0: Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
2: Buntag nga arangkada.
1: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
3: May buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Ani-ana ta sa atong katapusang oras karong adlawa adlong Lunes, pitsa size sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Ako yung gi-emphasize ang pitsa Hulyo size 2026 mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
3: Tungod kay karong adlawa will be a history in the Republic of the Philippines. Tungod kay karong adlaw ang pagsugod na gyud sa Senate trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa buntag.
3: Nabanhaw ra ba ang ilang troll farm? Duty na po this kakak for sale? Hihi. Ingon siya din ni ay. Nga splice ko no tong video ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa buntag.
3: Pahita ning binayran yung kalagis kung kinsa may nagbayad ani niya. Giyon sa man ito pagka-splice. So, nga it was aired live via Facebook. Unya, dili lang kay Osaka Media Outlet ang nipagawas ato. Na mismo daghang kopya gani usas mga nipakatap ni adto sa maong Facebook live interview kay nahitabo kunto mga ka-vibes ato ning iplastar ha, ibutang nga to sa sakto nga context ba nahitabo to ni adtong November 23, 2024 mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
3: Nga daw na emosyonal si Vice President Sara Duterte kay adtong orasa, this oras manis gabi nahitabo mga ka-vibes, ang iyang pinalangga, may nguntang pinalangga kay sukad pa na siya nahimong mayor, iya naman ang gihimong chief of staff niya to despite even the opposition of her father, former President Rodrigo Duterte. Si Undersecretary Zulaika Lopez, mga ka-vibes, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Duhan niya ka-opisina sa Department of Education, sa DepEd, o niya sa buhatan mismo sa Office of the Vice President.
0: Arangkada sa buntag.
3: Niadtong mga gutlua, mga ka-vibes, diha magunin siya gipreso sa detention facility sa House of Representatives dito sa Quezon City, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
3: Unya, laliman kag ni Aguanta o niunong yun si Vice President Sara Duterte dito. Ha? Kay nga no, mga ka-vibes, doon ay kamanduan nga ibalhin o kana bang gipresuhan si Undersecretary Zulaika Lopez ni adtong panahuna?
2: Arangkada sa butang.
3: Gikan sa House Detention Facility, mga kabibes, ha? Dunay kamanduan gikan sa korte nga ibalin siya sa Correctional Institute for Women in Mandaluyong City. Sa ato pa, ilakip siya sa mga ordinaryo nga mga binilanggo, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Dito daw nahimong emosyonal si Vice President Sara Duterte. Ha? Kay laliman ba nimog, ilakip siya og iso dito sa Correctional Institute for Women dito sa Mandaluyong si kanhi Yosek Sulayka Lopez. Ha? Ang nahitabo, mga kabibes, dito na nang hulga nga iyang ipapatay si PBBM, ha? Ang kapikas ni Presidente Marcos nga si First Lady Liza Araneta Marcos o si kanhi House Speaker Martin Romualdez.
2: Arangkada sa butang.
3: And everything will be scrutinized today. Ha? Kaya nga no, mauni ang unang ipresentar sa House Prosecution Panel ang Article 4 sa Articles of Impeachment kalabot sa alleged assassination plot nga giluwatan ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Lain sa tubag nis kakak porsyel kay splice kuno to. Pero raba ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte wa gyud nila gi-deny ang mao nga naluwatan nga pamahayag sa Vice Presidente apan ang ilang depensa kay bao mugunsa freedom of expression kuno to.
2: Arangkada sa butang.
3: Unya karong adlawa ang gikatakda nga testigo sa prosecution panel, by the way, ang lead prosecutor karon mao si Iloilo Congressman Lawrence Defensor. Unya ang second lead ni ang iyang pangabaga ni Congressman Defensor mao si mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima, ang atong kanikalihim sa Departamento sa Hustisya, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Ambot lang og mutungabang anino ni Sara Duterte karong adlaw dito Senado, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Schedule man ni karong alas dos. So, subayunon, tanawunon og mo patimaw ba si Vice President Sara Duterte? Doon na may agipadang kananaang sumon nga doon niya, mga kabibes, ang butog iya baning tungahon.
2: Arangkada sa butang.
3: May gut feel, mga kabibes, di ni Mato. Ha? Ug Mato, manggaling ni Kadiotra ni Igora ni mo mupadayag nga dili sa guilty sa maong Articles of Impeachment, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Kayog mo to nga manggaling, tanaw na ko. Magkapuliki yung panubag si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Lisod to bago no'y. Pananglit ingon siya nga, Madam Vice President. Nganong nanghulga man ka to, ma'am, unsa may imong frame of mind ni atong oras, ha?
2: Arangkada sa butang.
3: Grabe sa disiko, anay. Kana na ang si Kabibes, ha? Raymond Amuin, matod pa niya din niya, common denominator sa DDS, ang Y-brain. Na, mag-aso-aso na sa ning mga DDS karon, Kabibes Raymond Amuin.
2: Arangkada sa butang.
3: Gika ni Kabibes Spread Gilmore D. Good morning, Kabibes Tonton. Exciting day today. Naamay nasaag. Ay, ubitoy. Sagdi lang na siya, Kabibes. Iyasan ang trabaho tingali. Kabibes is Junaldo. Good morning, Sir Ton. Question, Sir Ton, if makarelease og warrant ang Sandigan Bayan while trial huwaton sa mga pulis si Marcoleta sa gawa sa Senado? Most likely, kining Kabibes Ace, kay while the Senate is in session, dili man pwedeng arestuhon ang usaka incumbent senator sa Republika sa Pilipinas. Pwede pong isuspend nila na yun. Ha? Ang usaka contention na ba ni Ana, Kabibes Ace, nga kananaa bang while the Senate is in session o isuspend ba kadi sa ato pa technically it is not already in session. O basig pwede iserbe ang warrant of arrest batok ni Senator Pilok, apiloka naman, Senator Rodante Marcoleta. Ang mga naglakaw sa drabakaron nga mga post sa social media, ha? Pero komedya mga kabibes, nga kanana ang kung mahimo kuno tangtango ni Senator Marcoleta ang iyang piloka, ang iyang wig sa iyang mugshot kuno galing doon ay mulusot nga warrant of arrest kay automatic man na magpahulagway ka magyod kuhaan ka mugshot muna ay komedya sa mga netizens mga kabibes aron makita o unsag klarong panagway ni Senador Rodante Marcoleta.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Nangutana direspika si Kabibes 07920 sa background story anang opposition ni Digong kang Sulayka Lopez kinsamang yudi ay na siya. Ikaw ba Kabibes 0792? Inani Kabibes 0792. Nangutana mayog ka. Si Sulayka Lopez, kanana abang, maingunta, og sa Tagalog pa talagang natipuhan ni Vice President Sara Duterte. Tingali sa iyang pagkaabugada, tingali iyang nakita nga kinini ang qualified yung kayo. Unya lagi, niingon yun niya to ang iyang amahan, nga at that time mga kabibes, dili na mo ay mayor, nga ayaw lang na si Sulayka Lopez. Pero waoy, nipatigbabaw yun ang gusto ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Garaba at that time mga kabibes, technically was unqualified. Ngano mga kabibes, naamagod sa ginbutan sa balaod nga kinahanglan doon ay 5 years nga experience isip abogada. At that time, bago pa mang abogada si Sulayka Lopez. You know, Sulayka Lopez is a daughter of one of the politicians in Davao City. Unya dito ni sila nagkita ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Kung igampo man sila, they were more than close friends. Kabayb 0792, wa matay ebidensya ni ana, tabi-tabi raman eh. Ang ako naging maingon nga paborito ni Vice President Sara Duterte si kanhi Undersecretary Sulayka Lopez.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: So kamunay hubad, laliman kag iyaging giunungan nga iyang gipriso, nga samtang gipriso ni kay gi-contempt man eh sa mga sakop sa Quadcom kay wagid siya mutugan kalabot sa pag-release sa confidential og intelligence funds sa buhatan sa Vice Presidente og sa kininiang Department of Education mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Nga siya may nipirma sa mga dokumento. Siya may chief of staff. Niya pa, siya rakuno ang may da sa operation sa maong duha ka mga opisina mga kabibes pagkangilingig sa.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Sa ato panis binisaya, siya Haring Gangis. Ha? So, karon mahibawan eh. Ugmuto nga manggaling si Vice President Sara Duterte mga kabibes, asamot ka aligre, di baka magka, magkabikos-bikos si VP Sara Duterte. So, Og sa kanabang nadunay panultihon nga let's see the scattered mga kabibes. Og unsay buhaton sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte og mismo ni Vice President Sara Duterte kon ugaling muto nga siya karong hapon alas 2 man ni pagasugdan.
2: Arangkada sa butan.
3: Agoy, di lang ko 6990 ha, kay lagi naagyad sa among KBP broadcast code nga we are not allowed to hurl personal attacks against our fellow broadcasters. Ilan na po na, kanana ang kabibes 6990. Basta nga ito din he, kung unsay angay na itong isgutan nga akong tanaw, angay ang masayran sa katawang Pilipino. Mingon na ba dahil sila nga mulaban ta sa kasamtangang administrasyon, ang magdi na ko ipahibaw ninyo. Nga nindot bang kaining balita, laliman kag 2.5 billion in investment commitment gikan sa mga negosyante sa Canada, kanindot ni ini, this is good for the country. Ha? Kanindot nga na nga dunay mubuo-buog puhunan din sa atong nasod. But pasabuto na sila pagsalig sa kasamtangang administrasyon. And again, kanang laging naratibo sa naratibo sa malita oy wa na tuhi sa ubang nasod oy.
2: Arangkada sa butan.
3: Mga DDS na ginituwa na bitaw. Ay, kung inag wa na'y saktong pangisip ang mga Canadian investors o ang Prime Minister mismo sa Canada nga giimbitar mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaniay, musulti ko ninyo na underestimate tilas PBBM. But you know, from where I sit, PBBM is a very astute operator. Wa kayo saba. Pero, tanawar ko na. Nga karon sukad ba sukad ang Pilipinas sigon pa sa World Bank. Ha? Naanata sa nindot nga aspeto sa ekonomiya mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
3: Ha? Kibaw mo tingalimog kung siya ibuhat sa World Bank bago pa lang. And buot pa sa buot, ang average income sa matag Pilipino may saka na mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
3: Ha? O sana tas mga nasod nga nakaangkon sa maong nindot kaayo nga panghitabo. Ha? Unya, dili na ingon nga maumaura ang nisulti ni ana ang World Bank mga kabibes. Ha? Nga kita usa na ka upper middle income country. Nga buot pa sa buot ang kita average ka kita sa mga Pilipino mga kabibes. Misaka na ang kantidad.
2: Arangkada sa butan.
3: Sa ato pa dunay paglambo sa ekonomiya, we are at par with our neighboring countries din sa Asia. Ha? Kay ato naling tinambanon pagkasulti mga kabibes, ang average income kung makasood na ka sa upper middle income country, kinahanglan mo kabat og 24,560 pesos. Ha? Og mutong-tong kanian ng maong monthly income nimo, congratulations. Ha? Apil ka sa gitawag og upper middle income earner sa atong nasod sa Pilipinas.
2: Arangkada sa butan.
3: Kana wa magpasabot nga totally wa na ang problema sa kana na ang kalisdanan, wa na ang problema sa panglawas o uban pa. But the fact remains, nga og subayo nimo ang per capita sa atong nasod mga kabibes, ah, doon ay pag-usbaw. Kailagi sa ako nang gikaingon, katong ilang pagpanaway kaniadto nga gipasagdan lang ang problema sa global fuel crisis, di mo na tinuod Doon na may mga interventions nga gihimong gobyerno galing lang ang kadtong gustong destabilization nga gustong gubon ng kasamtangang gobyerno para nila ngiladyod ang gobyerno sa Pilipinas.
2: Arangkada sa butang.
3: Kaya nagkam sa nato ang tuo po lagi mga fake news. Laliman kag nila pa hagbay ra kuno nakagawa sa presuhan dito sa International Criminal Court si kani Presidente Rudy Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
3: So mauna ang klarong istorya karon sa Pilipinas. O niya tanawar ano? Ha? Nasod sa Canada, taas kay respeto na to. Ha? O niya, bago lang dito sa Russia sa si Presidente Marcos. But lagi pasabot, taas og pagtanaw niya ang ubang mga state leaders. Doon na sila respeto ni Presidente Marcos. Ha? Ang warag yun. Gatong mga hinanib ng gitnganlan o Duterte diehard supporters.
2: Arangkada sa butang.
3: Demokrasya man nga to, mga kabayes, pero tanahon tani kung sa'y resulta ni karong hapon. And you know, this will go on for the next 7 months. Ha? Muna na akong giingon ninyo nga main event. Wa mo salir ang mga kalihukan nila. Nagrally sunod-sunod. Ha? Ang uwing baraha nila ang rally sa kininiang ha? Gikan ni Kabibes paning sa Ormoc ang mga DDSer ton dili makadawat og kapildihan. Sakto kagyod Kabibes sa paning diha sa Ormoc City.
2: Arangkada sa butang.
3: Gikan ni Kabibes 0792 in fairness kang BBM sir katong iyang order nga dili mo increase sa plete when the Iran conflict happened was a big help. Ang di lang nako masabtan nganong ang series bus nakapa-increase man sa plete. Kanay atong ipangutana ngadto sa mga kadagkuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Kabibes. Doon naman ay taripa. And you know, by the way, sumpay ni Ana, kay bao baka nga padayon gyapon ang intrapamilya nga kaso sa mga tag-iya sa Sirius Bus, ang kinini ang grabe ng ilang Yanson family sa Bacolod City. Nag-away ang inahan kontra sa iyang mga anak. Upat niya ka mga anak, kontra niya. O niya, tulura sila ang diasa ilang habig. Sus, mga kabibes, ang ilang giawayan, kaya ba mag-unsa? Of course, ang kita sa Balyacar Trans Corporation, ang operator sa Sirius Bus. So, kana kabibes, subayuno na nga nung gitugtan. Inoutpunta nga doon na po'y pag-us-us sa plitihan kay ni-us-us naman doon ang kanang presyo sa krudo o gasolina, kabibes. Kana lehitimo kay na ni mga concern ka vibe 0792.
2: Arangkada sa butang.
3: So ato ning sundon rong hapon, alas 2 man ni magsugod, tan-aw na tog mopatim-aw ba si Vice President Sara Duterte. Unya unsa gitubag nila kay mga kuan man ni? Eksperto gikan sa NBI ang gikatakta nga mutistigo karong adlaw. Ilang konpirmahon nga kantotoang video nga nagpakita sa ang pagpanghulga sa Vice Presidente. Tinud-anay kadto dili to AI. Unya kinahanglan to bagon eh. Kun dili man siya mapakita ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, alas 8:30 naman mo-post lang ko makadiot and after this atong ipadayon natong pagtuki din nila mang gihapon sa atong arangkada sa buntag palihog standby.
2: Arangkada

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
4: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha, si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Salamat pagbalik mga ka-vibes. Alas 8:33 na bueno. Kaya ba mo karang adlaw? O sa mga taga Cagayan de Oro City pa ni kamulo gitang mga Pilipino. Kay because today, samtang sa atong politika, ipahigayon ang unang adlaw sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa sporting world, importante sa kayo ron. Kay duwa sa Wimbledon sensation o Pilipina tennis star nga si Alex Ayala. Kay duwa sa niya karong gabi. So, tungod kay doon na may advent lagi sa social media mga ka-vibes, ang may tabo nini, mabahin ang mga Pilipino. Bisang pag naas television, dakong posibilidad niya ini magbalin-balin og channel. Og boring ang Senate impeachment trial, basig ang mga tao at tumutuwa, mutanaw sa duwa ni Alex Ayala mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Kay di man malimod nga bitaw. Grabe kayo ang kinibang nahitabo ni Alex Ayala, unprecedented ni. Nga ikaw, if you're a newsman, worth his salt. Di ninimo ang ayan nga isalikway lang kay for the first time in history, ang Wimbledon mismo, ang organizer na ining Grand Slam nga duwas tennis, tinagalog lagi ang ilang post dito sa ilang social media page mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: So ingon niya na ang ilang pagbilib o pagtahod natong mga Pilipino. Nga karong gabi, oras din is Pilipinas, ang duwa ni Alex Ayala o kaning iyang kontra nga taga France nga si Hasmin Paulini mga ka-vibes. Doon ay tampo si ka-vibes 0792 niya pa ay I think the highlight of the day sir is the mugshot of Marcoleta. Si Augie kay ka 0792 atong katauan be. Assuming ka-vibes 0792 kung mugawas ginang warrant of arrest ni Senator Dante Marcoleta rong adlawa. Tanaw na to yun. Kaya you know, because this is a special law, ang kanang anti-plunder law, ang kining Republic Act 7080. Kaya naaman dito, non-bailable offense man eh, mana, sa ato pa di makapiansa, og mugawas ang iyang warrant of arrest rong adlawa, sakay mag-ilog sa headline ni ini ang Senate impeachment trial, ang pagdakop presumably ni Senator Dante Marcoleta o baka ha, ang duwa ni tanaw ko na ko win or lose karong gabi si Alex Ayala mga ka-vibes, it will surely land in the all of the media networks, dili lamang sa atong nasod, apan sa tibuok kalibutan mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Labi na kay ang mga top 3 players, si Arian Sabalenka na pilde ni sa kining hapunanon mga kabibes nga si Naomi. Ha? Monay nahitabo ni sa world number one nga si Sabalenka nga taga Belarus. Ha? Naomi Osaka ang nakapildi ni Sabalenka mga kabibes. Ha? Napildi niya si pagkangilngigang duwaw. Ha? Napildi niya si Arina Sabalenka sa Belarus. Nga mao ang world number one. O niya, siya pagyod ang kanang number one sa maong kanang ranking sa nagpadayon karon nga Wimbledon Tennis Championships dito sa Wimbledon, England, mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: So akong usbon, win or lose si Alexander Ayala ron, o si Alexandra Ayala. Ayala karong gabi eh, mga kabibes, she will really surely land on the newspapers again. Labi nang makadaog kay makasuod dagit siya sa quarterfinals mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: Unya ra ba 24 milyones nga malabo ang iyang nadaog ha and running ha kay iya mang napildi kadto si Iga Świątek. Ang garbo sa kanang Poland kanhi world number one nya defending champion pagyod maoy gipukan ni Alex Ayala. Unya nindot kay tong ihang katong gitawag nila og Beaker Dive. Laliman ka mga kabibes nga bisag na dusmo na siya kanang natukod na siya muraba og ni kuan iyang gidaiba ng bulaw eh. Diha na gid siya on the ground sa grass court dito sa Wimbledon, England niya, center court pagid ni. Nauli gihapon ni kinini ang Alex Ayala ang bula ngadto sa iyang kontra nga si Iga Świątek mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: Dunay pangutana si 5118, everyday bang hearing sa impeachment trial ni Piatos except Saturday and Sunday and holidays. Ang akong naibawan 5118 as announced by the Senate Monday kan MWF pagkakaron. So Monday, Wednesday, Friday unya after sa akining pagkahimuon nga State of the Nation address karong Hulyo 27 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos at TTH na lang. So tungod kay ubay-ubay man nga mga testigo ang ipresentar sa duha ka habig sa prosecution ug sa depensa, gipanglantawan that this will run up to 7 months ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte kabibes 5118. So manay mahitabo karong adlawa. So MWF kabibes ang sigon sa ugway kausaban ha. Sigon sa pagpahibaw sa Senate unya karong adlawa gikatakda nga 6,000 ka mga kapulisan ang ipakatap dito sa vicinity sa Senate. Unya hinaot nga hapsay lang ni kay tanaw nako ang mga supporter sa duha ka habig mga antusan ni kay atnan og monitoron ang dagan sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa butang.
7: So naana ta sa exciting part. Ako ganing tanaw mga kabibes og mapiki gyud sa Vice President Sara Duterte. Ang akong napanglantawan mga kabibes basin og mo-resign isip Vice President si Sara Duterte mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: Og mo-resign man galing kana magkaingon tag maglabad gyud ang oo sa mga Duterte diehard supporters. Be kung mo-resign kay aron maka lansar pa sa eleksyon sa May 2028. Pero buot pa sa buot yan, ha? Between now and 2028, wa nas poder si Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa butang.
7: Kay lagi, I remembered very well, doon ay kanang retired trial court judge katagamo, dito si Jensen mga kabibes, ang miingon gyud nga, ah, pwede kayo nga option ni Vice President Sara Duterte ang mo-resign sa katungdanan mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: Si retired judge Antonio Lubao mo iningon ni anak kay matod pa niya nga bisan og moingon tang putuha ikiha si Vice President Sara Duterte sa ombudsman baka ha? Kay lagi kana na ang nidimiter siya sa pwesto and therefore she is not anymore entitled to kanang gitawag nila og immunity from suit, even technically gani pwede mang yun matod pa ni Judge Lubao nga mahimo pa man ang i-apilar ni Vice President Sara Duterte dito sa labawang hukmanan and therefore makadagan gihapon siya sa eleksyon sa Mayo 2028 mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: That suggestion para nako mga kabibes gikan ni Attorney Antonio Lubao really makes sense. But whether the Vice President will really do it remains to be seen. Tanawon lang nato kay ang iyang mga abogado, tanaw ko kung unsa ang labing maayo alang sa ilang kliyente mao may ilang buhaton. Unya kung ato gyud bang subayon labi na kay ligon sa kayron ang prosecution panel mga kabibes, ingon sila 100% silang nagagarantiya nga mahukman nga guilty sa impeachment trial dito Senado si Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa butang.
7: And you know mga kabibes, if and when maaristo gid karong adlaw si or anytime this week si Senator Dante Marcoleta, tanaw nako samot kalabad lang because bisang pag mayingon ang uban nga di maayong laking abogado si Senator Marcoleta mga kabibes, he is the only he is one of the senators nga doon ay pagpinig sa mga Duterte nga mahimong makiglantugi nga to sa wanan sa Senado. Not even a Alan Peter Cayetano could do that. Kay doon ay mga argumento si Rodante Marcoleta nga makaigo sa kitahay sa punto ba? Kabaosan siya mangitag lusot. But not all the time kay nasad siya yung mga punto lagi nga uban murag bahog sa kasbangko na nubrasad. Laliman kag matod pa niya, dili ko nito niyo tinuod gadun ay West Philippine Sea mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: Ang iya magod, nagpasulabi bitaw ang iyang kabayas. Ha? Unya, og imong pasultion sa katong mga dikampanilyang mga abogado dito sa Manila, labi na si kani Associate Justice Antonio Carpio, he is ang iyang rating ngadto ni Senator Marcoleta, one of the lowest layers lawyers kuno sa Pilipinas si Attorney Dante Marcoleta.
6: Arangkada sa butang.
7: Naam sa guy klaro nga mga baruganan si Senator Marcoleta nga pagpinig bitaw. Laliman ka pertigid niyang laban sa mga kontraktor nga mga bilyonaryo nga si Pacifico Curly Discaya og si kining Sara Discaya. Kay pwede ra lagi ko nung kwaong state witness. Apan bisan pagkwaon nga state witness, kinahanglan mahimo ra nga dili nila i-surrender o iuli sa gobyerno ang ilang mga nakurakot sa mga proyekto, infrastruktura, labi na sa flood control projects mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: Adang bahina, maklaro ni mo ang iyang bias ngadto sa kining magtiayon nga mga Diskaya. Unya, ang nadiskobrehan tungod kay kliyente sa insurance sa iyang asawa ang mga Diskaya mga kabibes pagkatoy-toy. Sumao na. O niya, MWF man eh. Karong si Manaha. Full pack kitang mga Pilipino. Di pa katapulan ang isa. Lalimang kag 7 months. O niya, Monay giingon nga, the longest impeachment to ever happen in the Philippines. Ha? Gika ni Kabayb 0792, kung mo resign si Piato, sir, mahimo na siyang irrelevant o wala na siya ay OBP fans nga magamit for early campaigning. This is inevitable. She's definitely going out. Monay pangagpas og opinion ni Kabibes 0792.
6: Arangkada sa Butang.
7: You know mga Kabibes, what I heard from the grapevine, wa na'y pinansyer nga gustong suportahan si Vice President Sara Duterte. And you know what I mean? Monay nga ang ilang mga rally na nga putol. Kaya hurot-hurot daw ay laliman kag kapila na sila karali. Niyawagin mo sa lerma. Ha? Kana lang gong 18 Marines. Ha? Pebrero pa guna sila ni Gawas. And prior to that, doon na pag yung mga initial engagements. Huwamagin mo kagat ang mga Pilipino. Nagtuhumagin sila nga tuhuan sa mga Pilipino ang expose sa mga giingong 18 Marines. Pero wa, tanawan, iabot ko sa punto nga niyong lagi ko. And the main event is here. Ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa Butang.
7: All of the previous events were just preliminaries. Whether pro or against. Kay ang main event, ang labing dako nga istorya, ang labing dako og mahinungdanon nga panghitabo, ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa Butang.
7: And remember, this has been happening since last year. Hinumdo mo, February last year ni. Ang nahitabo lang ni intervener ang Korte Suprema nga miingon nga unconstitutional kadto because gisupak ni ini ang one-year bar rule. Kay naunsab sa to nga upat man to ka mga impeachment case ang gi tuki dito ubos vibe lauranan mga ka-vibes. So, nila pa ang ilang katarungan mga ka-vibes kay usara ni ini ang nahingpit yun pero wa na gikalawat sa Korte Suprema ang maong argumento.
6: Arangkada sa Butang.
7: Sumoto ni ingon ang Korte Suprema nga nalapas ang one-year bar rule. Muna nga pag after February this year, asugo dayon ang pagpahigayon sa impeachment case. Unya sa dihang napasar dito sa kininiang hawanan sa ubos Bible Auranan sa plenaryo dito sa Kongreso, 257 ka mga congressman ang miduso sa Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa Butang.
7: Ang termino nga gigamit, dim initiated, yatong upat sa milabay nga tuig, usaray giingon sa mga sakop sa o sa tinagalog pa, mababang kapulungan ng Kongreso sa House of Representatives. Apan, gisalikway ni sa Korte Suprema. Kay sigon sa Korte Suprema sa usa ka tuig kausaragyon kakaso ang sa impeachment case ang pwedeng paghimuon mo nang gihimo karon do na magkantoy mga ubay-ubay ng mga complainants ila tong gisalikoy ang uban usaragay ilang gisustenihan og mauna karon niabot na gyud sa giingon nako nga main event kay karong adlawa. Alas dos ang takna karong hapon ang pagsugod sa Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa Butang.
7: Unya ang unang tukion ang kalabot lagi sa alleged assassination threat. Nga this is a form of a betrayal of public trust. It's a form of a high crime and therefore it is a culpable violation of the Constitution of the Republic of the Philippines, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa Butang.
7: Kay laliman kag imong hulgaon ang namunuan sa nasod. Ha? Ngilngig na. It's a form of high crime. Kay nga no, labi pa nga siya ang mahimo nga beneficiaryo. It will benefit her being the second highest elective official of the Republic of the Philippines. Murag imo nang gi, ha? Gihinginlan, gituyo nga mapalagpot, nga mawas katungdanan ng presidente aron ikaw mupuli sa pwesto.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Ang iya ra gid ana, tingaling tan-aw ko nga pwede niyang ilusot nga, ha? Mangayog pa sa ilo. Hehe, pero adili inana kasayo noy. Ha? Modimeter sa katungdanan. O niya, huwato niya ang eleksyon sa Mayo 2028, mga kabay.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Do you think mangayog pasaylo si Vice President Sara Duterte? Di oy, tanaw ko. Ha? Kaya ang iyang amahan pa'y pa sultion, gahig uubong ko doon ni Sara Duterte.
3: Ayaw!
7: Yung mga mo tuo, niya may buong lang lagi ta. Ah, ang iyang bana nga si Attorney Man Scarpio, mga kabibes. Maraging pasagdan tao na ning BP Sara. Pero sa amin niya on sila. Laliman kag, ha? Ah? Iyag yung gilabanan, ambot, o unsa gikay iyang pag tratamento ni ining Attorney Zulayka Lopez. Ngamoy nakaingon ni ining tanan, mga kabibes. Ha? Muna nga karong hapon, ang alleged assassination plot ang unahon pagtuki dito sa impeachment court sa Senado, mga kabay. So, thrilling na gining maabot ng mga adlaw. Ha? Kaning, matod pa ni Kabibes 9255. Good morning, Sir Tonton. Kung mo-resign si Sara, sir, magpadayon man kuno gihapon ang hearing, matod pa ni Luis Tro. Unya na pagyoy naghuwat ni Sara nga kaso nga plunder nga gifile ni Trillanes. Sus, saon na lang musinggit yun si Sara og tabang nurse. Gika ni Kabibes 9255. Ah, okay. Iharap po na ni kananaang Congresswoman Luis Tro. But you know, everything rests on the Senate Impeachment Court. Naargi na sa mga senator judges whether unsaon ang ilang desisyon if and when mo resign manggaling si Vice President Sara Duterte, which in my kanabang sakong pag timbang-timbang mga kabibes, dako kay posibilidad yon. Because that is the only way. Kaya nga no, mga kabibes, the moment matribukar gining tanan, pananglit ang yan, unexplained wealth nga, kung nahinomdo mo nga, niingon yun ko, I go with the opinion nga that is really the nuclear bomb. Dili lang kay smoking gun. Lisod kay nimo balionoy ang mga records gikan sa bangko, ang mga transaction records nimo nga kompila

0: early morning good vibes.
1: Aram siguradong good ang morning.
0: Morning. Morning. Good up na vibes.
1: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni.
2: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
3: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot, di sa kunsa, yeskotan, lalisan, di sa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
0: Sayo na ta vibes!
2: DJ drop the beat!
0: Party na ta vibes!
1: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
0: Ka-Vibes, sa
1: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-Vibes, mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni. Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
4: Mga vibes, P-pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision. The special performance go ba ng Aja karong July 26, 2026, adlaw Domingo, 7 p.m. at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Dura po sila special pre-concert live for free. The ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu Wing Atrium at 2 p.m. on the same day, mga vibes. Oga, sa tanang mga naminaw karon, ganahan ba mo makadawat og libreng tickets para ani? At ang iog padayon lang sa papaminaw, dire lang sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Kita-kits, mga ka-vibes!

0: inyong paborito ng ating sakaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And yo!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

0: panghuna.
1: Daghang panghuna.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini maguol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Oras! Subong Pilipinas, it is now exactly 9:27 and you're listening to your favorite radio station in Cebu!
4: 93.1 FM or your favorite music radio!
3: Kabibes! Mauna ni! Rise and shine mga kabibes, it's a brand new day! Adlaw nga Lunes, Ate Bay! Atong pitcha karong adlaw, July 6, 2026. It's another Monday, Ate Bay. Kamusta ang weekend? Kaya ato sa kamusta ng weekend? Ayun na ng Lunes. Kaya mo pa ikan na ipagsugod, no?
4: Mura ko sa kapiyungan na lagi na akong weekend yun.
3: Ha?
4: Kung sa kapiyungan na akong weekend.
3: Murag nilabay, no?
4: Kasi pa, Lunes na naman. No? Grabe naman talaga.
3: For sure, dagang kang mga gibuhat over the weekend, di ba?
4: Oo, over the weekend. Sa third day, duty. And then Sunday, dito migbusay.
3: Wow, nag-rides na naman.
4: Sakit ka ako ang paa.
3: Oo, no? OBR ka.
4: Oo, OBR ko dito nga far.
3: Nama kay IBR.
4: O si IBR?
3: Illegal back ride.
4: Kinsa ba ng IBR?
3: Ako naman, Sunday was a very daunting day.
4: Oo.
3: And moving forward na akong mga Sundays, no? Kaya kada Sunday may na-exam, no? But anagyan na, no? In preparation for a bigger battle.
4: Yes, no? For sure. Anagyan
3: na mga ka-vibes. Anyway, 9:20 itong oras. Kamudiha, adlaw karon nga Lunes. Hinaot nga malipayon sa morong adlawa.
4: Yes.
3: Hinaot, you're able to spend your weekend wisely. Kumbaga, no? Nakapanglababa mo, nakapanglimpyo, nakapanghugas, naka-general cleaning.
4: General cleaning, basta Sunday mo.
3: Oh, di ba?
4: Mm-mm.
3: O niya panilitan kung dili kayo na ko ang paglimpyo, hindi na siya general.
4: Ano? Kung ano na siya ka ng minor cleaning.
3: Major. Sergeant.
4: Sergeant.
3: Bitaway. Pero hopefully, no, ka nang dighan mong mga na-accomplish over the weekend. And ready to face another week, battle, ha?
4: Ready ba talaga tayo?
3: Okay, choice. As if naman, no matter how unprepared you are, you have to be prepared.
4: You
3: because
4: have to do it scared.
3: Matod pa, di ba? Because it is being scared. That, uh-oh. Yan, sa to ko yung gingon.
4: Nakalimot ko. Masakay, ka, masakay. Thanks to DJ Kim Yat.
3: Di ba? Because it is in doing it scared that you will learn to be brave. Sakto ba?
4: Oh, something wala na ang
3: thought. Actually, char-char ato.
4: Ay, sama ka din.
3: So, wala po ako interview ato.
4: Sa mga interview,
3: nag-chat GPT ko. Sa joke lang. Anyway, so karong adlaw, mga ka-vibes, no? Ano na po nga Lunes. And nanapunta yung special guest karong adlaw din sa ng programa. And we pride ourselves in having special guests, mga ka-vibes. Kung din, among i-promote, no? Among giawag ang tanan nga mo follow. And syempre, dasigon, mga ka-vibes, ang content creation here in Cebu. Specifically, mga Bisaya nga content creators. Mm-hmm. No? Tungod kay, syempre, with the advent of social media, I think it's wrong to say na nga ang sikat na ara sa Manila.
4: Yes.
3: Oh, di ba?
4: Dahil kayong mga talented, dahil kayong mga funny,
3: yes.
4: Dahil kayong mga skillful kayo nga mga content creators here in Cebu.
3: Tinood na mga ka-vibes, yes. No? Gone are the days, kung maingon ta sa una nga, ay, basta taga Manila sikat.
4: Well, oh, taga Manila, kaya mo sikat.
3: Oo, oh, di ba? Di na kinahang lang mo atong Manila, no? Di na kinahang lang Manila, no?
4: Yeah, oy!
3: Di na kinahang lang mo atong Manila, sorry, para mo sikat, no?
4: Pero nga, good abi. No,
3: tungod kay, here in Cebu, mga ka-vibes, pinagi social media, naghanapod kayong mga nisikat o nisulbong nga mga content creators sama sa atong guest this morning.
4: Woohoo!
3: Mga ka-vibes, let's give it up for Bard's Comedy File. Hi, Bard!
4: Hello,
3: good morning!
4: Bard!
3: Yeah, no?
4: Good morning.
3: Chill kayo si Bard ba,
4: yes,
3: no?
4: It's very chill.
3: Way different sa iyang persona on social media. Kamusta, Bard? How are you this beautiful Monday?
5: Okay, I'm doing fine.
3: I'm doing fine.
5: Am I on air?
3: Yeah, you're on air.
4: Yes, you're on air. We can hear you.
3: You're on air. Can you hear yourself?
5: I can hear myself.
3: So your pronouns is her.
4: We can hear each other.
3: Oh, my pronouns. Your pronouns is
4: my pronouns I'm are he, sure.
3: I'm a he, sure. Anyway, so Bard, kamusta? For sure, no? Daghan kayong mga ka-vibes na ito na minakaroon. Kinsa man si Bard, no?
4: Mm-hmm.
3: But anyway, if you guys are wondering kinsa ni, you can search it on Facebook.
4: Yes.
3: Ayan page nga Bard's
4: Comedy Files.
3: Alright, but the question is, behind Bard's Comedy Files, no, sa mga labi na, sa mga wala nakailan nimo, or mga nakahibaw that this page exists, kinsa man si Bard?
4: Mm-mm.
5: Well, to start off, my name is Erwin Ikarma.
3: Oh, Erwin! Erwin, dude!
5: Erwin.
3: So, ano sa maning Bard gikan?
5: Well, it started. Phone name? It started by it started with my best friend. Si Tisoy.
4: Okay.
5: I resembled someone by the name of Bard.
3: Okay.
4: Manang Bard.
3: Manang Bard. Kasi.
4: Pero Win.
3: Ang kon mag ha?
4: Irwin.
3: No, Irwin. Naku, familiar lang yung Irwin sa una. Anyway. Nakani magong Bard. Actually, it's mura siyang singer, di ba?
5: Yeah.
3: If you're a bard, sa karang panahon, if you're a bard, you're a singer, mura gitarising, ana.
5: Or shaman-ish.
3: Oh, shaman something. Oh. Yeah. Usa na sa mga...
4: I didn't know.
3: Usa na siya sa mga kanang karakter sa Ragnarok, ay hunter, ay bard, ay priestess.
4: Okay.
3: Siya, anyway, so bard. So dito na dito. Pero your nickname yun is Bard. Do your friends know you as Bard or Irwin?
5: Irwin, but nowadays I go by Bard.
3: Bard na
5: siya sa mukha, sa workplace.
4: Bard.
5: Family lang ako ang Irwin. Win.
3: Win. Ayun ang Win kay Light Thomas Station. Goodbye. Utay ko ninyo eh.
4: Mauna nira.
3: Anyway, so again, mga ka-vibe, si Irwin or si Bard, no, is a content creator. And most of the contents ngayon ginabuhat is comedy.
4: Comedy. Yeah.
3: But again, before we go to kanang your content creation, people know you as Irwin. Unsa man is Irwin? Are you really a comedian? Or unsa, what is your life behind social media?
5: Well, passion magina ko ni DJ Kim na to make people happy, and I've always had this ambition to expand my kwan, not only sa common friends ang nako makita ko mga jokes kay back in the day kato sa akong personal account pa masigit ako post sa pandemic pa mga funny or
3: punchline lang
5: funny mga punchlines pa, and then na may ko mga friend maybe one or two mingon nga Bird Win. Ano dili man ani mo i
3: content?
5: I-content i-public. Maybe kasi viral potential or something. Ako lang yung gineglect ang kuan na TV nga. Maybe it's not for me until naka-decide lang ko nga, sige, I'll give it a shot. Then, mura.
4: Created a page.
3: No, tinuod na, no? Because again, muna ka matuuran, no? Samsengi ingon na, it may be funny for me. Because the truth is, matod pa ni Joker, sa salida nga Joker, nga comedy is subjective.
4: Oo, okay, subjective.
3: So, but pasabot na yun, the mere fact nga, na yung uban nga ni ingon nga, why not try that? Means it's funny. Diba? Pero sa wala pa na unsay ikalingawan nimo sa imong sa imong life, no, sa though comedy or making people happy was already your passion, murag ganahan ka magpa-smile og tawo, magpalingaw, but behind that unsa may ginabuhat nato sa matag adlaw, like unsa may kuan nato, unsa may trabaho nato back then before that?
5: Nag-start ko as a BPO employee in 2011, I guess that was. Until hopping from one company to another. For leisure, sa kung buhaton, I go to the gym, I work out. Sa pag dili kayo, ingon nga.
3: Ako sad lagi, mag-gym, ang kasi. So mag-iilad na to, ano.
4: Sige lang, maumang ka.
3: So mauna, so you're a former BPO
4: employee,
3: and then currently you're also a VA. Exacto, yan. So, mo na iyang job, mga ka-vibes. How did you, kumbaga, formulate, unsa nga formula mong gihimo, or how did you form this idea nga ingani nga comedy ang akong gamiton for my content? Because looking at the contents, mga ka-vibes, it's more of contents of kanang sa BPO industry, or talking with talking with kanang
4: customers,
3: or maybe skit rin, or maybe it's true kasi di ba bawal, di ba bawal man mag-video, di ba? Pero nang uban, no, mag-video, di ba bawal na
4: kabalo siguro sa privacy ko,
3: oh, di ba naman yung mga pirma-pirmahan niyo, di ba? So
4: ano, no?
3: So nganong how did you decide ngayon anak nga path concept sa comedy ang or concept mo mong kuhaon?
5: Kaya sa una ka lang, feel na ako na may mga sila nga Bird naman kay sense of humor. Not only sense of humor but sense of rumor po kay chismoso.
3: Oo, mga sa'yo na rin.
4: Okay, dapat handin-han na rumor.
3: Ikaw
4: humor.
3: Rumor man ka.
5: Sense of rumor. Until, I mean, actually, kana akong mga skits karon scripted using fictional characters and events. And actually, I'm not taking calls karon sa akong work. It's from my past experience. Kana akong mga skits, kaya mga situational stuff based from experience na. So, I just tweaked it a little bit into something that would turn out to be
4: funny.
5: And so, I started with a page, DJ Kim, kwento siya more on because I'm a big boxing fan.
3: Ah, okay.
5: So naghimo kog skit nga kanang mag voice over kog kanang mga street fights.
3: Ah, okay, okay.
5: So I just
3: kumbaga na video ngayon mo tanong ikaw ko na yung announcer.
5: Yes. Mm. Akong i-mute ang original audio.
4: Yes. Ikaw maghimo sa
5: akong sapawan sa audio.
3: Okay, okay.
4: Wow.
5: Karon nag-record na ko pagkaugma daga na kay notifications sa akong phone. Tang tang tang tang tang tang. Ning viral sa TV overnight ha, 2 million.
3: Wow, grabe. So,
5: why not make something good out of this maybe? So I kept on with it. Akong padayon until na 30,000 views, 20,000 views. Until such time giflag ko ni Meta sa nagka-violate dako sa community standards.
3: Ah, okay.
5: Sa
3: okay.
5: Violation, so ding plead ko. My plead akong kuan na denied. So I said, "Ah, bummer." Ngano man ni? So mura kog na depressed kay murag until ko nga maguna na kog laing niche no, laing laing.
3: Tungod siguro kay I think bawal ba mo gamit og laing video niya. Ayan na siguro.
5: Could be na copyright or something. And until DJ Kim na kunon ako nga BPO patok man kayron kay ning bumang BPO.
4: Yes.
5: Nag-record ako accident ra gyud tanan
4: natin.
5: Pagana na ko nag-record tong Jonathan ba nga video. Mao gitoy nakabuhatan ako break pagkaugma po overnight ni 2.5 million.
4: Wow.
5: Kung nga it's very rare no nga.
4: Oo.
5: Twice imo page ning viral so para nako ako siguro ning calling.
4: True.
3: Yeah. Ganing, no.
5: Para ako siguro ni so why not do it in the side, di ba? So until here I am now nga yung ginbitar but sakto ba kanyang gibuhat?
3: Eh, sakto yung yun yung gibuhat.
4: Sakto yung ginbitar ka.
3: Because kana magod nga comedy is very relatable.
4: Mm-hmm.
3: Because
4: yes.
3: Most of the millennials right now or kining mga Gen Z nga bagorang graduate, that's
4: true.
3: Their job. So that's their, kumbaga monilinya nila, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Oh, and it's a very lucrative, as I said, lucrative, it's a fast growing kanang opportunity or kanang industry, ang BPO. Even before, ginoko high school, a college pa lang ko, lapad ng BPO, how much more karon, di ba?
4: Yes.
3: No?
5: Through the fire.
3: Oo, no? And sama sa imong kanang giingon, you mentioned earlier that you're a big boxing fan. Kinsa may itong idol sa boxing aside ni Manny Pacquiao, di ba? Kasi syempre idol natin na to na, no?
4: Sige daw.
5: There's too many.
3: Karon sa mga panahon karon si Inoue.
4: On top of your mind.
5: Offhand si Naoya Inoue. And Tank Davis.
3: Oh, Tank Davis. Kailangan ni Tank Davis.
4: Tank crab, Tank build. Ako, akong bukto, Tank build.
3: So, kana nga concept, emong gi-carry on, no, from the katong failed nga katong una ni mo, and then gitagaan kag second chance, so sama si Emengon, murag calling na yud ni. But, how do you usually get ideas? Because, kanimang mga skits sa call center, I also saw this one po nga, content creator po, I'm not sure if call center ba yun ni siya.
4: Katong nag-wig siya nga,
3: Kwan? Dili katong lutang moment, ba? Hi, kanang hi, may take your hand. Ay, take kato ba? Something kanang
5: familiar.
3: O, kato man siya nga. Okay, thank you for loving me. Oh, thank you for ana ba? Nulutang moment si ana. How do you conceptually? Is this your real life experience or out of the blue lang nimong mahuna-hunaan kining mga aning skits?
5: It's funny how my mind works when it comes to comedy. DJ Kim, no? I'm not really a smart person kay bugo kay ko pag-eskwela but sa kabuang o sa comedy
3: parehas ta
4: tambo kay utok
5: mo maganang it will just come to me by na snap like some of my calls some of the situations are based off of my experience back then sa mga tinuod nga mga calls kanang mga weird calls mo kuha gina nimo in a daily basis.
4: True.
5: And some of it kanang sa mga mukaon ko sa atong para ko yung mga
3: mauna-unaan
5: mga eureka moment ko. Uy, nindo to na. And I also incorporate some of my old jokes.
3: Okay.
5: I tweak it up a little nga ako tong how would I be able to sneak that in sa skit para to add color ba kung baga spice things up.
4: True.
5: So laggan mag mo follower mo message nga from overseas nga Bart nga mo ni continue because your hour kuan stress reliever
3: tinood
5: naka heart obesity sad ba kung sa Tagalog pa nakakatawa ng puso
3: no.
5: So padayon na lang ko ni kay kaya ni Anna man silang opportunity only comes once. Pero para na ako sometimes
3: twice di ba?
5: Twice. Sometimes three times.
3: So tama
5: the third time balikan ko para pikatan pika in case you didn't grab the first two
4: second. Oh, sayang.
3: Pero tinood na, no, ang pinakadakong supporter bito sa mga content creators are OFWs.
4: Yes.
3: Oh, no, because unlike before, OFW usually nasa TV, karon magod social media and it makes them, you know, reminisce, you know, it makes them...
4: Ma-homesick, magod sila.
5: Oh, will make them less homesick.
3: Oh, less homesick, no? Marag katambal sa ilang kahingawa o kamingaw.
4: Lahirin ang comedy sa mga Pinoy food.
3: Tinood,
4: no? Relatable, kaayo sa kanya.
3: Labi na ka ng stress kas trabaho dito, niya, makita ka comedy.
4: Yes.
3: Ikaw na ba mag-video-video sa imong kaugalingon? Doon na ba kay editor? Doon na ba kay pamalihugan niya?
5: Wala. I just have my phone, my ring light, and my mic, and myself. Ako na i-shoutout akong anak si Prime, Karma.
3: Oh, okay.
5: Kay, magpa-mention ko na siya kay co-founder ko na sa
4: co-founder.
5: Wow,
4: Prime!
3: How many kids do you have na ba, if you don't mind?
5: I'm a father of two.
3: Father of two. Yeah, si Prime kina magwangan.
5: Second.
3: How young is Prime?
5: 13. Oh, 13. Actually, kana akong eldest, akong daughter is... daughter na sa akong partner from her previous.
3: Okay.
5: Si Prime is 13. And Yana is about to go on college.
3: No. So, grabe, no? So, Prime, so basta co-founder ka dapat nakikat.
4: Hello, Prime!
3: Inigsulod sa kuan, inigsulod sa invoice pa.
4: Ako na 30% dira pa.
3: Okay. So, how many takes ba usually do you do? Kasi muna akong curious ko, kaning bitong mga... mga comedies bitaw nga ikaw ra isa mo video unlike if na kay set di ba na kay cameraman di ba how many takes and until when ka masatisfied kanang ikaw ra mag video ba no bati man to
4: magbati
3: one more time bati man to but how many takes
5: tagan and sometimes gani kanang namo ko yung mga skits nga would acquire me to like mo exaggerate sagit ako mama Erwin na unsa kaniya
3: Mojuni ko sa content creation, no?
4: Oo,
3: di ba?
5: Take one, take two. Ay, di mo na akong black. Edit. Until, na-satisfy ko, kanina lang.
3: Nalang pag yun, na.
4: Oo.
3: Pero I think, muni ang the best na nakuha na ako nga, na-record na ako nga video.
4: Oo. Yeah.
3: And you know, that's the good thing about yung aninga content because you don't have to go out in public.
4: Yes.
3: Ganun mag-uban nga. Of course, nothing against them, no? Content creation man jud gyapon. For example, si Tatay Tangs, di ba? Nga musayaw in public.
4: Mm-mm.
3: It's hard because it needs to deal with your confidence in public.
4: Yes, a lot of people.
3: Ikaw ra, just you and your camera, you can be a different person.
4: Yes, pero mas lisod po siya because ang pagka-comedian man go, dilim ka siya para sa tanan.
3: Yes.
4: So imagine doing a comedy on your own, yeah, feeling mo, asa man, nalingaw ba? Kalingaw ba?
3: Kalingaw
4: video?
3: Kani,
4: nga na, nabitaw siya. So, dili ikit siya lalim, no? Pag nga naghimog
3: video. Labi na yan, comedy, it's more of, I think you would agree, more smart comedy siya ba?
4: Yes.
3: It means someone nga, makahuna-huna, or makarelate to that situation.
4: Yes.
3: Before siya mahimong comedy.
4: Mm-mm.
3: And tinuod ng Eureka Moments.
4: Mm-hmm.
3: Di ba, sama sa akong giyon, kanang usay, mag-CR ko, mahimong kung ano, basta ka mag-CR ko, kay, hala, ninood lagi ni siya, i-adlib lagi. Ako na i-remember, ako na i-adlib din na sa
4: ating. Mga light bulb,
3: no. So, you mentioned earlier nga nag-viral nga video. So, Jonathan. Well, and can you say nga muna ba to ang video that changed your kumbaga your perspective on trying to, you know, invest time ani imong content creation?
5: Yeah, because had it flopped, maybe I would try once or twice pa. But overnight ning na overnight sensation ko to siya sa TV, which is very unexpected thanks to our God Almighty being up. And from there, ako just yung gibank on nga, why not do this until, kaya naman sa kayo mga previous videos before atong Jonathan nga na-hit. So, kaya ang kanika kong content creation, Kuya Kim, is,
3: Kuya Kim na noon.
4: Kuya Kim Atienza.
5: Well, kani mo good.
3: Okay.
5: DJ Kim.
3: See, this is Lance Manisha. Ako si
4: Hello,
3: Kuya Kim.
4: This is Lance.
5: Naman na yung mga previous videos gani nga dili mag-work ka naman tawag din mag-flop ba?
3: Yeah.
5: So it would only take one viral video to change the course of your page.
3: That's true.
5: Okay, i-visit mas ito sa yung mga followers tong kuan niya, i-share. So that's how you create a following. So himo na kag-brand. So ano, wala ko ka-discourage kayo naman yung mga videos nga some of them would work, some of them
3: hit and miss man yun.
5: Hit or miss, yeah. It's true. Wala ko nga, sige, ato na rin pala yun nun. See what happens.
3: Anya, so far ba, what is the most memorable message you received from a fan nga kanang basis sa mga contents ngayong mong gibuhat?
5: Daghan. I mean, twice or three times nga katulagi nga keep doing what you do, kining keep making people happy, and namagay mo message nga, oy, alamat. It's such a big word, no? But I don't take it to heart because maybe if mo na ginang ilang plano, so ako lang sa mo reply mo ko kay engage mo jugo.
4: Yeah, that's nice.
5: DJ Kim. And naapoy, you know, naapoy mang.
3: Oh, syempre ka na. That's my next question, eh, di ba? Like, for example, if naay mga kanang mang bash, how do you handle? Knowing that you're still an upstart na in content creation.
5: Well, to me, anak ko mag-confuse what's the real definition of a basher. Kay, to me, the real bashers are the ones who don't speak. The ones you don't see and the ones you don't feel. Katuking narasa lang balay si Anna sa cellphone. Ay, narasa ng buang ay, sa mukag na ang ay. Or di, balikan, black. Katong mga silent killers ba?
3: Muna legit nga basher.
5: Muna legit nga bashers behind the scene. Whereas if kanang so-called bashers na, di ba? Meaning, if they watch your video and let alone leave a comment, meaning you matter to them to some degree. Okay, ikaw DJ Kim, ako, would you exert effort and energy to something that you're not invested in?
3: Tinood na, oo.
5: Diba? So, meaning, dili sila bashers but passive supporters.
3: Yes, tinood. Diba? That's true.
4: Yes.
3: Sa maragun na sa kanang balita, diba? O, diba, bad publicity is still good publicity.
4: Yes. True.
3: Yapon na. Same nga idea. Ikaw ba sig nakipangutan na? Ako nung sig pangutan
4: na. Naasan niyo mo tanong question. Sige lang kong true the fire.
3: Sige lang kagrin niya. Anyway, so far on sa may toughest moment nimo sa imo ang content creation, na nabay times nga kanang would you kay mahuna-hunaan or sa gunsun nga flop ang videos, ana? Na nabay mangyanang ang moments?
5: Oo, naapod. Naapod yung videos. Naapod yung mangyanang ang mga moments. Mm-hmm. And yes, I sometimes run out of ideas.
4: Mm-hmm.
5: But magsige lang kung una-una. Like, then again, sa kanang, sa akong, if I go by my daily routine, my daily life, it will just pop up.
4: True.
5: Ganyan. Sa ako po bang followers at eBay, napoy mo,
3: suggest.
5: Nga katong ga-live ko over the weekend, napoy mo sa ka-follower nga, hey, Bard, why don't you do something like this? Take down ko na, okay.
3: That's good. Listen to your followers.
4: Yes.
3: Listen to your listeners.
5: Nindot masad ang ilang input. So, akong gibutang at eBay sa akong mini notebook. So, that's why I'm gonna come up with something out of it. Kaya nindot masad yung suggestion.
4: Yes.
5: One of these days.
3: Yan sa may pinaka-favorite ni mga skit nga na-perform na?
5: Sila tanan.
3: Oh, walay pabor.
4: So nice.
5: It's just like kung ano, asking me,
3: it's my favorite of my among my sons.
5: I have six kids and you're asking me which one is my favorite. Ako, Tanan.
3: O yakin eh, which character is the hardest to portray, kanabe?
5: Well, what do you mean?
3: Kanang kanang mag-skit ka ba? One character or naraban? Di man na one character, Tanan. Di ba? What is the hardest character so far yung among na-portray?
5: Si Bardoquillo, dalong penis. Mauna akong...
3: dalong name sa diyon. Nganong lisod man siya?
5: I have to maintain that certain character, free flowing and engaging sa customers, and if na yung mga muflap or mga bloopers, dapat ko maintain ng certain expression. Di ako masagot na nagustuhan sa ubang followers nga, not just from my skit, but kanang akong post expression after the call ba? This one siya maintain sometimes kay it would require a lot of noise. Ano, ako mama, binunsa ka niya, naunsa mo, tukto ko na, binunsa ka niya.
3: Pero kaya mo yung mga loved ones, ana, that's what you're doing.
5: Yes, they do.
3: So, syempre, di ba, ka na mag-maintain yung character, di na basta-basta.
4: Yes.
3: And number one, yung problema na, consistency.
4: Oo, ayaw mo kagalingon po, kaya dapat di ka mong katawa.
3: Tinood na,
4: stick to the character.
5: And I laugh at my own jokes.
3: Oh, yeah, importante na. Importante
4: dapat
3: na.
4: Dapat good. Pali ka pa sa mga kaugalingon.
3: Okay, hindi ka mukatawa. Look at Kevin Hart, di ba? Ibisan pag wali yung ubang joke, mukatawa siya because, you know, if you don't find your jokes funny,
4: no one else will.
3: That's true. In Cebu, there's a lot of content creators, di ba? No, nagandit kayo. Content creators, others like funny dancing, napoy uban, like podcast type, panana. How do you look at, unsay tanong mo sa landscape karon sa content creation here in Cebu?
5: It's very broad and somewhat saturated. But I don't really take it as a hindrance for me to find.
4: Yes.
5: Okay. Ang ako lang yung purpose to ATB is just for me to be able to make kanang makabuild kong following ba to help people come together through laughter.
4: True.
5: So, kanang mga perks and stuff that goes with it, eventually they will just happen.
4: Yes.
5: But parang ako, akong passion lang yun, I don't, wala lang akong magtanawa na ang unsay situation or sa content creation sa Cebu and whatnot. Basta ako, focus lang ko on what I love doing.
3: Tinod.
4: True.
3: Tinod.
5: Yes.
3: Ang ba mo yung content creation? De, ang pinakadaghan dyan yung content creation, kinig yung pagkaon.
4: Yes.
3: Pagkadaghan na
5: travel.
3: Yung travel o pagkaon, di ba?
4: Ang ba, kaya mukhaon mabasag sa laganahan. Ang ba, hindi ka safe. Mukhaon, good kay. Mung may sikat.
3: And I think, pero kinig comedy, it's a very technical nga niche because you can have comedy nga kaning storya na like you. You have comedy dancing, you have slapstick comedy, you can have Vine style comedy like kanang sa securing of Vines.
5: Yes.
3: So very, very, very technical niche. And dili ka daghang kompetensya if specific ang imong niche, di ba?
4: Yes.
3: So it's a good thing nga nindot na siya i-explore jud no if you really want to. And especially sa mga kuan, sa mga family members nimo, how did they react initially when they found out nga uy si you papa kung kuan mo din si papa sikat man sa Facebook si papa ana
5: oh it's funny no na imo na bring up DJ Kim kasi when I first started katong sa kuan pa katong wala pa kay to mo boom akong first video ba ito nag-viral ba ito mga first previous videos mga first ones magimuhimo na ko ma-excite man ko na tibay kita ka na notification sa FB nga na bell na na iwan busit na ako yung reactor na ako yung reactor excited kay kamo pinto ako din anak
3: ingon sa mga anak ni like
5: mo heart ba
3: heart
5: and after a few minutes having gone by nalapo yun na ni four notifs kanin mo
4: Nanay
5: ko. Oh, mama, kung ante.
3: At least sila din ako nang support mo.
5: Oh, na. Yes. Everyone dito gid nag-start music game until kun makibaw sila. Late lang, uy, nag content creator because ang content creator ang sa in layman's term or what commonly known as vlogger.
3: Vlogger, yes.
4: Vlogger.
5: Uy, vlogger na rin ka, win. Vlogger, win.
3: So, supporta yun nga.
5: Supporta, yes.
4: Importante ka na DJ Kimet, ang kanang support system ba sa imong pamilya. Kaya I think, musta yung usa sa fuel ni mo.
5: Yes.
4: Nga, asaya sa supporters, nga magsigig tanaw sa imong koan, imong family, being, go ahead lang. Yes. Lang yung
5: but they could also be your number one detractor sa friends.
4: Oh, for sure.
3: Pero at least ka na, kung mang detract na sila, usually real talk.
4: Oo. Just for the sake of bashing ba?
3: Oo, diba? Dili kayo ng hate lang, wano?
4: Oo. So, lingaw.
3: Bala na kung mo yung comment yung mga auntie sa mga video nga, oy, kamusta na mo diha ni mama ni mo?
4: God bless you all.
3: God bless you all. Diba? Okay na siya. Now, sama sa imong giingon, that's true, no nga, medyo saturated yun ang content creation here in Cebu. What do you think made you stand out, no? Sa, in terms of comedy nga content creation?
5: I really don't know. Did you, maybe it's because of the uniqueness of my niche or daghan man o gana naggamit na nga niche na BPO but gamitin mo gana ko personal touch na karon for my followers not to get bored ning suggest akong partner nga why not make a storyline for
4: kana
5: something to look forward to ba o
3: series style siya no
5: yes. Okay, kung random stuff lang, di ba? Come and go lang.
4: One day and then,
5: so, maghimo kag story lang, imo i-connect na ng mga kuan.
4: Nasli atangan. Yes.
5: So, yeah.
3: And then, logistically po, ang naka-nice man po, anang-ing-anang nga klase nga niche man sa good, most of those who are na-anang nga niche, naapoy cellphone tanan, and most of them nag-Facebook. So, tagad nyo kayong, di
4: ba? Yes. Nilat kayo, good, makita po sa social media ba, ang life nato as a BPO employee nga, tinood yun nga, experience. Buwa
3: nga,
4: siya
3: katry yun ko ani, oy, di ba?
5: As a person. Kaya
4: na ako nga, ba't yan yung accent, may yun anak, bitaw. Truth be told, daghan na po kaayo ang, it's also not just relating to personal experience, but na po yung uban niya, nag-look forward mo work sa BPO, ayun, ani, di akong dapat, at nga, akong dapat na-experience po hon.
3: That's
4: true. Diba?
3: O niya, so far, medyo okay-okay na banana ba tayong mga grasyang nadawad, di ka ni Meta?
4: Ay, sana all.
3: Na-ana.
5: Yes.
3: At least, diba? Yan, and that's the good thing. Amo, isama siya ang gingon. Maabot naman yun na.
4: Yes.
3: Diba? Kanang murag bonus na perks and kung ano, bonuses na lang na.
4: Yes.
3: Importante, yun, nakibot kasi mong passion. Aside from that, nakahatagag kalipay sa ubang tao.
4: Yes.
3: No? And how about collaborations? Are there mga nag-invite na ni mo? Nga mukula ba na uhimotag video kitang duhado kay lingaw ning ato ni suggest ana wala pa or if ever man ganin na if you want to collaborate with someone who would that
4: sino?
3: Content creator be
5: different niche siya DJ Kim but
3: Kaya natanaw ni mo, wala marag, hindi ni siya isabay ba, i-clash at yung marag musikat ni mo, viral ni, kinsa man.
5: Para na ako, no, namo kay Mount Rushmore sa mga idols sa locally sila, si Ungart.
3: Siyempre, si Sabezo.
5: Someone that I really look up to. Silingan na may ana.
3: Ah, tagtalisa yun na siya, diba?
5: Dili, naroon siya sa Peace Valley, Lahog.
3: Ah, Peace, Lahog.
5: Walking distance na from where I live. Ungart, si Kuya Sarge, Boyiso.
3: Ah, okay.
5: Si Chito, sa Muntina.
3: Chito,
5: si and Rick Mar.
3: Rick Mar. I think if si Rick Mar, no, I think it's fun. No, kana bitong siguro mo apply ko ng call center si Rick Mar. No. So
4: or na nagtiyog ng manok dira sa kilid. Oh, wala lang tiyog ng kawar dahil Rick Mar.
3: Tinood na. That's nice. No? So exciting. Now what's next for Kwan Bard's Comedy Files?
4: Mm-mm.
5: I'll just have to keep on posting funny skits lang and continue to build more following and to make such an influence na to inspire other aspirants na content creators who people who are aspiring to do content.
4: Yes.
5: Okay. Mona, it's if you have something that is unique to yourself, if you feel like you have a gift, show it to the world.
4: Yes.
3: Ayan.
5: Don't keep it to yourself.
3: Wow, an amazing message para sa talagang mga umaabot na content creators. Bard, no, so thank you so much. Mas kayong oras. That's
4: yes.
3: It. 40 minutes has gone by. So, salamat kayo. Very inspiring, no? Especially ito yung iyang pag-start nga napakyas.

0: salamat.
1: Sa iyang mama, pasensya yun na magsabasaba siya sa kwarto.
0: Oy, nana, komadriya mamas. Shirley Laurente Ikarma.
2: Ako ng auntie.
0: Cheer ko na niya na si Martin Andrew Butalid, si Lorenzo Estebane, and si Marjo. Yeah. Okay, salamat.
1: Yeah, salamat, Bart. Thank you so much for joining us this morning. Uguan na yung igong oras para sa programang Galandrakas usa na sa kaadaw ang nilabay Ate
0: Bay. Yes, okay, salamat Bar for joining us today.
1: And to everyone, sa itong mga content creators, ni Hano ay magkabalaka, yes. No? One of these days, masige invite mo na mo. Or if ganahan mo nga ma-feature sa moderial, you can reach out to us. Email us at fmradiocebu@gmail.com or 93.1 FM Radio sa Facebook. No? Yes. So, pwede rin yun, may. We can partner and we can promote and we love to
0: definitely
1: do that.
0: Definitely, yes.
1: Tungod kayo muna yung among gold rin sa 93.1 FM Radio Cebu, kitang tanan mo lambo.
0: Oh, magkano ba kitang tanan dito mga kabayan?
1: That's right. At namin kini si DJ Kim Yan.
0: Oh, kini si Ate Bay.
1: Wala na sa amin na dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
0: 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Maunan ni! Bye-bye! Bye-bye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras, mga vibes, alas gis, siyete na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga kumayam sa itong oras, alas G's, siya tinago na itong mga nagunang balita aro mga taknaalang sa itong FMR News Break. Suspendido karong adlaw ang klaseng mga ka-vibes sa Dakbayan sa Talisay Central Elementary School o Talisay National High School human sa giingong hulga sa pagpamusil. Balita hatod ka nato ni CTU Barili intern Chini Tilar. Chini!
6: Gisuspenso ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang mga klase sa Talisay City Central Elementary School o Talisay City National High School karong Lunes, Hulyo 6, human sa gikataong hulga sa pagpamusil nga gibatik sa social media. Sumala sa mayor ang pagsuspenso sa klase usa ka preventive nga lakang aron hatagan og higayon og ang kapulisan sa paghimo sa ilang operasyon og imbestigasyon sulod sa mga eskwelahan nga walay presensya sa mga estudyante og kawani. Nagpadayon ang koordinasyon sa lokal nga kagamhanan o kapulisan aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad o matubag ang maong hulga. Chini Tilar, CTU Barili intern ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Dagang salamat, Chini Tilar! Mukha rin naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga taknaaalang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang live pang hugna sa FMR News Break o niyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kim Yat, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
5: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
3: P-Pop is on the rise, Mega Vibes, Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja karon na ng July 26, 2026 adlong Domingo 7 p.m. at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Dito pa sila yung special pre-concert, Mega Vibes, live for free. The ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon on the same day, Mega Vibes. And syempre, sa tanong Mega Vibes na to, ganahan ba mo makadawat og libreng tickets at ang iyong padayon lang sa papinaw dire lang sa inyong favorite music radio FMR 93.1 Kita Kits mga ka-vibes.
8: Diyan na lang kayo kasi taken ako.
9: Taken kanina.

0: Hangin'an, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langgat neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras alas 11:04 na. O ganito itong mga nagunang balita arong mga takna aalang sa itong FMR News Break. Senado ng andam na mga ka-vibes alang sa pag-convene isip po sa impeachment court alang sa impeachment proceedings si Vice President Sara Duterte karong alas 2 sa hapon. Balita atod ka na ito ni City of Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
2: formal lang manglingkod ang Senado isip impeachment court karong Lunes, Hulyo 6, alas 2 sa hapon alang sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagatubang siya ug mga aligasyon nga naglakip sa korupsyon, paglapas sa konstitusyon ug pagbudhi sa pagsalig sa publiko. Kini ang unang higayon sa kasaysayan sa Pilipinas ang usa ka naglingkod nga Vice Presidente moatubang og impeachment trial. Gilauman nga mulongtad kini sulod sa pipila ka semana samtang tan-aon sa mga senador ang mga ebidensya sa House Prosecution Panel ug panig sa akusasyon. Sa unang adlaw, hisgutan ang schedule sa pagdungog ug mga lagda sa impeachment trial kung makundinar mahimong matangtang sa tungdanan si Sara Duterte ug madid-an sa paglingkod sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Jailene Libradilla, CTO Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Bukri naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga nakna-aalang sa itong FMR News Break. At ngayon yung mga ka-vibes sa line pang hugna sa mga balita karong adlaw. Sa line pang FMR News Break sa unyang hapon, arangkada balita o gingon man itong hook-up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Musunod ang programa ang ka-vibes, sad-sad sa utlo kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:09 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
5: Oh, umiyak ka na naman.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:10 na giyon sa kaodtohon. Og siyempre karong mga oras sa mga ka-vibes, do not hide. Ipahibalo ha, para sa tanan no. Mga concert goers, labi na itong mga Gen Z. Hala no? Karong umaabot nga July 26 na agyoy dako. Dako nga concert nga pagahimuon. Tungod sa kaneng ang P-pop is on the rise na gyud. Labi na diri sa Sugbo. Karong nga umaabot nga July 26, siyempre na ang Gen Z Live diri sa Cebu. Featuring J22 and X Vixen, and also with a special performance pod by Aja. Kinsa mo to mga naka-familiar ani nga mga artist? Para na ninyo labi na to sa mga bagong tubo no. Again, Gen Z Live sa Cebu featuring J22 and Vixen. Siyempre na pod ang Aja Aja ana karong July 26 Sunday. Alas 7 na siya sa gabi idea sa may waterfront Cebu City Hotel and Casino. Sa mga gusto mo tanaw, tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Og syempre, aduna pud sila ipagahimuon ha? Same day or same dates. Special pre-concert. Live for free gini siya. Nga the ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. So sa dili pa sila mag-concert diha sa may waterfront. Ato sad masaksihan ang ilahang performance for free diha sa may SM sa Seaside Cebu City Wing sa may atrium alas 2 sa hapon. Niya mga kabahim sa mga ganahan diha. Og makadawat og libreng tickets. Kisa mo itong mga ganahan diha ha? Atangi. Og padayon lagid mo sa pagpaminaw. Diri lang sa inyo ang paborito ng estasyonan sa radio ang 93.1 FMR, your favorite music radio. Muna mga kabahims, kita-kits ta ni ha? Kita-kits ta. Kung dito magpiyo, magkita kita dito. Niya, syempre. Natay featured nga song gikan sa Aja. Ang title na ni kay Ako Na. Mauna diha mga ka-vibes. Mauna ni.
5: Umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, babe. Paulit-ulit na lang. Sige ah.

0: favorito ng ate sa kaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR!

dyan lang sa concert. Rain ta na sa kautuhon. Maayong odo, may pagpaniutog, may pagandam sa paniutog. And welcome, welcome, welcome, welcome sa itong programa. Alas 11.

ng Lunes. Pizza sa isa buwan sa Hulyo. To egg dos mil, 26, basta Lunes gani. DJ Ariel Arellano live on the mix. O, waman niya nga partner kay nakuang ko no, na overhang. Kay sa timing man niya yung adlaw nga natawhan kagahapon. Natumog siyang birthday. Muna na overhang. O, nag-solo sa si DJ Ariel and of course, kaupan po ninyo karoon na magsawa-saba sa inyo ang mga radio, mga ka-vibes. DJs brrrr. Sprocket ko na ito ay kayo niyo. Ang certified.

0902 ako ang Osbon. 0995-4720-802. O wala lang sa Tay Live sa tuang TikTok, no? Sa page lang ta sa karon. O sa Facebook page lang ta naka-live karon mga ka-vibes. O ha? Katong nga kanunay online niya, hala, dito sa DJ's Bracket na Facebook page. Lilian ninyo dito, i-comment po ninyo inyong mga kwa dito, mga greetings. O mga kasingan, mga greetings. Oo! Mayong oto sa tanan, mayong oto ni GM Estrera. O shoutout, Estrera family, palago po na sa naglanog-lanog na sa Daris Barangay Buena Vista to de la Camotes Bunal. And ni Alvin Impase. Sarat kong July Karumayan og Jevin Claro na gapasingot gasipa kay sane gasipa ka kay Kadiris Kalatra bari kana man ni ganan kana magsipa-sipa. Mangod po sa mga tanan nagbiyahe karon, no, amping-amping mo tanan mga ka-vibes, mga drivers, mga pasahero. O sa tanan mga nangaon diya karon sa ilang mga tagsa-tagsa kamakaunain. Mangod to ninyo tanan. Oras na ito, alas 11:32 na, DJ Ariel Arellano. Bonal!

Look pa ako, no? Asa man ni Dapit ni Sitiu, ha? Asa ni Dapit? And pa shout out ko ni Mariel Valdez. Si Mark ni DJs. Maraming salamat, okay? Si Mark, tahimik lang, ha? Pero greet niya si Mariel Valdez. Mayong right? Odd-tapod. Sana karon dyan sa Hanjin. Oh, grabe, suki. Gini na itong tigpaminawan diya. Hello ni Ma'am Janine, ni Nilo, ni Sunny, ni Nef, ni Jeffrey, Mananap, Mendes, Daniel, or Mendes diay, Daniel. O sa tara na, diya karoon na minaw, o syempre, grabe ang sayaw nila ni Jumel, Kaloy, Sean, Aldrick, o Bunal. O syempre, may pagpaminaw po diha sa mga taga HPG, Force Multiplier, or Multiplier. Nila Roadrunner, Rango, Danny, Bajon, Vince, Sunny, Nip, Adel, Ryan, Jason, Perez, Shooter, og ni Piscal, may ngunton ninyo lang nandiha. May paggawas ninyo mga stepping mga kabay. May pagsayo-sayo pod. Sa nadiha ka rin sa Cebu, New Cebu International Container Port. Diyan sa may Porok, Bangkok. Dos Sitio Lok, Tayod, Consolacion. O sila nga sa may Hanjin office, no? Naminaw ang mga gwardiya diya. Sila si SG Jeremedes, SJJ Timplanza, SJ Biscotso, Sir Lester, Ma'am Medi, o Dalin May, Marie. O gika ni siya nga greetings ni tuang certified kabay, Sunny Calzada. O kung napatay mga kanilang mga pasyarat o greetings, o i-text lang sa 0995-472-0802 akong usbon. 0995-472-0802. At itong mananawag, o dili lang tamot na dawat sa ugtawag. Kahit diretso-retso niya itong bunal. Kahit si DJ Ariel, sus gabi, nangugat. Nangugat sa iyan mga sunata. Ayaw, gat. DJ Ariel, bunal!

101 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes, mga nani. Oras na to, alas 11:58 na gyud sa countdown. Panood ko na.

Ah, mas kusog ang sounds, oy. Mas kusog ang radio kung tas uwan, oy. Ah, si Jubelner, oh, request lang ko remix na kanta nga Fade. Oh, kanunay ko na nagsunod sa imong programa matag Odto Sad Sad sa 93.1. Mao na ni! Mao na niya. Mayong Odto po di ay ni Kaiser. Oh, Kaiser Aquila, dia sa may suba Pasil, ha. Mayong Odto ni mo di ang ka-vibes. And syempre, oh, ang may pagpaminaw po sa dia karon sa may unit 1 sa may Carbon Public Market. O sa Dodong Bilin Meat Store. Mayong Odto, mayong Odto. And oras na to, alas 12 namang gyud sa kautunghon. Oo, let's take a very short break. Dagan pa kayong sunata, mga maninot ng sunata o mga naglagubong sunata sa among pagbalik ni DJ Ariel.

DJs Bracket Gunato aka New R. All again! Live with the microphone, mga kabayan! Manungod ko dyan sa mga taga-dalagip! Manungod ko ni Rodjin, eh.

0: presta atenção. Hora
1: de tomar água, vai. A las 12:33 na gaiota, cal Don Juan. Nani Otona, vamos de água, vamos, Nani Otona, mas aí um pouco pra mim, não. Oh, sanakar sa mga Gias Hatchery, sa mga Ginsay, ano, hello! Sa mga Soliano and Lau family, diyan, hello ni Ate Angie, hello ni Kuya Pong Pong Lau, oga ni Inday Gia, ni Ate Connie, ni Kiding, oo, Basain, oga ni Dodong Francis, sa mga Bruta Bay Cafe, good morning, Mayng Otto, oh, Mayng Otto! Naomir Hang, good morning, Mayng Otto! Onya, siyempre,

family, mayong otan ninyo yung tanan. Ay, pagpaminaw sa kong amano ginahain, Mama Lolita Lita Gunato, Papa Hermeneldo, Mido Gunato. O si Tio Eber, si Tio Eber, si Tia Ellen, may pagpaniod to. May pag-volume sa radio. O may pag-paminaw po diya sa may Danaw. Oo, hello ni Gogo Manuel o Boboy Yanggo. Lano kayo, ay grabe ha. Dika sa BJ Stilo Ring. O siyempre, may pagpaminaw ni Junjun Misiyas. O, suking tagpaminaw na ito ni. O shout out sa sakyanan Galago po lang ang agi. Sa unit, sa iyang kauban ko nun si Mar John Lagaylay o ni John Michael Kuna. Kunal! Kunal!

Christopher Pascual. Oh, Hona Benavista Bohol. Oh, syempre mga kabibs, kung namin mga greetings, mga pa-shoutout, i-text lang sa 0995-472-0802. Ako was born 0995-472-0802. Huwag live na punta ka rin sa itong Facebook page. Wala lang sa tayo live sa itong TikTok, ay? Oh, basta wala lang. I-search lang ninyo, DJ's Bracket. Goon na to, makita ninyo ang live. Oh, hello po ni Gary Barnayha Abondiente. Shoutout ni Naldo Lariosa o Arnel Jumar. Gikan sa Manggahoy, Valle Hermoso. DJ Ariel Arellano live with the mix. Bunal!

0: kay Dos na gipaningot na ba mo diha? Ha, gipaningot na mo? Gipaningot kay giinitan. O, mo na diha. O, gamay pagpamino sa taro na minan o kamo na minan lang gihapon sa programa ka vibes sa Udko. Sa 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu. Ka vibes mauna ni. Alright. Dili makompleto itong programa karong adlaw mga ka-vibes kung walay greetings, plugins, and everything sa tuang vibe mix. DJ Ariel Arellano. Hello!
1: Hello, mayong kwan, mayong udto. Sa mga kwan, sa mga kwan niya, mga mingawon.
0: Ay, mingawon.
1: Mingawon, dili mingawon.
0: Kana kay
1: mingawon. Amin ako mingawon.
0: Kana kay mingawon, ang imuha sa niyo.
1: Sabot na ka mingawon na pre. Mingawon niya ba? Niya di ay.
0: Niya di ay. Ayaw niya. Gimingaw di ka niya, pre.
1: Ay!
0: Muna niya. Ay, paring DJ Ariel Arellano na kay greetings, plugins, and everything. Ay, yun niya,
1: kanang mayang kwan, mayang utos sa mga kwan ron, sa mga namino, no? Sa kwan, sa 93.5 FM Radio Cebu niya. Kwan, karong kwan, pre, wata masiro ko rong buwan na, oy.
0: Wata masiro.
1: Mingaw lang, pero wata masiro.
0: Wata masiro, oo.
1: O kita-kita diha karong kwan, pizza 18 diha sa may Compostela, luyo ni Jollibee pre.
0: Ha?
1: Luyo sa Jollibee. Kung ano siya kanang 32 kabok, car audio. O ilink, o niya, patokar niya. Ako yung mupli sa ilahang kwan.
0: Kana?
1: O, diha sa may Compostela, luyo sa Jollibee. O karong pizza 18
0: po hon?
1: O, niya. Daghan kayo siya nga kwan, daghan kayo siya nga.
0: Paldog yapon eh.
1: Paldog yapon.
0: Onya
1: kwan, shoutout po ko dyan sa may La Aldea Boy na Magtan dyan sa may Lapu-Lapu City. Especially to Look, Lights and Sounds on and managed by Ma'am Mirasol Disabili and Boss Enriquez Disabili. Onya sa mga sound tech si Kwan Glinda Roy. Onya si Kwan si Ma'am Honey Pangilinan dyan sa may Kiyot Pardo.
0: Kiyot Pardo.
1: Owner of Honey Hunt Pro Lights and Sounds. Onya special to Kwan San ni Brad Romilito Cabrera. Shoutout yun diha. Onya sa Twins Pro Audio diya sa may Malapok Danau City.
0: Lapok dito kayo day.
1: Oh, grabe ka lapok pre. Naslide ka dito wanto ka.
0: Mob.
1: Nila ni Ma'am Elisa Jordan and Boss Marlon Abrasaldo.
0: Uh-huh.
1: Yan ni Kwan San ni Boss Ricky Importo diya sa may Kwan na Campo Otso Toledo. Oh, shoutout sa niyo diha. Onya diya sa may Kwan. Sa may suba masulog to mo sa may Lapu-Lapu sa kung uyuan diya si John Omlero. Shoutout yung radio niya may pagkuan may pag kung mo diha pag lihok-lihok kung sa imong gi lihok diha
0: ayaw hook
1: niya dagan salamat.
0: Alright, dagan salamat tong inyo na dunggan oh ang maninot nga tingog ni DJ Ariel oh ayaw hook. O sa tarong mga naka, tunay pa diyan ron mga Otadoy family sa may barangay Adela, mayong Udto. O diyan, naminaw si Andot, Jens ni Oy Otadoy, mayong Udto ninyong tanan. Padayon lang yapon, kaya napatay 5 minutos, padayon lang yapon mga naglagubo na itong mga sunata mga kabibes. Volume yung radio mga kabibes, kini di ay si DJ Sprocket, ang certified Lamio.

59 na ugmaon na jud ni. Oo, nahuman na gina tong duha ka oras na panag-uban o nang hipos na si Jerry. Mano jud ni mga kabayan. Dagan kay salamat sino pakiguban ka na mo sulod sa duha ka oras sa programang Kabayan Sad Sad sa Odto ha. Panginaot may nga wala magubain niyo ang mga speaker diyan sino pag volume sino mga radio. Siyempre, kadili pa ko mo sa magpatigulog mo sunod dadayon ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. And of course, ang atuang FMR.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay! Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni!

0: Mayong hapon, kabayim, sugani ana ang Laing FMR Newsbreak. Senator Marcolita gidakop human maisyuhan og warrant. Ang detalye ihatod kanato sa tuang CITU intern Il Ramos. Il?
1: Gidakop si Rudante Marcolita human nagpagula og warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division bato kaniya kalabot sa kasong plunder. Ang kaso nagikan sa giingong wala pagdeklara sa 75 million nga campaign donations. Gidala dayon si Marcolita sa mga miyembro sa Criminal Investigation and Detection Group ngadto sa Sandigan Bayan 3rd Division alang sa return of warrant proceedings. Apan, sumala sa abogado ni Marcolita, voluntaryo nang mitahan ang iyang kliyente sa Sandigan Bayan isip act of good faith so wala pag-issue ang warrant of arrest. El Ramos, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, El Ramos. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, gabay.
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mo' na.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Hip Hop is on the rise. Gin Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Ija. Garong July 26, 2026, mga kabibes, Sunday at 7 PM sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide, mga kabibes. Ano na po sila, special nga pa pre-concert, ha? Event live for free, mga kabibes. The ultimate P-Pop live experience, mga kabibes, at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 PM, mga kabibes. O niya, mga kabibes, ganahan ba mo nga magadawat og libre pod nga mga tickets, no? At tangi og padayon lang sa pagpaminaw diri sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio, mga kabibes. Muna kitakit sa mga kabibes, syempre nabutay mga kuan, nabutay ka na ang usap ni sa mga ilado kay nga mga kanta nila. Di ana mga kabibes, ito paminawon dinhilang sa to ang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Mauna ni

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.
4: Ano oras mga ka-vibes? Alauna, 31 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa ito ang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga ka-vibes. So syempre, abano-banaw sa abdas adlaw nga Lunes mga ka-vibes. Unang adlaw na po sa simana. O di, kumusta man nga ito mga ka-vibes? Adlawng Lunes, no? Pizza, goan na, pizza size na sa bulan sa Hulyo tuig 2020 size mga ka-vibes. Aniya, syempre, sa ito mga ka-vibes, garong nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsag ka mga Pinoy-anan, mayong nga pag-paminaw o mayong hapon kanatong tanan. O ba naman ito mga ka-vibes, sukad na sa launa hangtod na sa alas 4. Ini nga itong programang Request 931 diin. Kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programa. O syempre, di naman po si Uncle Boy o si Miss Eva o si DJ Pamela. Aba na ito silang i-welcome to the show, Miss DJ Pamela. Sani, Uncle Boy, pasok sa Uncle Boy.
5: Okay, kumusta man ang tanan? O niya muna sa itong mga kabayabs karong naminaw. Mayong hapon ka natong tanan mga kabayabs. O niya, syempre, manginaot usab kita nga sa adlaw ni ining Lunes. Mamahimong malamboon o malampuson alang ka natong tanan nga mga ka-vibes. O syempre, manginaot usab ta nga adlaw nga Lunes nata karon sa maayong nga kapiskay kalagsik panglawas, no? O niya, Miss Eva, palayog sa gugugpahinay gamay kusuga man sa kwan. Monitor. O niya, muna sa ito mga ka-vibes karon nga naminaon ining adlawng Lunes, lahi na po ni nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi karon ang atong taga-anong pagtagad. Okay, kana Miss Eva, kina Miss Eva. O niya, syempre, di anaman po si Miss Eva o si DJ Pamela. Ato sa ni silang i-welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
6: Uncle Boy, DJ Pamela.
7: Hi, grabe sa Eva. Kamusta man imong kahapon noon? Musta bis adlaw nga Lunes naman po di ay, no? Musta man ka, Miss Eva?
6: Okay ra kaayo, DJ Pamela.
7: No, kera.
6: Bisan tuod nga maulan noon.
7: Kaya na, nag-iulan na po di ay, no? Nanahay lang, nasa mga ka-vibes ka ron, unsa man ka na ang nga, waba mo din ha na abtis ulan. Wait, kuan man good siguro Miss Eva, mura o ga, daa man gayo umaabot nga kanabitang bagyo nga, o musod na daw na sa ka na ang far sa Philippine Area of Responsibility, Miss Eva. Tawgon o Inday. No? Nanahay lang mo na sa mga ka-vibes ka ron, nga naminaw, mo'y na mas maayo nga mag-andam na lang mo o na mo'y mga lakaw, no? Andam na lang mo mga extra nga mga t-shirt din ha o baka ha, dala na lang mog payong o mga kanaang kaputi ay na ha haron nga kanaang inkaso og ma di man gyud man likayan mo kalit rag bundak ang oilan may na nga makapangandam dayon ta mga ka vibes no ay na siya di ba Uncle Boy.
5: Okay, o sakto na DJ Pamela nan hala sa ito mga ka-vibes karon. Ang ato po na yung FB page ha, nga pwede ninyong tanawon kalina naman ta internet, mag-live naman ta karon. Ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes muna siya. O niya, ang ato sub nga app nga pwede ninyong i-download sa ato mga Play Store is na kaniang FMR Philippines mga ka-vibes. mauna siya. FMR Philippines, mauna ang atong app nga pwedeng i-download sa ato mga Play Store, mga higala, mga kabibes. Ano niya, Miss Eva? DJ Pamela, karong nga po na kinsamang kaagi sa kinabuhi. Kaagi sa gugma na usab ang atong hatagan o pagtagad, Miss Eva.
6: Usa kini kabatanong lalaki.
5: Batanong?
6: Okay. Si Danilo. Danilo. Taga Leyte.
5: Naon sa mampos daw Danilo di ay, taga Leyte.
6: Oo, na kuani siya, na problema siya ang iyahabang pangandoy o ang iyahabang mga gibmahal diri.
5: Ah, mo ba? Oo,
6: kay plano niya nga mula ga siya Manila tungod sa opportunity nga kuan kanang gipangandoy niya ba.
5: Unya
6: ang iyahang papa dili mo sugot.
5: Mao ba sa ato pa di ay si Danilo kay nangandoy nga mo sa
6: Manila. Mo ay tog Manila.
5: Ganahan dahil siya magtagalog dito di ay. Ang siya nga gusto niya nga pumunta ng Manila para doon siya ay manginabuhian.
6: Naani ko ay na Uncle Boy. Naay rason nga nung muadto siya dito kay para matuma niya ang iyang gipangandoy nga
5: usa ka
6: fine arts.
5: Tig-drawing ayan.
6: Oo, ganahan siya mga ingon ay na.
5: Mo ba di ay? Mangita siya mga drawing on kay fine arts.
6: Muna iyang gusto nga mahuman siya ay nga kurso.
5: Okay, so muna mauna iyahang mga pangandoy nga mamahimo. Apan, kaniang saan doon ay pagsopak sa mga ginikanan, ana ba on saman?
6: Ingon ana, Uncle Boy. O niya, kuan man ni God, opportunity na niya ba kay kanang scholarship?
5: Okay,
6: nanhala. O niya, dito man sa Manila.
5: Okay, maodi ay. Nanhala, di dyan ikaw mambo.
4: Okay, ni mo na atong atngan karon mga kabayeps kung sa pagkaon sa nganong naabot na naabot sa gayon punto nga si kani asay nga ini si Danilo nakahuna-huna na lang siya sa pagpabuhagay sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi o kung sa pagkaon sa mga kabayeps ato nang tabangan karon og analisar tabangan natong himay-himay o na syempre sa mga ganahan pod nga muhatag sila mga bulawanong panguna-huna ganahan muhatag sila mga advices mga kabayeps. Ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Okay, muna ha? Atunin ka na ang timbangon ron. Na siyempre, naabot tayo magkaoban ng mga guest. Ang ato pong mga intern, Miss Eva, no? Naabot sila karong taon-taon sa tuang drama. Kaya ito maninghimuan o diutay nga duwa sa kahanginan. Ang istorya sa tuang sinder nga Osaka 22 anyos pagkabata pa mandi ini, Miss Eva. 22 anyos nga maugining usa ka lalaki nga si Danilo. Nga mura lagi naa sa mga pangandoy taon. Makasabot po rin ba ta ini Miss Eva? Kay muna, kita na, niagi man punta sa pagkanaang nangandoy.
6: Nangandoy.
4: Po, niagi punta ka ng nangandoy ta nga sa ito mahuman. Niya, siya kay murag, kuan ka determinado yun siguro siya nga makahuman. Kay ganahan man yun siya kay pong palagi murag na iskalar nito Miss Eva. Ni amoy gusto niya nga adto na lang siya aron nga makakuan po, budget po iya hapon nga mga ginikanan, no? Nanhala, ni asto mga kabayabs karon at tagaan o pagtagad niya ang istorya mga kabayab. Ni amoy please at agos na kakanta, Miss Eva.
6: Okay.
4: Ni amoy syempre din hilamang sa tuang paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs. Mauna ni, balik na karong taon-taon ang atong oras, alaon na 38 na mga kabayabs. Din hilamang sa tuang paboritong radio. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayabs. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Alaw na 39 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, ka-vibes adlaw karon nga Lunes, Hulyo 6 tuig 2026. O gani ana usab ang

0: MR News Break. Gobernador Pam nagpasiugda sa pagtukod sa 8 ka temporary learning shelter sa Southern Cebu. Atong paminawon ang report gikan sa ato ang UPCOM intern si Kaina Dilapinia. Si Kaina.
1: Gipangunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang ceremonial groundbreaking alang sa pagtukod sa 8 ka temporary learning shelters o TLS sa mga pampublikong eskwelahan sa Bulhoon, Alcoy, Dalaget ug Argao. Tumong sa proyekto nga masulbad ang kakulang sa mga classroom samtang nagpadayon ang probinsyal nga gobyerno sa pagpalambo sa mga pasilidad sa edukasyon. Mukantidad og kapin 9.1 milyones ka pesos ang gigahin sa probinsya alang sa maong proyekto. Tulo ka TLS ang itukod sa El Pardo Elementary School sa Bulhoon samtang usa ka TLS matag eskwelahan ang ihatag sa Balaas ug Langtad Elementary School sa Argao, Mantalongon ug Obong Elementary School sa Dalaget ug Pasol Pugalo Integrated School sa Alcoy. Gipasalig usab ni Governor Baricuatro nga magpadayon ang probinsya sa paghatag og dugang pondo alang sa pagtukod sa duha ka andanang nga mga classroom sa pipila ka mga eskwelahan aron mas matubag ang kakulang sa mga classrooms. Si Kaina Dela Peña, UPCOM intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat si Kaina Dela Peña. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request ni Triwan. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, ka-vibes.
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: Maana ni.
4: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
5: ACS.

0: Mayong hapon mga kabimes. Mayong hapon mga DJ. Ay, upang may sugod eh. At ang oras mga kabimes, alas 2:18 na. Niya siyempre, adlaw nga lunes mag-usap. At kumbalikon mga kabimes. Siyempre, usap ha. Kamuna minaw. O kamuna mati mga kabimes. Ito ang paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu mga kabimes. Aga siyempre, welcome ang tanan sa itong programang Request ng 3-1 diin sukad sa launa sa kahapunon mga kabayams hangto da nga rin sa alas 4 nga mag-uban-uban din nga itong programang Request ng 3-1 o garong hapon na mga kabayams lahi na pong kakaagi sa gugma lahi na pong kakaagi sa ginabuhi ang itong hatagan o pagtagad ini nga itong programang Request ng 3-1 okay na ka din ha, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay na. Ano yan, syempre, sa itong mga kabayabs, karong naminaw, naminaw sa itong mga radio, live na dito sa itong FB page, sa itong 93.1 FM Radio Cebu nga FB page, mga kabayabs. So, syempre, sa mga naglantaw karon sa itong live, sa itong Facebook, mga kabayabs, sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, ha? 93.1 dial sa itong mga radio. Di na tamanglangan pa. At doon na ning sugdan ang istorya sa to ang sender karong hapon na nga usa ka lalaki nga 22 anyos mga kabayabs nga diin. Kaning nangandoy po siya alang siya hapon nga ugma. O kung sa pagkaunsa, ani ang iyang istorya.

0: Manila? Manila? Tinood ako na dungog ni mo? Ha? Danilo, mo ang tugag Manila? Unsa man ni mo ang unsa man ni... Lidoro, unsa man ni mo ang pagpinta dito? Unsa man ni mo? Ngayon ka na may mo siguroon, Danilo. Makapakaon ba na ka na to, ha? Makapakaon ba na sige ni mo drawing-drawing o pinta-pinta ni mo? Tanawa kining basakan, Danilo. Ha? Lantawa ning basakan. Kini ang nagbuhi kanimo sukad sa gamay pa ka. Kinsa may mo atiman ini kung mulakaw ka wanto kag Manila? Kinsa may mo aliman ini? Kay bao ka, Danilo? Tigulang nako. Idara nako, Danilo. Dili na nako kaya ang bugat nga trabaho. Subuna kanang ingon nimo nga moadto kag Manila kay mo eskwela ka, so eskwela ka didto nang pinta-pinta nimo. Mas maayo pa nga mag-urong ka, ha? Kay tiguwang nako. Ikaw ang mo sunod nga mo aliman ini atong basakan, Danilo. Ma pag-urong, Danilo. Anihira kas balay, ha? Kay way makaabag-abag nako sa mga bugat nga trabaho.
1: Pa, binangga man nako atong yuta og lakip na ikaw. Apan gibati nako nga malaya ang akong kalag kun diri lang ko hangtod sa kahangturan. Gusto nako makita ang kalibutan, pa. Gusto nako mahiyong pintor.
0: Gahi gigag-uoy. Gahi gigag-alibatakan, Danilo. Naunsa ka man taon, eh. Ang pintor, Danilo, mamatay nga gutom. Ha? Mamatay ka nga gutom anang sigig pintor-pintor nimo. Kaybaw ka, Danilo. Ang yuta, diligon man limbong ka nimo. Bisan unsay mahitabo, mutobo ang humay kung imong itanom, Danilo. Sumuna, ayaw paghinakog, ang imong pamilya ni Adire, ang imong ugma, Danilo, di aslapok, ha? Kasabot ka!

bisan sa kakuwang sa suporta ni Papa mga kabimes. Aduna pagyud ko ilaing dakong babag. Ang inahan sa ako ang uyab nga si Aluna. Sinang Rina nga puwerte gyud intawong istriktaha mga kabimes. Og dako ang pagdumili nako. Og usa ka hapon di ana sa balay nilang Aluna naabtan mi ni nang Rina nga nagkupot sa usa ka skates sa gipinta nako. Og unya ingon ani ang mga banghitabo.

0: nakasaylo ako. Nakadungog ko sa mga sulti sa imong mama, Rena, sa imuha. Tungod na ko, sigag kasukan. Basin tinudi ang giingon nga, lapok ra ko. Nga wala ko ikabuhi sa imong kaugmaon.
1: Danilo, ayaw pagsulti, Hanabi. Ayaw paminawa si mama. Gihigugmati ka tungod kay buutan ka o dako kag mangandoy. Dili ko mahadlo kung unsa man kalisod. Basta kay balo ko nga naning kamot ka.
0: Alona, kung mularga ko sa Manila para sa scholarship, mabiyaan ako si Papa nga masakitun. Ug kung mapabilin ko diri, mag-away mo pirmi sa imong mama. Apan misaad ko nimo, Alona. Paningkamutan ako nga makahuman sa eskwela dito. Kung mularga ko, andam ka ba nga mahulat na ako?
1: Oo, Danilo. Mahulat ko nimo. Bisan unsa pa ka-strikto si Mama Rena, mag-focus ko sa akong pag-skwela diri o ikaw mag-focus up dito sa Manila. Ipakita nato nila nga ang imong pagpintaw ng atong gugma magdala og kalampusan.
0: Salamat kayo, Alona. Ikaw gino'y naghatag og kuno sa akong kinabuhi. Ingon ani lang ta, pirmi, ha? Magtinabangay ta sa atong mga damgo.
2: Danilo! Danilo! Sa mana? Sa mana inyong...
3: Oh, naaman mo diri.
2: Maudi ay. Maudi ang hindi mo mag...
3: Oh, unsa man kayo duro? Nag-unsa man ka diri?
2: Naaman ang inahan ni Alona nga si...
3: Ako si Rina.
2: Rina, oh, diba? Rina.
3: Oh. Di ba ikaw si Teodoro nga ang usa ka mag-uuma?
2: O ikaw po, ang inahan ni Alona nga usa ka libakira, gawas ba na? Perte ni mong pagka matapobre ha. May kang, may, sus, ambot lang. Ako pa'y nagkaasawa ni mo.
3: Kaya nga nung hindi ay. Kaya nga nung hindi ay kung matapobre ko. Para man nasa kaugmaon sa akong anak. Hindi sila bagay sa imuhang anak.
2: Bawga rin ha. Mura kang sikinsa ay. Mura kang sikinsang dato ah. Perte rin bang purdoyan ni mo? Ha? Perte rin bang taon ni mong, sus, gabaan ko rin ka. Wa rin kang gabae.
0: Pa, rin ha. Ayaw na mo pagsigigaway.
3: Danilo. Danilo. Kamu to pagbuwag mo.
2: Ngano magbuot magasto mag anak? Magbuot magkag nagkagustuhay sila. Ingon ana na lang yung dako ang imuhang.
3: Ikaw gani, di man gani ka musugot nga mularga sa Manila ang imuhang anak?
2: O niya, ang ganahan ka, ikaw mo plate nga. Wa ko ikaw plate. So pagpalarga na ko ana, ikaw mo plate, ha?
3: Libre raman ko no. Unya nga nung di man nimo tugtan, ganahan ka nga maputos permi sa lapok ang iyang mga kamot?
2: Agawa ko mo ingon ana maputos lapok. Magguantes aron dili maputos lapok. Ang ako ah. Nga kisa may mo atiman ining uma, kisa may mo atiman ining akong basakan. Dago man kay kog basakan, may kadin ha kay imong basakan, gamay ra mana.
3: Unya, ngano lagi imuhang bawalan ang imuhang anak nga nangandoy mana?
2: Ano ikaw, imong anak nangandoy mana nga maka asawa magkabanas kong anak, nganong imong bawalan?
3: Di mo kong kauyon kay ikaw man ang iyang amahan.
2: Ngano man, unsa man day nganong di magkauyon ako, unsa man? Nasuko kay wato, nasuko ka nako kay wati ka pangayabi sa una. Ha? Suko ka nako?
3: Hoy, ngano nagpatakang kuan diha sa imong linya?
2: sa linya ha. Basig na suko ka kay kani adto magudong Danilo. Kaning inahan ni inahang Alona, ibog man ni nako. Kras man ni nako.
0: Tinuod.
2: Niya wa man guni, wa man guni panguyab gyud kasi mama man guni mo akong panguyaban. Kay hindi man puni ingon gwapag ini bihana. Perti lang pagka kay kuan kaayo ay kana ang mata pobre kaayo.
3: Oy, maayo ra sab nga dili ikaw ang akong nadayunan no. Kay kung ikaw pasos, nabaga ni kuba lang akong mga kamot.
2: Baga gyud kay kada adlaw magyud ka. Dalahala. Basta Danilo tana. Di gumo sugot
3: na. Oh, ngayon nga tawa naman mo.
2: Yan na, dadaan imong anak ng Rina.
3: Kuyo, okay. Ngano ay pag nang nako kay maguwang pa kay nako.
2: Ang sama na ko, magtiya ako ni mo. Nga di man tika agaw, di man tika unsa. Na. Tana Danilo,
3: tana. Tana, Alona, mamauli na ta. Sige, mag-abot-abot di sa sapa, ha?
2: Sama mo, di man mong manglihok. Tana.

0: Adoras mga kabayan sa las 2.33 das kahapon. Ang kamuna minaw sa ito ang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Welcome ang tananha sa itong programang Request 931 diin. Sukad sa launa hangtod sa alas 4 sa kahaponon. O mauna ito mga ka-vibes, ang istorya sa itong sinder karong hapon na Miss Eva. Mautong istorya ni Danilo nga problema siya lagi kay nangandoy siya nga makahumag eskwela. Isip kaniya lagi in taong nas probinsya Miss Eva, di man pagdi in taong lalim. Nga kanabitang sige na lang kag ugmad sa uma, sige na lang kag kay kita lagi naata sa uma nangandoy masagyud taon pudda nga makalingkawas ba kay di gyud lalim ang trabaho sa uma. Ako Miss Eva, usagi ko sa magkakanabitang makaingon nga buhing saksi ba ana.
1: Yes.
0: Makaingon nga buhing saksi tungod kay pagkabata nako na nagbata
1: na sa uma.
0: Kay akong lolo, akong lola, naa gyud in taon sila mga dilang humay amo apan maisan.
1: Maisan.
0: Unya mo na ang pag-ugmad sa uma mga kabayeb sus di lalim.
1: Pwede di lalim. Inita.
0: Perting inita o niya kana ang mag kana pa lang inig kuan nimo kanang uma nga kanang gitawag og magpadong pa lang ka mag maglampas pa man ka. Kay karon na may mga na invento nga mga pesticide bis iba nga imuha na lang i-spray din ha o niya mga laya ang sagbot. O niya pwede na nimong daruho na o niya human kaniadto wala man na.
1: Mauna wala nga ikaw manglampas.
0: Muna nga kaniadto lampasan na nimo dihang uma pila ka ektarya imong lampason Miss Eva ini kahuman nimong lampasan na og naa kay daro. O depende po na sa area kung bukid kayo na hindi maagig daro ang tirada sa roll ana.
1: Sa roll.
0: Sa rolon. Unya kung maagig daro daroho na siya. Unya mo na kana ang manumano gid ang trabaho. Di gid dalim ang pagpanguma mga ka-vibes. So muna ako makasabot pugko sa istorya ni kana ang Danilo.
1: Ganahan siya mo.
0: Nangandoy siya ba nga mugawas nako ining pagpanguma kay maningkamot ko nga kay naa koy nakamahuan na. Kamao ko mo drawing ana. Muna nga nangandoy siya nga maka-eskwela ngadto sa Manila apan iyahang papasupak man. Kay ganahan man gyud siyang aamahan nga ari na lang sa uma. Ari na lang ka din Danilo, ari na lang gyud ka dinhi kay way mo sunod ining atong uma. Suspita. Sumuna no. Pero kaning pagpanguma mga ka-vibes kani ang makaingon pud ta Miss Eva nga dako gyud kay importante.
1: Yes,
0: ang pagpanguma nga naman. Bisan og maghurot na lang mo dinha engineer, maghurot na lang mo dinha og doktor. Og wa nay manguma Miss Eva unsa may kanon ninyo.
1: Yes, sakto. Kay na.
0: Og maghurot na lang dali ni magsitag yaw-yaw sa radyo.
1: Wala
0: o, na. Wanay mo kuan ba? Wanay mo hiccup og yuta.
1: Magdayot na lang tangtanay.
0: Sige na lang kag ang muna ang uban magsige na lang kay mangandoy man gyud. Mangandoy abogado, mangandoy og kanang mga maestro unsa ba din ha, mga kurso pulis.
1: Gaan ra ang trabaho.
0: Gaan. Sumuna mo po na itong huna-unaon og puro na lang inana atong trabaho. Puro na lang pulis tanan, puro na lang engineer, puro abogado. Kinsa wanay manguma. Sus kinsa may kanon ninyo din ha, mga matay tagho.
1: Kana.
0: Mauna siya, dako kayo og kana abitaw ang kaning pagpanguma, dako kayo ni siyang tabang. Mauna kanang mura og 50% good best Eva nga makasurvive. Dakay kung unsa inyong istoryahan din.
1: Maduhog na mo.
0: Unsa sa istoryahan niya, siya nga, sa mga nagsuwat, tibok, kopyaha ko. Bita, sa lipa di ay mga kabayan sa di ang ato ang guan.
1: Mga interns,
0: si Jessery, ingon si Miss Hibam, na-improve na yun. Madungog ka ni Ato. Wa pa man sila yung murag ang acting Miss Iba. Murag kuwang hilaw.
1: Apan karon bagay ko no ninyo.
0: Nana ang acting ni kuan.
1: Michelle
0: ang pagiyahan nga ma. Ano ba
1: yun ma? Nanay emotion.
0: Yeah, sa maminaw ka nga wa ka magtanaw sa live. Makaana ka nga murag kuan na gano'n. Murag makuha na gano'n mga wala
1: gano'n. Yes,
0: nag-all
1: gano'n.
0: Nag-all gano'n ang kuan. Bye-bye. Kay bawalan siyang mama.
1: Ingon si Miss Hibam nga, kuan ka na nga, nang libaut iyang balahibo, bagay ko no kaayuhan
0: okay,
1: kaayo nila.
0: Si kuan,
1: si Michelle, o si Jessery. Nindot ka ni sila nga tandem.
0: Mularga na ko sa Manila. Maghinaot ko sa kong pagbalik. Sa kong pagbalik, ako kaya po'y mudaro ha.
1: Grabe.
0: Bitaw. Congratulations no ni Jessery og ni
1: Michelle.
0: Sumuna
1: para na mo kuan mo 100 perfect.
0: Pasar na to.
1: Pasar.
0: Gamay na lang yung kani kay ang ato laging drama Miss Eva. Kay on air gani atong drama live ni, di man ni recorded og recorded pa to. Manapatay gamay gamay na lang adjustunon, gamay na lang ana ba no? Pero kay live ni sumuna nga naagi sila sa on air yung nag-adjust Miss Eva. Okay, sige. Ang sumay niyong masulti, isip ka na ang kuan ni Danilo. Ana. Isip uyab ni Danilo. Kung ang masturya ni Danilo.
1: Ay, okay ra gyud to si Alona nga part niya kay supportive man siya. Ang naka-problema lang gyud ang papa, si Teodoro, kay if ganahan, if love gyud niya ang anak, kay dili dapat niya pugngan para mo spread ang wings sa iyang anak.
2: Pero maupod lagi no si Papa Teodoro ra may usa. Siya ra pod.
0: Okay, ikaw just ma-adjustary.
3: Ako yung kasulti rin siguro no is ipadayon gud ni Danilo ang iyahang
0: pangandoy, ana.
3: Pangandoy kay okay. Pakita mong gud nga namgud siya talento gud niya. Sayang sa kayo niya ang mahitabo kung dili niya ipadayon katiguwang niya mapuno siya sa pagmahay. Nga wala niya gitake ang opportunity ba?
0: Maupod, oo. Oh.
3: Ang kontra siguro no is ipasabot lang gud niya sa iyang amahan pod kay feel ako mong babagay ang papa, wala pod kasabot sa opportunities but nga ang makuha na sa pag mahimong painter kay ngana pag drawing
1: kanya
0: basig yang guro pasabot nga mag pintal sa construction
1: kanya
0: kamahal po ko magsweldo ang pinturon 800 na lang. Okay, unya kanang kisaman taga-asa gani mo inday tagadi barili ka lang saman na mo yung mas barili wa
1: wala
0: wa na mo sa highway ra barili.
1: Kuan ra ka ng tunga-tunga.
2: Tunga-tunga.
0: Okay. Wa mo'y kuan dito imong mama. Wa mangumaon sa may kuan sa imong mama. Ana.
1: Wala. Akong lola sa ona kay mag-inanan na yung mga baol.
0: Nasuday, oma. Ikaw nakasuway, nakatry ba ka nga? Mutabang si mong lola ganyan to?
1: Oo, kanang mag-kuan.
2: Mag-kuan o
1: kanang mais.
0: Mais. Okay. O, saman, mag-una mo. Saman?
2: Magsabod.
1: O, magsabod. O, mag-
0: sa magsabod.
1: Ay, harvest.
2: Unsay nga, nana. Kanang mag-lub. Mag-kanang, unsay nga, nana.
0: Sa
2: mag-tanong.
0: Kanang si Miss Eva, din siya kakuan kay
2: mamugas. Istorya kay,
0: waman ni humay, waman ni kaniang maisan din sa
2: kuan. Humayan, may namua.
0: Naday humay din sa Banilan?
2: Dili, dito San Fernando.
0: Ah, San Fernando, kanyan to. Okay. O niya, ang sana, Miss, ma'am?
2: Pigas. Pugas.
0: Pugas.
2: Pugas. Pamugas. Oh, naka-remember ko, anak, DJ Rico Mambo, nga gisugo ko no kasi imong lula, na
0: pugas. Naraba na itig mo ang pugas. Sige, doko.
2: Sige, pamugas ka. O niya, gidaghan mo ang...
0: Sige, doko.
2: Sana ang butil. Binhi.
0: Binhi.
2: Oo, mo itong daghan kay tubo. Dapat usa-usa ra, duha-duha.
0: Oo, muna. Pila man ka buo ka, naka-sana, mugas ka dito, anak. Kasuway kag pugas.
1: Pugas.
2: Pila man ka buo, harvest pod. O niya, pila ka buo, imong
0: sanggi, anak.
2: Imong gisulod.
1: Tagtulo-tulo, tagabangag.
2: Tulo-tulo. Tulo
0: din ako bangag. Okay, tagtulo ka kadabangan.
2: Ganong tulo man? Ganong tulo?
0: Tulohon magina Miss Eva para kuno nga
2: di ba imuha unom?
0: Depende man diskarte.
2: Kay siya tinapulan man to iya.
0: Ako ang unom kay, di ba? Kako ang kanaday nga og dili gani mo turok ang duha punaan og usa, no?
1: More
0: ako
1: chance of winning.
0: Punaan nimo. Subona ako ang akong unomon aron nga wanay puna. Sarog di mo turok tong upat ka buo. Bitaw, ino man na isa to mga kabayibs, bitaw, ingon ani, no? Kaning pagpangumalagi, ato isugutan mga kabayibs. Lisod, di, dilalim, kanang ganap bitaw, kisa may nakasuwa, nakatry nino din hinga manguma sa inyo ha. Nga ganap bitaw, nga, pretty kahago mga kabayibs. So, muna, si kuan, naningkamot lagi ang taon siya, nga maka-eskwela siya, aron po nga kuan ba, sa iyang pagpaningkamot po nga, maharuha-haruhay po niya ang taong panginabuhi.
2: Yes.
0: Sa itong FB page, Miss Eva, kay daghang nag-text?
2: Okay, niingon si Ma'am Almera Hinares, maayong hapon, mga 93.1 FM Radio Cebu DJs. Hi Ma'am Almera Hinares. Onya si Kavibes Mera Luna Nabwa Pilapil. Shout out. Oh, naunsa naman sad na.
0: Maro tapon. Okay, gunit siya no. Okay, Miss Eva.
2: Shout out ni Ate Jean Oset nga naglain ang tiyan. Get well soon. Onya niingon si Ma'am Hevam. Wow, galing naman nila magdrama. Hala, uy, bagay kaayo ang tingog nila na limbaut akong balahibo. Ana.
0: Okay.
2: Onya ingon pud siya nga dili jud mula hutay ang seryoso nga drama nimo di Jerry Kumambo.
0: Ingon siya. Oo. Muli ko ugyot. Okay.
2: Tapos nang booking naman giinadlaw di IDJ maong baga ang kubal.
0: Karilit si Masimba man ang inadlaw.
2: Onya ingon siya nga padayon lang sa pangandoy dong sagdain na si Papa nimo kinsa bay amahan nga dili gusto makahuman og eskwela. Basta ba ipakita jud sa iyaha nga determinado kas nga makahuman. Ingon ni Miss Eva.
0: Pakita ginya nga makaana yang amahan Miss Eva ba nga sige lang akong anak na ningkamot man pud gyud. Anak
2: kay pero mao lang ito basin ang pagsabot sa iyang papa kanang mamintal.
0: Adi nakakuan siguro siya eh. Kay kani man kung arkitek karon dagko ba kani ko adra ba dagko gani igo ang arkitek
2: yes,
0: no.
2: Fine
0: pag-guan,
2: arts.
0: Sa kanang mo trabaho sa kanang sa di pa magsugod ang building, ilaman na i-drawing daan. Ang say skates Miss Eva. O niya mo na dagko gada sila po dog igo. Ikaw si Jismar taga-asam
1: taga-dire.
0: Taga-dire ra man kano.
3: Taga-barili sa goy.
0: Ang taga-barili unsa man kaasuway kag panguma.
1: Oh.
3: Wala.
1: Wala
3: sa silingan namo dagko magingana.
0: Oh, dapat ra sa iyo inyo.
3: Dili bukid yun.
0: Bukid sad pero wa mo manguma.
3: Wala mga kuan silingan na.
0: Ah, silingan. O sa man ngawat ra kag maes nagon na.
1: Wala pa yan ay subaon.
0: Wag ka kapangawat o ganagon, silingan.
3: Wala naman.
1: Wala naman. Bisag yung isa una, gamay pa ka. Basi na anak ba, di rin
3: yung ito. Wala naman sila.
1: Manghatag. Ah, manghatag.
0: Okay. Mabay na uso, Miss Eva.
1: Kanahatag-hatag, no?
0: Di, wakay maisan. Wakay maisan na. Ganahan ka mga kaugka ng sinugba nga mais o kananagon.
1: Manguha na lang.
0: Sumok lang ka sa tunga-tunga sa maisan.
1: Unya isuksok sa likod kay para ko ay
0: mahibong tagya sige mag-anag bo may maisa.
1: Oo, bitaw no. Pero manghatag ra sila. Oh, lamian ko ay na di cherry ko mambo kong utanon.
0: Oh, buddy, utanon. Oh, lamian kana utanon. Amo na no sa tuang mga kabibes bitaw nga kani laging giingon natong pagpanguma kasabot punta sa gusto po ni Danilo kay syempre lagi kinsa man poy tayo mga di mangandi.
1: Oh.
0: Kinsa man poy tawo nga kanang batan-on nga murag makaana ka bang ari na lang igko sa uma.
1: Oo.
0: Pero di maging pagkapuya pag Miss Eva, alam na siguro basa ka init, ana, o niya, magpugas ka din ha, inipugas, kana ang sanggi na sa, ano ba? O si Ma'am Juna, sini, Juan, o ni Chat Miss Eva.
1: Ka-vibes Joanne May Limaytog, maayong hapon ninyong duha, Sir Rico Mambo, o Ma'am Eva. Shout out ko sa akong gwapo nga uyab, Florante Sorban Limaytog, nga nag-ML sa tindahan. I love you so much and God bless.
0: Oy, salamat siya. Sa pag-live daw,
1: Ma'am Juan. Mga kuan.
0: Oh,
1: ilang love story.
0: Grabe po na ilahang kuan po.
1: Ilang gugma.
0: Gugma. O yes. Ni Ma'am Juan.
1: Nag-oros-oros.
0: Again, sa ito mga kawibes karon ang itong numero nga pwedeng i-text, mga naminaw sa mga radio is 0995-472-0802. Ano sa dali, mayong hapon mga DJs, akong advice ni Danilo, iyan na lang ng birahan, iyahang, birahan, di dahil na.
1: Birahan?
0: Ano siya nga, iyan na lang ng birahan iyang uyab. Kung mabuntis ang babae, wala na'y mahimo iyang mama.
1: Halay no, birahan na.
0: Pa-shout out me, there is my Natix Big Shop, Carmine. Oy, salamat na nga pagpaminaw ninyo diha sir ha. Sa may Natix Big Shop sa Carmine. No? May nga pagpaminaw sa mga tinderong paan din ha. Nga perti na singuta nga. Kana ang singuto, toos paan, gibuhat sa iba.
1: Oh,
0: naman na dami diha ko no. Si Jismar Roni Menglanilla.
1: Oh, mauna yung Jismar. Dili na si Jess Ray.
0: Rico Mambo, request ko song nga Girl by Immaculate. Mauna ni. Sige, ito tanawin ka ron. Saan ito napaka din na Miss Eva?
1: Oh, wala na. Unya na lang ko mo advice.
0: Okay. Doon na sa itong mga kabayams garong na minaw. O sa mainiyuhang mahatag advice, pwede mo nga mo chatra sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu, ang itong FB page. Unya, syempre, sa kong kikaingon, ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802.
1: Yes.
0: Kaya. O sa mainiyuhang mahatag advice, ito ang sender. Nga nangandoy man lagi po taon siya, apan, iyan lang ka na ingnon, ibaligyan ang itong basakan.
1: Pero no, murag iyaharag yung
0: samot
1: papa.
0: Samot gurong kasuko, Miss Eva.
1: Murag sila rang duha sa iyahang papa, Gyod.
0: Basuko og samot iyahang papa nga. Imo na no ibaligyan, ako man ipasunod
1: imo. Kuwain, ibaligyan na dito kay akong iplite.
0: Ayna. Pero mo tinuod ba no nga og mo maningkamot lang gid pug kami si Eva, maningkamot.
1: Basakan.
0: Susudak ko biyag yung kwarta, labi na
1: eksakto
0: lang gyud
1: ko. Pero mo lagi di Jerry ko mambo.
0: Baligyan imong humay, ini ka humay.
1: Oh, anya. Kuan man ang ihang pangandoy may nakasalalay.
0: Mao lagi po. Ano man kay lalahi man gitong pangandoy.
1: Unya ang ginikanan sad sa babay, ang mamay sa babay, ganahan pud siya og kanang ingon ana, naay improvement ba ang uyab ni Alona?
0: Kay mao bitaw nino kani manggood Miss Eva nakaril makakuan pud ko sa iya bitong amahan na si Teodoro. Kay kani adto bitaw Miss Eva adto kas bukid labi na dito sa Mua, dito sa Asturias nga kung moana gani ko moana ginang among mga apuhan moana to nga among apuhan nga kana ang labi nag way classy moana dayon nga suman or labi na nga labi nang mapabadlong kag mga sa pag-eskwela kay naa may uban nga labi na sa highway
1: oh kay nang mukating
0: di musod ingnon dayon ka dito o mas maayon di ka may eskwela kay adto ta sa uma
1: anya ako pa mo ingon na lang eskwela na lang ko
0: ako mo eskwela gi ko kay paskag kapuya sa uma tuting inita ako amo eskwela ko ay bahalag ko bahalag ganang way kapuslanan dito ana ba pero mo ana kanang ganad mo lagi na disiplina ba kay ang pagpangana mo lagi na kana ang di ka may eskwela mo ana ka nga di ko may eskwela kay mo na wa koy baon kanang nga in-style sa mga batanon karon ba? Mga bata nga. Di ko miskwila kay wa ko'y baon, wa ko palitig bag, wa ko palitig. Ano ba? inanay mong rason.
1: Dili bago akong uniform.
0: Oh, di bago akong uniform. Mm. Ingnon din ka mas maayo, di ka mas kuyla kay ito ta sa uma. Mm. Oh, aron makatabang ka onik ato ka sa uma, tabangon kag gunam, tabangon kag sarol, paskang kapuya.
1: Ina mo kana ka,
0: bahala gwa koy baon ay mas kuyla ko. Oh, bawon na kong kanon din na, da. Bahala na lang kay muskwila ko. Kaya aron ma, murag malikay ka sa trabaho sa balay. Bakay, pastang paita mo na, bitaw. Nasa mga kabayabs, ang makarelate ini. Katurag yung naiagi ang trabaho, ah. Pero guwa mo agi, ah. Hangad-hangad lang yun, ha. Di po mo ka-relate sad, no? Sige, o niya, saman, wala di sa tuwang kuhan, ibibage mo si Eva. Wala na. O niya, sa tuwang pagbalik, karong taon, magkaoban na to si Uncle Boy, XDG Pamela, no? Okay, napadari, Miss Eva, napay-advise dari. Asa mag magtaba na lang na mga DJ. Siyaro nang inahan dili makadawat og mabuntis mabuntis ang bae. Niya padong lang sa ni. Padayon lang sa pag-school dong ayaw na lang tagda ang inyong mga ginikanan. Si G Digamo Carmen Bohol ni a request of forever. Oh kana. Sige tan tanaon karong taon ha sa tuang pagbalik mga ka-vibes din hilamang sa tuang paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mao na ni. Pahaom nga sunata sa to ang sinder nga si Danilo, mga ka-vibes. Binilang sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Welcome magtanan sa to nga programang Request 931.

0: ね。
1: リクエスト。

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ania na nag-unang balita karumang orasa. Cebu Gobernador Pham Barikuandro nagpasalamat sa VRO 7. Ani ang detalye gikan sa ato ang CITU intern Ferl Quintanilla. Ferl?
6: Nagpasalamat si Cebu Governor Pamela Barikuandro sa sakop sa Police Regional Office Central Visayas o PRO 7 tungod sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa rehiyon. Ato sa flag raising ceremony sa PRO 7 headquarters niya tong Hulyo 6, gipasiugda sa gobernadora nga ang kalinaw ug seguridad maoy pundasyon sa kalambuan nga naghatag og higayon sa mas maayong serbisyo, dugang nga pamuhonan ug mas dagang oportunidad alang sa mga sugbuanon. Miduyog usab si Barikuandro sa paglusad sa Police Community Relations Month ug miingon nga ang nagkataas nga pagsalig sa mga mamumuhunan sa Central Visayas nagpakita sa ligon nga peace and order situation sa rehiyon. Pearl Angeli Quintanilla, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Pearl Quintanilla. Alang sa dugang pang mga balita at tangi, ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, the vibes, kasama sa wanan.
5: Lorey, 1718.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
1: Imong gibati.
0: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
1: Simpatiko.
0: O gromantiko.
1: Romantiko.
0: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga ka-vibes, alas 3.27 na sa kahapunon o kamuna minaw sa tuang paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao mga ka-vibes. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Oy, welcome ang tanan ha. Welcome ang tanan sa itong programang Request ni 31 mga ka-vibes diin. Sukad, sukad sa alauna hangtod sa alas 4 sa kahapunon. Kita nga mag-uban-uban. Okay na ganin ha, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, Uncle Boy, DJ Pamela, musta mo din ha? Alright, onya, kumusta man ang tanan na itong mga ka-vibes karon? Muna, no, sa ito ang mga higalang na minaw sa itong programang Request 931, Miss Eva, DJ Pamela, onya, sa mga ganahan pa nga muhatag sila mga bulawanong panguna-una, abli ang atong numero, DJ Pamela.
2: Itong numero nga pwedeng i-text mga ka-vibes is 0995-472-0802. Nagpala! Kisa may ginahin, nga mo pedangat sila mga greetings din ha. Request karo nga po na ingon man ang ilang mga bulawanong panghuna-huna. Pwede nga mo tawag, pwede usab nga mo text din ha. Then hello! Karo nga po na, Miss Eva, ang istorya kay kabahin sa toang sinder nga kinsa ni Miss Eva?
1: Si Danilo!
2: Danilo! Naunsa man si Danilo, Miss Eva?
1: Naglibog siya kung mupadayon ba siya dito sa Manila para matuman ang iyang pangandoy nga mamahimong usa ka fine art.
2: Fine art? Ang ganahan siya nga kanang mag-hulagwan, mag-drawing, okay. Sumoy na, oy, bitano sa mga ka-vibes karon ni Sam Uncle Boy.
0: Okay, unya, unsa man sa itong mga ka-vibes karon ni ikayo na, Miss Eva, sa paghatag sa imong mga kuan kana ang bulawanong panghuna-huna. Ining atong sinder nga si Dong Danilo nga naduha man din niyang problema.
1: Ang mama sa iyahang
0: Asta po ang uya. Ang inahan sa iyahang uya, buraog dako pong pagsupak nga ito niya kay mo lagi dahi ni Pod. Buraog ka na ang saingan ini, Miss Eva.
1: Wala siya makauyon.
0: Siya makauyon kay pobre taon si Danilo. Suspastila, no? Looy ang Danilo. Mami daw nakaanak siya ang amsaman. Murag gihikawan bako sa kapalaran niining ako karong kaagi. Ngaliin ako, wala asugtis akong amahan nga mueskwila nga do sa uluhan, anak. Unya, no, kauluhan, unya karon ang mama sa kuwa usab nga hinigugma, wapod makauyon di rin ako kay ako ay mag-uuma o pobre lamang. Sus pa itabitaoy na muna karon sa may una ni mo, Miss Eva, sa may angay niyang buhaton nga mularga ba siya dayon niya human sa iya hapon nga gugma sa may mahatag niyong advice.
1: Okay, Uncle Boy, para na ako pagkikistoryahan ni Danilo si Papa Chudoro, iyahang pasabton nga naasad siya'y ganahan nga makabot para sa iyahang future.
0: Mauna.
1: Onya, kanang iyahan na lang pasabton nga siya lang sa usa. Kay basig siya ragyod usa, wala na siguro siya'y mama, no?
0: Mausa, no?
1: Onya, pasabton na niyag maayo si Papa Chudoro nga kinahanglan nga iya sa matuman ng iyahang pangandoy. Kay para raman sad sa iyahang kaugmaon o sa iyahang papa. Onya, sa iya hapong mamahimong mother-in-law pohon kung sila mangyod ni Alona, kanang iya hapong pasabton o ipakita na lang nga maningkamot siya nga dili ra siya usa ka mag-uuma.
0: Mauna.
1: O nalibog kayo ang iyahang problema, no? Kay magkuan siya kung iyan tumanon ang iyahang pangandoy, mas mauyunan siguro siya.
0: Mauna, makita ni Kuan, ni sayangan ni yung mama ni Alona,
1: si Rina.
0: Rina, makita niya nga, Kuan yun, nagtinarong, naninguha.
1: Nagpursigig yun.
0: Naninguha, labi nagmakagraduar na siya, Miss Eva. Makatrabaho siya karon.
1: Dagko po ba yung nagsweldo?
0: Makaingon na siguro ni nga, kananday, okay nananday. Ano ba, no?
1: Nga plus, napadyo'y uma.
0: Napagi uma. Sumuna, ang unsa pa'y lain, Miss Eva.
1: Kuan na lang, iyan na lang ipakita kay kasag ipakita niya nga naghugi siya.
0: Okay.
1: Nga mabuhi niya puhon na si Alona. Unya, iyahang ka ng kuwan, namagoy uban nga maayo lang sa istorya pero wala sa buhat. So, mauna nga dili na lang siya mo daghan pag-istorya sa mama ni Alona kay wa siya ang i-explain. Kaya ang gihigugma si Alona man.
0: Okay. Na lang. Sige, unya, ikaw din si Pamela.
2: Mayroon sa kong apoy, kabahin sa iyang pag-eskwela. Muna ko ang regal siguro ni sa kanaang pagpasabot po iyang amahan. Kay, muna, kanaang naningkamot man iyang amahan, Miss Eva, nga adto sa kanang umay lagi ta. Tinuod man mabuhi ta pero mo na og ganahan pud iyang amahan niya pasabton Miss Eva nga ganahan ko gaan-gaan nga trabaho pa. Ana nga diin taon ko nga.
1: Okay, gaan ra man ang kuan pag painting.
2: Di lang ko gaadi lang kanang anin lang ko matiguang ining kanang umagyod. Ay na pwede man tani ipa. Pwede man gihapon tani ikanaang padayo na atong uma. Manuhol na lang ko pohon og maka human ako sa kong pag-eskwela.
1: Ingon biya to si Papa Chudoro nga maunay ang ipamana.
2: Maunay na. Pwede naman gyud manuhol na lang. Unya musuhol na lang silag tao nga motrabaho dayon. Ingon ana mapadayon ra gihapon ang pagpanguman no. So muna nga dili kinahanglan ba nga sila gyud mismo moy mulihok Miss Eva.
1: Kay kung siguro na ay scholarship diri para sa fine arts kay diri na lang siguro siya mo eskwela or sa kung naa man dito sa Leyte kay taga Leyte man gyud siya. Pero kung naa sa Manila ang opportunity, so iya na lang i-grab. Iya na lang pasabton si Papa Chudoro.
2: O niya, bahin po sa iyahang gugma. Kanaang siguro makasabot rin na madugay ang inahan. Kaya kanaang silingan
1: bata
2: naman sila.
1: Oo, bata pa man po sila.
2: Bata pa man sa Zumina. Kanaang hinahinayi lang. Kaya ana, basinda ay masulba na yun ang tenay. Ang cool boy.
0: Alright, maura sab siguro to ko ang sabto na lang ninyo kay muna yang kay mo lagi na maura ba ginagiingon nga digyo na lang po nato pa ang dayunan nga og diha diha ragyod tapon nikamot punta sa glain sa nga style aron nga di na lang punta nga hangtod-hangtod inana ba no? O niya ka na ang sayang gugma nanhala ka na ang ato lang mo pagkita-kita lang yapon mo sa pa no? Ando magkamo si pa sa pamakita na wala na mahimo si nang Rina. Mula kao si Rina. Nahala pagkita sa pa.
1: Si Rina, mula mo isa sa pa.
0: Langoy na, labi nang magbaha lang. Bantay-bantay lang kay basig mabahaan. Sige na mag-uwan ha. Anaambay ka mo sa pa magkita ay. Okay, hindi rin kumambo.
3: Okay, niya maghinaon ta karon nga kana ang nakakuha si Ria, si Rina naman, si Danilo, no? Og maayo nga pangunahon na idea unsay angay nga buhaton. Subuna Danilo, pasab maor gina imo ha siguro, sa imong papa, imo na ginapasabton imong amahan nga ganahan po ka nga maka makabaton og kana ang gitawag nila og kuan Miss Eva, kana ang singa nani makahuman sa pag-eskwela. Makakuha og kurso niya gawas ba na nga makakupot pud siya og diploma, makapaso ino niya magapaso ka pohon pa nigamot ko anak kay scholar ko ini mintras nga karon wa tay kwarta makakuan makadaginota makatipid ta anhin lang ako na lang ni igrabo niya sige lang ilang kabalaka kay tabangan na good gihapon di kaning imo uma ano na hala o niya ka na imong gugma ilan sa nang ipugos og dili kayo kay aron po makapokus po kasong pag-eskwela para sa kuha
1: niya, willing man po muhuwat si Alona
3: og muhuwat si Alona nanhala o niya na lang mo pagsabot o niya na lang nang gugma-gugma sa gini mo kay 22 anyos ka pa man o niya basin o niya di na noong ka makapokus sa imuhang pag-eskwela musugot si papa ni mo pananglitan musugot na si imong amahan nga si Teodoro na muadto kag Manila aron nga adito ka mo tiwa sa pag-eskwela ana o niya basin din na noong kaganahan po di na lang ko kay okay na rabang inahan. Aron lang ko kay minaon ko sa kong hinigugmang si Alona. Aray agot ako na lang ning kanaang ilumluman na ko sa pa. Lisod kayo, no? Niya na lang nang gugma-gugma ni mo. Sige, niya, Miss Eva, wala naman tayo oras. Ikay una.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong makaguol ug maminaw sa inyong mga sinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping!
0: Okay, DJ Pamela.
2: Mga ka-vibes, ako na lang usap sa DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking and then start. Dwayne, again, salamat. May hapon ka natong tanay. Uncle Boy.
0: Alright, kumusta mong tanan? Og hanto na lang po. Og mapon, og ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon, tiguang bitaw paniti ni Batar. Okay, ligyan ko mambo.
3: Again, sa mga kabayab, salamat kayo. Sino magkanunayon nga pagsunod, mga kabayab, sukad ka ganinang alas 4, hanto nining orasos kahaponon. O ga, syempre, sa itong mga kabayab, nga naminaw, ining itong nga programang Request 931, diin sukad po sa launa sa hapon, hangtod ta sa alas 4, sukad sa Lunes, hangtod sa Biyernes, mga kabayab. O, karong taon-taon, mo na ito, nakapanghinaot naman ta sa ito ang sender ni si Danilo, o sa ka 22 anyos, iyang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhay. O niya mga kabayab, ha? Karong taon-taon musurod po usab ang serbisyong kabayabs kauban si DJ Langga Nida. Tanginin nyo dayon ang Arangkada Balita sapon kauban nga po si DJ Langga Nida og ang Arangkada Balita kauban si Jig Batalyones og si Ninya Gorpos og ang TV Patrol mga kabay. Ato nang kauban kaganina ng atong chief engineer si kaniang Sir Virgilio, karon Sir Edgas, o niya dapat si Bro Gabriel, og si Ma'am Jonets ng atong station manager DJ Langga Nida. Wala man tayong oras mga kabayb, salamat na lang ha sinima kanunayon nga pagsunod. Ini nga itong programa sa mga nagpadaas ilang mga bulawanong pangunahuna kaganina, silang advice ato ang sender nga maugginig si Danilo. Wala naman tayong oras, salamat na lang ninyong tanan no mga kabaybs. Hangtod sa sunod ugma sa magdagnaog istasyon, ako na lang usab si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na, mintra sayo pa, mintra sabay panahon, napayoras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabibes. Alas 3:38 na sa kahaponon, sa libatang mubiyas kaginan, magbilin taong mga maanindot ng mga sunata, din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni, nagang salamat o bang hapon, mga

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kasi nag-ingon nga, dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?

0: ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: Boy, maano ni?
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Alas 4:15 maayong hapon, pag-usab Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Apil na ang tibuok kalibutan. Tungod kay maglanog-lanog ta sa atoang audio streaming app AMFMPH, that's FMR Philippines, sa atoang Android no Play Store. Go to Play Store, search FMR Philippines. Pero sa mga naa dinhi sa Central Visayas, naa ta sa atoang 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Maayong hapon sa tanan atong mga ka-vibes also nga active sa social media. Palihog, i-follow ta or i-check ang atoang official Facebook page now na. Tungod kay live ta sa atoang official Facebook page, 93.1 FMR or FM, 93.1 FM Radio Cebu. Maayong hapon sa tanan atong mga ka-vibes nga busy karong mga orasa na nikay-sikay pa hangtod karon ang mga ka-vibes nga nangandam na para muuli atong mga ka-vibes nga naa pa sa kadalanan nag-drive gikan sa eskwelahan. Maayong hapon ninyong tanan, kini ang inyong ubos nga alagad, Langga Neda, dinhi sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Good afternoon sa tanan, ha? Quick update lang, no? Ganina, kutungod sa kusog nga uwan, na ay mga areas din sa ML Quezon Street sa Barangay Kabangkalan, Mandawi, ang dili maagian. So, I hope dili traffic karong mga orasa ganina man to. Unya, naku, na ay mga daghan kaayong mga kanang threat, no? Sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan, dili na gyud ni siya happy update, mga ka-vibes, no? Na ay ulanggo, na ay talisay, unya na ay inayawan. Oh, diba? So this is not funny at all. So di ko kahibaw unsay pwede na tong buhaton as magsisibya, as adults or as ginikanan to make sure dili bitaw ni siya mopakatap, di ni siya managhan, di ni siya magpadayon, no? It's not very kanang good news karong hapon na. But of course, I will try my very best sa pagpadayon nga mag-provide ninyo, no? O kanang hagit nga unta atong buhaton nga to ang role as adults. Maayong pagpaminaw sa tanan. Ako, ang mga nakatutok, nakasubay sa impeachment trial. Kumusta na sa nay nahitabo? Kaganina ning biya nako kay do na tay gipangandaman nato ang programa. Apan mura og nagpaila-ila na sila, no, sa prosecution asa ang legal counsel. So ato nang atangan, ato nang subayon dinhi sa 93.1 FMR. And syempre mga ka-vibes, karong adlaw is July 6, 2026, kuan daw ron kissing day. Ang tanong, pila man imong edad sa dihang imong nasinati ang first kiss, ana man ko no ang tanong. Pero dili lang gyud ta motubag, no? Dili lang ta motubag. Pero sa una pa manggo, so pwede ra. Pero ang problema kay nalimot. Paswasagod mo malimot lang ga. So today is kissing day. And aside from that, again, ang buwan sa Hulyo is Nutrition Month. So I think mas nindot nga ato pong ipahaom ang ato ang mga contents, ato ang episode sa kasaulugan sa Nutrition Month. Unsaon man na, mga ka-vibes? Of course, what we can do is number one, promote healthy lifestyle. By promoting healthy lifestyle, we don't just choose kanang food we eat, no? Healthy. Oh, we also do something healthy. Of course, dapat natong health and wellness is important. Dayon, health and fitness is also important. That is why, karong hapon na mga ka-vibes, doon na tayo espesyal nga bisita nga mahinabi, no? Ako ni siyang ipailailan ninyo. I'm sure ang uba nakailan na. Pero ato siyang ipailailan ninyong tanan karong hapon na. Usa po ng iyahang story. Kumbaga iyahang kaagi sa kinabuhi. Kinsa siya, nganong ingon ani ang iyahang gipili? Astigma ni siya nga babae. Bagay gito siya sa Women's Month, no? But women empowerment, walay gipili na panahon. So that's why this afternoon, we will get to know her. Mga ka-vibes, a respected coach and Brazilian jiu-jitsu practitioner nga naa dinhi sa Cebu. Ato siyang ila-ilahon, mga ka-vibes. She is actively affiliated sa Mactan Combat Sports. Ayan. And at the same time, naapod siya sa Balance Wellness Hub. Alright. Mga ka-vibes, let us all welcome this afternoon sa programang Serbisyong Ka-vibes, Rachel Tobiano. Hi, Rachel. Maayong hapon.
5: Hello lang, Ganada. Maayong hapon sa mga ka-vibes.
4: Taliwala siyang ka-astig. Astig yun niya ang kayang buhaton. Very soft-spoken si Rachel. How are you?
5: Okay ra kayo. I feel good. Medyo karon kay Kulba. Mulang mas Kulba pa ni siya sa competition.
4: Diba? So, si Rachel is doing Brazilian Jiu-Jitsu.
5: Yes.
4: So, na imong gi-teach po karon.
5: Nag-teach ko. Nakoy all women and then nag-teach ko sa kids.
4: Ayan. So, nindot kaayo ato ng sayran. Ang all women, nga nung all women man.
5: Yes.
4: And then ang kids. Mm. But before that, balik sa ta, Rachel. Amo iyag yung giihap. 18 years ago.
5: 18 years ago.
4: Nagkita mi, nag-ila-ila mi ni Rachel for another sport. Mm. Kay ba mo unsa? Oh.
5: Airsoft.
4: Airsoft. Airsoft. Dihan ako siya na ila-ila. O, di ba? Pang-astig dyan iyang mga gusto. So, ang airsoft ba yaka, it's like the real kanang,
5: real steel.
4: Di ba? So, She was doing it before. Do you still do that ba now?
5: Ah, karon kay wala na.
4: Wala na. Pero mao gyud imo ang gibuhat sa una.
5: Mao gyud ako ang gibuhat sa una. So magdagandagan, magbitbit-bit og pusil, long arm pistol.
4: Ana, familiar ka ayo siya. Nanang inana imo hang nahiligan.
5: Feeling na ko kay sukad pagbata na ako kay may pagka-boyish ko. So murag appeal na siya kaning combat sport siguro kay related na siya sa ako ang interest pagbata kay remember ko before kay sa Cavite man ko nagdako. So napami mga kanang ilog luyo sa muang house then mga ligo mi didto kuyog ako ang mga kasin. Nakita pa ko away ngadto. Nakatry ko nga nangaligo mi og dagat nga naji action nga naitabo.
4: Oh my God. So growing up in yeah. Anagid ka hilig ka og combat sports.
5: Yeah, ako mga friend kay murag mga lucky ako ang mga friend kasagaran.
4: So in ana, pilay mong edad when you started doing combat sports?
5: Kuan na, after na ko sa ano, after na sa airsoft.
4: Ah, alright. So, but growing up, unsa specifically ang imong mga duwaon?
5: Mag-karate-karate.
4: Ah, pero wala ni like, oh,
5: walay
4: training.
5: Pero wala training.
4: Oh, so mag-karate-karate.
5: Kanang mag-mimic ra. Sunod-sunod ra niya kung kanang ako ang mga kasin ng mga girls ako magduwa mi before kanang mga balay-balay. Ako may typhoon.
4: Like,
5: ako may tigbongkag sa ilang mga luto-luto.
4: Oh, dili ka mama, dili ka tigluto, adto ka typhoon ka.
5: Ako may bagyo.
4: Alright, so inaana gid ka, no, as a kid. Dili gid ka ganahan sa medyo pa girl-girl na ano, why
5: like,
4: is that?
5: Like kung apilon ko nila og Santa Cruzan kay kanang ako ang sapatos kay rubber shoes.
4: Alright. Why is that, Rachel? Asa man ni, what do you think is the reason? Nga nang inana?
5: Ako, feeling ako kay, tungod kay nagdako ko nga kuya ko ang kauban and then mga kasin ako kasagaran kay lalaki. Mga lalaki.
4: Pila mo kabuok magsuon?
5: Kung anda, kay na ako, ay, karon kay 5 mi kabuok puro girl. Pero
4: okay.
5: Kato nga time kay sa ako ano man ang mama.
4: Alright.
5: Puro girl. So
4: okay.
5: Kato nga time kay na ako'y kuya. So ako may manghod niya. Ako ang maguwang kay lalaki.
4: Alright. So, sa dihang nahimo kang teenager, inanagyapon, wala ni na-change. Siyempre, kung nanay teenager na kay mga crush, wala ka na pa-girl because of love.
5: Dili, rasag. Kaya ako ang mga friends sa school, kay mga lalaki, gyapon kasagaran.
4: Asa na siya yung
5: which is, ang ako ang sports sa school, kay table tennis, wala ko nag-bula-bula, gyapon. Dili, volleyball, ari ko sa table tennis. Then, elementary, murag dagan-dagan sa tuwa ko.
4: O, pitano kay ang volleyball, murag pang chicks, no? Ang mga table tennis, mga, para medyo pang astig, Jude. Mm. So, nagiingon ana no na tao, dili gid sila pa girl.
5: Dili gid.
4: Mas ganahan gid mo og active, ganahan mo na ay daghang action.
5: Bata ako, I think, ako ang mga haircut sa una kay puro pang
4: boyish
5: lalaki.
4: Alright. Okay. Alright. So, nakapag-teenager, napadayon ni mo, and then, pila imong age when you started doing airsoft?
5: Naano ko sa, I think, I'm 21.
4: Okay. So, hobby to siya.
5: Mm. Okay. Ako ang sad. Bali, gi-introduce ko ato sa ako ang boyfriend before.
4: Alright. Okay. So, mao to ang reason nga nung nasulod ka. And then, pila ka years na rin mo gibuhat-buhat ang...
5: Dugay kay until naana lang ko'y anak kay nag-airsoft ang maghihapon ko. Like, nanganak ko sa ako ang daughter kay cesarean. Mm. Then, after, I think, kay August ko nanganak and then by October ana na ami tournament ning compete ko
4: sa airsoft ko.
5: Oh.
4: Wow.
5: And then gikan kong si Sarian ato sa ako ang anak.
4: So ko ang yun si Rachel mga ka-vibes. Astig yun ni siya, astig nga badlungon.
5: Yeah.
4: All right. So nag airsoft ka and then after airsoft diha naka nagsugod og jiu-jitsu.
5: Usay
4: una.
5: Bali after airsoft kay murag naundang ko ato kay ni eskwela ko.
4: Alright.
5: Again, so okay. Nag-eskwela ko ato, which is nanadira ang baby. So, mga 2012, diha na ko nag-start.
4: Alright.
5: Igor ako ning ano ato. Kanangang ako ang purpose kay ganahan ko makatun for self-defense.
4: For self-defense. Why is there a need for self-defense?
5: Kay tungod kay babae ka, niya wala kakabalo sa situation, sa gawas, mm-hmm. niya medyo delikado na ato nga panahon.
4: Okay.
5: Kay kanang daghan na kaayo o kanang gubot sa gawas. Mm-hmm. And then ikaw nga, dili ba ako dako nga babae. So gamay ko nga babae niya. Ako ang mga manghud kay mga girl sad and then akong anak kay girl sad. Mm-hmm. So murag ganahan ko nga nasa ko i-share sa ilaha mm-hmm. if ever.
4: So mora to, you want to enroll for self-defense.
5: For self-defense.
4: So kumusta naman ang feeling, ang experience after?
5: Kuan to
4: the
5: siya.
4: Very first
5: so,
4: few.
5: Ang pinaka-first na kong ga-enrollan kay Muay Thai pa to siya before. Dili pa ko sa Mactan Combat Sports. Like, enroll pa lang on and off. Maraging muna na. Ning staff ko balik. Mm. And then, diha na ko sa Mactan Combat Sports, which is ang ako ang ga-enrollan is Muay Thai, then MMA, and then introduce na sa MUA ang Jiu-Jitsu.
4: O saan ang Muay Thai?
5: Muay Thai is 8-limb siya nga. Martial arts, like apilang imuhang elbow, imong knees,
4: mm-hmm.
5: so punches and kicks.
4: Okay.
5: Muna siyang Muay Thai. Mao siya'y difference kung kickboxing. Kaya ang kickboxing, kay combination man siya of punches and kicks.
4: Okay. And then, ang jiu-jitsu.
5: Jiu-jitsu, kuha na siya. Gentle art man daw ang jiu-jitsu.
4: Wow.
5: Pakatugon man ni mo yung muhang opponent. So, mao siguro gentle arts siya. Grappling ang jiu-jitsu. So, more on ground ang iyahang.
4: Mm.
5: Dili siya necessary nga mustrike ka.
4: Okay. Mao nang nasa mixed martial arts.
5: Yes.
4: Jiu-jitsu na. Mao nang naagin mo
5: na
4: sa
5: siya,
4: floor.
5: Mao na siya.
4: Alright.
5: So, from stand up to floor, to
4: okay.
5: ground.
4: Alright. Okay. Pila na ni katuig ni mo gibuhat, Rachel?
5: More than 10 years na.
4: Why did you last for more than 10 years when it's so good ra ka na you just want to learn for self-defense? Okay, baon na ka? Okay, kay baon na ko, ma-protect na ako kong self. Ganun naabot magiging kag 10 years.
5: Yeah, okay. Dirin ako sa Mactan Combat Sports nga. Murag na inspire ko. Okay. After 2 months, regyud nga, nag-train ko dira kay Ning-compete na ko diretso og jiu-jitsu.
4: Oh.
5: Nya, nakadaog din ko ato, nag-gold medal din ko. Siguro na nag-gara-gara na. Ay, murag para ako. Adjuday siguro ning sports.
4: Oh my God. Yeah, so after 2 months.
5: Na-enjoy yun na ko siya.
4: Mm.
5: So nag-una ko og compete og jiu-jitsu before pa ko ning-compete og kuan, og MMA.
4: Ah, okay. So ang akato nga time na ning-join ka, unsa ang pinasun si mong utok adto?
5: Gi-encourage ko sa kuang coach.
4: Okay.
5: Gi-encourage ko kay sila may makakita good kung naa kay potential niya. I think kanang easy ra ko makakuha sa itudlo sa ilaha kay basta interested ka kay murag dali ra ka gets.
4: Yes.
5: Nya concerned kanang murag ganahan jud kay kuaning sports.
4: Bitaw no, it shows good kay whenever you talk about it, even before I remember na kanang naa gyud joy sa imong face, no, imong airsoft and now this one, this kind of sport. Unya, this one is very kanang close to your heart because moopod ni ang imong gitudlo sa mga babae. And sa mga kids. Now, my question is, ngano specific to girls man, to women?
5: No gender man unta. So, all kanang pwede ni siya, all genders ang jiu-jitsu. Pero usahay, kay naamang good, especially kung girls, kay mix man good siya. And then, kuan ka, kanang contact. Diba? So, kanang kinahanglan mo body to body basta grappling kay namay hug-hug okay. Na iban girls nga dili sila comfortable
4: okay. Kung lalaki ang coach
5: ang ilahang partner
4: okay.
5: And sometimes kung nasa sila yung mga partner like kung married na kung nasa sila yung boyfriend kay dili mo subot ng ilahang partner na mo train sila kay nalagi mga lalaki
4: obitaw
5: diba? So para sa mga ingon ana sila so para at least na sila yung option ganahan sila mo train dili na sila magduha-duha. So, dili na mo kaingon nga, ay, ganahan ang tao ko, pero kuon mang good, kinamaulaw ko, or basin makuan, inana mga, pero kung maanad na sila kay musugot na gina sila nga na sila partner nga lain
4: kay makita na ko of course no kay whatever ako makita sa K-drama
5: yeah
4: mo I think it depicts real life makita na ko nagi lalaki nga mo train og babae so pwede gid siya you're just giving them an option na if di mo comfortable nga lalaki ang mo train ninyo babae ako ang mo train so I thought there is this something but yes no because to empower also women kay mas makasabot ka babae to babae.
5: Yes.
4: Unsay experience nimo, very first experience when you started, pila na ka years na trainer? Trainer ang tawag.
5: Yes. So coach.
4: Coach.
5: Kuan kay after na ko mo compete kay nag mo assist na mi sa mo ang coaches and then until nga mo handle na ko og class. So mga ano na jud siguro? Mag 10 years na.
4: 10 years na po.
5: Yes.
4: Kaya tama, you've been doing this for 10 years and then right at 2 months, nakadaog ka.
5: Yeah.
4: Oh, feeling great. Tinood nun, we have that, no?
5: Eh, imuha mo sa nang, ano, good ka na hinaguan sa di mo ba? Marag ka nang, malipay jud ka nga, at least kay saktura day to ko ang gibuhat. Wala rin ako nagpataka.
4: So, usay mga first few na imuhang madunggan from your mga students na mga babae, the very first time nga nag-train na ka, especially kung first timer po sila.
5: No, kana kay ano pa kayo na sila hamurag awkward pa kayo. Usahay bisan ka nang ang mga position lang mismo kay like kung mo mount ka like kanang nagsakay ka, naglingkod ka sa tummy sa imuhang partner. Di ba naghayang ka so murag nasa li mga naka inside sa ilahang guard which is in between their legs.
4: Okay.
5: So murag nasa li mo feel nga lain.
4: Okay
5: ra na, start ra na.
4: All
5: kanang
4: right.
5: Naatay koan, kanang naatay kanang particular nga buhaton which is kanang helpful kay ni sa inyo ha if ever. Kayo usahay ang purpose nila kay di ba ganahan ra sila nga wala jud kanang musulod nga ganahan ko mag-compete.
4: Yes, wala.
5: Ganahan ko makat-on, ganahan ko for self-defense or ganahan ko mo try kay na curious ko. Mo na ilang ikuan.
4: Okay.
5: Mo na ilang mga reason.
4: Naaba ni Shay kuan ka ng mga how do you call it kasi pwede na magkat-on na i-age
5: all
4: size
5: ages,
4: weight
5: good. Wala so, tayo gipili
4: tambo,
5: yes, wala tayo gipili nga sizes as long as ganahan ka basta kay sugdan lang yun ni mo ug adto dili ka maulaw mo approach lang ka sa coach pwede kaya silang masugod.
4: Mas common na tong makita ano, gaboxing, yes. Ano, no? Gaboxing, mga babae nagboxing, mga babae lalaki gaboxing. Mm-hmm. Ang uban of course, very common now, pickleball, very trend kaayo. Pero pila ka like naaba mo yung data, naaba mo yung datos nga pila ang like sa ano lang estimate no, how unsa ka kuan ang population diri sa Cebu or kumusta ang kini nga sport din sa Cebu ang jiu-jitsu
5: sa karon kay pero buyag kay nagdaghan na siya.
4: Okay,
5: at least siguro sa kung sa 100% kay maybe na nasa 60% ang na-introduce na gyud sa ilahang jiu-jitsu. Unlike before kay gamay ra jud kayo, that's why sa una kay kanang kinanglan pa mo travel sa lain nga lugar para dito ka mo compete.
4: Yes.
5: No, nana, pero karon kay Cebu alone kay pila ka promotion ang mukandak sila og para duwa.
4: Bitaw.
5: So daghan na gyud kayo.
4: Pila ka kanang adults no or mga women in one class ani in mo ha?
5: So ako kay ano man kanang lahi-lahi siya kay kung are diri sa balance kay sa balance wellness sa kickboxing kay ano man kasagaran kay babae kay ano sila kanang promoted sila nga kanang para friendly sa mga girls. Then kung arita sa magtan combat sports kay puro man siya ano lang martial arts. So mas daghan og lalaki sila. So ari ka sa women kay nasa siguro mo max siguro siya 10 ingon
4: ana. Wow, daghan.
5: Oh, at least daghan. No. Daghan sa bata.
4: Daghan sa bata. And speaking of bata, you're also teaching kids.
5: All
4: right.
5: Yes.
4: So you're teaching jiu-jitsu, Muay Thai,
5: jiu-jitsu kids. Yes.
4: All right. Jiu-jitsu kids.
5: Kickboxing kids. Ayan.
4: Okay. So you do kickboxing, jiu-jitsu, usa pa'y
5: kanang duha mo ako ang
4: yan. Okay. Yeah. So money ang ano, pila edad sa kids na nag-start og train?
5: 5 years old.
4: Okay.
5: Until 12 kay ang 13 kay pwede naman sila mo join sa adult.
4: Ah, all right.
5: Kay tag-as naman ang mga 13 years old karon, mas tag-as na kung estudyante sa kuha.
4: So, in ana no. So, unsay kuan po daghan pod ang mga bata
5: daghan
4: nga interested.
5: Bata.
4: So, kuan siya no kanang it's something no nga kinahanglan pod I think sa mga parents.
5: Yes.
4: Although there are so many, labi na kung summer break, there are so many summer workshops that we can do. But kani, this is like a failure, no? Because my daughter, 14 na siya now, I've been trying to, of course, wala mong gusto sa amo asa kong husband who's into kanang martial arts, no? Even kadi, ibsan gamay unta ba? So, yang igagaw, ang cousin is into martial arts. During summer, siya wala. But nice unta na mahuna-hunaan siya now. Why? Because of what's happening around us.
5: Yes.
4: No? The bullying. So, how important is this one, Rachel, sa mga bata karon?
5: Oh, sa parents kay mas nindot gyud no nga kanang aside sa kanang mga maayo nga kanang pakitungo sa lain nga ato ang itudlo sa ato ang kids. So mas better jud nga equip nato sila nga ma bully proof sila.
4: Ay, ganahan ko, bully proof.
5: Ingona na lang unta. So dili ta kanang unexpected mang yun siya good kung kanang wala ta kabalo sa panahon. So at least kay mas maayo kung naay nahibawaan ang ato ang mga bata. Para at least pang depend man lang sa ilang ogalingon to call an adult para makatabang sa ilaha.
4: Yeah, that diba? Can buy them time.
5: Yes,
4: yun.
5: Yes, no. Sakto. So importante kay siya sa mga kids kay at least ingunan na parehasan ng kanang madatugan ba sila karon kay mao man ipinaka first nga itudlo na mo kung sa jiu-jitsu nga lahi ra man gud siya kung striking nga mag start ka from stand up like punch kicks kay depende gyud kung unsa kadak-on ni mo hangkoan.
4: Okay.
5: What if ma kausahan kag sumbag dira kusgan kay siya.
4: Yes.
5: Wala na kay mabuhat.
4: Okay,
5: kung arita sa jiu-jitsu so helpful siya para ma kuan man gani mo makabuy time ka nga at least kay imo siyang mahold nga wala dili mo siya pasakitan yun, nga para kabalo lang ka
4: nga walay mahitabo sa nimo kay imo siyang nahold bitaw no nindot
5: or siya or kana kung madatugan kaniya at least kabalo ka mo escape dira kabalo ka mo hawa nga dili ka malata kay dako kayo or wala jud ka kabalo bisag gamay siya wa kabalo kung saon siya pag hawa dira nga situation.
4: How do you, as coach, how do you like train these kids to make sure na ang nasa ilahang mind, this is for self-defense. This is to at least help me keep safe and not to bully others.
5: Yes. So, mo na siya. Appeal na siya. So, once nga mo train taong martial arts, kay so, naan na sa parents, coaches, so, i-remind sila always nga mo follow yun always ang discipline basta nag-train kag martial arts. So feel na ko kay kung sa ako alang nga ano kay mga hinhin man ako ang mga estudyante.
4: Alright.
5: Okay. Pero once nga makita ni mo sila sa kanang during sparring kay dilin ni mo sila may bawaan nga kuan di siya kanang igunani day ni siya.
4: Liwat day ni mo. Soft spoken ngisingi sila si Rachel pero so why you go apps?
5: Kuan sila mga buutan jud sila. So naana sa parents ug sa coach, i-remind lang jud sila always nga this is for kuan lang jud self defense. Pero kasagaran sad sa ako ang mga kids nga nag-train kay mag-compete naman sila.
4: Oh, wow.
5: At very young age mag-compete na sila. So na ako'y nag-start siya 8 years old, ni compete na siyang jiu-jitsu.
4: So, asa sila ga-compete with amongst other
5: lain-lain yeah.
4: Oh, lain nga gym.
5: Oh, wow. Lain-lain nga affiliation.
4: Aha, alright.
5: Sa jiu-jitsu, kay daghan man diri sa Cebu. So, nasa G-Mall, nasa SM, nasa kana. Robinson's.
4: So, dako na ang jiu-jitsu na community here. Oh, so dili gyud siya kadang something really new, no? Because dugay gyud siya. Dugay na gyud siya nga sport. Yes.
5: But ang nailhan lang gyud sa mga parents sa kasagaran is karate, taekwondo.
4: Ayan. Yeah. Diba? So that's why to me, of course makadungog ko, but I've never, that is also why na, ganahan ko mag-guest ka to actually mapalanog, no, nga yes, sikat gyud karate, taekwondo, but we have jiu-jitsu na pwedeng kickboxing na pwede pod ma-learn sa ato ang mga kids. Ayan. O since it's like very important also this nutrition month, no, ang fitness and health. Unsa man ang training, basic, maybe not the kuan, pero unsa yung like preparation, what else do you tell your students para ang ilahang lawas, ilang kaugalingon is ready for the training?
5: So, kaon silag sakto and then enough nga tulog.
4: Bitaw.
5: Yeah.
4: Kesa kay...
5: Kaya magluyag yun na sila kung wala sila yung mga tulog sakto in the training.
4: Pero naku, magamit tibuok lawas, no?
5: Tibuok jud lawas. Lahi ragyan siya ang ano. Lahi sad ang iyahang... Lahi ang pamaol.
4: Lahi ang pamaol, no?
5: Kaya murag sa jiu-jitsu, magod kay aside sa imuhang body weight, ang body weight sa imuhang partner, imuhas ang idala.
4: Ah, bitaw. So, fair na kung try ko, ano, last pag na ko the next day. Rachel, absent sa ako. Bila ka oras ang training?
5: Usually, 2 hours.
4: Okay. So, like, kung sakto nga kaon, naamoy meal plan also na isulti nila or they can eat, we can eat anything.
5: Okay, ra. Basta sakto sa imuhang kuan. Murag, like, calories in, calories out. Enough calories in a day.
4: Ah, bitaw. Nainana, no? Marapag balanced diet. Na-include mo, involved na. So, balanced diet and enough rest. No, kay,
5: syempre. No, pinaka-importante.
4: Wapa ka na-pill din dito sa sparring. Kuyapan na kasimba ko. Kay kuwang ka sa katog.
5: Yeah, hydrate yun always.
4: Hydrate always.
5: Para likaisad sa mga cramps.
4: I know this is for self-defense. I know this will help us, no, to defend ourselves, to protect us. But what other things ang mabuhat aning ato ang gitawag og jiu-jitsu, kickboxing, the martial arts in general?
5: like sa sports, pwede sa mga career nila. If ever nga ka na dyan, ilahang ganahan. Kaya nanatay mga national team.
4: Yes.
5: Na mukumpit para represent at sa gawas.
4: Yes. Gani. So ikaw, you've joined. O sa'yo mo hangi apilan?
5: Na sa Dumao International sad siya nga event. Mm. So naana sila every year. Mm. Kapila dyan na sila sa katuig. Then na Relentless Asia. And then
4: kani mga naapilan ni Nemo. And then sila yung nasod ni
5: wala diri sila nag-help
4: diri sila but from other Asian countries also. How does it feel, how unsay feeling nimo no kana, so at that time representing Cebu, representing Cebu ka, unsay feeling whenever you do something and then bringing along ba of course your country or the city?
5: Aside sa kulba siya, kay ma-proud ka after. Mm. So, bisan unsa pa ang result niya, kay you're bringing the Cebu City.
4: Gani.
5: Like, or imuha, bisag imuha lang team, gani. Mm. Kay nindot na kayo siya sa feeling. Mm. Kay at least kay nasag kay ika. Para may inspire ang kasagaran, especially imuhang mga students. Mm. Diba? Kay mo may imuhang kuan to guide them, to inspire them, to motivate them. So, kinala ni pakita ni mo sa ilaha nga. Kanang nag-enjoy ka sa imuhang gibuhat. Mm. And then, you should be proud.
4: Betaw. Especially, no, kalik na also trending pod, no, sa social media. Kining Pinay athlete, no, si Alex Iala. Bongga, no. The things na iyang experience para mapildi si defending champion, no, na inana, no, kana you also have that feeling. So can nice ba that a very young age also the kids inyo po silang gitrain on how to join a competition. So even ang mga adults, ang women would compete with other koan sa lain nga gym. Oh, inana di ay kanindot ba?
5: Like ako ang daughter kay naka ano na siya nag start na siya compete sa.
4: Oh my God, so imong daughter is also into combat sports. So,
5: ako yahang coach. So join siya kung ari mi sa balanse kay mo join siya sa kung kickboxing class. So kung ari siya sa Mactan combat sports, naka-join siya sa kuan jiu-jitsu class.
4: So imo siyang gi-expose. Imo siyang kuyog-kuyogon or siya mismo ang niingon niya I want to join.
5: Siya.
4: Both.
5: Both. Pareho kay kanang kami man always may mag-uban per me niya. Bisan asa ko kay kauban jud siya. So murag mauyahan na dakan. Pero dili siya no. Dili siya kanang lakinon, hinhin siya.
4: Siya ang typical girl pod but
5: yes, girly pero. Pero kuan siya interesado jud kay siya sa martial arts.
4: So pila na siya ka years into martial arts?
5: I think kay nagsugod siya sa ako apas ang coach before sa Muay Thai kay kuan pa siya. 8 years old?
4: Ah, taod na.
5: Yeah.
4: Oh my God, ka-nice, no? Mag yun ako masuyaan, Rachel.
5: Nag-start siya na 8 years old. So, ga-Muay Thai na siya before.
4: Muay Thai.
5: Yeah, chubby-chubby pa siya ito. Like inighuman niya o training. Kaya diretso na siya. Mami, gutom ko. Ano na siya diretso.
4: No? How disciplined are you, Rachel? Because you've managed to maintain such a beautiful figure. For how many pila na ka years and nakoy karon lang nako nahibaw-an na tomorrow okay na mamaana na tomorrow is Rachel's birthday. Happy birthday, Rachel. Wag ko nakaandam, wag ko nakaprepare.
5: Okay,
4: but I'm very happy that you're celebrating your birthday here sa Servisyong Kavibe sa 93.1. But how disciplined are you for you to have inana nga figure?
5: Feeling na ko kay ano lang, tungod kay consistent ang training.
4: Oh, bitaw.
5: Then ga-handle pa ko kickboxing class, which is kung ako may tanan ga-handle sa ilahang pad works. Yeah, like kung more than 10 ang imuhang students during the day, so imo na tanang i-handle. So pila ka sila na sila rest, ako kay wala.
4: Wala. So pila ka oras ga martial arts. Pila man gyud? Like kung puno gyud, kung full loaded gyud imong schedule.
5: Siguro ang half sa kong day kaya ko ana siyang ikuan and the entire para na sa martial arts lang. Yeah, napakoy training inig evening.
4: Yeah, you have like mga other...
5: So, katong mo-train jud ko sa fighters training na mo.
4: Ah, alright. Yeah. Kanang para mo-compete.
5: Oh.
4: So, naakay gi-prepare for another...
5: Kanang, ano lang siya? Kanang,
4: it's a usual thing.
5: Maurag yun na siya. So, I think Tuesday, Thursday, and Saturday. So, evening kay mo na itin-train na mo.
4: Of course, Rachel, no? Naamang yung maabot mag sa panahon nung, ay, kapoy na ko. Naabot ka, ana? O wala pa?
5: Pero mangita naman yung muhang law. Kung naanad ka, kay mas kapoy siya kung wala kay buhaton.
4: Yeah. So, mura kag, you're the other way around nga. Wala gani, mura kag magluya, you're yeah. not feeling well.
5: Naanang gani nakuha kay before, kay aside sa ko ang martial arts, kay mag-workout pa ko, magto kami gym para mag-workout. Hmm. Kay kinanglaman sa mimo train, especially kung naay competition.
4: Betaw.
5: Kay kinanglaman ni mo para pakusog sad ba?
4: Shout out crew Rachel from Peter Castillon. Hello, let's go at Rachel, proud student Dallas Dale Sanchez Castro. Hello ninyo. So, 'di ba, can you imagine kanang you've been doing this for 10 years. Unya, wala gyud bisan usa ka adlaw nga ningingon ka nga nga kapoy ka and you wala ha, you're not wala ka nasakit but you're just tired, wala pa,
5: wala hinoon murag maka-absent ra siguro ko during training kung naay mga lakaw nga dili nimo malikayan pero yeah. kung kanang gikapoy ra gyud ka murag dili man kay usahay kay bisag naa kay injury kung kaya ra kay mo train man gihapon mi
4: yeah pero ang imong injuries mga ano lang
5: mga
4: mild
5: minor
4: that's a term minor
5: usahay kay kanang mga mura syag mabali gamay nga mabalik ra nimo imong tudlo kay okay ra tapan ra nimo.
4: Oh my god, Rachel.
5: Murag ko ano na siya, normal na nasa mo ang kuan, among evening class. Nga, uy, tempa. Murag nabali siya ato sa tapan. Okay, dayon.
4: You have do you have a kanang big circle sa friends or you
5: dili
4: keep small imong gikit na circle?
5: Yeah.
4: But your syempre imong mga friends, these are close to you, kay bao sila that you're into martial arts.
5: Kay ako ang mga friends nga kasagaran nga mauban kay
4: geek tungod sa martial arts. So but naay mga moments nga like for example nakasao sa kaano then kay bao sila then or what I want to ask actually is na ni so why og nagpalabad-labad nimo onya na.
5: Amurag kanang maka kuan mi ana maka experience mi ana kanang mugawa siguro nga wala ka ila ang tao sa imo ha like usual nga mga kanang intrimadita nga mga tao ba?
4: Yeah but you've never been simbako in a position where you really need to defend yourself wala pa pero buyag simbako
5: wala ra. See mao na akong giingon nga feeling nako kay kung you're into martial arts kay appeal sa imong disiplina nga kanang dili ko dapat magkuan di ko maguna-una kay luoy kay siya ko wala siya naibawaan ako naa
4: exactly.
5: Di ba murag ikaw sad mismo kay murag magpugong sag ka
4: bitaw no so ikaw like right now that I'm asking you that your solution is to walk away.
5: Yes.
4: Kutob sa kaya.
5: Yes.
4: You just walk away. Kutob sa kaya ni mo magpalayo niya nga di kanya mahilabtan.
5: Yes.
4: Palayo ka.
5: Yes.
4: On top of mind. Pero kay sakto no the moment na magpalabad-labad na maulagi ba? No? So, my question is, okay, ningsulti na ka, nga walay limit sa age, pero pila ang pinaka-edad-edaran nga nagpa-train na ni mo?
5: Nanay 50.
4: Oh, pero di siya tambok, di siya, ano...
5: Na ako'y na 40 plus, which is, ano sila, kanang mga tamsi-tamsi. Pag una kay Murag, feel nila kay dili gyud kaya.
4: Oh.
5: Nga nana. Pero once nga naana sila nga to kay kapoy man di ay.
4: Oh.
5: Murag may inana ba? Oh. Pero kaya nila.
4: Kaya nila.
5: Yeah. Nya, magka-interest sila kay kabalo man sila nga magamit nila.
4: Hmm. The reason why I've asked because it is a common knowledge na daghan jud no ang naa sa medyo na tamsi-tamsi
5: yeah.
4: na ano daghan gyud it's a common knowledge mo gyud na ang uban actually again boxing they'll take boxing kay mo daw makapagamay daw diba? So in ana ba so the reason why I've asked is this an option to lose weight?
5: Yes, kayo. Feel na ko kay mas ano siya mas dali pa siya kay mag-burn gyud imong calories doble kaysa sa kay tungod lagi kay aside sa imong body weight kay ang body weight sa imong partner
4: yeah.
5: and then cardio kay magnilayugay maya mo
4: oh,
5: so pinugnganay mo kusog diha so igo na paspas kay siya makagamay.
4: Namo, unag yun ni. Ay, nalang yun mo kahibo, nga nun, ningamay silang ganed. Ito na nalang jiu-jitsu. But so, diba? I mean, because mauman na good ang uban, ang ilahang mahibawan, if it's martial arts, no, for self-defense.
5: Yes.
4: Ang reason nga nung na-maintain nila ang maintain the physically fit sila, it's because of the training.
5: Yes.
4: So, na, again, mo na kumadunggan, pag boxing, di ba, mo gamay ka. May inana, no? Pag kuan, running, kay, di ba, mo gamay ka, oh, na may mga inana. But I've never heard, nga may ngon, pag jiu-jitsu, kay aron mo gamay ka, or kickboxing. Yeah. It's always pag jiu-jitsu, kickboxing, for self-defense. So, mas paspas, imagine bitaw tuod, duha ka weight ang naan, imong ipasaan. Yeah. Iyaha, o iko. So, okay, walk us through kung naan nata sa gym.
5: Or yes.
4: Sa ito na nasa
5: dojo.
4: Oh, walk us through nasa dojo. So naay naaka to train and then dili ikaw ang partner. Naay lain nga
5: mga students.
4: Ah, yes. So kamo may magpartner. Mm. So of course you teach us the basics, yeah. And then
5: and usually ako ang partner to show kay kato ako ang daughter. Mm. Siya may ako ang partner.
4: Mm.
5: And then moto ipalo nila.
4: Ah, bitaw no.
5: Then guide ko nila.
4: So now I'm like imagining it, Rachel, no. Feeling na ako interesting siya because of the fact na mura ka og maningkamot, no, to kasi syempre ma-match ba yamo.
5: Yung mga parihan man mi girl raman sa siya.
4: Mura kag maningkamot nga imo siyang mapildi ang term.
5: Yes.
4: Mapildi. Well, we know it's a training but mura kag maningkamot nga mapildi ka.
5: Yeah.
4: So mas naa siya yung murag reward,
5: yes,
4: immediately after.
5: Especially kung mabuhat ni mo ang technique nga gitudlo sa imuhang coach.
4: Wow. O diba? So interesting ka ayo. Ganahan gid ko nga mas masabtan bitaw. Kay at a lot of our listeners, Rachel, nanan sila sa mga age na to. 40 yeah. Pataas, yes. No? And naa sa weight na ko. So, I'm sure mo na yung na-feel sa mga naminaw sa radyo, sa ito ang AMFMPA, sa mga nagtanaw, sa ito ang live streaming. Langga na da, Rachel, tambok na kay ko, dili na nako kaya. Tigulang na ko, dili na nako kaya. Well, as what Rachel said, na walay edad, pilion. For as long as there is interest, no? And paspas ko nung makapaniwang man.
5: Yes.
4: Oh.
5: Paspas dyan kayo.
4: What do you think? What do you think? Jiu-jitsu na. So, asa man ang mga, like ikaw, you're connected sa Mactan Combat Sports. Asa man ni Dapit?
5: Ang Mactan Combat Sports, kay naa siya sa Bangkal, Tigahon.
4: Okay.
5: So, kung tagalapo-lapo sila, kay kuandro na siya. Unahandro na siya sa Camellia Homes.
4: Okay.
5: Sa Bangkal.
4: Open siya from what time till what time?
5: Open siya, depende sa class.
4: Okay.
5: So, pwede na sila ka-check nga sa page sa Mactan Combat Sports para pangayo sa schedule.
4: So, that's Mactan Combat Sports, mga kavice.
5: So, ako ang class is Saturday, Sunday. 2 p.m. mag-start.
4: So, 2 p.m. Pwede ra mo walk in.
5: Yes.
4: Hindi siya necessary nga mo enroll. Hala, pwede ra.
5: Sila ka-try sa, kung ganahan sila, session lang. Okay, walk-in lang sa Taron.
4: Nanindot. So, if mag-content mi, na mo, ato may mga DJs,
5: yes,
4: no? Sa imo ang klase,
5: kaayo.
4: Pwede kaayo lang. Ato nang i-content being, jiu-jitsu ta dito with Rachel Tobiano. Ato nang suwayang, ganahan ko, una, excited si Gab. Mas magamay ko no, Gab, for sure, mo gawas imo mga abs. Yes.
5: Karate to siya, dito siya jiu-jitsu.
4: Wrong na ka din ang dapita. Boxing ka na.
5: Kickboxing na siya. See, mas nice good ang jiu-jitsu may try.
4: Oh, kaya ang jiu-jitsu mo man itong ganaan, layog-layog, yes, mo dito sa floor. Muna ko makitaan sa mga series. Oh, mga inana man.
5: Oh, sahay kay ilahan na itong gikuan. Appeal na sa mga romantic nga.
4: Yes. Sakto ka. Now I've realized, nga nung siya per me, ako makitaan because there is physical time.
5: Maghaghag.
4: Ana, lagi man. Nasakto na yun na yun. Mauna. Oh. So, di ba, nindot kayo. So, that's every Saturday and Sunday, 2 p.m. Mactan Combat Sports. And then, sa Balance Wellness Hub.
5: Sa Balance Wellness Hub, kay naa siya sa may Escario, sa may Capitol. And then, so, na daghan na sila classes dira if ever nga pwede rasad sila mo walk in.
4: Okay.
5: So ganahan sila mo try na sila kuan na sila calisthenic, mat pilates, na sila yoga, groundworks like kanang mga parkour. And then kickboxing and jiu-jitsu kids. All right. Also.
4: What diha ang kids?
5: Yeah.
4: All right. Ang Mactan Combat Sports mo lang women.
5: Nakoy kids before sa Mactan Combat Sports pero sa summer ato siya.
4: Okay.
5: So karon kay na ako sa sa Balance Wellness.
4: Unsa oras imong class?
5: So ako ang classes nga to Tuesday until Sunday.
4: All
5: so
4: right.
5: Tuesday, Thursday kay 9:30 a.m.
4: Mm-hmm.
5: Mag-start.
4: Okay.
5: And then followed 11 and then Wednesday and Friday evening na siya. So oh. Para sa mga kanang mga trabahante nga oh. After na sa trabaho mo
4: pwede din to.
5: Na siya. 7:30 ako ang class nga to.
4: Mm-hmm. You also do private training.
5: Yes.
4: Ayan. So kung
5: mau busy kayo ang day kay sa mga vacant na nako sila ikuan isolod.
4: Isolod mo.
5: So kasagaran na akong kuan private kay mga mommies.
4: Ah, ano pa private?
5: Yeah,
4: pagka private training ka lang ta ni Rachel. Ay, couple.
5: Na.
4: Uy, couple. Charot.
5: Like, oh, at least imuhang partner kay imuhang kuan.
4: Yes, imuhang lalab. So, pwede kanilang i-reach. Ah, sa kanila ma-contact. Of course, yung official Facebook
5: yes,
4: page.
5: Yes, there's ako ang page.
4: Ayan. But if ganahan mo nga, like in a gym, in a nga setup, there's Mactan Combat Sports
5: and Balance
4: Wellness Hub. And then, pwede rin ninyo atangan dito si Rachel sa iyang schedule, sa iyang class.
5: Yes. Sa klase lang ko atangin. Oh, sa klase.
4: Ayaw siya atangin. Ayaw taon. Ayaw taon. Mapiti. But I mean, pwede you can like drop by there. Kaya yes. Pwede rin walk in. And then dito na mo pwede if you're interested ever you're interested na mag private training no I'm sure na ay mga naminaw sa ato karon nga dili pud sila komportable nga naay daghang tao
5: yes.
4: Or naay laing tao so adto sila magpa private training sila. Is there anything na gustong i-promote pa ni Rachel? Go.
5: So ano lang kanang train lang mo kung bisag asa siguro as long as maka-start lang mo kung ganahan mo train like kanang dili siya masugdan kung dili mo mo commit
4: kanang.
5: Okay so bisag mo try lang sa mo karon ikuan sa i-test lang sa ninyo kung okay ba para sa inyo hang lawas so bisag asa bisag dili siguro sa ko okay ra kaayo basta kay ma-equip lang jud inyo hang kaugalingon bisag unsa inyo hang reason like pasingot lang or ganahan ka makatuon or ganahan ka para ma-share nimo sa imong family maka-protect ka sa ilaha sila sad mismo matudloan nimo and then train na lang sad sa mo kung ganahan mo mas maayo
4: yes diba so ganahan ko sa imong giingon nga di siya masugdan kung dili ka mag
5: kung
4: di ka mo commit so I think that's the first one yun sa training na to no mo commit una ta that you want to do this and then mo na dayon na diha na dayon nimo
5: magsugod
4: diha na nimo naganahan dayo ko ani this one fits me
5: yeah. Tunga lang jud sa class
4: tunga lang
5: then
4: sa
5: kami
4: class.
5: Na bahala sa imo ha
4: ayan Rachel, I'm so happy yeah. Na nakita ta pag-usab. Thank you for saying yes to this one.
5: Ay, it's an honor. Basta ikaw.
4: Dugaya na namo
5: last. Happy sa kayo ko kay. Dugay na 18 years
4: 18
5: na.
4: 18 years.
5: Yeah, mag 18 years na ako ang baby.
4: I know.
5: Dito siya baby.
4: Na siya baby na kay dalagita.
5: Yeah.
4: But I'm very happy na nakita ta and now na nakita tag balik seeing you doing the things that you love or that thing that you love and giving you that spark sa imuhang face no maka tinuod jud makabata gyud ning doing your passion no mao gyud na I'm so proud of you
5: yeah,
4: of course
5: you.
4: No karon nga nag connect og balik I will be there sa unsay mga you need unsa pwede ra gyud ta mo promote dinhi let us know unsay pwede na kong matabang nimo but of course sa mga naminaw karon o inyong mga kids or kisan kamo pwede mo mo enroll didto pangitaan ninyo ang schedule watan ninyo ang schedule ni Rachel Mactan Combat Sports and Balance Wellness Hub and if ever you're interested again for private trainings pwede niya siya dito i-meet sa iyahang class sa iyahang session sa iyahang schedule so that kamo na yung mag-istorya
5: yes, sabutan lang na nato
4: ayan nakay shout out greetings go ahead
5: shout out to my daughter and to my co-coaches sa Balance and our head coach sa Mactan Combat Sports yeah and our boss amo ang buutan nga boss
4: hello ninyo thank you so much for always supporting Rachel amping kanunay
5: thank you kaayo sa pag-invite
4: and I will see you around
5: yes
4: ayan
5: mag-jujitsu pa ta
4: lagi mag-jujitsu

0: ngayong ating sakaninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
3: Alas 5.14, maayong hapon, pag-usab mga ka-vibes. Lain na pod nga simana, nga to ang sawan, adlaw karon nga Lunes, July 6, 2026. Nang hinaot mi nga, naamo sa Kapiskay karon. Ako si Neda Avignante Esguera, mo arangkada na pag-usab ang mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Arangkada Balita na! Formal nga gipili si Senador Francis Chiz Escudero is a presiding officer sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Sa botasyon nga gihimo sa Senate Impeachment Court, 12 ka mga senador ang mipabor nga si Escudero maoy mangulo sa pagdumala sa impeachment proceedings. Apan sa wa pa ni mahitabo, gi-question ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagpili og presiding officer sa Senate Impeachment Court pinaagi sa pagpatunghag point of order. Matod ni Cayetano, ang Senate President ang angay nga mo preside sa impeachment court tungod kay maukini ang gilatid sa konstitusyon og dili na internal rule sa Senado. Opisyal nga gitudlo isi presiding officer si Senator Chiz Escudero sa boto to nga 12 batok nga 12 kabuok ang pabor. Sa iyahang opening speech sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong Hulyo 6, gipasi ugda ni Senate President Sherwin Gatchalian nga tumanon niya ang iyang katungdanan nga patas ug matinud-anon. Matod ni Gatchalian, klaro ang ilang pagpanumpa isip mga miyembro sa impeachment court nga maghukom nga walay pinalabi ug subay sa konstitusyon sa mga lagda sa Senate Impeachment Court ug sa mga ebidensyang ipresentar sa duha ka habig. Sumala ni Vice Presidente Sara Duterte nga walay importansya ang opinyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagpadayon nga impeachment proceedings bato kaniya. Kinihuman musugyot ang presidente nga ang Vice Presidente angay mutambong personal sa iyahang impeachment trial. Matod ni Duterte, ang pagpili ug pagpatambong pinaagi sa legal counsel imbis nga personal dili nagpasabot nga mikunhod ang iyang accountability o kuwang siya sa transparency. Dugang niya, ang maong desisyon kabahin sa legal nga estratehiya sa iyang depensa o dili angayng hubaron nga paglikay sa proseso. Gipagawas na sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang hulagway nila ni Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor o Joseph Espiritu. Si Marcoleta dihang nagpapili pagkasenador, gihatagan kung gitahagan og pundo para sa eleksyon nilang Defensor o Espiritu nga ningabot og kapin si 30 milyones pesos sinungdan nga gikasuhan sila og plunder. Alas 5.17, balitang lokal, 13 anyos nga giingong luyo sa Inayawan School Threat, ipaubos sa DSWD intervention. Ang detalye, ihatod ka nato sa ato ang CTU main intern, Jessery Ugsimar.
4: Ipaubos sa Department of Social Welfare and Development or DSWD ang usa ka 13 anyos nga lalaki sa intervention program alang sa mga kabataang nakasupak sa balaod human kinigiyong luyo sa online threat batok sa Inayawan National High School. Nasairan sa mga otoridad nga ang minor de edad usa ka kaning estudyante sa maong eskwelahan ug miangkon sa paghimo sa hulga pinaagi sa usa ka dummy Facebook account. Matud pa, gibuhat niya kinitungod siyang kasuko ngadto sa pipila ka kaning magtutudlo ug sa principal sa eskwelahan. Giklaro usab sa mga otoridad nga walay armas ang menor de edad ug wala kini kapasidad sa pagtuman sa mga hulga. Sa pagkakaron, ubos sa kustodiya sa Barangay Inayawan, GAD or Gender and Development Office ang bata ug itugyan sa DSWD alang sa assessment, intervention ug rehabilitasyon. Jessery ug Simar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat Jessery ug Simar. Mabdos nga babay ug bata na angol sa banggaan sa tricycle ug minicab sa Argao. Atong dawato ng report sa atong City Humane Intern Ninya Toring.
0: Naangol ang usa ka 33 anyos nga mabdos nga babay ug usa ka batang babay nga nagidad og mga duha hangtod tulo ka tuig human sa panagbangga sa usa ka tricycle ug minicab sa Barangay Lamakan, Argao, Cebu alas 11:30 kaganihang buntag Hulyo 6. Ang mabdos nga biktima nga residente sa Barangay Talaga, Argao nagreklamo og pagpamanhod og pagkurog sa tuo nga bahin sa iyang tiyan human sa aksidente. Miresponde dayo ng mga personnel sa Argao MDRRMO aron hatagan og unang tabang ang mabdos nga babay ug ang bata. Sa pagkakaron, wala pagipagawa sa mga otoridad ang dugang detalye bahin sa ilang kahimtang. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon aron mahibal-an ang hinungdan sa maong aksidente. Ninya Toring, City Humane Intern, nangalagad aron makatud sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Ninya Toring! Alas 5:20 padayon ta sa tuang mga balita na dakpan na sa kapulisan ang 40 anyos nga lalaki nga gipasangin lang mipatay sa iyang live-in partner og miangol sa amahan sa biktima sa nahitabong pagpanunggab sa sityo Dapdap Barangay Dumlog, Toledo City. Base sa investigasyon, nahitabo ang insidente alas 9 sa gabi ini atong Hulyo 4. Diin giingong mingsulod ang sospek nga si Cyril Cabaluna sa balay agi sa kusina. Samtang nag-andam og panihapon ang iyang kapuyo nga si Anant Raya Manyakap, 33 anyos. Kalit siyang gisulong o gidunggab gamit ang gunting. Naigo ang biktima sa agtang naong og ilog liog. Misuway og tabang ang stepfather sa biktima nga si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos. Apan nailog sa sospek ang puthaw nga iyang gigamit og mauy gihapak usab ngadto sa tiguwang. Gidaladayon sa Manyakap sa si Manyakap sa Toledo City Hospital apan gideklarar siyang patay sa attending physician. Samtang si Rizal luwas sa maong pag-atake. Matod sa kapulisan, gituuhang grabing pangabubho o selos ang motibo sa suspect. Human sa insidente, milaya si Cabaluna apan nasikop siya alas 7:20 sa buntag Hulyo 5 sa Barangay Cambag-og, Toledo City, pinaagi sa hot pursuit operation sa Toledo City Police Station. Positibo siyang giila sa ama-ama sa biktima nga si Rizal. Ang suspect anaana sa kustudiya sa Toledo City Police Station ug giandam ang kasong murder ug physical injury bato kaniya. Samtang usa ka high value individual kun HVI nga delivery rider ang nadakpan atul sa by-bust operation nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 kun PDEA 7 ug Mandaue City Police Office Station 2 alauna 23 sa kadlaw ni adtong Hulyo 5, 2026 sa Aboites Road North Reclamation Area Barangay Subangdako Mandaue City. Ang nadakpan si alias Bengbeng, 40 anyos, residente sa Sitio Visayan A, Barangay Subangdako. Nasakmit sa mga operatiba ang ituuhang shabu nga gibanabanang mutimbang og 50 gramos nga adunay standard value price nga 340,000 pesos. Apil sa mga ebidensyang narecover, ang duha ka heat sealed plastic sachet nga adunay gibanabana nga 0.10 grams sa gituuhang shabu nga gibaligya sa operasyon og lain pa nga gamay nga putos og usa ka not tied og heat sealed plastic sachet nga adunay 50 gramos nga maong illegal nga droga. Nakuha usab ang marked by-bust money, brown envelope, belt bag, identification card, cellphone ug usa ka motor. At ubangon sa suspitsado ang kasong paglapas sa Section 5 ug 11, Possession of Dangerous Drugs, Article 2 sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. alas 5:24, padayon ta nagkantidad og 2.6 milyones pesos nga smuggled nga sigarilyo na kuha sa mga pulis sa Villa Hermoso, Negros Oriental. Ani ang report gikan sa to ang UPCOM intern Hana Alusin.
1: Nakumpiska sa mga pulis sa Valle Hermoso Municipal Police Station ang 2.6 milyones pesos na smuggled cigarettes niadtong Sabado, Hulyo 4, human sila nakadawat og tawag gikan sa Gihulngan City Police Station na nagpahibalo sa paglabay sa duha ka mga sakyanan nagdala og illegal na sigarilyo. Gigukod sa mga pulis ang duha ka Toyota Revo black ug maroon gikan sa Gihulngan City paingon sa Valle Hermoso, apan sa wala pa maabot sa checkpoint sa barangay Poblasyon ang duha kasakyanan na aksidente sa line-line lugar. Nawad-an og control ang Black Revo og naaksidente sa barangay Puan diin na nahulog ang mga illegal na sigarilyo gawas sa sakyanan. Samtang ang Maroon Revo naaksidente sa railing sa dalan. Ang mga driver og pasahero sa duha kasakyanan gidala sa Valle Hermoso Rural Health Unit alang sa pagtambal o gipailalom sa hospital arrest. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Hana Alusin! Gipahimangnuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang mga driver sa public utility vehicles kon PUVs nga likayan ang pag-vlog, paghimog social media content ug paggamit sa social media samtang nagmaneho. Subay sa giya ni Department of Transportation DOTR Secretary Giovanni Lopez, gipahinumduman ang mga driver ug operator nga ang paggamit og mobile devices samtang nagmaneho dili ubos sa Republic Act number 10913 o Anti-Distracted Driving Act. Si Attorney Vigor D. Mendoza II, chairman sa LTFRB, nagkanayon nga gipalig-on sa ahensya ang pagpatuman sa balaod aron mapanalipdan ang mga pasahero, pedestrian ug uban pang tiggamit sa dalan batok sa aksidente nga resulta sa distracted driving. Matud pa niya, kini nga inisyatibo na hiuyon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hugot nga pagpatuman sa mga balaod o regulasyon sa kaluwasan sa kadalanan sa tibuok nasod. Giandam na sa LTFRB ang memorandum circular nga nagmando sa mga operator sa PUV nga siguruhon nga ang ilang mga driver motuman sa balaod. Gipasiugdahan kini tungod sa nagkadaghang mga driver nga nag-vlog o naghimog social media content samtang nagmaneho nga dili lang paglapas sa balaod kundili nakapakyas usab sa katuyuan nga mapugngan ang kadaot ug kamatayon tungod sa distracted driving. Alas 5:27 na, gipalapdan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang panalipod batok sa pisikal, verbal ug digital nga harassment. Pinaagi sa usa ka gisugyot nga komprehensibong anti-bullying ordinance nga mag-institutionalize sa mga lakang sa tunghaan ug komunidad. Si Konsehal Annabel Quizon, principal author sa maong ordinansa, mipahayag nga ang tumong mao ang paghatag ug mas lapad nga proteksyon dili lang mga tinun-an kundili apil na usab ang mga residente sa dakbayan. Ang draft sa ordinansa nahimo na bisan pa sa wala pa mahitabo ang insidente sa pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Ang ordinansa naglatid og framework nga nakabase sa Anti-Bullying Act of 2013 og Safe Spaces Act og naglatid sa mga mekanismo alang sa pagpugong, pag-report, pag-abag og silot sa mga makalapas. Lakip na sa mga probisyon ang pagtukod o hotline alang sa report sa bullying o ang pagpatuman sa anti-bullying policy sa mga kumpanya sa dakbayan. Alas 5:28, auto o bike o big bike nga motorsiklo nagbangga sa Toledo City. Atong dawaton ang report gikan sa tuang City Humane intern Michelle Baino.
0: Nagbangga ang usa ka auto ug big bike nga motorsiklo alas 10:50 sa buntag kagahapon Hulyo 5 sa National Highway Barangay Magdugo, Toledo City. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Toledo City Police Station, nagpadulong sa samang direksyon ang duha ka sakyanan diin naa sa unahan ang auto. Pag-abot sa dapit sa insidente, misignal ang driver sa auto nga muliko paingon sa wala ug mihunong sa makadiyot aron masiguro nga hawan ang dalan sa dili pa muliko. Apan, ang driver sa motorsiklo wala dayon makamatikod. Sa pagsulay niini nga malikayan ang bangga, gipaliko niya ang motorsiklo paingon sa wala nga bayin sa karsada, apan nabanggaan gihapon ang auto. Tungod sa impact, misimang ang motorsiklo ngadto sa daplin sa dalan ug natumba. Luwas ra ang duha ka driver apan ang duha ka sakyanan nakaangkon og kadaot nga wala pa matino ang kantidad. Michelle Baino, City Humane Intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Michelle Baino. Og naghimo na usab og kasaysayan ang Pinay tennis star Alex Iala human mapildi ang defending Wimbledon champion og number of world number 3 nga si Iga Swiatek sa score nga 7-6 og 6-2 aron makaabante sa round of 16 sa the championships Wimbledon. Nabawi ni Iala ang unang set pinaagi sa tie break human sa kapin usa ka oras nga duwa. Sa ikaduhang set ming sugod siya og kusog pinaagi sa 4-0 nga abante og nagpadayon ang iyahang dominasyon hangtod makuha ang kadaugan. Kini ang unang higayon nga nakaabot si Iala sa round of 16 sa usa ka grand slam sa iyang propesyon nga karera. Sa iyang profesional nga karera, sunod niyang atubangon si Jasmine Paolini. Tungod sa maong kadaugan, nanguna si Iala sa ilang head-to-head record ni Swiatek 2-1. Human usab niya mapildi ang Polish star sa Miami Open. Samtang si Swiatek maoy midaog sa ilang panagsangka sa Madrid Open. Alas 5:31 na ug mo kana ang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon ning adlaw Lunes, July 6, 2026. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones mosunod na. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Kini si Neda Avignante Esguerra nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.
2: Music Radio. Ani ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninya Corpus.
5: Bukas sa Filipino Tennis Pride Alex Iala. Tuloy ang makasaysayang laban sa Wimbledon Round of 16.
6: Bago pa man ang magtagisan sa paglilitis ang prosecution at defense panel, muli na naman nagkaroon ng tensyon sa pagitan mismo ng senator judges. Ang tema ng bagong episode ng Senate Flicks, ang usapin sa uupong presiding officer. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
7: Na tila si Senator Alan Peter Cayetano mismo ang kumakastigo sa pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Kanina nakita natin sa pagbubukas ng paglilitis na tila si Senator Peter Alan Peter Cayetano pa mismo ang nagsasabing dapat si Senate President Sherwin Gatchalian ang manatiling presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa isang point of order, kinwestiyon ni Cayetano ang adoption ng Senate Resolution No. 430 na nag-aamyenda sa impeachment rules para payagan ang ibang senador na mamuno sa paglilitis. Sinang-ayunan ito ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. Ani ng magkapatid, malinaw sa 1987 Constitution na ang Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial, maliban na lamang kung Pangulo ang nalilitis. Pero nanindigan si Gatchalian na legal ang amendment dahil may quorum noong June 3. Dagdag pa niya, dapat ang usaping ito ay sa plenaryo tinatalakay at hindi sa impeachment court. Ayon din kay Senator Kiko Pangilinan, walang sinabi sa saligang batas na dapat Senate President ang tumayo tumayo sa paglilitis ng Vice Presidente. Binigyan din niyang may karapatan ang Kongreso na bumuo ng sarili nitong mga patakaran. Matapos nga ang mainit na diskusyon kanina ay naihalal na formal si Senate or si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Samantala kanina no, bago matapos yung impeachment trial ngayong araw, ay itinaas ni Senator Alan Peter Cayetano yung suhestyon na posible niyang ilakad sa Sandigang Bayan ang pagdating nga doon sa usapin ng pagtayo at pagboto ng dalawang senador na kasalukuyang may hinaharap ng mga kaso. Ito nga sina Senator Rodante Malcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Yan ang ating aabangan no, sa mga susunod na araw ng paglilitis kung may hahantungan ba or may kahantungan ba ang suhestyon na ito. Jack?
6: Angela, mabilis na tanong lang. No? Kumbaga nag-adjourn na, tama, bukas na itutuloy itong impeachment trial. So ano yung mga napag-usapan lang at napagkasunduan kanina?
7: Jack, bukod nga doon sa matagal na usapina ng pag-upo ng presiding officer kanina ay nagbigay ng opening statements yung parehas na kampo. Nagbigay rin ng opening statement ang presiding officer parehas nung noong si Senator Sherwin Gatchalian pa ang nakaupo at si Senator Francis Cheese Escudero. At kanina napag-usapan rin bukod dito yung sealed BIR box na ipinag-utos na ni Senator or ni presiding officer Senator Cheese Escudero na ibalik mismo sa Bureau of Internal Revenue dahil anya, hindi pa naman ito kasama doon sa mga minarkahang ebidensya na isasama sa paglilitis. Jack?
6: Yung tungkol sa botohan, kung may iwan bang 16, napag-usapan din ba kanina yan?
7: Jack, pagdating dyan sa threshold, no, yan ay patuloy pang pag-uusapan. Tingin natin sa mga susunod pang araw dahil meron pang ang mga tinataas. Yung katulad na lamang nung pagtataas kanina ni Senator Alan Peter Cayetano na isama pa rin yung dalawang senador na nahaharap sa mga kaso. No. So yan ay patuloy pang pag-uusapan sa mga susunod na araw. At wala pa tayong klarong sagot kung talaga bang panghahawakan yung 16. Pero definitely, sinasabi nga ni Senator ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na sa saligang batas, 16 ang nakalagay, 2/3 ng lahat ng senador. Jack?
6: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
8: Dismayado ang grupong bantay Senado sa hindi paglitaw ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis sa kanya sa Senate Impeachment Court. Isaan nila itong pagpapakita ng kawalang respeto sa bayan, sa impeachment court at sa proseso. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
9: Nakadidismaya at nakakabastos na. Yan ang naging reaksyon ni Bantay Senado Convener Professor Clive Argüelles sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Anya, nasayang ang pag-aabang ng taong bayan na magsalita siya hinggil sa mga paratang laban sa kanya. Pero tila baliwala ito para sa Vice Presidente.
10: It's very disappointing and it feels disrespectful na yung Vice President na hindi sumipot at nagtatago sa sarili niyang paglilitis, no? Yung buong paghahanda na to, yung buong paghahanda ng impeachment court, yung buong paghahanda ng House Prosec, ng Defense at ng mga ordinaryong mamamayan din, kagaya namin sa Bantay Senado, eh paghahanda po yan para sa kanya, napakawag paliwanag, magbahagi ng kanyang panik doon sa mga seryosong paratang sa kanya.
9: Simula ng buksan ng talakayan sa impeachment sa House Justice Committee, walang pagtatangging narinig mula mismo kay VP Sara. Ayon kay Argüelles, marahil nahihirapan ang bisi na itanggi ang mga ebidensya laban sa kanya, kaya no show pa rin ito.
10: Mahirap din kasi siguro sa panig ng Vice President na tanggihan ito kung yung mga ebidensya so far ng House Prosecution, medyo may mga batayan at malakas din, no? Halimbawa na lang yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ang ebidensya ay mismong mga pahayag niya, mga public na pahayag niya, at sinabi niya din naman na no joke, no joke, diba?
9: Samantala, nananatili ang paninindigan ng palasyo sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa kahalagahan ng pagharap ng bise sa impeachment court.
11: Kung may kinakailangan pong sagutin, ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan, ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
9: Nilinaw ng Malacanang na hindi makikialam ang ehekutibo sa responsibilidad ng Senado sa pananagutan ng isang mataas na opisyal ng bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: No show ang Vice Presidente sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial ngayong Lunes. Bagamat kinatawan siya ng kanyang counsel, naniniwala ang House Prosecution Team na ang hindi personal na pagdalo ng Vice ay nagpapakita lamang ng kanyang tunay na karakter. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
7: Jack, utang ng araw ni VP Sara sa publiko na sagutin itong mga alegasyon na binabato sa kanya sa pagsisimula nga ng impeachment trial laban sa kanya ngayon sa Senado. Pero hindi na nga ito natuloy dahil umaga pa lang na kumpirma na na hindi dadalo ang bise dito sa Senado. Una nang nagbigay opinyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung siya ang nasa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte, pipiliin niyang harapin ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Ayon sa mga spokesperson ng prosecution team, binoboses lamang ng Pangulo kung ano ang saloobin ng sambayan ng Pilipino.
12: While we respect that the decision ultimately belongs to her, no? But we fully understand where that sentiment is coming from, no? Because it would show respect for the Constitution, respect to the impeachment court, and ultimately respect to the Filipino people who are demanding answers.
7: Kanina kinumpirma ng kanyang defense team na hindi personal na dadalo ang bise matapos isyuhan ng order ng impeachment court para dumalo ng personal o marepresenta ng kanyang abogado. Bagamat nirerespeto ng prosekusyon ang desisyon ng bise, mas mainama nila na magpakita siya matapos ang mga maanghang na pahayag sa media.
12: It will also speak about the character of the respondent, no? It will only show that she's really seriously taking these allegations. Pag dumating at humantong sa impeachment court o sa Senado, ay ang sabi niya, ready na po sila for bloodbath. So I guess that would also reinforces again her earlier position that she's ready.
7: Nilinaw din ng prosecution team na hindi mabubura ang paghahabol sa accountability kahit pa maisip niya na bumaba sa kanyang posisyon.
12: The trial must continue because the resignation does not automatically condone the acts committed as indicated in the articles of impeachment. Kailangan pakinggan ang ebidensya.
7: Sinigundahan din ito ni Private Prosecution Member Attorney Jay Tolosa. Hinalimbawa niyang naging guling noon ng Korte Suprema sa isang administrative case kung saan hindi naging hadlang ang resignation sa proceedings.
12: Dalawa ho ang penalty under the Constitution, no, sa impeachment, no, removal and perpetual disqualification from holding public office.
7: Para sa prosekusyon, mawala man ang titulo kay VP Sara. Hindi nito mabubura ang mga aligasyon pang articles of impeachment at ang mandato ng Senate Impeachment Court na dinggin ang mga ebidensya laban sa kanya. Jack, diretsahan na nga rin sinabi ni House Prosecution Member at ML Partialist Congressman Laila De Lima na kawalan ng respeto o disrespect itong naging desisyon nga ni VP Sara na hindi magpakita ngayong araw sa kanyang trial. Kaya umaasa siya na magbabago pa ang isip ng bise dahil pagkakataon ng araw ito na ibinigay sa kanya para madepensahan ang kanyang sarili. Habang dinescribe naman ng kapwa House Prosecution Member at Bicol Saro Congressman Terry Ridon na pagtakas sa accountability itong ginagawa ni VP Sara. Narito ang kanilang pahayag.
13: Well, that's an abdication of accountability. It's not a false prosecution anymore. You're asking her to attend. It's the Senate impeachment court. The bloodbath starts today. If she's not coming here, then I thought she was going to bring the blood back to everyone else.
14: For me, that is a manifestation of disrespect. So, sana magbago pang isip niya because this is a chance being given to her. Yes, she can be represented by counsel in everything and on every issue that arises during the trial. But ito rin, kung makita siya dyan, na nag-attend, nag-appear, makita na interesado din siya sa kanyang cause, which is of course for acquittal.
7: Jack, Bagamat nga hindi nagpakita totally itong si VP Sara ngayon dito sa Senado, eh hindi naman daw nangangahulugan na hindi na talaga natin siya makikita pa sa ibang trial dates. Pero paglilinaw kanina ni Attorney Michael Poa, eh hindi rin nila mabigay o hindi rin sila makapagsabi ng eksaktong araw kung kailan ba natin makikita dito sa Senado ang vice, dahil ayon sa kanya, parte raw ito ng kanilang legal strategy. Jack?
15: Isang tanong lang, Marino. Alam natin na sinabi nga na ibabalik nga sa BIR yung sealed box. Ito ba ay iaapela pa ng prosecution team?
7: Jack, sa mga oras na ito, wala pa tayong naririnig, no, mula sa prosecution team tungkol nga sa pag-aapela sa BIR box. Pero mamaya nga, eh, meron daw press con, at dito natin naabangan, no, kung masasabi ba natin na aapela ang prosecution sa BIR box, dahil sa mga nakaraan nga, no, na mga press briefings mula sa prosecution team, ine-emphasize nila kung gaano nga raw kahalaga at crucial ang kahon nga ng BIR box na naglalaman ng tax records ng BIR at kanyang asawa. Jack?
15: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
8: Anti-corruption run isinagawa ng mga runners sa Ayala Avenue, Makati para sa pagilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte.
15: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
8: Arangkada Balita.
16: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
17: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center, dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat, dahil bawat buhay mahalaga.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Delivery! Maria Jose!
20: Akin yan? Ang laki ng box!
19: Surprise!
20: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
19: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
20: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
21: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
24: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
25: Itong calamity noon, dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
23: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo, kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
24: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
23: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
26: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
27: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
28: Narito na ba?
6: Hindi dumalo sa unang araw ng kanyang impeachment trial si VP Sara Duterte. Tanging legal team lang niya ang naroon. At live mula sa Senado, naroon si JM Pineda. JM, bakit daw hindi siya nakadalo?
0: Yes, Jack, ayon kay defense team spokesperson Attorney Michael Poa ay nasa isang pagpupulong itong si Vice President Sara Duterte para nga dito sa paghahanda ng paparating na bagyo dito sa Pilipinas. Yan daw ay mandato ng pangalawang pangulo at isa rin yan sa mga dahilan kung bakit wala siya dito at tanging mga legal team lamang niya ang dumalo sa unang araw ng kanyang impeachment trial. Walang Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial sa Senado. Hindi sumipot ang pangalawang pangulo at tanging mga abogado lamang niya ang nagpakita para sa kanyang paglilitis. Sa pahayag na inilabas ni VP Sara, sinabi nitong ang impeachment ay nakaayon dapat sa konstitusyon at may due process. Ibig sabihin, may karapatan umano siya na hindi dumalo at abogado lang ang paharapin. Nilino naman ang defense team spokesperson na si Attorney Michael Poa na hindi tinatakbuhan ni VP Sara ang mga akusasyon sa kanya. Di gaya ng sinasabi ng prosecution team na ayaw lang humarap ng pangalawang pangulo.
1: Yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niya nga hantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang ilitigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya.
0: Pero hindi naman daw zero chances na sa mga susunod na pagdinig ay dadalo si VP Sara. Hindi naman binanggit ni Poa kung ano ang mga kinukonsidera ng defense team para palitawin ang pangalawang pangulo dahil parte daw ito ng kanilang taktika.
1: We're not saying anything right now, as I've always mentioned. Ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go and we will advise her accordingly.
0: Muli ring sinabi ng defense team na handa ang kampo nila na ipagtanggol ang vice presidente. Pero nilinaw nila na wala silang balak iantala ang paglilitis.
25: Thank you.
0: Jack, hindi naman ikinagulat ni Teachers Party List Representative Antonio Tino ang hindi pagdalo ni VP Sara ngayong unang araw ng kanyang paglilitis dahil ginawa na rin daw niya ito sa Kongreso. At ngayon nga, Jack, ay ongoing ang press con ng defense team at alamin natin kung ano pa yung iba pang mga reaksyon nila sa mga ipinukong bala o ipinukol na bala ng prosecution laban sa kanila. Jack.
6: JM, isang mabilis na tanong lang. Bukas ang, kumbaga formally, mag-start na talaga yung impeachment trial dahil nga magsisimula na tayo sa mga articles of impeachment. Ano daw yung uunahin nila doon sa apat na articles?
0: Jack, sa ngayon sa huling impormasyon na nakuha natin, ang unang uunahin na pag-usapan itong ginawang banta ni Vice President Sara Duterte doon sa kila Pangulong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at pati na rin kay dating House Speaker Martin Romualde. So ayan yung uli nating natanggap na impormasyon na uunahin, pero hindi pa malinaw kung ano pa ba yung mga dapat pang papaandaran nila bukas, Jack.
6: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
2: Pag-usapan natin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio ang dating presidente ng Philippine Bar Association, siya si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at magandang welcome hapon. Back sa Arangkada Manila.
3: Magandang hapon din, Maan and Jack.
2: Iuna, ito na, hindi sumipot si Vice President Sara Duterte. Ano yung implikasyon nito? Meron ba siyang sinayang na pagkakataon na sumagot sa paratang sa kanya?
3: Siguro yung pangalawang portion ng iyong question would be na sa kanya yun. No? Mm-hmm. Pero ang order ng Sergeant at Arms or the officer, eh dapat inaanyayahan siya o ang kanyang mga representante.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ang ginawa niya would be just he didn't go to the trial proper at nirepresent siya ng mga abogado niya.
2: Mm-hmm.
3: I think there were about 6 or 11 of them.
2: Yes. Yeah. Pero maganda ba itong, well, sa kanila, no, sa kampo niya, isa ba itong legal strategy? Kasi pwede siyang tanungin direkta, di ba? Or pwede rin siya tanungin kung bubuksan ba ang BIR box? Yung mga ganong pagpipresenta ng ebidensya, sir.
3: Well, nasa sa defensa yan, no? Mm-hmm. At kasama ito sa strategy nila.
4: Mm-hmm.
3: So, yung sinabi mong baka kailangan related yan doon sa pagbubukas ng box, mm-hmm. At the appropriate time, uh-huh. mangyayari yan. Mm-hmm. Ang ginagawa ng defensa right now, I think, is that tinitingnan muna nila kung anong pipresenta ng prosecution.
4: So, testing the waters.
3: Testing the waters. Kasi, okay. Remember that in this particular case and any other proceeding, ang onus, the burden, mm-hmm. is the prosecution to prove itself.
4: Yes.
3: And prove the evidence. Mm-mm. And not rely on the weaknesses or perceived weaknesses ng defendant.
4: Mm-mm.
3: So, gano'n ang ginagawa ng mga abogado.
4: Oo. Pero sinasabi rin ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na pagtakas sa accountability itong ginawa ni Vice President Sara Duterte, although pwedeng sa mga susunod, pwede naman siyang humarap kung gugustuhin niya. Dapat daw po ba bang na-arraign or isinailalim sa arraignment si VP Sara?
3: Nakalagay sa rule lang na Senate na wala namang ganun mm-hmm. dapat gawin.
4: Mm-hmm.
3: But kung hindi dumating ang akusado, meaning si VP Sara, ay bibigyan siya ng not guilty mm-hmm. verdict.
4: Mm-hmm.
3: So in other words, not guilty in a sense that imbes na i-arraign siya in a regular criminal case, is she opted not to go,
4: mm-hmm.
3: and the records will show that she would be pleading not guilty.
4: Mm-hmm.
3: So hindi naman dapat nandun siya mismo as a person.
4: Okay, well, naging meet siya ng mainit na debate sa first day ang pagboto, no? Yung pag-desisyon sa presiding officer.
3: Uh-oh.
4: Dahil iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na matik daw sa Constitution na ang Senate President ang siyang presiding officer. Pero naghalal nga po at si Senator Cheese Escudero. Anong tingin niyo dito, sir?
3: Well, ini-invoke yata ni dating Senate President Cayetano na dapat yun, ayon sa saligang batas, dapat ang Senate President ang magpe-preside.
4: Mm-hmm.
3: Ngayon, mukha yatang hindi yata yan ang wording mm-hmm. ng Constitution. But in any event, he is invoking yung mga historical background ng pagkaka yung requirement ng Constitution na yun. And sabi niya si Justice Davide, nagsabi ng ganyan.
4: Mm-hmm.
3: But ang point lang dito, kanya-kanyang interpretasyon yan eh. At the end of the day, it will be, according to the Constitution, the Congress shall promulgate its rules and regulations. No? Sila ang may power to do that.
4: Mm-hmm.
3: And they have done that in this particular context. Kaya, they decided to pursue and to continue the trial nonetheless, even if another presiding officer has been elected.
4: Mm-hmm.
3: Di ba?
4: Uh-huh.
3: Nasa tabi niya si, ano, di ba? Si Senate President.
4: So, tama lang yun, sir?
3: Well, kanya-kanyang interpretasyon yun.
4: Okay.
3: And there is even an indication na mukha yatang si Senator Alan Peter would like to question that in the Supreme mm-hmm. Court. No?
4: Okay. Nilinaw ni presiding officers, impeachment presiding officer Cheese Escudero, yung conviction threshold, yung two-thirds no, ng boto, which is 16 votes.
3: Mm-hmm.
4: At sabi niya, malinaw sa konstitusyon na yun dapat ang sundin.
3: Yes.
4: Eh, pero di ba may mga nagmumungkahing na ibaba yung voting threshold. Anong tingin niyo dito? At kung gusto raw na ibahin o babaan pa, ay pwedeng i-elevate sa Supreme Court. Hindi
3: yes.
4: ba ito pwedeng pagpasyahan sa Senate Impeachment Court lang?
3: Correct. At this juncture, medyo masalimuot yung isyong yan.
4: Mm-hmm.
3: Pero according to the saligang batas, dapat labing aning talaga mm-hmm. to convict.
4: Mm-hmm.
3: At nakalagay naman doon, of the 24 senators, no, two-thirds would have to convict.
4: Mm-hmm.
3: And that should be 16.
4: Mm-hmm.
3: So walang pag-aalinlangan doon. 16 talaga dapat.
4: Pero sa katayuan ngayon po sa Senado na yung isa nga ay yung dalawa na, no, ay arestado at missing o nawawala si Senador Bato de la Rosa, marapat ba na makaboto pa rin sila ng hindi active na dumadalo sa Senado?
3: Well, depende yan sa presiding officer, no?
4: Mm-hmm.
3: kung palagay nila, kasi hindi pa naman naalis bilang senator, yung dalawa, hindi pa naman convicted, no? So, as far as we are concerned, they're still senators and they have the right. Mm-hmm. Ngayon, ang question dyan, can they appear personally?
5: Mm-hmm.
3: So, ang pwedeng mangyari dyan is that they would ask the, Sandigan Bayan in the case of si Senator Marcoleta and the RTC, or Sandigan Bayan din, they would ask for authority to go there and cast their votes if they want to.
5: Kung sakaling i-elevate, sir, sa SC, sa Supreme Court, sino ang dapat mag-push nito?
3: Well, siyempre, yung mga ang kanilang
5: kanino advantages yun? Prosecution, defense?
3: Well, depende kung anong sasabihin ng Supreme Court, because the Supreme Court might just affirm na tama yung ginawa ng trial, impeachment trial court. So, depende yan sa Supreme Court. Pero as far as things are going, mukhang hindi yata gusto ng Supreme Court na makialam. And therefore, they would leave it to the Senate trial court to decide for its own. No? After all, it is a co-equal branch of government. No? Hindi nila pakikialamanan ang goings on ng Senate trial.
5: Sir, 4132, yung pagkakasunod-sunod ng artikulo, no, articles of impeachment,
3: right,
5: yung kanilang pagdinig doon. Tingin nyo, tama lang na ito? Or bakit kaya ganito yung strategy?
3: Well, dung pre-trial, they decided the sequence, the order, no?
5: Mm-hmm.
3: So, according to that particular case na sinight ni Attorney Batug, no?
5: Mm-hmm.
3: Eh, meron naman discretion ang prosecution na hilahilarain. Mm-hmm. So, inuna nila ang number 4.
5: May kasabihin malakas.
3: Well, mukhang nagsasabi na malakas.
5: Uh-huh.
3: As to whether talagang malakas is something else.
5: Mm-hmm.
3: But they chose na Article 4 would be the first article to be tried.
5: Mm-hmm.
3: Pero lahat yung tatapusin naman lahat yan eh.
5: Mm-hmm.
3: Hindi naman mag-i-stop yan sa after 4, 1, 2, 3. Dapat yan, tatapusin muna para magkaroon ng verdict.
5: Mm-hmm.
3: At as I told you, I think earlier, that kahit isa lang na artikulo na ma-convict, eh convicted na. Hindi kailangan ma-convict sa lahat.
5: Okay.
3: No?
5: Oo. Yun nga eh, sir, sinasabi na isa o dalawa lang at kumbinsido na yung Senate Impeachment Court ay pwede nang itigil.
3: De.
5: O kailangan ba lahat
3: tapusin?
5: Tinggil?
3: Tapusin na.
5: Uh-huh. Uh-huh.
3: Hindi maaaring parang patingi-tingi.
5: Mm-hmm.
3: Nakalagay sa rules of procedure, dapat lahat ng apat tapusin nila, and that's the time na magkakaroon sila ng verdict.
5: Mm-hmm.
3: At, mind you, ang verdict would be, kunyari, convicted, walang motion for reconsideration, walang appeal. And that would be entered in the records of the Senate.
5: Okay. Kung makonvict siya, pwede pa bang magsampa ng criminal na reklamo basing doon, gamit yung ebidensya sa Senate Impeachment Court?
3: Pwede rin, because after all, ang sabi nila, dalawang objektibo ng impeachment. One is to what? To remove the impeached official. Number two would be to externally disqualify that impeached official from running for another office. Okay? But notwithstanding that, pwede pa rin gamitin ang piece of evidence na nilahad sa trial court, sa impeachment court, para gamitin yon, let's say, for plunder, for indirect bribery, whatever. So, saan naman yan? Sa ombudsman naman yan, probably, or some other Department of Justice prosecution.
5: Oo. Sir, 92 trial days, I think 60 plus, 62 ang sa prosecution, defense ay 30 days. Kaya ba to, sir, natapusin lahat yun? Kung sabi nyo, didinggin lahat ng artikulo.
3: Well, depende sa speed ng pagkakahalad ng mga ebidensya. I think meron yatang pang Article 4, 11 trial dates.
5: Yes.
3: Article 1, 31 trial dates. Mm-hmm. Article 3, 8 trial dates. And Article 2, 12 trial days. Ang pinakamahaba is Article 1.
5: Yes.
3: 31 trial days. Mm-hmm. Ngayon, kung sa pag-uusapan natin, ganun kabilis natin yan. Depende yan sa pagkakalahat ng mga ebidensya.
5: Okay. Ano yung masasabi nyo, attorney, doon sa paraan ng pagkasalita ng ilang senator judges kanina, particular ng depensa? Kasi minsan parang emotional na yung kanilang or may

0: Desisyon, pagkapasyan ng mga senator judges?
1: Well, hopefully naman hindi para sa bayan. Kasi pinag-usapan natin dito with public accountability, no? Hindi natin pagkakailayan sa political affiliation. Kaya meron tayong provision on that. Mm-hmm. Sabi mo nga ngayon, probably babaliwalain nila. Mm-hmm. Bahala sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero they will be answerable to the people. Mm-hmm. Kasi dito, kaibahin ito sa dating impeachment trials, kaiba, kasi dito, nakatutok ang mga tao. Tinitingnan nila kung yung four articles na yun ay mapapasunayan at mapapakita ang kung meron talagang ginawang krimen or impeachable act si VP Sara. At kung napakita na lahat ay merong prueba naman, then bahala na. Bahala na yung mga taong magsasabing acquitted pa rin. Kung napakita. Okay. Kung napakita na wala naman sana si VP Sara, then that's it. Acquitted siya.
0: Mm-mm. So ano po yung babantayan natin sa mga susunod na araw habang umuusad yung paglilitis? Ano yung mga telltale signs na may evidence suppression? So, kahit magkabilang kampo yan.
1: Makikita yan natin sa daloy ng presentation, no? Makikita natin yan sa mga ruling ng presiding judge, presiding trial judge. So makikita natin yan kung totoo naman na ipupreba ang mga akusasyon ng prosecution, no? So as I mentioned, the burden, the onus would be on the prosecution. Pag nagkamali sila doon at kulang ang kanilang presentation, then it's very easy to say that they'll be an acquittal. Pero kung malakas naman talaga, as they claim to be, compelling ang mga pieces of evidence na yan, then that's it.
0: Mm-hmm.
1: Mapapatunayan nila na guilty ang respondent sa articles na apat.
0: Alright. Maraming salamat po, Attorney Rico Domingo, sa inyong pagbisita at pagbibigay ng inyong kaalaman.
1: Welcome, ma'am. Thank you very much.
0: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion to quash o yung hiling na pagbasura sa inihain ni Senador Rodante Marcoleta kanina umaga at tuluyang ipinatupad ang warrant of arrest niya sa kasong plunder. May umarangkadang balita si Justine Ignacio.
2: Issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dison Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyo Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charge.
3: Ito ang inanunsyo ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda kaninang umaga nang ilabas ang warrant of arrest para sa kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at tatlo pang respondent na nag-ugat sa hindi umano pagdedeklara ng 75 milyong pisong halaga ng campaign contributions noong nakaraang eleksyon. Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating si Marcoleta sa Sandigan Bayan para dumalo sa pagdinig kaugnay ng motion to quash information ng kanyang kampo. Ibinasura ng korte ang motion to suspend proceedings at kinatigan ang paglalabas ng arrest warrant matapos itong makitaan ang probable cause. Dumiretso na sa clerk of court si Marcoleta. Maya-maya, kasama ang CIDG, bumalik ang senador sa courtroom. Dito na dumating si DILG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief Police General Melencio Nartats Jr. Ayon kay Marcoleta, iginagalang niya ang proseso at ang batas.
4: So, ang sabi ng Sandigan Bayan, mayroon na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yun. So, ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash.
3: Giit niya, hindi siya inaresto, kundi sumuko.
4: Kaya nang sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, naharapin ko ang batas. Ang kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko.
3: Ibinyahe na rin kanina sa PNP headquarters sa Kamkrame ang senador.

0: Ako si Just Team Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kaugnay ng balitang yan, ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inilabas naman ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest matapos maghain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 70 milyong pisong campaign donation. Sinabi rin ni Castro na dapat dalhin sa hukuman ang mga paratang at pairalin ang due process sa mga kinasasangkutan. Bumwelta naman ang palasyo sa pahayag ni dating kongresista Mike Defensor na nakasuhan rin kasama ni Marcoleta sa kanyang paratang na selective justice sa ehekutibo.
2: Sana po ay minadali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumite kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana. Nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
1: Bagyang nag-atensyon sa pagitan ng mga pro at anti-impeachment na nagkasaan ng kilos protesta sa labas ng Senado, agad namang nakontrol ng pulis ang girian ng dalawang grupo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
3: Mula sa Manila Film Center, nagmarcha patungong labas ng Senado ang iba't ibang militanteng grupo sa pangunguna ng Bantay Impeachment Coalition upang magsagawa ng programa. Hindi pa man nakakalapit sa harap ng labas ng Senado, nakagirian na nila ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at pamilya nito at bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Nagpalitan din ang mga ito ng mga maanghang na salita. Dala-dala nila ang mga placard na may panawagang agarang paglilitis at pagpapanagot kay VP Sara Duterte na kasalukuyang sumasailalim sa impeachment trial. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Amberina, pumagitna ang pulisya upang maiwasan na magpang-abot ang dalawang grupo.
4: Problema lang talaga if yung magpang-abot yung dalawa. Nakita nyo naman kanina, yung isang grupo ay isa very aggressive na pag may nakita sila na hindi nila kasama.
3: Dahil dito, pinayagan nilang magsagawa ng kilos protesta sa southbound lane ng Jokno Boulevard ang mga grupong nagtungo sa labas ng Senado.
4: We have made the necessary adjustment and kagaya nga ng sabi ko kanina, we have maximized our deployment here because we will be expecting na there will be rallies coming from the pro-impeachment at sa anti-impeachment.
3: Aabot sa halos 6,000 police personnel ang nakadeploy sa paligid ng Senado para sa pagpapatupad ng kaayusan at seguridada. Natapos ang programa ng Bantay Impeachment Coalition pasado alas 3 ng hapon at nagmarcha pabalik sa Manila Film Center. Mananatili namang naka-full alert ang pulisya hanggang Miyerkules. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Iginiit ni Lead Prosecutor at Batangas na Representative Jinke Luistro na hindi politika kundi konstitusyon ang nagtulak sa Kamara na isulong ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Live mula sa Senado, nagbabalik si Mari Ocampo. Mari.
6: Maan hindi nga raw paghihiganti o pamumulitika kundi ang paggawa lang ng kanilang constitutional duty ang layunin ng House Prosecution Panel sa oras nga na kailangan ng ihain ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Lead Prosecutor Jinke Luistro na ang impeachment trial ay dapat nakabatay sa batas at hindi sa impluwensya ng politika. Nilinaw rin niya na hindi layunin ng Kamara na agad hatulan ang Vice Presidente.
7: Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa?
6: Ayon pa kay Luistro, dumaan sa masusing pagsusuri ang mga ebidensya bago iharap ang articles of impeachment sa plenaryo at ngayon sa impeachment court.
7: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath. Independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto.
6: Tinapos nga ni Luistro sa panawagang hayaan ang katotohanan at due process ang magpasya sa kapalaran ng Vice Presidente.
7: Future generations will not ask how powerful the respondent was. They will not ask how loud the political debate became. But they will ask one thing. When the Constitution called, did the Republic answer?
6: Maan, maipasok nga lang natin, no? Dahil kanina natanong kung ano ba yung susunod na hakbang nga ng prosecution matapos nga atasan na ibalik sa Bureau of Internal Revenue itong BIR box, no? Sa isang interview nga matapos yung hearing, sinabi ni Luistro na nag-file na raw sila ng bagong request para ipasabpina itong expanded tax records ng VP at kanyang asawa nga na si Attorney Manz Carpio. Bale, hindi na nga lang daw yung laman ng BIR box, kundi mas marami pa raw na dokumento ang kanilang hihilingin. Ngayon, kung mag-grant ba itong kanilang subpoena, ayan ang ating aabangan. Maan.
8: Alright, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
1: Tungkol pa rin sa unang araw ng impeachment trial, kausapin natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi sa iyo, Jack. Kagagaling ko rin ho lang sa Senado at nagmamadali nga akong bumalik sa bahay para sa ating interview.
1: Ako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita at lagi po kayo available Opo. Para sa amin. Attorney Bukoy, una-una, nagulat ba kayo na uunahin itong Article 4 at ano yung nakita niyo? Bakit itong yung pananakot or yung ano yung threats ang uunahin nila?
9: Ang impresyon ko diyan ay sa
1: Attorney
9: pansya ng mga mag-uusap prosecution ay malakas. Malakas ang Article 4, kaya yan ang uunahin nila. Sa pagkandiyan sa Article 4, eh malinaw ko yung ebidensya. Ang ebidensya dyan ay si Vice President Sara mismo. Mm-hmm. Yung mga video niya at yung mga interview niya na sumunod matapos yung ginawa niyang banta, na inulit niya dalawang beses pa sa magkahiwalay na okasyon. Isa pa kong nakikita ko dyan kung bakit yan ang uunahin, sapagkat malaki pa ho ang paghahandang gagawin para doon sa unexplained wealth, para doon sa confidential fund, tsaka doon sa bribery. Yan ho ay kinakailangan pa nilang mag-subpoena at testificandum, ibig sabihin testimonial, testimonya ng taong magtutukoy doon sa bahagi ng subpoena to sestecum, yung mga dokumento. Kaya nga kanina nagkaroon ng usapin doon sa initial hearing ng impeachment patungkol doon sa subpoena ng prosecution na tumutukoy sa mga bank records. So magkakaroon ng usapin pa yan eh. Kaya palagay ko yan ang dalawang dahilan kung bakit inuna nila yung Article 4 o yung pananakot o pagbabanta.
1: At ito nga, Attorney Bukoy, marami actually pag nagbasa ka sa social media, although hindi naman sila lahat abogado, pero sinasabi nga nila medyo madali itong Article 4, yung pananakot, dahil halos lahat tayo ay napanood yung video na yan at hindi natin na kailangan masyado ng mga documentary evidences. Tama po?
9: Correct. Kasi lahat tayo, palagay ko, kahit na yung mga diehard supporters ng Vice President, kakabahan dyan sapagkat yung banta ay direktahang sinabi niya.
1: Mm-hmm.
9: Walang, hindi naman siya ini-interview, siya yung pumunta online at nag-press conference siya para lang magbanta at nanggigigil siya, kung maalala niyo.
1: Mm-hmm.
9: Madami siyang mga pagmumurang ginawa doon at talagang sinabi niya na totoo, hindi siya nagbibiro, gagawin niya.
1: Mm-hmm. And attorney, ito, anong comment nyo? Kasi ang sinasabi ngayon, sinasabi naman ng defense team, dahil sinasabi nga na parang conditional naman ito at parang hypothetical, sinasabi kung may mangyari sa kanya. So pwede pa rin siya pumasok bilang sa mga threats po.
9: Wala akong ganong klaseng pagbabanta na conditional eh.
1: Mm-hmm.
9: Na pag ikaw, salbahe ka, papatayin kita. Walang ganon.
1: Mm-hmm.
9: Ang banta ron ay yung papatayin kita. Hindi yung pag ikaw ay hindi sumunod.
1: Mm-hmm.
9: Hindi ba? Kaya palang, there is no such thing as a conditional na threat. Mm-hmm. A threat is a threat, period.
1: Pero kailangan ho ba may parang sort of consummation? Hindi naman ibig sabihin na napatay yung tinatakot. Pero kumbaga, kailangan mapatunayan muna na nag-hire siya ng isang assassin? O hindi naman po kailangan yun?
9: Hindi ho kinakailangan yun. Ang banta ay banta. At depende kung sino yung nagbabanta. Like katulad doon ni Vice President Sara.
1: Mm-hmm.
9: Meron siyang kapasidad na gawin yung kanyang, tuparin yung kanyang banta.
1: Mm-hmm.
9: May kapasidad siya dahil yung gugunitain, mm-hmm, identified siya as a person of interest doon sa EJK or extrajudicial killing. Kaya person of interest din siya sa International Criminal Court.
1: Mm-hmm.
9: Meron pa diyang nangyari na dati na meron siyang binugbog na sheriff.
1: Mm-hmm.
9: Ibig sabihin, meron siyang tendensiyang gumawa ng karahasan.
1: Mm-hmm.
9: So, yung nagbabanta, kapanipaniwala kung may kapasidad, mm-hmm, na tuparin yung kanyang banta.
1: Mm-hmm. And Attorney Bukoy, alam naman natin na hindi lang naman yan yung development kanina. Meron din yung sa ombudsman nga kung saan na lubas ay warrant of arrest ni Senator Rodante Marcoleta. Pero last week pa lang ay medyo mainit na rin ang Office of the Ombudsman nung ginawa nilang state witness itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pwede ba makuha ko lang yung inyong reaction tungkol doon?
9: Para sa akin, no, yan ay senyal ng pagkadesperado ng Office of the Ombudsman.
1: Mm-hmm.
9: Sapagkat kung yung totoo yung kanyang sinasabi noon,
1: mm-hmm,
9: na matibay yung kanilang ebidensya laban sa mga mababatas, at itong kay Bonoan sinabi niya na partikular na ito ay kontra kay dating Speaker Romualdez, bakit siya ngayon nagkukumahog, mm-hmm, na kukunin niya ang isang opisyal na nasa puno, dulo, at sentro,
1: mm-hmm,
9: nitong anomalyang ito. Bakit puno? Ito pong proseso ng pagbalangkas ng ating national, ng ating General Appropriations Act, mm-hmm, ay nagsisimula ho yan sa National Expenditure Program na dinidesenyo ng Office of the President.
1: Mm-hmm.
9: Ngayon, para ho makalap ito, maging National Expenditure Program na ipapadala sa Kongreso, kukuha ho yan ng mga proposal galing sa mga ahensya. Sa bahagi ho ng DPWH, ang namumuno dyan, ito si Secretary Bonoan.
1: Mm-hmm.
9: Siya ang arkitekto, siya ang disenyo nung budget nila na isinumitin nila sa DBM.
1: Mm-hmm.
9: So siya po dyan ang puno. Kung may anomalya man na napapaloob dyan sa budget ng DBM, siya ang arkitekto niyan. Dahil sa kanya lang galing ang dokumentong yan. Pangalawa, siya ang sentro. Bakit? Sila yung namamahala ng pondo. Sila yung nagpapabid para sa mga proyekto. Sila yung naggagawad ng mga proyekto sa mga kontraktor. So, nasa sentro siya. Bakit siya ang dulo? Sila po ang nagre-release ng pondo. Sila yung nagsesertipika kung tama ba yung progress report at kung yan ba ay tama ba yung natapos at mahusay ba yung trabaho ng proyekto. Diyan ho lumalabas, ang daming ghost project, merong substandard. Pero, nirelease nila yung pondo. So, paano siya maging state witness? Siya yung puno, sentro, at dulo nito. Hindi lang ho yan. Naaalala nyo, sa testimonya ni Yusek Bernardo, tinukoy niya mismo si Secretary Bonoan na siya ang humawa ng about 5 billion, hindi milyon, 5 bilyong piso kada taon mula 2022 hanggang 2025.
1: Mm-hmm.
9: At siya ay nagpapataw, humihingi siya ng 15% na kickback.
1: Apo.
9: So kung iyong kukumpitin yan, apat na taon,
1: okay.
9: 15%, 750 million per year, 3 billion. Mm-hmm. Ngayon, ang gusto lang isolde, 1 billion. Ibubulsa niya yung 2 million. Kaya, 2 billion? So, okay. Desperation po yan eh, okay. Sa bahagi ng ombudsman.
1: Sige po, naku, maraming salamat po, Attorney Bukoy. At dami nga ating kailangan tutukan na issue dito. Nandyan yung impeachment at ito nga yung sa mga kaso sa ombudsman. Again, maraming salamat, Attorney Antonio Bukoy, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at mabuhay po kayo.
9: Salamat po sa inyong walang sawang paanyaya.
5: Nagsagawa ng anti-corruption run ang mga joggers sa Ayala Avenue sa Makati upang hilingin ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte. Suot ang mga damit na nananawagan laban sa katiwalian at korupsyon. Nakasaad din sa mga bitbit na banner at stickers na ipinamahagi ng mga kalahok. Nagsimula ang takbo laban sa korupsyon sa Paseo de Rojas at Makati Avenue at nagtungo sa direksyon ng monumento ni Ninoy Aquino at binagtas ang kahabaan ng Ayala Avenue. Ayon kay Nika Dumlao, organizer ng Outrun Movement, inaasahan nila matutuloy na ang paglilitis ngayong araw ng walang pagkaantala.
10: You know, the accountability of all corrupt politicians, habulin ang magnanakaw.
5: Balitang showbiz, muna tayo mula kay Jaiho.
11: Hi Miss Maan and Sir Jack at sa lahat ng ating mga karangkada, heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Nagkita na nga sa isang mall sa Cubao, Quezon City kahapon, July 5, 2026 ang dalawang poste ng dalawang magkatapat na noontime shows. Mula sa sagutan ng dalawa sa kanikailang mga programa, tinuldo ka na mismo ni na Meme Vice Ganda at Bossing Vic Soto ang mga espekulasyon na magsasama sila sa pelikula. Kumpirmadong bibidang dalawa para sa pelikulang pinamagatang The Greatest Showdown na idedirehe ng award-winning filmmaker na si June Robles Lana, na direktor din ni Meme Vice Ganda sa past movies niyang And the Breadwinner Is at Call Me Mother. Samantala, matapos ang sunod-sunod na project si Sanya Lopez, nakapagpahinga at nag-enjoy na raw siya sa vacation mode. Starstruck naman din si Sanya na si Jody Santa Maria ang mismong pumili sa kanya na bumida kasama nito sa pelikulang Midnight Girls. Tuwang-tuwa rin daw siya na patuloy ang bonding moments nila kahit tapos na ang produksyon ng pelikula. Sa ngayon, may aabangan na upcoming project si Sanya na isang comedy thriller movie. Maan Jack, yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Maan.
5: Maraming salamat sa iyo, Joy Hot.
11: Salamat po.
5: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nino Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
12: This is FM Radio.

0: ulo ng mga nagbabagang balita. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula na. Minorya, inalmahan ang pagtalaga ng ibang presiding officer bukod sa nakaupong Senate President.
1: Objection, Mr. President. I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
2: You are allowed to object but we will proceed with the division of the House.
0: Sa kabila ng pagtutol, Cheese Escudero, wagi sa botohan para pamunuan ang paglilitis. Vice Presidente Duterte, no show sa unang araw ng trial. Pagdalo niya, depende sa magiging takbo ng paglilitis ayon sa defense team. Sa sino mga... Senador Dante Marcoleta, ipinaaresto ng Santiguan Bayan sa kasong plunder pero diretso sa PNP General Hospital dahil sa paninikip ng dibdib. Dating Congressman Mike Defensor at isa pang kapwa-akusado, kulong sa Quezon City Jail. Mga higante ng komedya, Meme Vice Ganda at Bossing Vic Soto magtatambal sa takilya. Bagong rockstar ng Wimbledon, Alex Ayala, tatargetin ang quarterfinals sa laban kontra Jasmine Paolini ngayong gabi.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Kapamilya, nagbabaga mga balita ngayong Lunes. Umusad na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kasabay niyan, humarap sa Sandigan Bayan si Senador Dante Marculeta para sa kasong plunder na isinampa sa kanya. Sabayan nating binabantayan ang mga naglalakihang balitang yan at iba pang istorya.

0: Naroon sa Senado ang kasama nating si Karen Davila. Karen, ano ang nangyari sa unang araw ng impeachment trial?
1: Alvin, kaninang alas dos ng hapon, formal nang sinimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naharap ang pangalawang pangulo sa apat na articles of impeachment. 21 senator judges ang dumalo sa pagdinig matapos mapasa ilalim sa kustodiya ng pulisya si Senator Rodante Marcoleta kaninang umaga. Inilabas ng Sandigan Bayan ang arrest order laban sa senador sa reklamong plunder. Bago umarangkada ang impeachment proceedings, tinalakay ng senator judges ang issue kung sino ang tatayong presiding officer. Sa huli, matapos ang debate at ang botohan, itinalagang presiding officer ng impeachment court si Senator Judge Francis Cheese Escudero. Samantala, sa unang araw ng ikatlong impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas, ang nagbakbakan agad, hindi ang prosecution at depensa, kundi mismong senator judges. At live makakasama natin mula sa Senado, si RG Cruz. RG, balikan natin ano ang sentro ng debate ng mga senador.
2: Karen, ang mitsa nga ng debate kanina sa unang araw ng paglilitis ay ang paghalal ng mga senador kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer kahit hindi siya ang Senate President. Pero sa kabila ng pagtutol ng minorya, ay nauwi pa rin sa botohan. Imbis na mag-umpisa ang paglilitis sa tagisan ng prosekusyon at depensa ukol sa merito ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte,
3: but we will proceed with the division of the House.
2: Na uwi sa mahigit isang oras na balitaktakan kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Tinangka na magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano na hadlangan ang gusto ng mayorya na maghalal ng presiding officer na hindi si Senate President Sherwin Gatzalian. Ang punot dulo ng argumento ni lalabag ito sa salinang batas. Dahil bagamat hindi ito literal na binanggit sa konstitusyon, maliwanag na ang intensyon ng mga gumawa nito ay ang Senate President ang magpe-preside kapag hindi Pangulo ng Pilipinas ang nililitis.
4: We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial.
5: This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. So that's my first point. Mag-abala naman tayo. Read it yourself, ask your staff to print a copy. My second point, Mr. President, is addressed to His Honor. If His Honor will insist that we have to call a regular session, we have to be in session to amend the impeachment rules, eh di tawagan niyo po ang Malacanang. Nagpa-special session naman po siya.
2: Pero ayon sa liderato, hindi ito ang pagkakataon para pagdebatihan nito.
6: In the past precedents, during the era impeachment, November 15, 2020, the body as well approved the rules of impeachment in plenary. During the Corona impeachment, March 23, 2011, once again, resolution number 39 was adopted in plenary. So any issues pertaining to this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. Doon ho natin inadopt yung impeachment rules of impeachment, doon rin ho natin inamendahan. At nabigyan naman po ng oportunidad ang bawat isa para magkomento, magbigay ng pahayag, magbigay ho ng kanilang legal opinion. Pero at that time, wala naman po ang nag-object at inadopt po ng Senado in a legislative body. So the position of the chair, if there are any comments, any legal opinions, and issues, it should be done through the legislative body of the Senate.
7: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. The debate on this matter here in the impeachment court is out of order, Mr. President.
8: Ito ng akin, sa publiko yung sa akin. As sinasabi ng publiko ngayon, nanonood sa atin, dapat you should not resort to too much technicalities kasi ang public interest ang iniisip nila rito. They want to expedite the proceedings. They want the trial, not rules. They're interested in the trial, not rules. In the interest of justice, sabi nga nila, sometimes rules are not sacrosanct. But itong nangyayari ngayon dito, bahay, ang publiko ang importante rito. Where does the Constitution emanate from? From the public. From the people of the Republic. So, decision nyo na to.
2: Sa huli, sa botong 12-8 na halal si Senator Francis Escudero bilang presiding officer. Si Escudero ang dahilan kaya nakaporma sila Gatchalian sa liderato noong nakaraang buwan.
9: Hindi ko maintindihan bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer si Chis Escudero. Ba't hindi natin siya ginawang Senate President noon?
5: Ayoko naman magkamali sa umpisa pa lamang na napakahalagang paglilitis na ito. Yung kaduda-dudang quorum nung June 3 na pinapaliwanag ng aming minority leader na hanggang ngayon nakatenga pa rin. Kung tutuusin, nung sinasabing na amyenda, yung Senate, yung Supreme Court petition ay pending pa. Kaya hindi karapat-dapat na yon ang sundan.
2: Matapos ang botohan, magkatabi na sila sa rostrum ni Gatchalian. Parang nung panahon ni dating Pangulo Estrada na dalawa ang nasa rostrum. Sa kanyang pag-upo bilang presiding officer, idineklara na ni Escudero ang posisyon ng impeachment court sa debate sa conviction threshold o ang bilang na kailangan para mahatulang guilty ang isang akusado ng Senate Impeachment Court. Anya, 16 o 2/3 pa rin ng lahat ng senador.
10: This is the prevailing law today. Do we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court, who possesses the sole authority to interpret the Constitution, by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question other than what the Chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court.
2: Gitpa ni Escudero, hindi rin pwedeng simpleng konsyensya lang ang basihan ng hato ng mga senator judges.
10: Given that impeachment is a sui generis constitutional proceedings, the standards of proof that govern administrative, civil, and criminal proceedings do not apply. However, this does not mean that senator judges shall rely solely on their conscience in deciding this case. No less than the Supreme Court also said that, quote, decisions regarding whether to acquit or convict must be based upon clear charges supported by sufficiently clear and convincing evidence. Furthermore, let me be clear that the burden of proof in these proceedings rests upon the prosecution. It does not and will not shift. The respondent is afforded the presumption of innocence and has no obligation to disprove the charges against her.
2: Iginiit din ni Escudero ng impeachment ang isa sa mga pinakamasakit na prosesong politika, lalo pa sa kaso ni Duterte.
10: Turing nga ng Korte Suprema, quote, it is the most difficult and cumbersome mode of removing a public officer from office. Terminating an elected mandate before the end of its term is among the most drastic acts our constitutional democracy can undertake. Let us heed the words of the Supreme Court that said, impeachment is not a chance to settle political scores.
2: Pinaalalahanan din niya ang senator judges laban sa pagkukomento sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Karen, matapos nga nito ay umapila si Senator Judge Pia Cayetano na hayaang makainom ng tubig, makakain at pakapag-unat-unat ang magkabilang panig sa ngalan ng kalusugan dahil nga magiging mahaba ang mga hearing. Alas 3:30 na ng hapon o mahigit isang oras at kalahating oras na nagsimula ang trial proper sa paglalahad ng prosekusyon sa kanilang mga bintang sa bise. At ito ngang hapon ay sa isang pahayag sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang nagpanukala na gawing presiding officer si Escudero.
11: para na rin makatutok si Gatchalian sa kanyang trabaho bilang Senate President. Giniit ni Gatchalian na kahit si Escudero magpe-preside araw-araw sa paglilitis, siya pa rin bilang Senate President ang magsusupervise sa paglilitis para tiyaking patas at alinsunod dito sa saligang batas. Karen?
1: RG, kanina ay nagkaroon na ng mga opening statements ang prosecution at ang depensa. Wala pang mga testigo kanina. Ano ang maaasahan bukas? Meron ng mga itinatawag.
11: Karen, ano, nagpalabas na nga ng subpoena para doon sa mga opisyal ng NBI at mga testigo na may kinalaman doon sa unang article na lilitisin o didinggin yung tungkol doon sa mga umano'y banta ng vicepresidente sa ilang personalidad kasama ng Pangulo, ang unang ginang at ang dating speaker ng Kamara. Yan ay pagtalima na rin sa naging patakaran ng Kamara o ng impeachment court na kailangan ay may maagang pasabi ang isang panig doon sa kabilang panig at doon na rin sa korte tungkol sa mga witnesses na kanilang ihaharap. At tandaan natin na itong article na ito, bagamat ito ay Article 4, ay ito ang lumabas doon sa pre-trial order na unang ipipresinta ng prosecution. Karen?
1: Maraming salamat, RG Cruz. Matapos ang balitaktakan sa paghalal sa presiding officer, sumunod namang nagpakita o may entry of appearance ang prosecution at ang depensa. Sa opening statement, iginiit ni lead House Prosecutor Representative Jervy Luistro na ang impeachment trial ay para sa pagpapanagot, lalo na kung ang simpleng kawani ng gobyerno ay pinagpapaliwanag. Kapag may anomalya, ay dapat din umanong panagutin ang katulad ng pangalawang pangulo, lalo na sa anilay bilyong-bilyong pisong pondo na nagasta umano nito. Apela ni Luistro, tingnan ang ebidensya.
12: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative.
1: Sa opening statement naman ng depensa, binigyang diin ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na dapat naaayon sa batas ang proseso ng impeachment. Iginiit ni Sison na walang nakasaad sa Notices of Disallowance ng Commission on Audit o COA na may maling paggamit ng confidential funds sa mga tanggapang pinamunuan ni Vice President Duterte. Matatanda ang sakop sa unang article of impeachment ang usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
13: The COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision. What we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. The burden of proof never shifts.
0: Ipinaaresto ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Senador Dante Marculeta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyante sa kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi idiniklarang campaign donations. Dumalo pa sa pagdinig si Marculeta sa musyong inihain nila ni Defensor at isa pang respondent para suspindihin ang mga pagdinig at ipagpaliban ang pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila. Pero matapos ilabas ang arrest order, iginiit ni Marculeta at Defensor na sumuko sila. Live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol, Cassandra Salonga. Cassandra, so anong tama, sumuko o inaresto?
14: Alvin, tatlo pa lamang sa apat na respondent ang nasilbihan ng arrest warrant na nilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdeklara sa campaign donations. Kaninang pasado, alas 8 ng umaga, nagtungo dito si Senador Rodante Marculeta. Hapon naman ang dumating ang kanyang co-respondent na si dating Congressman Mike Defensor at isa pang negosyante na si Joseph Espiritu. araw matapos sampahan ng Office of the Ombudsman ang kasong Banda Rambong, nagpakita si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division para dumalo sa pagdinig ng kanyang mga nakabimbing motion ngayong Lunes ng umaga. Kinasuha ng Senador kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng 75 milyong pisong cash donations na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sa pagdinig, iginiit ng kanyang abogado na posibleng mahadlangan ang pagganap ni Marcoleta sa kanyang tungkulin bilang senador at gayon din bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung ilalabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Giipma ng depensa, hindi rin maituturing na krimen ang mga alegasyon sa information isinampa laban sa mga respondent. Pero ayon kay Associate Justice Carl Miranda, labas ang anti-graft court sa mga proceedings sa Senado. Dagdag niya, may nakitang probable cause ang hukuman bate sa mga sinuri nitong record para paniwala ang nagawa ni na Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng Joseph Espiritu at Aristotle Viray ang ibinibintang na kaso laban sa kanila. Binigyan din niya na ang paglabas ng warrant of arrest ay hindi nangangahulugang napatunayan ng may sala sila.
15: Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt.
14: Sa korte, sinilbihan ng arrest warrant ang senador matapos hindi katiga ng korte ang mga motion ng tatlo sa apat sa kanila na ipahinto ang mga pagdinig ng korte at huwag munang ilabas ang warrant of arrest. Dumating naman sa korte kaninang hapon ang dalawa sa tatlong kapwa akusado ni Marcoleta na sina Defensor at Espiritu para sa return of warrant. Kapwa iginiit ni Defensor at kampo ni Marcoleta na sumuko sila.
16: He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect a surrender to the jurisdiction of the court.
17: Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto.
14: Nilinaw naman ng Department of Justice na hindi pwedeng gamiting basehan ang umano'y pagsuko nila sakaling maghain sila ng petisyong makapagpiyansa. Pero maaaring makatulong ito sakali namang mahatulan silang guilty sa Banda Rambong.
18: It won't matter for purposes of bail, because for bail, ang tinitingnan natin yung imposable penalty of the offense. If the accused will be convicted, the mitigating circumstance of voluntary surrender will be considered for purposes of assessing the penalty that will be imposed on the accused.
14: Nababahala naman si Defensor na nauna pa silang inaresto kaysa sa mga sangkot sa flood control scandal.
19: Luna pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korup, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon.
14: Sagot naman ni Palace Press Officer Claire Castro, mainam na magsumiti sila ng konkretong ebidensya.
20: Para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin, ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagati ng korte.
14: Nirerespeto aniya ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayang ipa-aresto ang mga respondent.
20: Kung inisya po ito ng korte, ito ay valid warrant of arrest. Wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforced.
14: Binigyan ng korte ng tatlong araw ang prosecution para rumesponde sa motion ng depensa na ibasura ang criminal information laban kina Marcoleta, Defensor at Espiritu. Bukod sa Banda Rambong, nahaharap din sila at ang ika-apat na respondent na si Viray sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga taong gobyerno na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay nito. Nakatakdang i-commit sa Quezon City Jail sa Payatas sina Marcoleta, Defensor at Espiritu habang pinag-aanap pa rin si Viray. Samantala sa July 10, Biyernes naman sila nakatakdang basahan sa sakay. Balik sa iyo, Alvin.
0: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
21: Dinala po sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos yung ireklamo ang pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Live mula sa PNP General Hospital, Karen De Guzman. Karen, gaano katagal inaasahang mananatili dyan ang senador?
3: Bernadette, posibleng abuti ng isang araw hanggang dalawang araw bago makumpleto ang pagsusuri kay Senator Marcoleta dito sa ospital. Ayon yan kay DILG Secretary John Vicrimulya. Sabi ng kalihim, kinakailangan sumailalim ng 72 anyos na senador sa iba-ibang medical examination. Kabila na nga rito ang ECG para matiyak na fit at maaari na siyang ibiyahe papunta sa detention facility. Bantay sarado ng mga pulis ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kung saan dinala si Senador Rodante Marcoleta matapos siyang arestuhin sa Sandigan Bayan nitong Lunes. Pagdating ng CIDG, agad siyang isinailalim sa booking procedure kung saan siya kinuhanan ng mugshot.
4: Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. We are not here to humiliate anyone. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi ko namin wawalangin. His picture will be taken as he appears in public.
3: Bago mag-alas 2 ng hapon, dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos niyang ireklamo ang umano'y pananakit ng dibdib at alta presyon na natiling mahigpit ang seguridad hanggang sa loob ng paggamutan.
4: 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at iba pupunin sa kanya. Makani po siyang test sa panggadaan ng tutulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness.
22: Whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan.
3: Posible tumagal ng isa hanggang dalawang araw bago makumpleto ang pagsusuri sa senador. Samantala, dinala rin sa CIDG sina dating Congressman Mike Defensor at negosyante na si Joseph Espiritu na mga kapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder.
23: Sir, kamusta? Ito, makukulong ka.
3: Ayon kay Remulya, natuntun sila ng mga operatiba na magkasama nag-uusap sa isang coffee shop sa Quezon City. Doon na rin nila ipinatupad ang warrant. Pasado alas 2 ng hapon, nandalhin sila sa Sandigan Bayan para ibalik ang mga kopya ng warrant. Hinikayat naman ng PNP na sumuko na sa mga otoridad ang isa pang akusado sa kaparehong kaso.
24: Oh, mas maganda kung may surrender, they have to surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Kamkrami mismo sa CIDG.
3: At kinumpirma naman ng CIDG na nakumit o nakapiit na sa Quezon City Jail sina Defensor at Espiritu habang patuloy ang manhunt operation laban sa kapwa nila akusado na si Aristotel Virae. Samantala, sa mga oras nga na ito ay naghihintay pa rin tayo ng update patungkol doon sa kalagayan ni Marcoleta. Pero sa ngayon ay wala pa silang nailalabas na bago. Oras naman na ma-clear siya ng mga doktor ay maaari na siyang ibiyahe papunta sa detention facility. Bernadette?
21: Maraming salamat, Karen De Guzman.
1: Matapos ang pag-arangkada ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakausap natin ngayon ang tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol. Magandang gabi, Attorney Reggie.
25: Magandang gabi sa iyo, Karen, at sa inyo mga manonood.
1: Mahalagang maintindihan ng sambayan ng Pilipino ang issues tungkol sa impeachment sa pangkahalatan. Ipaliwanag ninyo ano ang natapos ngayong araw. 92 days pa ito.
25: Tama.
1: Natapos na ang isa.
25: Unang-una, no, Karen, napakaganda yung nangyari kanina because napakabilis ng proseso. We were expecting na medyo matagal tayo dito dahil maraming mga interlocutory motions na ihahain yung both parties. Pero dahil napaghandaan ng both parties, pati ng impeachment court, yung mga mangyayari, napaka maayos ang proseso. Doon sa mga requests ng mga prosecution at saka ng depensa, merong mga ginrant at meron ding mga deny. Unang-una dyan yung witness disclosure. Nirequest yun ng prosecution na magkaroon ng 3 days witness disclosure which the defense wanted na 5 days. Ang ginawa ng ating presiding officer, ginrant yun, pero kapag yung mga witnesses na wala doon sa pre-trial brief o pre-trial order, yung mga surprise witnesses, kumbaga 5 days, hindi 3 days ang gagawin witness disclosure. Pangalawa,
1: bago yung pangalawa, nangangahulugan kahulugan ba na kahit malinaw na itong 3-day witness disclosure ay halimbawa may surprise witness na bigla na lang gustong tumistigo, pwede pang ipasok ang taong yon kahit hindi ito isinumite sa pre-trial?
25: Tama, basta dyan may mga rules din dyan. Siyempre, ako, based sa objection ng other party. Pero pwede pa rin yun, kunwari newly discovered evidence, newly discovered witness, na at the time na ginagawa yung pre-trial brief o pre-trial order, wala pa yung witness na yon. Kaya yun yung mga surprise witnesses that the court can also consider na i-take in pa rin yung testimony na yon.
1: Pwede pa ba magpatawag ng hostile witness?
25: Actually, for the hostile witnesses now, it's already been identified and it's already been stated in the pre-trial. Alam na natin kung sino yon, no? Kasi nga, kunwari, si Attorney Michael Poa, of course, that will be considered as a hostile witness because he has an adverse interest against the interest of the prosecution. So, yung mga papatawag na mga, kunwari, si Mary Grace Piatos, of course, the testimony might be against the theory of the case of the prosecution, so it might be considered as a hostile witness. But, of course, that depends on the qualification of the party calling them. So yung prosecution will call them, will qualify them as such. The other party, the defense, can also object to that based sa mga sasabihin nila kung ano ba, diba? Kumari, yung attorney privilege rule, diba? Yung mga ganon. So okay. Makikita natin yan along the way.
1: Alright, isinubiti ba ang pangalan ng ilang mga bank managers? Kasi hindi pa malinaw kung halimbawa ang bank manager ng BPI Julia Vargas at iba't ibang bangko na binanggit ni dating Senator Antonio Trillanes, na isumiti ba yun sa pre-trial?
25: Actually, may mga pangalan ng mga managers, meron ding mga walang pangalan. So, however, that does not stop the court from issuing the subpoena so long as mapatunayan doon na sooner or later, malalaman din naman yung pangalan na yon, kasi basta ma-identify lang yung mga pinapasubpoenang dokumento at papakita lang nung nag-aas ng subpoena na yon na relevant yung dokumento na yon dun sa kaso.
1: Okay, bukod sa witness disclosure rule, nagbigay rin ang korte ngayon ng participation sa witness examination.
25: Tama.
1: Ipaliwanag mo yun.
25: Maalala ninyo na yung mga spokesperson ng prosecution, sinasabi nila for how many weeks now na nag-request sila ng dual examination ng witness. Meaning, yung counsel ng prosecutor, which are the private prosecutors, pwede silang sumingit doon sa pag-i-examine. Pwede silang mag-tandem doon sa isang witness. However, the court denied that kasi merong rule na tayo sa Senate impeachment rules na the examination of witness should only be done by one counsel. However, to balance the issue, kailangan din tingnan natin yung mga exigencies of or exceptional circumstances. Katulad ng sinabi ni presiding officer kanina, kunwari nag-absent o na-late yung isang counsel, then pwedeng i-relegate yun, or the private or the panel of prosecutor can also interject anytime that the private prosecutor is doing the examination dahil under control and supervision yun ng House panel.
1: At isang pinaka-controversial, no, na tinapos ngayon sa tinatawag nating mga pre-trial matters, itong BIR box.
25: Yes.
1: Ang BIR box na ang nilalaman umano ay ang mga income tax returns, etc. ni Vice President Sara Duterte. Ano ang sinabi ng korte pagdating sa BIR box?
25: Ang sabi ng korte dyan, ibabalik namin to bukas ng umaga because of the fact that the court did not acquire custodial legis over that box. Ang ibig sabihin po ng custodial legis, yung custody under the law ng impeachment court. It was just turned over, but it was not turned over based on legal processes katulad ng subpoena duces tecum or a warrant of seizure and search na yun yung mga under custodial legis. So because walang any subpoena na inissue sa BIR commissioner for him or her to produce that box or whatever is included in that box, then okay lang na ibalik kasi actual possession lang naman yung kinuha ng Senado, not the legal custody over that box.
1: At kanina marami ang nagulat doon sa speech, no, sa opening statement ni presiding officer Francis Chis Escudero. Tinakil niya yung tatlong malalaking issues, no? At ang isa dito ay ilan nga ba ang kailangan para mag-convict? Ang sinabi niya, binanggit niya ang isang desisyon ng korte.
25: Bayan versus Zamora.
1: Bayan versus Zamora, na kahit na ito ang bilang, 21 ang nandun ngayon, naniniwala siya, 16 pa rin ang kailangan para mag-convict. Nalaman niyo ba yun? Inanunsyo ba yun ni Senator Escudero sa inyo? Did he consult members of the majority?
25: Yes, pinag-usapan to ng majority at alam na ng majority how the process will be at ano yung mga legal basis natin. So, sa Bayan versus Zamora, Karen, no, paalala lang natin, this was about a treaty na kailangan i-ratify ng Congress ay ng Senado at that time, which also needs 2/3 of all the members of the Senate. Parehong termino ng doon sa Article 11 naman doon sa impeachment. So dahil sinabi ng Korte Suprema doon na kahit na mawala si Gloria Macapagal-Arroyo because she was elected at that time as Vice President, so kahit na maging 23 yon, the number of 24 is not movable. It is definite. So kaya yung 2/3 na yun, 16 pa rin. So binanggit lang yun as a matter of fact ni presiding officer Escudero to already lay down the case para wala nang question.
1: At ang huli na lang ay sinabi na ang mga miyembro ng NBI bukas.
25: Yes.
1: Anong maaasahan bukas sa hearing?
25: Yung testimony ng mga NBI na yan pertains to Article 4 of the Articles of Impeachment, yung tungkol sa video ni Respondent Duterte at based sa purpose na nilagay nila dun sa pretrial brief nila, these NBI agents will testify as to the video itself, kung paano nila napanood yon, paano nila ni-record yon, at yun yung video na isinabit nila sa korte bilang ebidensya dun sa Article 4.
1: Attorney Reggie Tongol, maraming salamat sa inyo. At araw-araw pagkatapos ng impeachment trial ay magkakaroon ng briefing mula po sa inyong opisina. Kumbaga,
25: tama.
1: Ngayon lang ito mangyayari kasi nung panahon ni Erap Estrada at ni Renato Corona, wala naman atang daily briefing noon. So very organized ngayon.
25: Tama. Para hindi rin magkaroon ng kaguluhan sa impormasyon at centralized lang yung information na makukuha ng ating mga publiko.
1: Maraming salamat po sa inyo. Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita ng Impeachment Court.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tensyon sumiklab sa pagitan ng mga pulis at rallyista na nagmarcha sa Senado. Dating Representative Mike Defensor at isa pang kapwa akusado sa kasong plunder, nakakulong na sa Quezon City Jail. At Alex Ayala, tatargetin ang quarterfinals ng Wimbledon Watch Party, kasado na! Abangan ang iba pang mga nagbabagam.

0: Flex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 6 na minuto makalipas sa alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities, on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby!
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: DZMM. Numero uno sa aksyon.
1: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
18: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM

0: sanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat matuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Sinimula na rin dinggin kanina ng Senate Impeachment Court ang opening statements ng prosecution at depensa. Itinulak naman ni Senator Alan Peter Cayetano na payagan ang kanyang mga kaalyadong senador na nakapiit, partikular sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na makadalo sa mga pagdinig. At mula pa rin sa Senado, live nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang ipinunto ng prosecution at ng depensa sa kanilang mga opening statement?
2: Himayin natin isa-isa ang mga issue na yan simula doon sa naging talumpati o opening statement ni Lead Prosecutor Gervie Luistro kung saan idiniin niya na bagamat tila malayo sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino ang usapin ng impeachment, ay mahalaga pa rin natutukan ito dahil dito tatalakayin ang wasto o diwastong paggastos ng milyong-milyong piso mula sa kaban ng bayan. Ayon kay Luistro, kung ang mga maliliit na opisyal ng gobyerno tulad na lamang ng mga guro sa mga pampublikong paaralan o kaya naman ay mga barangay officials ay ipinagpapaliwanag kung may nawawalang pondo, mas lalo na dapat ang vice-presidente na ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
3: If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them must obey them first. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else?
2: Question din ni Luistro kung bakit di umano masagot ng diretso ng pangalawang pangulo ang mga alegasyon kung siya ay wala namang sala. Matapos yan kumpirmahin ng depensa na hindi dadalo si Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial dahil bahagi niya ito ng karapatan ng akusado sa ilalim ng konstitusyon.
3: If transactions were proper, where is the complete accounting? If numbers truly add up, then why do they refuse to reconcile? Walang busy presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang busy presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang, walang busy presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang.
2: Sa kabila ng mga paratang, sinabi ni Luistro na ang paglilitis sa pangalawang pangulo ay hindi nag-uugat sa pamumulitika.
3: Years from now, future generations will not remember today's political alliances. They will not remember today's headlines. They will not remember today's slogans. What they will remember is when accountability was tested, the institutions of the Republic stood firm.
2: Bagay na mariing pinabulaana ni Lead Defense Counsel Sheila Siso na sinabi na malinaw na ginigipit lamang umano ng mga miyembro ng Kamara ang pangalawang pangulo dahil hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan nilang patalsikin mula sa pwesto si Duterte.
4: This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant with the Constitution. Impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed. The law can be bent when it suits the convenience of the powerful.
2: Karen, tulad ng mga iginiit ng depensa noong mga nakaraang araw, sinabi ni Sison na hindi sumusunod sa teknikalidad ng batas ang ginagawang paglilitis laban kay Duterte.
4: We have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints. Ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan.
2: Samantala, iminungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na talakayin ng mga Senator Judge ang posibilidad na payagan sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta na makapag-participate sa mga susunod na pagdinig. Yan ay sa kabila ng pagkakapiit nila dahil sa mga kasong kinahaharap na plunder o pandarambong.
5: We want justice, we want a fair impeachment trial. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding.
2: Sinegundahan ni Senator Raffy Tulfo at Robin Padilla ang mungkahi at sinabi naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na tatalakayin at dedesisyon na nito ng Senado sa isang caucus. Pinansyo na rin ng impeachment court ang ilang nakabinbin na motion. Kabilang na dyan ay yung request na payagan ng mga counsel for prosecutors na magtanong din sa mga witness. Ayon sa Senate Impeachment Court, hanggang 2 abogado lamang ang papayagan na mag-examine o cross-examine sa mga witness at papayagan lang ito sa mga pambihirang pagkakataon upang maiwasan ang pagpapaulit-ulit ng mga tanong. Sa usapin naman ang pagbubukas ng BIR box o yung kahon na naglalaman ng mga tax records ng Vice Presidente at ng asawa niyang si Manases Carpio, sinabi ng impeachment court na ibabalik muna ito ng selyado sa BIR at muli na lang na ipapakuha kung mayroong maghain ng motion para ipasabina ang mga dokumento. Nagkasundo na rin ang defense at prosecution na isumite ang listahan ng mga witness at ebidensyang tatalakayin sa susunod na linggo tuwing Martes o Miyerkules para mabigyan ang bawat panig ng sapat na panahon para maghanda. Karen, dahil nasolusyonan na ang ibang mga technicalities kanina, inaasahan na bukas ay magsisimula ng talakayin ang unang alegasyon laban kay Duterte. Inaasahan na unang ilalatag ng prosekusyon ang Article of Impeachment or ang Article of Impeachment tungkol doon sa mga grave threats na inihayag ng pangalawang pangulo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Susunod naman ay ang mga alegasyon ng maanumalyang paggasta ng confidential funds, ang panunuhol o ang bribery sa ilang opisyal ng Department of Education o DepEd, at panghuli ay ang umanong hindi tamang pagdedeklara ng buong yaman o totoong yaman ni Duterte at ng kanyang asawa sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Napagkasunduan na din natapusin ang pagdinig sa lahat ng Articles of Impeachment bago ito isa-isang pagbotohan ng Senator Judges. Karen.
1: Alright. Katrina, meron ka bang impormasyon kung ilang testigo ang dadalo bukas? Kasi kanina, no, nakita natin 3 oras lang natapos na ang impeachment trial. Pero bukas, may mga testigo, posibleng umabot ito ng, lagay mo, 5 o 6 oras.
2: Karen, isa sa dahilan kung bakit inuna ng prosekusyon na ilatag iyong grave threats na Article of Impeachment laban kay dating kay Vice Presidente Sara Duterte ay dahil ayon sa kanila, ito yung Article of Impeachment o alegasyon na pinakanakangailangan ng least explanation. Ayon sa kanila, the video speaks for itself, so inaasahan natin na kabilang doon sa mga ipapatawag bukas ay yun lamang mga personalidad o yung mga opisyal na mag-authenticate noong naturang video na ipinalabas sa isang virtual press conference ng pangalawang pangulo noong 2024. So far, Karen, base doon sa listahan noong mga witness na nakita natin na una nang inihain ng prosecution panel, ito yung charge o ito yung article of impeachment na pinakamanipis. Wala sa atin yung eksaktong numero ng mga witness, pero inaasahan natin na mabilis lamang yung magiging presentasyon nito, at yung haba ng trial bukas ay depende na lamang sa kung gaano kahaba yung magiging cross-examination o yung pagtatanong ng defense panel doon sa mga naturang witness. Karen.
1: At Katrina, ang hiling ng minority senator, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na gusto niya sana na maging present, no, ang dalawang senador na kinasuhan ng plunder, si Senator Rodante Barcoleta, Senator Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng plunder, they are automatically suspended from office. Kailan nila ito tatalakayin at ano ang nakikita nilang purpose para lang mag-attend? They cannot vote but just to attend.
2: Ayon kanina doon sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, ayon sa kanya, naniniwala siya na political persecution o may bahid ng pamumulitika yung dahilan kung bakit umano nakulong sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa kanya, para mas mabigyan ng integridad itong paglilitis laban sa pangalawang pangulo, ay dapat daw nabigyan ng pagkakataon sina Marcoleta at si Estrada. Matuturing na allies o supportive kay Vice President Sara Duterte na makapag-participate doon sa mga pagdinig. Base doon sa mga talakayan kanina, wala pang exact date na ibinigay yung Senate Impeachment Court kung kailan nila gagawin ang isang tinatawag na isang caucus. Ito ay isang closed-door meeting sa pagitan ng mga senador kung saan inaasahan na tatalakayin nila kung ano nga ba yung wasto at naayon sa batas na desisyon tungkol dito sa mungkahi ni Cayetano. Dagdag pala ni Cayetano kanina, open din siya na magbigay ng opinion ang prosecution at ang defense tungkol dito sa kanyang mungkahi. Karen.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
6: Bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at realista malapit sa Senado sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Pasay City, nagpapatrol si Cusat. Jesse, ano naman yung pinagmulan ng tensyon?
7: Bernadette, nagsimula nga yung girian ng harangin ng hanay ng mga pulis, yung grupong pabor sa impeachment na nagmarcha mula dyan sa Manila Film Center patungo dito sa Jokno Boulevard at sa harap ng gate ng Senado. Yun yung grupong Kilusang Bayan Kontra Kurakot. Pero ang paliwanag ng Philippine National Police, hindi nila ipinagbabawal yung pagsasagawa ng mga kilos protesta dito sa perimeter ng Senado. Nga lang, kailangan nilang paghiwalayin yung iba-ibang mga grupo para iwas gulo.
8: Ang tagpong bumungad sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
9: Pag-aari niyo naman kami!
8: Gitgitan, balyahan, at tulakan sa pagitan ng mga pulis at grupong Kilusang Bayan Kontra Kurakot na nagmamarcha patungo sa gate ng Senado.
10: Hindi natin alam bakit hinaharang eh. Wala naman silang paliwanag. Ang pakailan naman natin dito mapayapang protesta. So wala akong sigurong dahilan para harangin nila yung mga tao.
8: Kinalaunan, nabuwag ang hanay ng mga pulis at pinayagang makamarcha ang grupo. Paglilinaw ng PNP, hindi pagkakaintindihan ang naging mitsa ng girian.
11: Ina-allow naman po natin yung protesters dito sa area. Yun nga lang po, ginawa natin yun para paghiwalayin yung dalawang grupo kasi iniiwasan natin na magkaroon ng clash.
8: Nasa 6,000 pulis ang idineploy sa paligid ng Senado para panatilihin ang seguridad habang umuusad ang impeachment trial. Bukod pa riyan ang mga inilagay na razor wire barricade sa kahabaan ng Diokno Boulevard.
12: We have to deploy those barriers. At sa ganun, makabawas din po tayo sa nakababad po na kapulisan po natin. Depende po sa turnout ng rallies ngayong araw, we will adjust that
8: Nang makarating sa harap ng Senado, agad na sinimula ng grupo ang programa.
13: Taong bayan, ang huhusga!
8: Iba-ibang tinig ang tampok sa entablado.
14: Ang faction ay hindi lamang nagsimula kay Sara, at hindi lang ito matatapos kay Sara.
8: Pero iisa ang ipinupunto. litisin at mapanagot ang pangalawang pangulo.
10: Usapin ito ng taong bayan. Sana ang ating mga senator judges pakinggan ang boses ng tao at yung ebidensya.
9: Ikaw ang hinahanap namin na magsalita doon, ikaw ang umarap sa hearing. 100%+ ma-impeach si Sara, BP Sara po.
15: Para ikaya mga Duterte, sabagat ang abogado at doktor ay napakamahal ng bayan.
8: Matatag naman ang paninindigan ng grupong ito na inosente ang bise. Hiwalay nagdaos ng misa at programa ang kanyang mga taga-suporta malapit sa Senado.
15: Hindi sila masamang tao. If you know the real Duterte, napakabait ng tao. Si Sara ay mabuting tao. Si Tatay Digong ay mabuting tao.
16: Walang ginagawa sa para matahimik ng Pilipinas, diba? Nakakahiya sa ibang bansa. Tayo-tayo lang na nag-aaway-away ng mga Pilipinas.
8: Paburman o kontra sa nililitis, naniniwalang magkabilang panig na boses ng taong bayan ang dapat manaig sa impeachment trial.
7: Bernadette, nagdaos naman ng public viewing yung Citizen Monitoring Network na Bantay Senado dyan sa Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City. Kasabay nga ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Duterte, nag-set up yung grupo ng LED wall at ng mga upuan para mismong mapanood ng mga residente yung aktual na nangyayari sa paglilitis. Ang sinasabi ng organizer, layunin nito na mabantayan yung takbo ng impeachment trial at magkaroon ng tinatawag na transparency, katarungan at pagsunod sa saligang batas. Samantala, Bernadette, yung sitwasyon naman dito sa harap ng Senado, bantay sarado pa rin. Pero konti na yung mga pulis na nagbabantay dito ngayon. At kung nakikita mo sa aking likuran ay nakapwesto pa rin o nandito pa rin yung mga razor wire barricade. Pero bukas na po itong magkabilang linya ng Jokno Boulevard sa mga motorista. Pero bukas alas 7 ng umaga ay muli itong isasara dahil ang schedule nga po ay Monday, Tuesday, Wednesday, 7 a.m. to 7 p.m. sarado itong magkabilang side o lane ng Jokno Boulevard. Kaya yung mga motorista ay inaabisuhan pong dumaan sa mga alternate route, lalo na dyan sa Makapagal Boulevard. Bernadette.
6: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
17: Patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Bavi na nakatawid na at nanalasa sa Mariana Islands nitong Lunes ng umaga. Huling namataan ng super bagyo, mahigit 2,100 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito alakas ng hangin na umaabot ng 205 kilometro per hora at pagbugsong umaabot ng 250 kilometro per hora. Kumikilos ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometro per hora. Wala pa itong epekto sa panahon sa Pilipinas. Papasok ang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility Martes ng gabi o Miyerkules na madaling araw at tatawagin sa local name na Inday. Kahit hindi tatama sa bansa, magtataas ang pag-asa ng wind signals sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo at malawak ang naaabot ng malalakas na hangin ng bagyo at lalapit ito sa may Batanes sa Biyernes. Magpapalakas rin ng habagat ang bagyo at magdadala ng malalakas na ulan sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region at Western Cordillera, Biyernes hanggang Linggo. Pinag-iingat ang publiko sa inaasahang mga pagbaha at paghuhon ng lupa. Mananatiling super typhoon ang bagyong Inday hanggang sa paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Naramdaman ng ilang Pinoy sa Guam at Saipan ang bangis ng super typhoon Bavi nang manalasa ito sa mga isla sa karagatang Pasipiko. Binayo ng malakas na hangin kasabay ng buhos ng ulan ang lugar ni Bayan Patroller Jess Panzo sa Tamuning, Guam. Ngayon Lunes, aniya, linggo ng gabi nang simula nilang maramdaman ng bagyo. Kasunod nito ang pagkawala na ng supply ng kuryente. Nakaranas din na malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin si Bayan Patroller Jarov Rao Jade at kanyang pamilya sa San Vicente Village sa Saipan, Commonwealth of the Northern Mariana Islands dahil sa super bagyong Bavi. Nakisilong anya sila sa tahanan ng kanyang kapatid kasamang dalawang anak. Walang nasirang ari-arian at wala ring nasaktan sa kanilang lugar dahil sa masamang panahon. Pero nawalan rin sila ng supply ng kuryente. Naglandfall ang Super Typhoon Bavi sa isla ng Rota sa Mariana Islands bandang alas 8:30 Lunes ng umaga.
6: Pagbabalik ng TV Patrol. Dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu nakakulong na sa Quezon City Jail. At Alex Ayala kontra Jasmine Paulini sa Wimbledon, kasado na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Hello, attorney!
19: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
18: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang oras, alas 7.31 ng gabi.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
22: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirma at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
18: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

0: public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Kuwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
1: Manig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama si na Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istrena at DZMM Teleradio.
6: Nakakulong na sa Quezon City Jail ang mga kapwa-akusado ni Senador Dante Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu, kaugnay ng kasong plunder. Live mula sa Payatas, Quezon City, nagpa-patrol, Michael Delizo. Mike, ano na ang susunod na proseso dyan?
7: Alvin, batay sa protocols at gaya ng mga naunang high-profile inmates na dinala rin dito, dapat ay ihihiwalay muna, ibubukod muna sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu bago sila ihalo sa general population o doon sa iba pa mga preso. Bahagi ito ng medical quarantine, Alvin, na kadalasan ay tumatagal ng 7 araw para na rin sa kaligtasan ng iba pa mga preso. Mga alas 3:45 ng hapon kanina, nang dumating dito sa Quezon City Jail Male Dormitory, ang security convoy ng dating kongresistang si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu matapos silang sumailalim sa mga proseso sa Kamkrame at Sandigan Bayan. Inaresto sila sa isang coffee shop dito sa Quezon City ngayong Lunes ng umaga. Dalawa sila sa apat na akusado sa kasong plunder, isang krimen na non-bailable o walang piyansa. Sa pagdating sa City Jail, nagtaas pa ng kamao sina Defensor at Espiritu sa harap ng mga tauhan ng media na nag-aabang sa labas. Agad ding pinasok ang mga personal na gamit nila tulad ng mga damit at pagkain. Kapwa-akusado sina Defensor at Espiritu ni dating o ni Senator Rodante Marcoleta na naresto rin ngayong Lunes pero minabuting suriin muna na sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ang isa pang akusado naman, isang negosyante na si Aristel Viray ay patuloy na tinutugis. Nagugat ang kanilang kaso sa hindi itineklara ni Marcoleta na 75 million pesos na donasyon o nangampanya siya sa halalan. Hindi lalapas sa 50 square meters ang bawat selda sa Quezon City Jail. Mga bunk bed ang tulugan ng mga preso. Sa loob na rin ng selda ang toilet, shower at sink. Walang aircon pero may ceiling fans para sa ventilation. Si Defensor ang pinakahuling high profile inmate na nakapiit dito sa City Jail. Nauna na ikinulong dito sina dating Senator Bong Revilla at suspended Senator Jinggoy Estrada na naharap naman sa mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. At bagamat mga high profile inmates sila, dati nang iginiit ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi sila nagbibigay ng special treatment. Alvin, sa ngayon ay aabangan natin dito sa City Jail no si Senator Marculeta na ngayon ay na-confine sa Philippine National Police General Hospital dahil nga doon sa kanyang iniindang pananakit ng dibdib at high blood pressure. At bagamat ngayong araw ay bawal ang dalaw, kanina pinayagan makapasok ang abogado na defensor at espiritu. Alvin, balik sa'yo.
6: Mike, hindi ba may isa pang negosyante na kasama si na dating Congressman Mike Defensor? Nasaan na yung isa?
7: Yun ay si Aristotel Viray, Alvin, isang negosyante. Siya ay patuloy na tinutugis ng mga pulis. Hindi siya nahuli ngayong araw at patuloy yung effort para mahanap siya, Alvin.
6: So walang paramdam, kagaya ng iba akusado, na ito'y susuko sa mga otoridad.
7: Tama, Alvin. So apat sila, yung tatlo yung nahuli ngayong araw at isa yung inahanap pa, Alvin.
6: Maraming salamat, Michael Delizo.
2: Ipinagmamalaki ni 2016 Wimbledon Men's Double Semifinalist Trent Yue ang tinatamasang tagumpay ng kanyang kababayang si Alex Ayala. Dati nang nakatambal ni Yue si Ayala sa SEA Games at tiwala siyang kayang talunin ng Pinay ang susunod niyang kalaban sa Wimbledon na si Jasmine Paolini ng Italy. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
8: Nakapartner ni Trent Yue si Alex Ayala sa 2022 Southeast Asian Games Mixed Doubles sa Vietnam, alam na niya na may espesyal na talento si Alex para sa tennis. Nag-uwi ng bronze medal si Trent at Ayala mula sa Vietnam SEA Games. Bagamat isinilang sa US si Yue, ipinagmamalaki niya ang pagiging Pinoy at kinatawan ng Pilipinas sa mga international competitions. Ngayon, ipinagmamalaki naman niya ang tagumpay na tinatamo ni Ayala.
9: It's so incredible to see her success. She keeps just improving, getting better and better every tournament, every year.
8: Nagretiro si Trent noong 2023 at ngayon ay assistant coach sa University of Virginia Men's College Team. Bilang number 18 sa mundo sa men's ATP doubles noong 2016 at nakapaglaro sa lahat ng Grand Slam tournaments, pati ang semifinals sa Wimbledon doubles noong 2016, alam ni Yue kung gaano katindi ang buhay at kompetisyon sa tour. Kaya hanga siya kay Ayala. Ayon kay Trent, isa sa mga karakter ni Ayala, kaya tuloy-tuloy ang kanyang paggaling, ay ang pagpupursige niyang mas matuto pa.
9: That's a big quality to have as somebody who's trying to be a pro tennis player or pro in anything, just trying to improve and get better and better. And she wasn't, I wouldn't say that, I just thought she...
8: Sinusundan ni Huey ang Wimbledon run ni Ayala at naniniwala siyang kaya ng Pinay na talunin si 13th seed at 2024 Wimbledon finalist Jasmine Paolini.
9: I think Alex has a very good chance to win, especially on grass courts. I think Alex is playing well. She has a lot of confidence right now and I think on grass court.
8: Maganda ang practice ni Ayala araw ng Linggo para paghandaan si Paolini.
10: We did the normal practice like 1 hour and a bit of fitness, stretching, physio, like every day. You know, we try to do it like every day, like normal. She hit the ball very good.
8: Pagkatapos ng training, nagpaunlak ng autograph at selfie si Ayala sa fans na nag-abang sa kanya sa labas ng practice court. Saktong 1:30 p.m. London time o 8:30 p.m. Manila time ang match ni Ayala contra Paolini. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, London.
6: Susunod, Showco's order ng Department of Energy sa mahigit 100 planta ng kuryente, dinidma. Terry Sands nagtipon sa watch party para suportahan si Alex Ayala. Abangan ng iba pang mga nagbabagampanita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
12: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman si

0: public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: TV Patrol sa DZMM!
2: Dinedma na mahigit 100 planta ng kuryente ang inisyung show cause order ng Department of Energy kung bakit sila pumalya nang walang pasabi at nakaapekto sa katatagan ng Luzon, Visayas at Mindanao electricity grids. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, may dagdag presyo na naman sa diesel at gasolina bukas.
3: 5 litro lang muna ang ikinarga ng Juper na si Rosendo, sapat lang sa isang ikot dahil ito pa lang ang kita niya sa pamamasada. Kahit may 10 pisong discount pa silang mga Juper sa maraming gasolinahan, hindi pa rin umano bumalik sa dati ang kita nila.
4: Yung kita namin na puranit, mababawasan naman yun. Baka iuwi namin sa pamilya, mga 300 na lang.
3: Ang TNVS driver na si Julito naman, mahigit 1 taong pambubunuin ang hulog sa kotse, kaya laging dasal niya ay rollback para magkasya ang buwan ng kita sa hinuhulugang sasakyan.
5: Sana po wag nang pumas po, para sayang naman po eh, hirap na nga po ng biyahe eh. Tapos tataas pa, wala na nga po kami kinikita eh.
3: Kagaya ng mga nakaraang linggo, price range na naman ang inilabas ng Department of Energy kaugnay sa magiging galaw sa presyo ng petrolyo bukas. Ang diesel at kerosene, lagpas 3 piso ang todong increase. Pero sa gasolina, pwedeng may pagbabang 1.75 hanggang increase na 25 centavos kada litro. Makalipas ang ilang oras, naglabas na ng price advisory ang mga kumpanya ng langis. Mahigit 3 pesos na dagdag presyo sa diesel, 1.75 sa kerosene at 25 centavos sa gasolina. Kaya para sa bayan muna, walang pangil ang price range na ipinatutupad ng DOE dahil tila suggestion lang naman ito sa mga kumpanya ng langis at dagdag presyo pa rin ang inaanunsyo nila. Ipinaliwanag naman ng DOE na bagamat buwaba na ang presyo ng Dubai crude, hindi pa bumabagsak ang presyo sa mean of flat Singapore na basehan naman ang presyo sa Pilipinas.
6: Kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel kesa nung bago nag-umpisa ang gera.
3: May ilang amyenda rin sa oil deregulation law na isinusulong ang DOE kabilang ng pagkakaroon ng sariling oil inventory ng gobyerno at pagpapalaki ng inventaryo ng private oil firms. Pero sa presyuhan ng petrolyo, walang gustong baguhin ng DOE dahil nahihimay naman umano ng oil companies ang presyuhan sa kanila pero hindi nga lang sa publiko.
7: What information we can reveal that there has or are some limitations and maybe the Congress can make it more stronger in that sense. Pero ngayon po, we get the info, pero hindi lang nga siya, we're not free to disclose all the information.
3: Samantalang normal na ulit ang Visayas grid matapos ang halos 2 buwang yellow alert o manipis na reserbang kuryente.
8: We are looking at the areas in Cebu, Panay, and Negros to have some level of backup system or reserve quantities to the tune of, ang target po namin dito ay 270 megawatts.
3: Pero sa mahigit 200 na show cause orders na inisyo ng DOE sa mga planta ng kuryenteng pumalya ng walang pasabi, mahigit 100 ang hindi sumagot sa utos ng gobyerno.
7: Magche-check po kami if there are others that these companies that haven't submitted or responded to our show cause orders, kung meron pa silang ibang violation, and that could be, if it is grave enough, that could be tantamount to cancellation of their permit.
3: Kapag kasi numinipis ang supply, bukod sa banta ng brownout, tumataas din ang presyo ng kuryente sa spot market na pwedeng magpalobo na naman sa singil sa kuryente ng mga consumer.
9: Kasado na ang watch party sa Phil Sports Arena bilang suporta kay Alex Ayala sa kanyang laban ngayong gabi sa Wimbledon. At live mula sa Phil Sports Arena sa Pasig City, nagpapatrol Daniel Castillo. Daniel, kumusta naman ang sitwasyon dyan?
10: Ate B, all out ang suporta ng mga kababayan natin para kay Alex Ayala na muling sasabak sa center court ng Wimbledon para sa round of 16 match laban kay world number 17 at 13 seed Jasmine Paolini ng Italy. Nagtipon-tipon ngayon dito sa Phil Sports Arena ang tennis fans para mapanood ang laro ni Ayala mamayang 8:30 p.m. Marami sa kanila, dala ang bandila ng Pilipinas. Ikinasa ang watch party na ito matapos ang makasaysayang panalo ni Ayala na unang Pinoy na umabot sa ikatlong round ng isang Grand Slam singles event. Kaya anuman ang magresulta ng laban ni Ayala ngayong gabi ay makasaysayan pa rin ang fourth round match mamaya. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na maghaharap sina Ayala at Paolini. Nagtapat na rin sila noong Pebrero sa Dubai Tennis Championships kung saan nanaig si Ayala sa straight set sa ikatlong round. Una nang sinabi ni Paolini na itinuturing niyang dangerous opponent ang Pinay, habang aminado si Ayala na hindi naging madali ang huli nilang pagkaharap ng Italiana. Ate B, sa ngayon nakapwesto na ang mga kababayan natin dahil pinapanood muna nila ang FIBA World Cup Asian Qualifiers game sa pagitan ng Gilas, Pilipinas at Australia. Bago ang match, of course, ni Alex Ayala at Paolini. Laban Pilipinas, balik sa inyo, Ate B.
9: Maraming salamat, Daniel Krishnan. Meme Vice Ganda at bossing Vic Soto magtatambal sa big screen. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo! Hello, attorney!
13: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
12: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alang una ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: intrigante sa komedya. Magsasama sa kauna-unang pagkakataon, sina Anca Boguel Superstar Vice Ganda at Bossing Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Dalawang haligi ng Philippine comedy, unang beses na magsasama sa isang pelikula. Inanunsyo ni na Vice Ganda at Vic Soto ang kanilang inaabangang proyekto na The Greatest Showdown na pinagsama production ng ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment.
2: Tulad ko, alam niyong lahat din kayo, inaantay itong pagkakataon ito. Minsan lang ito mangyayari.
3: Minsan lang ito mangyayari.
2: Lahat gusto mangyayari ito noon pa man. Sa ngayon, nagtagpo na kami.
3: Nagtagpo na kami.
2: At hindi lang una at huling beses nyo kami makikita ngayon.
3: Ngayon.
2: Dahil mapapanood nyo kami magkasama sa isang pelikula.
1: Ayon kay Bossing, matagal na nilang plano na magtulungan ng Uncabogable Star sa isang proyekto.
3: Alam nyo, napagkasundo namin ni Vice na

0: ibinahagi din ni Vice na ang award-winning filmmaker na si June Robles na anak ang magdidirect ng kanilang pelikula.
1: Maraming salamat at matutupad na rin ang gusto natin na magsasama sa ng dalawa sa isang malaki at masayang pelikula.
0: Bagamat wala pang inilalabas sa petsa ng pagpapalabas, inaasahang isa ito sa pinakamalalaking local movie release sa mga susunod na buwan dahil sa pambihirang pagkasama ng dalawang comedy icons. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
2: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang documentary na Alingaungaw sa Silid Aralan ni Francis Orsio. Live po mula dito sa Senado. Ako po si Karen Davila.
3: Bago po tayo magtapos, babatiin po muna natin ang happy birthday si kabayan Nolly De Castro.
4: Happy birthday!
3: Kabayan, miss ka na
2: happy
3: natin.
2: Happy birthday, kabayan. Happy birthday.
3: At sana ho, we hope to see you very soon.
4: Walang papansin?
3: Pagbalik daw niya. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Panoorin po ang TV Patrol at iba pang programa sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the bless Filipino, you. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
6: Hala, uy, kagwapo, paano niya, uy? Uy, kamayim siguro ni, mauna ni.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. So abakabot kaganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tuwang sinder nga si Danilo, ania ang replay sa iyang istorya sa tuwang programang Request 931.
2: FM Radio, favorite music radio. FM
0: Radio 93.1, maana ni!
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
1: Ano oras mga kabayan sa alauna, 31 na sa kahaponon, o kamo na minaw sa ito ang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayan. So syempre, abanaw-banaw sabda sa adlaw nga Lunes mga kabayan, unang adlaw na po sa simana. O niya, kumusta man ang ito mga kabayan sa adlawng Lunes, no? Oh, pizza, ko ana, pizza size na sa bulan sa Hulyo to 2020 size mga kabayan. O niya, syempre, sa ito mga kabayans, karong nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsak ka mga Pinoyanan, mayong nga pagpaminaw, o mayong hapon, kanatong tanang. O ba naman na mga kabayans, sa sukad na sa launa, hangtod na sa alas 4. Hindi nga itong programang Request ni 31 diin. Kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Hindi nga itong programa. O syempre, diyan naman po si Uncle Boy, o si Miss Eva, o si DJ Pamela. Aba na ito, sir, silang i-welcome to the show, Miss DJ Pamela. Sani, Uncle Boy, pasok sa Uncle Boy.
6: Okay, kumusta man ang tanan? O niya muna, sa itong mga kabayabs karong naminaw, mayong hapon, kanatong tanan mga kabayabs. O niya, siyempre, manginautosab kita nga sa adlaw ni ining Lunes. Mamahimong malamboon o malampuson alang kanatong tanan nga mga kabayabs. O siyempre, manginautosab ta ang adlaw nga Lunes, nata karon sa maayong nga kapiskay kalagsiks panglawas.

0: bisan tuod nga maulanon.
1: Kay na, oo, nag-iulan na po di ay no. Nanahay lang, nasa mga kabibs ka ron, ang samayan ka na ang wa ba mo din hanabti sa ulan? May kuan mangod siguro Miss Eva, mura o daa mangoy umaabot nga kanabitang bagyo nga umusod na daw na sa kanaang far sa Philippine area of responsibility Miss Eva. Tawgon og Inday, no? Nanahay lang mo na sa ito mga kabibs ka ron, nga naminaw. Mo'y na mas maayo nga mag-andam na lang mo og na mo'y mga lakaw, no? Andam na lang mo mga extra nga mga t-shirt din ha, o baka ha, dala na lang mog payong o mga kanaang kaputi. Ay na, ha? Haroon nga, kanaang inkaso og ma, di man gin malikayan mo, kalit ragbundak ang oilan, may na nga makapangandam na yun ta mga kabibs, no? Ay na siya, di ba Uncle Boy? Okay, o sakto na DJ Pamela, nanhala sa ito mga kabibs karon. Ang ato po na yung FB page, ha, nga pwede ninyong tanawon, kaluna naman ta internet, mag-live naman ta karon. Ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibs mo na siya. O niya, ang ato sab nga app nga pwede ninyong i-download sa ato mga Play Store is kaniang FMR Philippines, mga kabibs. Mauna siya. FMR Philippines, mauna ang atong app nga pwedeng i-download sa ato mga Play Store, mga higala. O mga kabibs. Ano yan, Miss Eva? DJ Pamela, karong hapo na kinsamang kaagi sa kinabuhi. Kaagi sa gugma na usab ang atong hatagan o pagtagad, Miss Eva.
0: Usa kini ka batanong lalaki.
1: Batanong?
0: Si Danilo. Taga Leyte.
1: Naon sa mampos daong Danilo di ay, taga Leyte.
0: Oo, na kuan ni siya, na problema siya, ang iyahabang pangandoy o ang iyahabang mga gibmahal diri.
1: Ah, mo ba? Oo,
0: kay plano niya nga, mula ga siyag Manila tungod sa opportunity nga kuan kanang gipangandoy yun niya ba?
1: Unya
0: ang iyahang papa dili mo sugot.
1: Mao ba sa ato pa di ay si Danilo kay nangandoy nga mo sa
0: Manila. Mo ay tog Manila.
1: Ganahan na siya magtagalog dito di ay. Ang siya nga gusto niya nga pumunta ng Manila para doon siya ay manginabuhian.
0: Naani ko ay na Uncle Boy. Naay rason nga nung muad siya dito. Kay para matuman niya ang iyang gipangandoy nga
1: usa ka
0: fine art.
1: Unsa man tig-drawing ayan.
0: Ganahan siya mga ingon ay na.
1: Mo ba di ay mangita siya mga drawing on kay fine art.
0: Muna yung gusto nga mahuman siya ay nga kurso.
1: Okay, so muna mo na iyahang mga pangandoy nga mamahimo. Apan, kaniang saan doon ay pagsopak sa mga ginikanan, ana ba ang saman?
0: Ayun, ana, Uncle Boy. O niya, kuan man ni God, opportunity na niya ba kay kanang scholarship?
1: Okay,
0: nanhala. O niya, dito man sa Manila.
1: Okay, maodi ay. Nanhala, di dyan ikaw, ma'am. Okay, ni mo na atong atngan karon mga kabibs. Kung sa pagkaunsa ang nganong naabot sa gayon punto nga si kani asay nga nini
0: Danilo.
1: Si Danilo nakahuna-huna na lang siya sa pagpabuhagay sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. O kung sa pagkaunsa ang mga kabibs ato nang tabangan karon og analisar tabangan atong himay-himay una syempre sa mga ganahan pod nga muhatag sila mga bulawanong panguna-huna ganahan muhatag sila mga advices mga kabibs. Ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Okay, mo na. Ato nin ka na ang timbangon ron. Na siyempre, naabot ay magkaoban ng mga guest ang ato pong mga intern, Miss Eva. No? Naabot sila karong taon-taon sa tuang drama. Kaya ato maninghimuan o giyotay nga duwa sa kahanginan. Ang istorya sa tuang sinder nga Osaka 22 anyos pagkabata pa mandiay ni Miss Eva. 22 anyos nga maugining usaka lalaki nga si Danilo. Nga mura lagi na asay mga pangandoy tao. Makasabot po na ba ni Miss Eva? Kay, muna, kita na, niagi man punta sa pagkanaang nangandoy. Niagi punta ka ng nangandoy ta nga maunsa ito mahuman. Niya, siya kay murag, kuan ka determinado gin siguro siya nga makahuman. Kay, ganahan man gin siya kay pong palagi murag na iskalar nito Miss Eva. Niya, mo'y gusto niya nga, ato na lang siya aron nga makakuan po, budget po iya hapon nga mga ginikanan, no? Nanhala, niya, sa mga kabibs ka ron at tagaan o pagtagad niya ang istorya mga kabibs. Niya, mo please at agos na kakanta Miss Eva.
0: Okay.
1: Niya, syempre din hilamang sa toang paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu mga kabibs. Mauna ni, balik na karang taon-taon ang atong oras, alaon na 38 na mga kabibs. Din hilamang sa toang paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabibs. Welcome ang tanan ha sa itong

0: Ramang Request 931.
1: Request 931.
2: Request 931.

0: Mayong hapon mga kabayms. Mayong hapon mga DJ. Ay, upang may sugod eh. At oras mga kabayms, alas 2:18 na. Niya, siyempre, adlaw nga lunes mag-usap. Ako balikon mga kabayms. So, siyempre, usap ha. O, kamo na minaw. O, kamo na mati mga kabayms. Ito ang paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu mga kabayms. Ang siyempre, welcome ang tanan sa itong programang Request ni 3-1 diin sukad na sa launa sa kahapunon mga kabayms hangto da nga rin sa alas 4 nga mag-uban-uban din nga itong programang Request ni 3-1 o ganong hapon na mga kabayms, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa ginabuhi ang itong hatagan o pagtagad ini nga itong programang Request ni 3-1 okay na ka din ha, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay na. Ano siyempre, sa itong mga kabayms, ganong naminaw, naminaw sa itong mga radio, live na dito sa itong FB page, sa itong 93.1 FM Radio Cebu nga FB page, mga kabayms. So, siyempre, sa mga naglantaw, karon sa itong live, sa itong Facebook, mga kabayms, sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, ha? 93.1 dial sa itong mga radio. Di na tamanglangan pa. Ato na ning sugdan ang istorya sa ito ang sender karong hapuna nga usa ka lalaki nga 22 anyos mga kabayabs nga diin. Kaning nangandoy po siya alang siya hapon nga ugma. O kung sa pagkaunsa, ani ang iyang istorya.

0: Manila? Manila? Tinood ako na dungog ni mo? Ha? Danilo, mo ang tugag Manila? Unsa man nimo ang pagpinta dito? Unsa man nimo? Ngayon ka naman mo siguro on Danilo. Makapakaon ba na ka na to, ha? Makapakaon ba na sige nimo drawing-drawing o pinta-pinta nimo? Tanawa kining basakan, Danilo. Ha? Lagtawa ning basakan. Kini ang nagbuhi kanimo, sukad sa gamay pa ka. Kinsamay mo atiman ini kung mulakaw ka wanto kag Manila. Kinsamay mo aliman ini. Kay bao ka, Danilo? Tigulang nako. Idara nako, Danilo. Dili na nako kaya ang bugat nga trabaho. Subuna, kanang ingon nimo nga moadto kag Manila kay mo eskwela ka, so eskwela ka dito nang pinta-pinta nimo. Mas maayo pa nga mag-urong ka, ha? Kay tiguwang nako. Ikaw ang mo sunod nga mo aliman ini atong basakan, Danilo. Ma pag-urong, Danilo. Anira kas balay, ha? Kay way makaabag-abag nako sa mga bugat nga trabaho.
1: Pa, binangga man nako atong yuta og lakip na ikaw. Apan, gibatin ako nga malaya ang akong kalag kung diri lang kong hangtod sa kahangturan. Gusto na kong makita ang kalibutan pa. Gusto na kong mahiyong pintor.
0: Gahi, gigag-uoy. Gahi, gigag-alimbatakan, Danilo. Naunsa ka man taon, eh. Ang pintor, Danilo, mamatay nga gutom. Ha? Mamatay ka nga gutom anang sigig pintor-pintor nimo. Kaybaw ka, Danilo. Ang yuta, diligon man limbong kanimo. Bisan unsay mahitabo, mutubo ang humay kung imong itanom, Danilo. Sumuna, ayaw paghinakog. Ang imong pamilya ni Adire, ang imong ugma, Danilo, di aslapok, ha? Kasabot ka!

Bisan sa kakuwang sa suporta ni Papa, mga ka-vibes. Aduna pagyod ko'y laing dakong babag. Ang inahan sa ako ang uyab nga si Aluna. Sinang Rina, nga pwerte gyud in taong istriktaha, mga ka-vibes. Og dako ang pagdumili nako. Ug usa gahapon ni ana sa balay nilang Aluna, naabdan mi ni nang Rina nga nagkupot sa usa ka skates sa gipinta nako. Ug unya, ingon ani ang mga panghitabo.

0: Alona, unsa na silang imong gigunitan diha? Ang agi na sab na sa imuhang Danilo-Danilo nga pintor nga nagpuyo sa lapok? Pila ka higayon nga giingnan di ka nga bulagan na nimo nang lakiha?
1: Ma, unsa pagutaon daota ni Danilo? Buotan siya, ma. Nag-skwela siya og naning kamot. Gani na kadawat siya og scholarship sa Manila para sa pagpinta.
0: Makakaon ba og pintura kung mag-ipon mo sa umaabot? Ha, Aluna? Gipayra ko di ka aron mag-focus sa imong pag-eskwela. Og makabana og lalaki nga naay klarong agi. Dili anang mag-uuma nga tibuok sa kinabuhi niya, mag-uuma og mapabiling pobre. Tanawa ang iyang amahan nga si Teodoro. Tigulang na lang na agyapon sa basakan. So good karon. Dili na ko gusto makita ng Danilo sa imong kiliran. Kung musukol ka, dili ati ka pa-eskwelahon.

0: nagsaylo ako. Nakadungog ko sa mga sulti sa imong mama, Rena, sa imuha. Tungod na ko, sigag kasukan. Basin tinuod yung giingon nga, lahapok ra ko. Nga wala ko ikabuhi sa imong kaugmaon.
1: Danilo, ayaw pagsulti, Anabi. Ayaw paminawa si mama. Gihigog mati ka tungod kay buutan ka o dako kag mangandoy. Dili ko mahadlo kung unsa man kalisod. Basta kay balo ko nga naning kamot ka.
0: Alona, kung mularga ko sa Manila para sa scholarship, mabiyaan ako si papa nga masakiton. O kung magpabilin ko diri, mag-away mo pirmi sa imong mama. Apan, misaad ko ni mo, Alona. Paningkamutan ako nga makahuman sa eskwela dito. Kung mularga ko, andam ka ba nga mahulat na ako?
1: Oo, Danilo. Mahulat ko ni mo. Bisan unsa pa kastrikto si Mama Rena, mag-focus ko sa akong pag-skwela diri. O ikaw mag-focus up dito sa Manila. Ipakita na to nila nga ang imong pagpintaw nga atong gugma, magdala o kalampusan.
0: Salamat kayo, Alona. Ikaw gino'y naghatag o gono sa akong kinabuhi. Ingon ani lang ta, pirmi, ha? Magtinabang ngayon ta sa atong mga damgo.
2: Danilo! Danilo! Unsa man na? Unsa man ang inyong...
3: Oo, oh, nga naaman mo diri.
2: Maudi Maudi, anhin
3: diri?
2: Mo mag...
3: Oo, unsa man, unsa man ka tiyuduro? Nag-unsa man ka diri?
2: Naamaning inahan ni Aluna nga si...
3: Ako si Rina.
2: Rina,
3: oh, diba?
2: Rina.
3: Oh. Oh. Diba ikaw si Teodoro nga ang usa ka mag-uuma?
2: Og ikaw po, ang inahan ni Alona nga usa ka libakera, gawas ba na? Perte ni mong pagka matapubri ha. May kang, may sus, ambot lang. Ako pa'y nagkaasawa ni mo.
3: Kaya nga naman di ay. Kaya nga naman di ay kung matapubri ko. Para man nasa kaugmaon sa akong anak. Dili kag... sila bagay sa imuhang anak.
2: Bawga rin ha. Mura kang si Kinsa ay. Mura kang si Kinsang dato ah. Perte raman, burdo yan ni mo. Ha? Ah, perte raman, yung taon ni mong sus. Gabaan ko rin ka. Wow, rin kang gabae.
0: Pa, Rina. Ayaw na mo pagsigigaway.
3: Danilo. No? Oh, Danilo. Kamu to, pagbuwag mo.
2: Nga nung magbuot magasto mga anak? Magbuot magkag nagkagustuhay sila? Ingon anak na lang yung dako ang imuhang...
3: Eh, ikaw gani? Hmm? Di bang gani ka musugot na mularga sa Manila ang imuhang anak?
2: Oh, niya. Ang ganahan ka. Ikaw mo plite nga. Huwag ko yung kaplite. So, pagpalarga na ko anak, ikaw mo plite, ha?
3: Libre naman ko, no? Kunya, nga nung di ba na nimutugtan? Ganahan ka nga maputos permi sa lapok ang iyang mga kamot?
2: Agawa ko mo ingon na maputos lapok. Magguantes aron dili maputos lapok. Ang ako ah. Nga kisa may mo atiman ining uma, kisa may mo atiman ining akong basakan. Dago man kay kog basakan, may kadin ha kay imong basakan, gamay ra man.
3: Unya, ngano lagi imuhang bawalan ang imuhang anak nga nangandoy man?
2: Ano niya ikaw? Imong anak nangandoy man nga maka asawa magkabanas kong anak, nganong imong bawalan?
3: Di mo kung kauyon kay ikaw man ang iyang amahan.
2: Ngano man? Unsa man day nganong di magkakauyon ako? Unsa man? Nasuko kay wa o wato. Nasuko ka nako kay wa di ka pangayab sa una. Ha? Suko ka nako?
3: Hoy, ngano nagpatakang kuan di ha si mong linya?
2: sa linya ha. Basig na suko ka kay kani adto manggodong Danilo. Kaning inahan ni inahang Alona, ibog man ni nako. Kras man ni nako.
0: Tinuod
2: niya wa man ko ni wa man ko ni panguyab bigyod kasi mama man guni mo akong panguyaban. Kay hindi man puni ingon guwapag ini bihana. Perti lang pagka kay kuan kaayo ay kana ang mata pobre kaayo.
3: Oy, maayo ra sa na dili ikaw nga ako na dayunan no. Kay kung ikaw pasos nabagani kuba lang ako mga kamot.
2: Baga gyud kay kadadlaw man gyud ka. Nadahala. Basta Danilo, tana. Di gumusugot
3: na. Oh, ngayon nang tawa naman mo.
2: Tana, dadani mong anak ng Rina.
3: Kuyo, okay. Ngayon ay pagnang nako kay maguwang pa kay nako.
2: Agsama na ko, magtiya ako ni mo. Nga di agaw, di manta unsa. Na. Tana Danilo,
3: tana. Tana, Alona, mamauli na ta. Sige, mag-abot-abot di sa sapa, ha?
2: Sama mo, di mo mong manglihok. Tana.

0: Adoras mga kabayan sa las 2:33 na sa hapon. Ang kamuna minaw sa ito ang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 diin. Sukad sa launa hangtod sa alas 4 sa kahaponon. O mauna ito mga ka-vibes, ang istorya sa ito ang sinder karong hapon na Miss Eva. Mauna itong istorya ni Danilo. Nga problema siya lagi kay nangandoy siya nga makahumag eskwela. Isip ka niya lagi in taong nas probinsya Miss Eva, di man pwede in taong lalim. Nga kanabitang sige na lang kag ugmad sa uma, sige na lang kag... Kay kita lagi naata sa uma, nangandoy masagit taon punta nga, makalingkawas ba kay, di yun lalim ang trabaho sa uma. Ako Miss Eva, usagi ko sa magkakanabitang makaingon nga buhing saksi ba, anak?
1: Yes.
0: Makaingon nga buhing saksi, tungod kay pagkabata,
1: nagbata sa uma.
0: Kay akong lolo, akong lola, naamang ganda in taon sila yung mga dilang humay amo, apan maisan.
1: Maisan.
0: Niya mo na, ang pag-ugmad sa uma mga kabayab, sus di lalim.
1: Pwede ilita.
0: Perting inita o niya kana ang mag kana pa lang inig kuan nimo kanang umanga kanang gitawag og magpadong pa lang ka maglampas pa man ka. Kay karon na may mga na invento nga mga pesticide bis iba nga imuha na lang i-spray din ha o niya mga laya ang sagbot. O niya pwede na nimong daruho na o niya human kaniadto wala man na.
1: Mauna wala nga man ikaw maglampas.
0: Muna nga kaniadto lampasan na nimo diyang uma o pila ka ektarya imong lampason Miss Eva ini kahuman nimong lampasan na og naa kay daro. O depende po na sa area kung bukid kayo na hindi maagig daro ang tirada sa roll ana.
1: Sa roll.
0: Sa rolon. O niya kung maagig daro daroho na siya. O niya muna kana ang manumano gid ang trabaho. Di gid dalim ang pagpanguma mga ka-vibes. So muna ako makasabot po ko sa istorya ni kana ang Danilo.
1: Ganahan siya mo.
0: O nangandoy siya ba nga mugawas na ko ining pagpanguma kay maningkamot ko nga kay na ako'y nakamahuan na. Kamao ko mo drawing ana. Muna nga nangandoy siya nga makaeskwela nga to sa Manila apan iyahang papasupak man. Okay, ganahan man gyud siyang aamahan nga ari na lang sa uma. Ari na lang ka din Danilo, ari na lang gyud ka din kay way mo sunod ining atong uma. Sus, sumula no. Pero kaning pagpanguma mga ka-vibes kani ang makaingon pud ta Miss Eva nga dako gyud kay nag importante.
1: Yes,
0: ang pagpanguma nga naman. Bisan og maghurot na lang mo din ang engineer, maghurot na lang mo din ha og doktor. Og wa nay manguma Miss Eva, unsa may kanon ninyo?
1: Yes, hakto. Kaya
0: og maghurot na lang kadinhi magsitag yaw-yaw sa radyo.
1: Wala
0: o, na. Wanay mo kuan ba? Wanay mo hikap og yuta.
1: Magdayot na lang tangtanay.
0: Sige na lang kag ang muna ang uban magsige na lang kay mangandoy man gyud. Mangandoy abogado, mangandoy og kanang mga maestro unsa ba din ha mga kurso pulis.
1: Gaan ra ang trabaho.
0: Gaan. Sumuna mo po na itong huna-unaon og puro na lang inana atong trabaho. Puro na lang pulis tanan, puro na lang engineer, puro abogado. Kinsa wanay manguma. Sus, kinsa may kanon ninyo din ha, mga matay tagho.
1: Kaya
0: na. Mauna siya, dako kayo og kanaabitaw ang kaning pagpanguma, dako kayo siya tabang. Mauna yung kanang mura og 50% good best iba nga makasurvive. Dakay kung sa inyong istoryahan din ha.
1: Duhog na mo.
0: Sa istoryahan niya, siya nga, sa nagsuwat, di mo, kopyahan ko. Bitaw, sa lipa niya, mga kabayan sa diang ato ang kuan.
1: Mga interns,
0: si Jessery, ingon si Miss Hibam, na-improve na yun. Di ba?
1: Yes.
0: Madungog ka niya ito, wapa mo sila yung murag ang acting Miss Hibam, murag kuwang, hilaw.
1: Apan karon, bagay ko no ninyo.
0: Nana ang acting ni kuan.
1: Michelle.
0: Ang pag-iyahan nga, ma, ano ba yun ba?
1: Kaya na, nanay-emotion. Nanay-emotion.
0: Sa maminaw ka, nga huwag ka magtanaw sa live. Mag-anak ka nga, murag kuha na gano'n, murag makuha na gano'n mga wala gano'n.
1: Yes, nag-u-all kaya gano'n, na.
0: Nag-u-all gano'n ang kuha. Bye-bye. Kaya bawalan siyang mama.
1: Ingon si Miss Hibam nga, kuan ka na nga, nang libaut yung balahibo, bagay ko no kaayuhan,
0: okay, no? Kaayo
1: nila.
0: Si Kuan,
1: si Michelle, o si Jess Ray. Nindot ka ni sila nga tandem.
0: Mularga na ko sa Manila, ha? Naginaot ko sa kong pagbalik. Sa kong pagbalik, ako kaya po'y mudaro, ha?
1: Grabe.
0: No, congratulations no ni Jessery og ni Michelle. Sumuna
1: para na mo kuan mo 100 perfect.
0: Pasar na to.
1: Pasar.
0: Gamay na lang gyud kani kay ang ato laging drama Miss Eva. Kay on air gani atong drama live ba ni, di man ni recorded og recorded pa to. Manapatay gamay gamay na lang adjustunon, gamay na lang ana ba no. Pero kay live ba ni, sumuna nga naagi sila sa on air gyud nag-adjust Miss Eva. Okay sige. Ang sumay ning masulti isip kan ang kuan ni Danilo, ana. Isip uyab ni Danilo. Kung na masturya ni Danilo.
1: Ay, okay ra gyud to si Alona nga part niya kay supportive man siya. Ang nakaproblema lang gyud ang papa si Teodoro kay if ganahan if love giniya ang anak kay dili dapat niya pugngan para mo spread ang wings sa iyang anak.
2: Pero maupod lagi no si Papa Teodoro ra may usa. Siya ra pod.
0: Okay, ikaw na adjust sari.
3: Kung ikasultiran siguro no is ipadayon gud ni Danilo ang iyang
0: pangandoy anak.
3: Pangandoy kay okay. Pakita man gud nga nam gud siya talento gud niya. Sayang sa kayo niya. Ang mahitabo kung dili niya ipadayon katiguwang niya mapuno siya sa pagmahay, nga wala niya gitake ang opportunity ba?
0: Maupod. Oh.
3: Ang kontra siguro no is ipasabot lang gud niya sa iyang amahan pod kay feel na kumong babagay ang papa kay wala pod kasabot sa opportunities but nga ang makuha na sa pag mahimong painter kay nga pag drawing
1: kay na
0: basig yan kung pasabot nga magpa
1: pintal
0: sa construction
1: kay na
0: kamahal po ako magsuldo ang pinturon 800 na lang okay unya kanang kisaman taga-asa gani mo inday taga-di barili ka ang saman na mo'y umas barili wa
1: wala
0: wa na mo sa highway ra barili
1: kuan ra ka ng tunga-tunga.
2: Tunga-tunga. Okay.
0: Wa mo'y kuan dito imong mama. Wa mangumaon sa may kuan sa imong mama. Ana.
1: Wala. Akong lola sa ona kay mag-inana na yung mga baol.
0: Nasa yung oma. Ikaw nakasuway. Nakatry ba ka nga? Mutabang si mong lola. Ganyan doon.
1: Kanang mag-kuan.
2: Mag-kuan o
1: kanang mais.
0: Mais. Okay. Saman, mag-una mo. Ano saman?
1: Magsabod. Magsabod o mag...
0: Sa magsabod?
1: Ay, harvest.
2: Unsay nga na na. Kanang mag-lub... Mag-kanang... Unsay nga na na.
0: Magtanong. Kanang si Miss Eva, di na siya kakuan kay...
1: Mamugas. Kay,
0: wa mani humay... Wa mani kani ang maisan diri sa...
1: Oo, humayan may namua.
0: Naday humay diya sa Manila?
1: Dili, dito San Fernando.
0: San Fernando, kanyan to. Okay. Ano yan? Sana, Miss... Ma'am...
1: Pigas. Pugas.
0: Pugas,
1: pamugas. Naka-remember ko anak DJ Rico Mambo nga gisugo ko no kasi imong lola na
0: pugas. Naramdaman yung mo ang pugas. Sige, doko.
1: Sige, pamugas ka. Unya, gidaghan nimo ang
0: sigdoko
1: sa banga. Butil, binhi.
0: Binhi.
1: Mao tong daghan kay tubo. Dapat sa usa ra duha-duha.
0: Muna, pila man ka buka naka-sana mugas ka dito anak, kasi wag kag pugas.
1: Pugas. Pila man ka buka harvest pod. Unya, pila ka buka
0: sanggi anak.
1: Imong gisulod. Tagtulo-tulo tagabangag.
0: Tulo-tulo din ako bangag. Okay, tagtulo ka kadabangan.
1: Ganong tulo, man. Ganong tulo.
0: Tulohon mag-in na Miss Eva para kunong nga.
1: Ganong imuha unong?
0: Depende mo, diskarte.
1: Kay siya, tinapulan man to iya.
0: Ako ang unong kay, di ba, kakuang ka na day nga, o dili gani mo turok ang duha, punaan o gusa, no?
1: More ako, chance of winning.
0: Punaan ni mo. So muna, ako ang akong unong mo, aron nga, wanay puna. Siya rog, di mo turok tong upat ka buo. Bitaw, ino mo na isa to mga kabayabs bitaw, ingon na ani, no? Kaning pagpangumalagi, ato isgutan mga kabayabs. Lisod, eh, dilalim, kananga, ganap bitaw, kisa may nakasuwa, nakatry nino din hinga manguma sa inyo, ha? Nga ganap bitaw, nga, pirti kahago mga kabayabs. Muna, si kuan, naningkamot lagi ang taon siya nga maka-eskwela siya, aron po nga kuan ba, sa iyang pagpaningkamot po nga, maharuha-haruhay po niya ang taong panginabuhi.
1: Yes.
0: Sa itong FB page, Miss Eva, kaya daghang nag-text?
1: Okay, niingon si Ma'am Almera Hinares, maayong hapon, mga 93.1 FM Radio Cebu DJs. Hi Ma'am Almera Hinares. Onya si Kavibes Mera Luna na buwa pilapil. Shout out. Oh, naunsa naman sa na.
0: Maro tapon. Okay, gunit siya ko. Okay, Miss Eva.
1: Shout out ni Ate Jean Oset nga naglain ang tiyan. Get well soon. Onya niyon si Ma'am Hevam. Wow, galing naman nila magdrama. Wala oy, bagay kaayo ang tingog nila na limbaut akong balahibo. Ay na. Okay. Onya ingon pud siya nga dili jud mula hutay ang seryoso nga drama nimo di Jericho Mambo.
0: Di mula hutay. Amura kuad gyud mo muli ko gyud. Okay.
1: Tapos nang booking naman giinadlaw di IDJ maong baga ang kubal.
0: Karilit si Masiba mo ng inadlaw.
1: Unya, ingon siya nga, padayon lang sa pangandoy dong, sagdain na si Papa Nimo, kinsa ba'y amahan nga dili gusto makahuman o giskwela? Basta ba ipakita dyan sa iyaha nga determinado kas nga makahuman?
0: Kana, tinoon.
1: Ingon ni Miss Eva.
0: Pakita ganyan nga, makaana yung amahan Miss Eva ba nga, sige lang, akong anak, naningkamot magpun yun.
1: Pero, maulang ito, basin ang pagsabot sa iyang papa, kanang mamintal.
0: Adi, nakakuan siguro siya eh. Kay kanimang kung arkitek karong dagkubay, kanigo, andraba, dagkubay, kanigo ang arkitek,
1: yes,
0: no?
1: Yes, Fine arts.
4: Pagkuan, oh, sa kanang mo trabaho sa kanang sa di pa magsugod ang building, ilang man na i-drawing daan. Ang sa skates, Miss Eva. O niya mo na, dagko, ganda sila po dogigo. Ikaw, Jismar, taga-asam,
1: taga-diri.
4: Taga-diri raman ka, no?
3: Taga-barili sa goy.
4: Ah, taga-barili ang sama, nakasuhay ka panguma.
3: Wala.
1: Wala.
3: Sa silingan naman, dahil ka maging ana.
4: O, dapit rin sa iyo inyo.
3: Dili, bukid yun.
4: Bukid siya, pero wala mo panguma.
3: Wala mga, kuhan, silingan na.
4: Ah, silingan. O, sama, ngawat rin kagmai. Anagon, anagon.
1: Oh, labi ba yan ay subaon?
4: Huwag ka kapangawat o ganagon, silingan.
3: Wala naman. Wala
1: eh, bisag yun sa una, gamay pa ka. Basi na, anak ba? Di rin
3: ito. Mga hatag naman sa sila.
1: Manghatag. Manghatag.
4: Okay. Mga ba na uso, Miss Eva?
1: Kanang hatag-hatag, no?
4: Di, wakay maisan. Wakay maisan. Ganahan ka magkawag ka ng sinugba nga mais.
1: Oo, manguha na lang.
4: Sumok lang ka, tungas maisan.
1: Unya, isok-sok sa likod kay para ko.
4: Mahibong ang tagiya. Sige, mag-anag mo may maisan.
1: Bitaw no, pero manghatag rin sila. Oh, lamian ko ay na di chiri ko mambo kong utanon.
4: Oh, buti, utanon. Amin kina utanon. Amo na no, sa to mga kabayads, bitaw nga kani laging giingon na tong pagpanguma. Kasabot punta sa gusto po ni Danilo kay syempre lagi. Kinsa man po'y tayo, di mangandi. Kinsa man po'y tao nga kanang batanon nga murag makaanak ka bang ari na lagi ko sa uma. Pero ti maging pagkapuya po gyud si iba. Lamin na siguro pasaka init ana. O niya magpugas ka din ha, ilipugas. Kana ang sanggi na sa ano ba? O si Ma'am Juna, sini Joan, o ni Chat Miss Eva.
1: Ka-vibes Joan May Limaytog. Maayong hapon ninyong duha, Sir Rico Mambo o Ma'am Eva. Shoutout ko sa akong gwapo nga uyab, Florante Sorban Limaytog, nga nag-ML sa tindahan. I love you so much and God bless.
4: Salamat siya. Sa pag-love
1: daw, Ma'am Joan. Grabe kayo nilahang mga kuan. Ilang love story.
4: Grabe po nilahang kuan po. Ilang gugma. O ni Ma'am Joan.
1: Nag-oros-oros.
4: Again, sa ito mga ka-vibes karon, ang atong numero nga pwedeng i-text, mga naminaw sa mga radio is 0995-472-0802. Ano sa dali, mayong hapon mga DJs, akong advice ni Danilo, iyan na lang ng birahan, ano siya nga, iyan na lang ng birahan iyang uyab. Kung mabuntis ang babae, wala na'y mahimo iyang mama.
1: Halay no, birahan
4: na. Shout out me, there is my Natix Big Shop Carmine. Oy, salamat, may nga pagpaminaw ninyo diha sir ha. So may Natix Big Shop sa Carmine. Oh, may nga pagpaminaw sa mga tindirog paan din ha. Nga pwerte na singuta nga. Kana ang singuto, tuos paan, gibuhat sa iba. Oh, naman ang dami diha ko no. Si Jismar Roni Menglanilla.
1: Mauna'y Jismar. Dili na si Jessray.
4: Rico Mambo, request ko song Girl by Immaculate. Mauna ni. Sige, ito tanawin ka ron. Saan ito napaka din na Miss Eva?
1: Oh, wala na. Unya na lang ko mo advice.
4: Okay. Doon na sa itong mga kabayans karong naminaw, o sa mainiuhang mahatag advice, pwede mo nga mo chat sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu, ang itong FB page. And syempre, sa kung kikaingon, ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802.
1: Yes.
4: Kaya so, mainiuhang mahatag advice, ito ang sender. Nga nangandoy man lagi po taon siya, apan, iyan lang ka ng ingnon, baligyan ang itong basakan.
1: Pero no, murag, iyaharag yung
4: samot
1: papa. Samot
4: ko rin pasuko, Miss Eva.
1: Murag sila rin duha sa iyahang papa, Gyoid.
4: Basuko o samot iyahang papa nga. Imo na nung ibaligyan, ako mo na ipasunod din.
1: Kuhain, ibaligyan na dito kay akong iplite.
4: Pero mo, tinood ba, no? Nga, mo, maningkamot lang yun po ka, Miss Eva. Maningkamot,
1: basakan.
4: Susudak ko biyag yung kwarta, labi nagsakto lang yung
1: kuhain. Pero, maulagi di Jericho Mambo.
4: Baligyan ni mong humay, ini ka humay.
1: Oo, anya. Kuan man, ang ihang pangandoy may nakasalalay.
4: Maulagi po. Ano man ang kay lalahe mo dito pangandoy?
1: Oo, ang ginikanan sa babay, ang mamay sa babay, ganahan po siya o ganang ingon ana, na ay improvement ba ang uyab ni Alona?
4: Kay maumitaw ni no, kanimang good Miss Eva, nakaril, makakuan po ko sa iyab itong amahan na si Teodoro. Kay kanian to bitaw Miss Eva, Dukas Bukid, labi na dito sa Mua, dito sa Storias nga kung muana ganin ko, muana ginang among mga apuhan. Muana to ang mga apuhan nga kana ang labi nag way klase. Way klase muana dayon nga suman. O labi na nga labi nang mapabadlong kag mga sa pag-eskwela kay na may uban nga labi na sa highway.
1: Oo, kay nang mukati.
4: Mukati. Ingnon dayon kanito o mas maayon di ka may eskwela kay adto ta sa uma.
1: Oh, anya, ang bay mo ingon na lang may eskwela na lang ko.
4: Ako may eskwela gyud ko kay paskag kapuyas o matatag inita. Ako amo eskwela ko ay bahalag ko an, bahalag ganang way kapuslanan nito ana-ana ba. Pero mo ana kanang ganad mo lagi na disiplina ba. Okay, ang pagpanganak mo lagi na ganang di ka may eskwela, mo ana ka nga. Ah, di ko may eskwela kay mo na. Wa ko ibaon kanang mga style sa mga batan-on karon ba, mga bata nga. Ah, di ko may eskwela kay wa ko ibaon, wa ko palitig bag, wa ko palitig ana ba. Ay nanay mong rason.
1: Di bago akong uniform.
4: Oh, di bago akong uniform. Ingnon din ka mas mayon di ka mas kuyla kay ito ta sa uma. Oh, aron makatabang ka onik ato ka sa uma, tabangon kag gunam, tabangon kag sarol, paskang kapuya.
1: Ano ba kana ka?
4: Bahala gwa koy baon, ay mas kuyla ko. Oh, baon na kong kanon din na da. Bahala na lang kay mas kuyla ko kay aron ma murug malikay ka sa trabaho sa balay ba kay pastang paita mo na bitaw. Nasa mga kabayebs ang makarelate ini katurag yung ni agi ani trabaho a pero gwa mo agi nga hangad-hangad na yun. Di po mo ka-related, no? Sige, o niya, saman, wala niya sa tuwang kuwan, ibibage mo si Eva. Wala. O niya, sa tuwang pagbalik karong taon, magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, no? Okay, napadari, Miss Eva, napay-advise dari. Asa magtaba na lang na mga DJ. Charo nang inahandili makadawat o mabuntis ang bae. Niya padong lang sa ni. Padayon lang sa pag-school dong, ayaw na lang tagda ang inyong mga ginikanan. Si G. Digamo, Carmen Buhol, niya request of forever. O, gana. Sige, tantanaon karong taon-taon ha, sa toang magbalik mga kabayabs din hilamang sa toang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Pahaom mga sunata sa toang sinder nga si Danilo, mga kabayabs. Hindi lang sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Welcome magtanan sa itong programang Request 931. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Atoras mga ka-vibes, alas 3.27 na sa kahapunon. O kamo na minaw sa tuang paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao mga ka-vibes. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Oy, welcome ang tanan ha. Welcome ang tanan sa programang request ni 3.1 mga ka-vibes. Diin, sukad, sukad sa alauna hangtod sa alas 4 sa kahapunon. Kita nga mag-uban-uban. Okay na ganin ha, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, Uncle Boy, DJ Pamela, kumusta mo din ha? Alright, Onya, kumusta man ang tanan na itong mga ka-vibes karon? Muna, no, sa itong mga higalang na minaw, sa itong programa ang request 931, Miss Eva, DJ Pamela, Onya, sa mga ganahan pa nga muhatag sila mga bulawanong panguna-una, abli ang atong numero, DJ Pamela. Itong numero nga pwedeng i-text mga ka-vibes is 0995-472-0802. Natala! Kaysa may ginahin, yung mabidangat sila mga greetings din ha, request karong nga po na, ingon man, ang ilang mga bulawanong panghuna-huna, pwede nga mo tawag, pwede usab nga mo text din ha. Then, hello! Pero nga po na, Miss Eva, ang istorya kay kabahin sa toang sinder nga kinsa ni Miss Eva?
1: Si Danilo!
0: Danilo! Naunsa man si Danilo, Miss Eva?
1: Naglibog siya kung mupadayon ba siya dito sa Manila para matuman ang iyang pangandoy nga mamahimong usa ka fine art.
0: Fine art? Ang ganahan siya kakan ang maghulagwan, mag-drawing, ano? Sumoy na, oy, bitanos na mga ka-vibes ka ron, isama ang cool boy. Okay, unya, unsa man, sa itong mga ka-vibes ka ron, ikayo na, Miss Eva, sa paghatag sa mong mga kuan, ka na ang bulawanong panghuna-huna. Ining atong sinder nga si Dong Danilo, nga na, duha man din niyang problema.
1: Ang mama sa iyahang
0: Asta po, ang inahan sa iyahang uya, buraog na ko pong pagsupak nga ito niya, kay mo lagi na inipon, buraog ka na ang saingan ini, Miss Eva.
1: Wala siya makauyon.
0: Siya makauyon kay pobre taon si Danilo. Pastila, no? Looy ang Danilo. Mami daw nag-ana siya ng amsaman. Murag gihikawan ba ko sa kapalaran ni ining ako karong kaagi? Naliin ako. Wala asugtis akong amahan nga mo eskwila nga do sa uluhan. Unya, no, kauluhan. Unya karon ang mama sa kuwa usab nga hinigugma. Wapod makauyon di rin ako. Kay ako ay mag-uuma o pobre lamang. Sus pa itabitao ina mo na karon sa may una ni mo, Miss Eva, sa may angay niyang buhaton nga mularga ba siya dayon niya human sa iya hapon nga gugma sa may matag niyong advice.
1: Okay, Uncle Boy, para na ako pagkikistoryahan ni Danilo si Papa Chudoro, iyahang pasabton nga naasad siya'y ganahan nga makabot para sa iyahang future.
0: Mauna.
1: Onya, kanang iyahan na lang pasabton nga siya lang sa usa. Kay basig siya ragyod usa, wala na siguro siya'y mama, no?
0: Mausa, no?
1: Onya, pasabton na niyag maayo si Papa Chudoro nga kinahanglan nga iya sa matuman ng iyahang pangandoy. Kay para raman sad sa iyang kaugmaon o sa iyahang papa. Onya, sa iya hapong mamahimong mother-in-law pohon kung sila mangyod ni Alona, kanang iya hapong pasabton o ipakita na lang nga maningkamot siya nga dili ra siya usa ka mag-uuma.
0: Mao
1: na libog kayo ang iyahang problema, no? Kay magkuan siya kung iyan tumanon ang iyahang pangandoy, mas mauyunan siguro siya.
0: Mauna, makita ni Kuan, ni saingan ni yung mama ni Alona.
1: Si Rina.
0: Rina, makita niya nga, Kuan yun, nagtinarong, naninguha.
1: Nagpursigig yun.
0: Naninguha, labi nagmakagraduar na siya, Miss Eva. Makatrabaho siya karon.
1: Dagsupod ba yan nagsweldo?
0: Makaingon na siguro ni nga, kananday, okay na naday. Ano ba, no?
1: Nga plus, napadyo'y uma.
0: Napagi uma. Sumuna, ang unsa pa'y lain, Miss Eva.
1: Kuan na lang, iyan na lang ipakita kay
0: kung siya may ipakita niya.
1: Ipakita niya nga naghugi siya.
0: Okay.
1: Nga mabuhi niya puhon si Alona. Unya, iyahang ka ng kuwan. Namagoy uban nga maayo lang sa istorya pero wala sa buhat. So, mauna nga dili na lang siya mo daghan pag-istorya sa mama ni Alona kay wa siya ang i-explain. Kaya ang gihigugma si Alona man.
0: Okay. Kaya na lang. Sige, unya, ikaw din siya pag-iila.
1: Well,
0: Kinahan sa kong apon, kamahin sa iyang pag-eskwela. Muna ko ang regal siguro ni sa kanaang pagpasabot po iyang amahan. Kay mo na, kanaang naningkamot man iyang amahan, Miss Eva nga. At to sa kanaang umay lagi ta. Tinood man, mabuhi ta. Pero mo na, o ganahan po iyang amahan, yung pasabot ni Miss Eva nga, ganahan ko gaan-gaan nga trabaho pa. Na nga diin taong ko nga.
1: Okay, gaan raman ang kuan. Ay na,
0: di lang ko di lang nga kanaang anin lang ko matiguang ining kanaang umagyod. Ay na, pwede man tani ipa, pwede man gihapon tani ika na ang padayo ng atong uma. Manuhol na lang ko, kumuhin o makahuman ako sa kong pag-eskwela.
1: Ngayon biya to si Papa Chudoro nga maunay ang ipamana.
0: Maana, pwede naman yun, manuhol na lang. O niya, musuhol na lang silag tao nga mutrabaho. Dayon, ngayon anak, mapadayon na gihapon ang pagpangumay, no? So muna, nga, dili kinahanglan ba nga sila yun mismo may mulihok, Miss Eva?
1: Kaya kung siguro na ay scholarship diri para sa fine arts, kay diri na lang siguro siya may eskwela.
0: Maana.
1: Kung naaman dito sa Leyte, kataga Leyte man yun siya. Pero kung naasa Manila ang opportunity, so iyan na lang i-grab. Iyan na lang pasampun si Papa Chudoro.
0: O niya, bahin po sa iyahang gugma. Kanaang siguro makasabot rin na madugay ang inahan. Kaya kanaang silinan
1: bata
0: naman
1: man.
0: Sila.
1: Oo, bata pa man po sila.
0: Bata pa man sa Zumina. Kanaang hinahinayi lang. Kaya ana, basinda ay masulba na yun ang tanyan. Uncle Boy? Alright, maura siya siguro to ko ang... Sabto na lang ninyo kay muna, yang kay mura gina. Oh, maro ba ginagiingon nga, digin na lang po nato pa ang dayunan nga, diha, diha, ragyod tapon. Gamot po ta sa glain sa nga style, aron nga, di na lang po ta nga, hangtod-hangtod, inana ba? No? O niya, kana ang sayang gugma, nanhala, kana ang, ato lang mo, pagkita-kita lang yapon mo sa pa, no? Ato magkamusi pa sa pamakita na wala na mahimo si nang Rina. Mula kao si Rina. Nahala, pagkita sa pa.
1: Si Rina, mula mo isa sa pa.
0: Langoy na, klabi nang magbaha lang. Bantay-bantay lang kay basing mabahaan. Sige na mag-uwan. Anaambek ha mo sa pa, magkita ay. Okay, ligir ko mambo. Okay, niya maginaot ta karon nga kana ang nakakuha si Ria, si Rina naman, si Danilo, no? Og maayo nga pangunahon na idea unsay angay nga buhaton. Subuna Danilo, pasab mo ra imo ha siguro, sa imong papa, imo na ginapasabton imong amahan nga ganahan po ka nga maka makabaton og kana ang gitawag nila og kuan Miss Eva, kana ang singa nani makahuman sa pag-eskwela. Magakuha og kurso niya gawas ba na nga maka kupot pud siya og diploma, makapaso ino niya, makapasok ka pohon pa. Nagamot ko, anak, kay scholar ko ini, mintras nga karon watay kwarta, makakuan, makadaginota, makatipid ta, anin lang, ako na lang ni igrabo niya. Sige lang, ilang kabalaka, kay tabangan, nagod gihapon, di ka ning imo umah. Ano na lang, o niya ka na imong gugma, ilan sa nang ipugos o dili kayo kay aron po makapokus po kasong pag-eskwila para sa kuha.
1: Willing man po muhuwat si Alona.
0: Oo, oh, muhuwat si Alona, nanhala, o niya na lang mo pagsabot, o niya na lang ng gugma-gugma sa gini mo kay 22 anyos ka pa man, o niya, basin o niya di na noong ka makapokus sa imuhang pag-eskwila, musugot si papa ni mo pananglitan, musugot na si imong amahan nga si Teodoro, na muadto kag Manila, aron nga dito ka mo tiwa sa pag-eskwila, ana. O niya, basin din na noong kaganahan po, di na lang ko kay okay na rabang inahan. Ano lang ko kay mingawon ko sa kong hinigugmang si Alona. Aray agot ako na lang ning kanaang ilumluman lang ko sa pa. Lisod kayo, no? O niya na lang ng gugma-gugma ni mo. Sige, o niya, Miss Eva, wala naman tayo oras. Ikay una.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol ug maminaw sa inyong mga sinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping!
0: Okay, DJ Pamela.
2: Mga ka-vibes, ako na lang usap sa DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking and then start. Dwayne, again, salamat. May hapon ka natong tanan. Uncle Boy.
0: Alright, kumusta mong tanan? Og, hanto na lang po. Og, mapon, og ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon, tiguang bitaw paniti ni Batar. Okay, bigyan ko mambo. Again, sa mga kabahibs, salamat kayo. Sino magkanunayon nga pagsunod, mga kabahibs, sukad kaganinang alas 4, hanto nining orasos kahaponon. O, siyempre, sa itong mga kabahibs nga naminaw, ining itong programang Request 931, diin sukad po sa launa sa hapon, hangtod ta sa alas 4, sukad sa Lunes hangtod sa Biyernes mga ka-vibes. Og karong taon-taon mo na to, nakapanghinaot naman ta sa tuang sender ni si Danilo sa ka 22 anyos. Iyang ka iyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhay. Uni mga ka-vibes ha. Karong taon-taon musurod po usab ang serbisyong ka-vibes kauban si DJ Langga Nida. Tangin ninyo dayon ang arangkada balita sa hapon kauban nga po si DJ Langga Nida og ang arangkada balita kauban si Jig Batalyones og si Ninya Corpus og ang TV Patrol mga ka-vibes. Ato nang kauban kaganina ang atong chief engineer si Kareag Sir Virgilio, karang Sir Edgas, o niya dapat si Bro Gabriel, og si Ma'am Jonets, ang atong station manager, DJ Langga Nida. Wala man tayong oras mga ka-vibes, salamat na lang ha, sinima kanunayon nga pagsunod. Ining atong nga programa sa mga nagpadaas, ilang mga bulawanong pangunahuna kaganina, silang advice, ato ang sender, nga maugginig si Danilo. Wala man tayong oras, salamat na lang ninyong tanan, no, mga ka-vibes. Hangtod sa sunod, ugma, sa magdaknaog istasyon, ako na lang usap si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na, mintra sayo pa, mintra sabay panahon, na payoras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga ka-vibes. Alas 3:38 na sa kahaponon, sa libatang mubiyas kaginan, magbilin taong mga maanindot ng mga sunata, din hilamang sa tuang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Dagang salamat, tumayang hapon, mga ka-vibes, bye-bye!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rick.

0: kaangkinan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR!

0: 3.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: Everybody dance now. DJ Sprocket.

oras na to, mga ka-vibes. Alas 4:15 na sa Kabuntagon. O kamo na minaw sa inyong paborito nga estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. The vibes mauna ni. Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. So it's a very, very, very, very, very beautiful, ha? Beautiful Tuesday morning. It's a 7 na sa buwan sa Hulyo mga ka-vibes. Tuig 2026. May morning, may buntag. Huwag ka muna minaw sa programang Makalingaw, Makapukaw, huwag makasayaw. Programang sugaton ang kabuntagon o good vibes. Programang buntag na vibes. Siyempre, ikaw ba ninyong ubos nga lagad sa kahanginan? Wanay lain. Insamang ko. Kaog biko.

My name is DJ Rocket Gunna to aka Nyor. Wala in lami on. Namamukaw ninyo sa Hius Kabuntagon mga ka-vibes. Ako na jud na. Parang walay rason nga dili mo mo bangon og sayo kay dibangon baya ko nga lamion ko ha. Alright mga ka-vibes. Siyempre ning adlong Martes na napuntay pa ko tana. Ato ang pakutana karon mga ka-vibes na mahinahanglan sa inyong pagtubag. Ang pakutana niabot na kaana nga idara karon sa imong tanaw unsa may nidako nimo. Oo, base sa imuhang obserbasyon onsay ni dako ni mo. Nabot na kaanang idara karon ha. Sa mga gusto mo tubag, itawag or i-text sa 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Siyempre, later on, ato na pag-abasa ng inyong mga tubag. For the meantime, nahala, sige. Volume, volume yung radio karon makamata mo, makamata yung silingan, makamata yung mga estudyante niya. Ato man nagduka, duka diya ng mga drivers. So, volume, volume, mga kawal, karon makamata, dili magduka. O niya, siyempre.

Alas 4.35 na gyud sa kabuntagon. Oy, namainit na ba mo di ha? Namainit mo og sa mga gipamainit be? Onsa gipamainit sa mga kwaniya sa mga bibi nato di ha?

sa Sugbo, ang 93.1 FMR, your favorite music radio, ka-vibes. Mauna ni! Maayang morning, may buntag mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning! Ato ang pakutan na karong puntaga mga ka-vibes sa mga inahang line sa inyuhang pag-atsubad. Niabot na kaana nga idara karon base sa imuhang observation on sa may nidako ni mo. Sige daw, on sa may nidako ni mo taon. Sa mga gusto mo, tubag 0995-4720802. Unya, live na punta karon sa atuang TikTok. Good morning to Marie Chris. Good morning! Good morning, good morning, good morning!

sa may nidako ni mo in town? Kung sa Tagalog pa. Ano ba, nakarating ka na sa ganyang edad? Ano yung lumaki sa'yo?

Onsay ni dako nimo? May abot na ka na nga idara? Oo, sa Tagalog na, nakarating ka na sa ganyang edad, nakarating. Ano yung lumaki sa'yo? Onsay ni dako? Oh, onsay ni dako nimo? Hello ni Del from Australia. Hello! Good morning here in the Philippines. I don't know if good morning or good afternoon or good evening ba diha sa Australia. Itlog DJ, omo na diha. Nagpadako sa itlog. Omo na diha. O ano yung lumaki na sa'yo? O ilang taon ka na ngayon at ano yung lumaki sa'yo? O sige daw. Onsay ni dako? Eh, dako, ang ako ang utang DJ. Mo na diya. Dako ang buot DJ. Usog na kayong musukol. O, mo na diya. Ay, palupig diya. Musukol, good. And hello ni Dailin Lapasaran Bitio, good morning. And also to Stephanie, good morning.

0: ka na ngayon? Oh, tapos, anong lumaki sa'yo? O, on sa Manida, kunin mo yung tan? Dito pasarot ko din sa Bunguyan, Borbon. Sa mga Simbahan family, good morning! And hello ni Buhulana Bisaya. Watching from Alwarka, Dubai. O, abin natong linya ha, 0995-472-0802. Abli na na siya. And hello ni Mercy Alasagas from Kidapawan City. Good morning, may buntag. Sige. Nedako ang Olo DJ. Mana, naman ba ya? Onsa nga ulo? Nidako ang pamilya na mo, DJ. O, kana. Okay, kana. O, ano yung lumaki sa'yo? O, ilang taon ka na ngayon, tapos ano yung lumaki sa'yo? Oo, anong lumaki? Alright, natay caller be, ito na ipasodlon be. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning.
0: Kinsa ni Palihog?
1: Si Rolly ni, ka-vibes.
0: Rolly, asa man kadapit nagtawag ron Rolly? Ay, Rolly, ababon.
1: Sangat, opo.
0: Ah, katong na asa ka ni San Fernando ba na inyo, ha?
1: Oh, kaya ako na sign si
0: Q. San Fernando. Alright. Rolly Ababon. Tama ba?
1: Ah, opo. Oh.
0: Alright. Kumusta man imong kabuntagon? Namainit na ka, namahaw, nagsima-sima?
1: Karon pa kita humano pa. Painit.
0: Kana, mo na akong ganahan. Kay Binta, abisan, sa'yo pa kayo sa kabunta ko, nagpainit na ka. O niya, ka-vibes sa Rony, o Rory, Rolly? Rony.
1: Rolly.
0: Alright, sige. Ka-vibes, Rolly Ababon. O, niabot na ka na nga edad ka ron. O, unsa may ni Dako ni mo.
1: Tiyan,
0: ka-vibes? Ang tiyan? At least na ni Dako, no? Oh, ni Dako ang tiyan. Ni ka-vibes, Rolly. O niya, kaya natubag man mo ato ang pakutan na krumunta ka, ka-vibes. Nahala, sige. I-greet imo mga ka-vibes, imo mga silingan. Bunal!

0: Nagsoon dito. Ako ka, Kuya Bard.
1: Maura!
0: Oh,
1: alright, dagan kayo salamat ka vibes sa Ruli Ababon. Diyan sa may San Fernando, og may buntag kanimo. Alright, dagan kayo salamat. Oras na to, alas 4:45 na giyon sa kabuntagon. And hello, good morning to Ma Michelle Paraiso. And DJ Pasarot sa akong mama og papa nga nanagat karon. Diha sa Kalapi, Bohol. Oy, good morning, good morning. And hello to Princess. Hi, Princess. Good morning. And syempre, no? Oh, sa mga viewers na to diha sa atong live. Sa mga viewers natin dyan. Oh, ano yung lumaki na sa'yo, ha? Nakarating ka na sa ganyang edad. Oh, naabot na ka na ng edara. Oh, ano yung lumaki? Ano sa'yo ni Dako ni mo? Nedako ang asa ne kay gipak og lamigas ha? Ano imo mo gipapak og lamigas? Oh, Princess, ano yung lumaki na sa iyo? Oh, Ma'am Michelle. On sa may nanagko ninyo diha eh. Oh, na diya. Ayaw ko. And natay caller mga kababs. Ato pa sa online. Ito sa mga suking tigpaminawa. Suking tigtawagan na to. Good morning ni Mary Ann Costino. And good morning kababs. Hello.
2: Hi. Good morning. This is
1: Rocket. Hi. Good morning, Miss L. Kumusta man ka, Miss L?
2: Okay lang.
1: Okay lang, murang nagluya lagi, hangovers pa? Wala ra. O niya, Miss M, susama na, mainit na ka, namahaw, nagsimasiba, nagsayaw-sayaw, naglakaw-lakaw. Padong magmainit. O niya, Miss M, namatay pag-uta na karumbuntag, andam na kang motobag?
2: Andam na!
1: Ato ang pag-uta na karumbuntag, ha? Ni, abot na ka na nga idara, Miss M. Unsa may ni dako ni mo. Unsa nga?
2: Tatay Dibo.
1: Hoy! Astin? Ah, sige, maumang ka ha. O niya, Miss M. Kinatubag mani mo ito ang pakuta na karumbuntagan. Hala, sige. Pukawo, gigreet imuhang mga ka-vibes, Miss M. Bunal!
2: Una-una, kailang pagpahibaw lang ko sa kutob sa nakaila ni... Pwede na ba? Mag-public service ko?
1: Unsa man, unsa man na?
2: Kailang mag-public service lang ko nga. Kailang... Namatay si Francisco Kindao Quezon atong Bernes alas 4 pasado sa hapon. Niya, ang lubong kanong Domingo. Alaw na.
1: Igonsam na ni mo, Miss M.
2: Sa pamilya ni Benji Quezon. Bayaw to be.
1: Bayaw. Okay. O niya.
2: Kami okay. Man ni Benji Quezon niya. Iksuunin niya. Kamamura ni lang.
1: Mm-hmm.

0: Taga-asa man siya? Taga-asa?
1: Ang nag-public service, ang nag-public service si Melanie Rivaldi, Teresa, na nag-iksibo.
0: Ah, katuwi mong i-greet, no? O niya, pwede na po ka mag...
1: Oo, nakuha ang taw ko sa...
0: Pwede na ka, pwede na po na namo, pwede na po na nato ibalik og public service o niyang udto. Kay mas dagan og kuan o niyang udto kay karon mga wala pa kayo siguro na nagkuan.
1: Okay. And then i-greet na ko. Hindi maya man gud kini. Sa ko kay tag punta pero saon nga. Dagan man ni siya parente yang gigsoon ni mama niya na aliya sa Alegria, na aliya sa Karkar.
0: Aha. Uh-huh.

0: Bak wala wala mula gura ka wala pa ko kay kwan kung nag-declare ba.
1: Nakakuan ko sa live sa Vision sa Kanlaon, mura declared na sila nga way klase rong atlawa.
0: Abasin dito dapat sa katong maigo gyud sa Bagyo, no?
1: Oo, sa Negros
0: City
1: din. O niya? Or sa ako ang mga dia sa Bajan Public Market. Yan ako maigo na lang sa

0: Sige, nailalaman na po. Mga
1: kapayam, muna na eh. Alright, sige. Dagang kasalaman, Miss Ems. And oras na ito, mga kapayam. Salas 4.51 na. Good morning to Mary Ann Costino. Good morning also to Prince Ariel. Diyan sa may Tacloban City. Oy, maupay nga aga yung atanan nga da. And hello, good morning. Lumaki braso ko DJ og inaswat og ginuot sa stroller sa akong duha ka anak DJ. Mao ba? At least Ma'am Mitchell na ni dako no. Onya. Okay kaayo pa shout out sa mga taga Oslo ba. Sambuan, Hinatilan, Malabuyok og sa Bulhoan. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. All right, mga kababs, atong pakuntahan na karong buntaga. May abot na kaana nga edad unsay ni dako nimo. Hello ni Agaw, kinsa man ni Agaw? Agaw Mark. And hello Nini, good morning po DJ Pasharado from Midsayap, North Cotabato. Good morning. And morning DJ Great nako Vina Katrina Saday of Davao City from Saday, Kaidin of Cabantao, Rosario Agusa. Oo. Sige, unsay ni dako ninyo diha? Ah, niabot na mo ani nga idara. Unsa man ni dako ninyo? Ni dako akong timbang DJ pero akong height wa gyud. Mao na diha. Mao na diha. And morning DJ Pugi. Ayaw gi. Watching from Kuwait, hello ni Habibi. Habibi love. And hello to Jennifer Flores, all the way from City of Mate. Si Habibi Lab, kinidako ang utang. O, muna diyan. And shout out from Kagagan. Uy! Arakas Kagagan, sara, ha, Mark?

Neda ko ang ako ang saving sa utang. Ay, ang utang. Ah, dili, saving sa utang na. Oh, taga Barangay Adela ra ko, ha? Yeah, so, oy, speaking of Barangay Adela, may pagpaminaw sa akong amahan o ginahain. Para sitio kan mga sang Barangay Adela, puro kamotes. Mga Gunato family dia. Papa Hermenegildo Mido Gunato. O sa mga kaubanan ng mga lay minister sa Municipality of Poro. Siyempre akong ama inahan po. Lolita Lita Gunato, ano sa mga Nudalo family. At ang mga kaprintihan, mga kaigagawan dia sa mga sitio libas. Barangay Kagkagan. Poro kamotes ha, mayong masong buntag ninsong tanan. Hello to Ash! Good morning! Good morning! Ni Dako ang tiyan nako DJ! Itala mo kung kanang ninyo na mo niya na mo'y anak. Gamit kayo ng Dako ang tiyan kay igugos ni mo si mong anak. Imura palingkuron si mong tiyan, ha? Di ba ka mabugatan, di ba? Oh, good morning mga ka-vibes. Wala ko na yung klase kay basa ang... Oh, saan mo nagigikwa? Nag-declare na eh. Sir Virgil? Oh, nag-declare na niya wala yung klase? Wala no? Basin ko na siguro sa ubang lugar. Alright. May money, may buntag mga ka-vibes. Kamu na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Sa 93.1 FMR. Your favorite music radio ka vibes. Mauna ni. Good morning.

Oo, ano yung lumaki sa'yo? Nakarating ka na sa ganitong edad. Ano yung lumaki sa'yo? Laki sa layaw. Mana, ayaw, yaw. Siyempre, ato po ni Good Morning atong suking tigpaminawan. Ang mga kugihan o mga walang tulugan ng mga marshal diya sa may Lapu-Lapu City Hall. Mga kaubanan diya ni Papa Alfonso Basalo. Good morning ninyo diya mga sir. Nadia namino si Ronald Pantunyal, Gary Binsi, Carlito Rodrigo, Jake Aseo.

Good morning, Chiwa Aris Aguntia. Ikaw na itagiya nating... Asa na eh? Asa may akong tagiyahon? Ato ang pakutana ha, ating katanungan ngayong umaga, mga ka-vibes. O ating katanungan... O, nakaabot ha? Nakaabot ka na sa ganyang edad. Nakaabot? Nakarating ka na sa ganyang edad ha? Takto ba ko Tagalog? Hindi ba nakakahiya? Oo! Ano yung lumaki sa'yo? O, niabot na ka na nga idara ka vibes. Unsay ni dako ni mo. Good morning to GA. Good morning, Miss Flawless One. Good morning, hello ni Donna. Ni dako ang ako ang paghigugma niya DJ. Oy! Maubak. Ang pangutana kong nahigugma ba sa Johnny mo? Ah!

4:59 na mga ka-vibes. So katangipon ninyo ito ang ka-vibes pasumba. Alas 5:30 hantun alas 6. Oo, atangin ninyo itong ka-vibes pasumba. Alas 5:30 hantun alas 6. So 30 minutes nga pag zumba-zumba sayo-sayo exercise. And nidako ang edad DJ. O kana? At least ang edad nidako. Nidako ang edad DJ. Pero ang height maurag yapon. Oh, ana mana. Balance-balance mana. Ang lumaki sa akin DJ kay oh, Baydanan. Baydanan. Bayranan sa school sa akong anak kay exam niya bukas. Oh. At least. Oh, may pinatunguhan ang iyong malaking Baydanan. Great ko po, Divina and Efren Sukayan. My daughter, Lorraine Sukayan from Elvis Sukayan in Saudi Arabia. Oh, yeah.

Sentro. O kung asa man inabot mga taga Leyte. Asa man inabot ato pag Sibia karong abot taga makabay. O nga tay caller dali ato pasunod. Hello, good morning ka vibes. Good morning, Sean. Nagluya man siya. Ah, nagtuo ko waka patumani kay mo na nagluya. Ah! Onya, Sean! Ibangon na ka, nagligid-ligid pa.

0: na kang motobang. So, ka-vibes, Eric, diha sa may pahak. Niabot naman ka, ana, diha nga idara, no? O, niabot ka na nga idara. On sa may ni dako ni mo. Kana? Kana? Kana? Kana? Kana? Kana? Kana? Kana?
1: Kana? Kana?
0: Kana? Kana? Kana? Kana? Kana? Kana?
1: Oh.
0: Mana kung kan? Mana kung ganahan ni Musu? O niya? Nakuan man ka ni mo, imuha man ka na nakabuot or na barugan ang imuang responsibilidad.
1: Naparugan mo yung hinoon siya, pero parang ang agin niya.
0: Ana magina siya. Ana magina kinabuhi yun, no? Magina realidad sa atong life. Unya, na, natubag man nimo ato ang pakuta na karbuntaga. Sige, kung nakay gusto i-greet po kawon mga silingan nimo mga ka-vibes. Bunal, show bunal.

0: Tana, ako niya?
1: Ako nga tawa siya dahil sa pagloto ang tudan. Sa akong tamagwangan nga anak, na-ready na mag-suwila si Dodong Stephen.
0: Aha! Dodong! Ah! Andam na kita mo skuwila.
1: Huwag sa tanang mga kabahid na to, awa ko katawag eh. Mabisi man ka na buntan. Mabisi ka sa lugar.
0: Dili, ang importante ang nasyon, naaragit ka diha kanunay.
1: Naaragit ka na
0: buntan,
1: maminaw.
0: Kana? Mo na importante.
1: Ako ang gate ni Duhan na sa pinang mga. Dala, si
0: Kusoto. Kumusta na mamang Duhan? Ah. Okay ra. Okay ra, man. Si Sir Dodo, murag tigdugay na kay mo bangon kay manawag siya sa Zumba naman, hindi naman ko manawag, hindi naman ko mudawat og tawag sa Zumba. Straight straight naman. Oh, nagtiraspukan na, nagtiraspukan. Oh. Mao lagi. Mau gyud? Oh, mau gani? Oh. Di nak nakauyam na si Dodo, o ko nakabok, upat nakabok.
1: Wala upa ako.
0: De, at mga mga amiga niya, mga amiga.
1: Ikaw.
0: Oh, salamat siyo ha. Salamat ba? Salamat ba? Alright, sige, dagan kayong salamat siya ha. Ka-vibes, Eric, diyan sa may pakog. Amping kanunay, dagan kayong salamat. Alright. Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:05 na. Hello ni Shane from Saudi Arabia. Hello ni, pa-shoutout po. Vibi Lee Otero from asam ni siya? Saudi Arabia po ni. Hello ni Ma'am Bing. Hello Ma'am Bing. Good morning. Nidako ako ang gusto niya DJ. Apan di ko sure kung naba siya gusto na ko agay. At isa nidako ni mo. At least na nidako ni mo.

0: Alas 5-6 na gyud sa kabuntagon, mga ka-vibes. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din ikaw po kawon, ikaw lingawon, o ikaw pasayawon. Alright, natay caller din ito pasodlon, be. Oh, hello, good morning ka-vibes.
1: Good morning, DJ.
0: Hi, good morning, ka-vibes. Bebel at Samauza. Good morning. Kumusta man yung kabuntagon? Kumusta man yung kabuntagon?
1: Happy sad, DJ.
0: Happy sad? Yan naman na.
1: Nag-red na sad ako ng DJ.
0: Nag-red na? Ilabay na!
1: Oh. 4 days na mag-town ni DJ Oy.
0: 4 days? Oh, ilabay na!
1: Pait ka, DJ Oy. Pait kayo.
0: Mabawa!
1: Kanina network ba na mag-untaran kami.
0: Eh, reklamo ha dito. Ang usaman mo. Ayoko na ninyo. Amo nang ilabay. Atanan, adi, naagin ay problema yun. Base ng problema, anak, katong diferensya.
1: Mauna niya, diferensya, yun may problema na
0: niya. Mauna. O niya ka, vibes, baby, ang samang ka, na mainit, na mahaw, ni barog, naglakaw-lakaw, nagsayaw-sayaw, nagtamling-tamling, nagligid-ligid.
1: Wala, oy, nagtubag-tubag lang ni mo.
0: Nagtubag-tubag! Mauba. O niya, naman tayo, pakutan na krabutaga, andam na kang motobag. Ha?
1: Ako lang ikatawa ang pag-uun mo.
0: Sige, pag-sige ikatawa niya, balay ka rin isa.
1: Ikaw,
0: ha?
1: Ako lang laging isa din.
0: Oh, sige, ikatawa niya. Unya, naman tayo pakuta na karubuntaga, andam na kang motobag.
1: Andam na.
0: Ka-vibes, bebe. Bel, hatamosa dyan sa Garing Konsolasyon. Niabot na ka na nga edad, no? Pila ka, 59, no? Oh, kung sa may nidako ni mo. Oo, dili, day. Kung sa may nidako ni mo.
1: Ah. Ingan, 29 ba?
0: Ah, 29 times mga pila, 3? Oh, sa nidako ni mo.
1: Ani dapat,
0: eh?
1: Ang pagsabot.
0: Ang pagsabot
1: sa life.
0: Ang pagsabot sa life. Mo ni dako ni mo.
1: Kaya no, kung bakit ang pagsabot sa life, no? Ang ato, turoy lang. Diba?
0: Bita.
1: Yung karon. Nga pa ron, enjoy na lang na sa every moment. Kaya nyo, tapo nang pag-isad.
0: O niya?
1: Diba?
0: Yeah.
1: May pang... Enjoy na lang na to.
0: May pang-edad din ako. O niya?
1: Wow.
0: Kisa mo na si Joy? Kisa mo na si Joy?
1: Ha? I-enjoy na to ba?
0: Ay, i-enjoy. Nagtuko kisa na si Joy.
1: Ikaw, may pa na-enjoy, no?
0: Oh, joy to the world.
1: Joy, DJ Oy.
0: Ha?
1: Wala gi joy ba? Pero na- bahalang wala joy. Enjoy lang.
0: Naman, good man, silingan. Namalik yung sudaan ganito si Joy. Onya.
1: Lami ito, lami.
0: Di po ta kaingon. Oo.
1: Ito, lami ito. Parehan ninyo ba?
0: Di po tama kaingon. Basta sa istorya na. Onya, ka-vibes. Oo, onya, ka-vibes, baby. Hata mo sa kinatubag, mag-gid ni mo. Ito ang pakutan na kalbuta ka nalang. Sige, i-greet mo ang mga ka-vibes. Huwag mo ang mga silingan. Huwag si mama siling, i-greet.
1: Wala pa ni Master, baby.

Sibongay. Good morning, good morning, good morning. Mga Lombra family, mga Mangyaw family. Good morning, good morning. Hello ni Benito Lombra. Alas 5:12 na mga ka-vibes. So, karong at taon-taon ha. Alas 5:30 ito ang magsugod ato ang ka-vibes pa Zumba. So, ang damadaan ninyo mga steeping, inyohang mga, masay tawag ganing, inyohang pahid sa singot o tubig.

ang kaugalingon, problema sa katilingban, problema sa panggobyerno, problema sa tibuok kalibutan, as in. Oh, mana mo ka puta, kanang maka sa tawag ani, maka paway-paway sa tanong og problema na. Susugato nato og good vibes ang atong ang kabuntagon mga ka-vibes. Og natay caller.

0: Kumusta man, imong kabuntagon?
1: Okay
0: pa sa alright. Oh. Unya, kanang namainit na ka, namahaw, nag... nagtambling-tambling? Nag... Ah, haya-haya? Asindira man? Oh, nagtinaspukan na ka? Asindira na? Kapoy ginamubangon kung humot kayo ang kanang shampoo nga gikan sa gawas o niya ang chocolate. Wala, nalanay na. Huwag mo abot din sa kuwa. O niya ka vibes sa tele diya sa Bunghol. Namatay pakutana, andam na kang mutubag. O, ato ang pakutana, karumuntaga ka vibes tele, mauni. Niabot na kaana nga idara. Karon ha, niabot na kaana nga idara. Unsa may ni dako ni mo? Ni dako ang edad niya, ang lawas ni gamay. Ni kuyos. Mukuyos, kit ka kay sige, makakaw chocolate. Sige ka, chocolate kay ported niya, wako taga eh. No? Onya. Onya, kinatubag mani mo ato ang pakutan na karabutan ka nala. Sige. Egret o pukawa. Ang imo ang mga silingan o imo ang mga kabay. Bunal.
1: Mamukaw po sa akong mga silingan na wapang mangmasa.
0: Pukawa.
1: Bilin, makana bilin.
0: Oy, bilin. Uy! Nanuog baki?
1: Baki! Hawak sa lusan! Paligoy na sila!
0: Hmm!
1: May nilang Madrid!
0: Hmm?
1: May ayet!
2: Pagpasok mo pala!
1: Nilang Sanchez!
0: Aha!
1: Nilang Manoy Dini!
0: Huh?

0: Oh, nara na siya. Naingon kito siya, nara sa at mamino lang siya. Kanunay.
1: Nilami to ni. Nilami. Kito siya, kuat? There any?
0: Oh. Oo, oh, sa kuat. Lapulap. Naman na, nagsunod mo.
1: Nani, apil lang ako to si Miss Bibi. Bibi, o katong tagalimbi.
0: Salamat na ipinalabi.
1: Sa kwaya ni Billy Vasco.
0: Alright, dagang kasalamat.

0: dagan kay
1: papasukan.
0: Osa, say pusay. Ah, osa may pap, osa ipapasukan. Ah, papasukan mo. All right, sige. O, dagan kay salamat ha. O, may buntag ninyo tanan niya mga taga-Bohol. All right, alas 5:17 na. Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. O, kato mga na mainit yan, painit. O, kato mga sa'yo kayo naghihikay sa ilahang mga pamahawonon. Good morning nyo tanan niya mga ka-vibes ha. O, syempre, katong mga kapod, katong po mga karindi.

morning to Queen Sansue. And pa-shout out po dito sa Kapalunga or Kapalunga Camarines Norte. Ayan, good morning sa inyong lahat. And also, maayong buntag. Oh, problema ko nung lahat. Oh, dapat hindi natin problemahin ang lahat, ha? Good morning to Ma'am Marilyn. Good morning. Atong oras, mga kabayan, sa alas 5:18 na. Good morning, mga kabayan.

5.22 na. Bye, morning, my punta. Kamu namin na lang yapon sa 93.1 FMR. Your favorite music radio ka vibe. Ako na ni. Oo. Ato ang pakunta na karabunta ka mga ka vibes kay napatay si 7 minutos. Oo, niabot na ka na nga idara ka vibes. Oo, niabot na ka na nga edad. On sa may ni dako ni mo. Onsay ni dako ni mo, ni abot ka na nga idara, onsa man ni dako ni mo.

kong mga anak, DJ. Hoy! Hala no. Malindot na, kinanay mo sukol. Oo, nanay mo sukol. Utang sa, saan yan? Utang sa loan radyo ni Dako. O, oh, mauna diya. Nagpalabi po na utang ni Squan, Alvin, ha? Ben, nagpalabi ka, Ben? Hey! Oras na ito, mga kapab, sa last 5.25 na! Huwag ilahin ni Dako DJ, utang na yun. O, muna diya. Hello to love yourself. Good morning. Ano mga pangalan sa TikTok ba, no?

mga sukarat. Are you ready? You wanna make some noise? Sabay-sabay tayo!

0: Hindi mo nahawakan ang pera, pero ikaw nag-claim na 1.7 million lang yung laman ng malita. Paano nangyari yun?
1: Sinabalitaan din po.
0: Nabalitaan? Kanino mo nabalitaan?
1: Mga usap-usapan.
0: Usap-usapan?

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, 7 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa Line Awesome nga hugna sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibe si Tonton Alcos Antugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa butang.
0: Mga ka-vibes, how are you? Kumusta ka mong tanan? Bueno, I'm sure kitang tanan naka paminaw, nakatanaw, nakasaksi sa atong nagkadaiya nga mga gadget o telebisyon, nakakita sa unang adlaw sa pagsugod na gyud sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: By the way, ngadto sa mga buot mutimang din sa atong programa, welcome kaayo kamo mga ka-vibes. Ang atong text line 0995-472-0802. Usbo na ko ang atong text line din sa Arangkada sa Buntag o sa abang mga programa din sa 93.1 FMR, your favorite music radio. 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Usbo na ko, official Facebook page. Makita ninyo ang atong Facebook Live nga pagsibya sa 93.1 FM Radio Cebu. Unya, labing maayo aron nga komportable kaayo mo. Bisag asa mo na himutang, basta do na lay internet signal, it is advisable nga mo download mo sa Play Store sa atong app sa 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So usbo na ko, siguro ko nga kitang tanan nakasaksi sa unang adlaw sa impeachment trial tumungad to ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Apan sa dili pa nato na palapdan, ang nahug nga curtain raiser kagahapon sa impeachment trial, mga ka-vibes, buntag pa lang giaresto na si Senador Rodante Marcoleta. Arestado na si Senador Rodante Marcoleta, mga ka-vibes. Apan sa pagkakaroon in town, ang 78 anyos nga si Senador Rodante Marcoleta nalandig in town sa PNP General Hospital, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kay matod pa ni taas ang iyang blood pressure sang putanan sa iyang pagka-aristo kagahapon. In fairness to Senator Marcoleta, mga ka-vibes,

0: dili samas uban nga karon nagtago-tago. Ang nahitabo dito siya mismo giaristo paghiabot niya sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ubos ni Presiding Justice Carl Miranda, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kay ang nahitabo, ang iyang mga abogado may file og motion to quash. Nining iyang kaso nga plunder karon nga giatubang uban ni kani Congressman Mike Defensor nga giaristo na sad kagahapon sa udto kauban ang lain niyang na-indict nining maong kaso ang negosyante nga si Joseph Espirito samtang nangapi ni sila dito sa akong paborito nga coffee shop. Di lang at isgutan din ni mga kabibes. Dito sa Quezon City, unya pagkagabi ang ikaupat nilang kuyog ang negosyante sad nga si Aresto Tol Biray ang naaresto sa mga tinugyanan sa PNP CIDG, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Tumunay na itabo ron nga si Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes, naaroon sa ospital. Unya sumapan ni DILG Secretary Junbic Rimulya, he will be under observation for at least 2 days. Matay dining arestuhon ta, makapasaka dining blood pressure, mga kabibes. Nila pa, mawala ginay diprensya sa magpinamay, taba. Kay kinigong kasuha ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes. Resulta ni sayang pagka pagkatabian kaing klase nga pagkapolitiko.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nganong ningong kong tabian kayo, wagay nang utana niya. Siya ragoy ni voluntaryo nga matod pa niya, nakadawat siya. Kananaang election campaign fund nga mo kantidad og 75 milyones pesos, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Diya may timang dayon si kabibes sa Ted Mides. Good morning, Sir Tonton. Tanong ko lang saan na ang mga INC, di ba sinabi nila di nila payagang mahuli si Marcoleta? Asa na sila ngayon? May punto ka rin, kabibes. Ted Mides.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sa totoo lang, magtinagalog ta kay nagtinagalog mo ni Escabibes Ted Mides. Medyo nabulaga sila kahapon. Kaya actually, mga kabibes, ang pag-adto unta sa Sandigan Bayan ni Senator Rodante Marcoleta was not to surrender. Ang iyan ni adto kay nagpile sila og motion to quash. Motion to quash nga gisugat hinoon sila pinirmahan nga warrant of arrest ni Associate Justice Carl Miranda sa Sandigan Bayan 3rd Division, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nga akong tanaw, prangka-prangkang pagka-istorya na neutralize sa sanding mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Adi na lang kung ta magpa-kuno-kuno din eh. Nila pa mga player kay ng mga leader sa Iglesia ni Cristo. Ang mga tigpaniid sa politika, nakahibaw ni ining akong giingon ng mga player. Kanabang, rally dito, sabot dire. Ay nalang galing tanila, sus, Ginoo. We were not born yesterday. Nga maabitaw na ang daghang nakahinaway ni ining ilang gitawag na black voting, mga kabibes. Sa tinuod lang ba, maluoy lang tas ordinaryo ng mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Doon naman tayo gitawag og freedom of religion, mga kabibes, pero alang nako, manghod-mangho duman ni skulto ng Iglesia. Kay ingunini, mga kabibes, ang akong premise ba? Demokrasya man ta, di ba? Og demokrasya, doon na tayo katungod sa pagpili sa kinsa ang angayan na itong leader. Kung si kinsa ang angayang mamuno na ito, uniabutan ito sa itong reliyon pagkatoy-toy ang reliyon na. Apag sure mo ay bahala na magligid mo sa suko niya. Prangka na pagka istorya. Mura magikwaan mo buot mga iglesia ni Kristo. Lali mo yan nga, sila ko na yung maluwas mga kabibes.
2: Ayaw!
0: Relihiyon gani ka mo, ingon ka, kamuray maluwas, oy. Sagol naman nag... Ha? Diyan mo na! Ha? Laliman ka? Maingon sila nga, kana silang tanan, di na maluwas, kamuray maluwas, oy. Pag sure, oy.
2: Ayaw!
0: Muna yung nahitabo. Ang ilang usa sa mga influensyadong miyembro si Senador Rodante Marcoleta giaresto gyud kakahapon. Wag yo inahimo ang iglesia ni Kristo. Good morning ato ni Kabibes Benjamin Ildore. Matod pa niya, morning Kabibes Tonton. Happy Tuesday morning. Okay. Yeah. Akong klaruhon ha. Kining ang pangidaro ni basta sure ko nga kapin sa 70 ang iyang edad da Kabibes Benji. Ako ning klaruhon ang imong figure nga gihatag dire.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? 70 kapin na ka stila no? Tibaw ka, congratulations. Ug maabot kag 70 kay sa tinuod lang ang life expectancy ron sa mga Pilipino, naragin na ng idara, 65 kutob stinta. So, bonus na niyong kapinas tintaan niyo si Senator Rodante Marcoleta. And you know, sa iyang pangidaron mga kabibes, makaingon ta, kumbati gihapon. Pero usahay lagi, pahuog ka silingkurana na yun. Ha, nga no? Moni siya, Senador, niingon nga, dili ko na tinuod ng West Philippine Sea.
2: Ayaw!
0: Gika ni Kabibes 0792, katong pagduol ni Marcoleta sa Sandigan Bayan, sir. Pasumangil rato nga mo file og motion to quash. Ang iyang main reason sa pag-adto, ang paghangyo nga dili hubuon ang wig. Ah, tinundo. Be, mga tawa tabi?
2: Ayaw!
0: Kasi ako, mani mo, 0792, abi ko managseryoso. Ha? Bitaw mga kabibes, talking about nining iyang piloka o iyang wig ba? Doon ay gisulti anigyod si Secretary June B. Crimulya nga ingon siya kung unsa niyang iyang buhok, ato nang respetaran. Nagawas mo kuning mga may mga kabibes kay... Sa tinuod lang, ugian ang hubuan niyang piloka yung wig, a prehas wig o ni Senador Rodante Marcoleta, oy.
2: Ayaw!
0: You know, mga kabibes, I'm one of the bald people in the world that I am proud to be bald. Ngano mangguntaon? Nganong ato mo nang itago? Nganong usbon maginato? Para na ako mag-wig yung ka sa ato pa, kanana ang mauwaw ka og skin sa ka?
2: Ayaw!
0: Mindset, ramanas, tinuod lang. Ha? Ganon mo di ay? Kaling amo, kaliwat mag ina, pero tanawa lang og, ha? Og manamin mo, tanawa lang. Kaling, moni, ha? Matod pa nila, wapo, nga upaw.
2: Ayaw!
0: Abalihan ang... upaw, di ba kay wapo? Di ba, Kabibes Virgil?
2: Ayaw!
0: Damay si Bilyan ni Kabibes. Without, ng regards na ba kabihi si Kwan, kininiang si Kabibes Chris Miro. Kaila na ka, mag-iscot ko Chris Miro. Kana na ang Kuya Chris, kumusta ka diha? Salamat unya patilawa in taon may si imong lami ande nga to na kaming kabibes Virgil oy.
2: Ayaw!
0: Manong niya talito kabibes sa Virgil. Kanang padoog ka pa uli sa inyo kay iya kong gisultian. Dool ra sa inyong kanhik si Biana ni adto. Si Kabibes Chris. Gika ni Kabibes Risa Boni. Ha ha ha. walang lugar ang mga nasa tama, okay lang yan. Dadating rin yung panahon. Okay, ano pong ibig sabihin ninyo, Kabibes, Risa, Buni? Mga Kabibes, muna yung naitabo karon. Si Senator Rodante Marcoleta, after his arrest, he complained of chest pain. Kay nisaka ko no ang iyang blood pressure. Unya, lagi tungod kay, kana na ang iyaman ng katungod, unya, makuyawan mo sa atong mga kapulisan, agida siya ron og na-admit siya sa PNP General Hospital, mga Kabibes. Gika ni Kabibes Limway Rosal Igot. Good morning, Kabibes. Pa-shout out, of course. No probs. Ni shout out at Kabibes. Unsa man na imong account, Kabibes Limway Rosal Igot. Unya, ako Kabibes, wala ka bangultana. 71 years old. This coming September 4 puhon. Oy, advance happy birthday ni mo, Kabibes Binji. Okay kayo na. Mga tao, walang tadini kay bitaw tinuod ba? Kanipong mga netizen, si Aw Kayo, ang ilang ipagawas nga ganang magsiat ni Rodante, Senator Rodante Marcoleta, katong wase wig. Kamu ba? Di mo na tinuod, oy? Amao na ron. Doon na magutay gitawag nga due process of law, mga Kabibes. So, saan taman nga? Doon na may napasaka nga kaso ba tuktila? Ha? O niya, plunder. Basta doon ay transaksyon nga kapin sa 50 milyon pesos? Nga matod pa questionable ang imong pagkaangko ni ini? Ha? Kanana ang pasakaan kagkaso nga plunder? Di makatugtang makapiansa. Okay. Ato ni klarohon ang kikan ni Kabibes Risa Buni. Ha, walang lugar ang mga nasa tama. Okay lang yan. Okay, puro bangag na sa gobyerno. Ngayon, sir, hindi patas ang batas nila. Puro bangag na. Okay, that is your opinion, Kabibes. Matod pa ni Kabibes Ted Bides, Sir Tonton, nakakaiyak yung opening speech ni Mang Luistro. Grabe, ang galing-galing. Ang galing-galing. Grabe ang convection. Tapos, tagos na tagos sa puso. Napakaliwanag. Ewan ko lang sa mga DDS kung di sila tinablan o kung sa manisumpayan eh, o kung nasa pool kaya magising na tayo. I really agree with you on that observation, Kabibes Ted Medes. Mga Kabibes, alas 6:30 na, mupos ako makadiot niya humani ini atong ipadayon ang pagtuki sa nahitamo kagahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o sa ang pagka-aresto ni Senador Rodante Marcoleta o kani Congressman Mike Defensor. Palihog, standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
4: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha, si ka-vibes tonto.

0: Bueno, alas 6:34 na mga ka-vibes. Padayon ko mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pwede mga ka-vibes. So, na po nagilang kinini ang... Huwag sa sudaan pa ni ato nalang himuong lamas din sa arangkada sa buntag ang ilang... ilang mga sakop sa troll. Huwag ay laing lingaw. Ang iyang gisulte dire, nagtuo ko nung naway. Apparently, kinis kak for sale Cebu City mga kabibes. Was referring to what happened to the lead prosecutor kagahapon. Si Congresswoman Gerbil Luistro mga kabibes sa Batangas.
1: Arangkada sa Butang.
0: Now, saan taban nga, ingon ni anak man ang kananaang nadangata ni Congresswoman Gerbil Luistro. Kanagong musulti tayo mga kabibes nga doon ay saliva, magtipunog ang saliva sa atong baba. So, ingon man siya ni anak, ako gani, niya to, sa pag-eskwela na to, namatay mga maestrong ingon ni anak. Para na ako itsanan isyo pero gidaginot pag hindi lang mga kabahay. So, ano ilang ilang lingaw ng mga DDS? Alang na ako mga kabahay sa labing mahinong danon kagahapong adlawa ang gipadayag ni Congresswoman Luistro. Ga si ang kananaang lead sa defense panel nga si Attorney Sheila Season mga kabahay. Ang in-English man to. Motoy para nako kinain ng buhay ni Attorney Gerbil Luistro.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kaya ang punto ni Gerbil Luistro mga kabibes, ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, it is about accountability in public service mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Huwag ka mo mga DDS, huwag mo kasabot anang pong accountability. Pagparihas ko namong Rubén Padilla, be. Pag-research mo, matot pa ni Rubén Padilla sa Google. I research Mr. Google, Your Honor. Matot pa ni Senator Robin Hood Padilla gahapon. Gika ni... Kabaib 0475, good morning Kabaibs Tonton o sa tanan, padayon lang tang pag-ampo para sa tanang Pilipino. Yes, the welfare of the people is the supreme power. Maunay gipamahayag kagahapon ni Congresswoman Luistro, Salus Populi S Suprema Lex, the welfare of the people is the supreme law mga Kabaibs. That's the Latin word, Salus Populi S Suprema Lex.
1: Arangkada sa Butang.
0: Gika ni Kabaib 0792 sa opening statement sa Defensor, ilang gipanghambog ang daghang boto ni Piatos last 2022 election. Those things no longer matter kay just because ni boto sila nimo last election, it doesn't follow nga they will support you all the way, especially kung nangurakot ka, especially when you betray the public trust. Well said, kinini ang kabibes 0792. Unya gika ni kabibes 4541, never mind the laway issue mga DDS. What's more important is ang unod sa mga gipangtabi ni Congresswoman Luistro. Good luck ninyo mga DDS. Tumpak kagyod kabibes 4541.
1: Arangkada sa Butang.
0: Adagan na kayo ni Zag. Bastos gig kayo. Matod pa niya, ako lang niya basahon ha. Attention KBP. Ang botog. Pero what time mahimo KBP kay mga listeners mo ni nato, ha? Laliman ka ha? Ingon, walay private prosecutor. 15 man ay kabuok. Gikuha sa mga nagtulo ang laway. Murag irong buang. Uy, mao na classes mga DDS, mga kabibes. Ha? Mapasigarbuhon pa sila. Bisag ipuno pa na si Kakak for sale sa mga abogado ni Lustay, kabibes, tonton, puno-puno, ranas, pikatanan, kataw, ira, kabibes, be. Adiray, atong tikaag katawa, oy. Hihihi, diray.
2: Pino ka!
0: Amogin na sila, ha? Okay. Matod pa ni Kabibes Ted Bedes, wala na ba kayong alam sabihin, bangag na lang ang alam nyo? Yun nga ang diferensya sa kanila, Kabibes Ted Bedes. Ha? So sakto kay itong gipunto kagahapon ni Congresswoman Jerby Luistro that this is about accountability. This is about kananaabang ang imong pagpanirbisyos gobyerno? Unsa ka ba? Tarong ka ba? O yabag ka ba sa imong pagpanirbisyos katawhan?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang gipunto umangod ni Atty. Sheila Season kagahapon, mga kabibes, nga niya pa si Vice President Sara Duterte mas labaw paganig boto ni President Bongbong Marcos kay matod pa niya 31 milyones kapin ang nibutar ni Vice President Sara Duterte o niya gustong itaktak o gustong papaon pinaagi sa impeachment?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Uy, pagsuroy, ngano? Og dili siya sadaan? Ha? Ngano? Og wa siya'y kasaypanan nga nabuhat? Mudagan kang impeachment process batok niya?
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fact, alang nako ang revealing kahapon, mga kabibes, although doon na pa'y giisyo nga supina nga to nila. Gawas na ining pagpadayon ron sa kining Article 4 kalabot sa alleged assassination plot ganto ni PBBM, ni First Lady Lisa o ni kani Speaker Martin Romualdez. Ang revelation kagahapon katong siyam ka mga bank officials o siyam ka mga bangko o mga bank officers ni ini ang nipadayag na ang House Prosecution Panel pinaagi ni Congressman Terry Redon nga paisyuhan og subpoena duces tecum ingon man subpoena ad testificandum ang mga bank officers sa siyam ka mga bangko kundi in dunay mga giingon nga bank accounts si Vice President Sara Duterte og ang iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Time and again, mo ginay niingon ko, mga kabibes, nga dili lang smoking ban, but I agree with the opinion of Congressman Terry Redon nga kana siyang ebidensya will be the nuclear bomb batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Maobitaw nga kagahapon, ilag itong gipadayag ni Attorney Sheila Season nga dili na ilakip ang mga tuig nga dili pa impeachable official si Vice President Sara Duterte. Pero gitubag silang Congressman Chel Jukdo nga dili oy. Because kanang pagtago nimo og katigayunan that is a continuing process. Magpadayo na, dili nga ang ilang gusto nga ari na tayo magsugod pagka 2022 sa diyang napili pagka Vice President si Sara Duterte hangtod karon, mga kabibes, pagka toy-toy klase nga argumento. Matod pa ni kabibes 0792, Sir, I have a question. Nga nung dili part sa defense lawyer sila Trexie Cruz Angeles Perdi Topacio o Vic Rodriguez nga vocal man silang kritiko ni BBM. Ako isulti ni mo, kabibes, 0792, mayara na sila sa naratibo sa social media. Pero dogay naman na sila. Oh, Perdi Topacio, waman ay daog-daog.
2: Ay!
0: Hat-trick si Cruz Angeles. Bata-bata ginang Vic Rodriguez, pero mga gikulipa mo na sa kasamtangan ng administrasyon. And you know, tarong pagka-istorya, why salig nila si Vice President Sara Duterte?
2: Pinawa!
0: Asus, mamaos na lang ni si Kakak Porcel din, magsige na lang ni Guahinongra ninyong mga komentaryo. Mga kabibes, pito kabuan pa ni. Ha? This will go on. Kay laliman kag mga nakalinyada ng mga testigo. And you know, sa akong tanaw biya, no? Ha? Mga kabibes, ari na ni ang trailing yung kayo. Inigsugod na yun sa pagtumbok sa mga kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manasseh Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanang alleged assassination plot ang mahitabo ni anak mga kabibes. Ang mga gisupinahan ng mga tinugyanan sa BIR, or rather I'm sure sa NBI, ha? Mga tinugyanan sa NBI, ilang mga technical expert, mupadayag raman na nga ilang ikonfirmar nga tinuod ka tong video nga nang hulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM sa iyang kapikas nga si First Lady Lisa og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Unyag, moingon sila si Atty. Sheila Season nga ha? Lagmit nini mga kabibes, ako ning pagagpas. Gawas ka maingon sila nga freedom of expression, figure of speech, rakuno to. Hyperbole, og unsa pang palusot nila mga kabibes, kadigin magsilbi. Ang tinuod mang godog, imo bang sutaon gyud mga kabibes ba? At that time, nga giluwatan to ni Vice President Sara Duterte, pirti niyang sukua and she was very emotional. Tungod og alang sa usa ka tawo nga ginganlan og Attorney Zulaika Lopez, ang iyang chief of staff, mga kabibes. Aka mo nalay hubad, for several years silang magkuyog. The people in Davao City knew kung si kinsa na si Zulaika Lopez ang kinabuhi ni Vice President Sara Duterte. Aka mo nalay, ha? You fill in the blanks. You figure it out. Ha? Laliman ko kag bisan pag nisupak ang iyang amahan kaniadto sa dihang na mayornis. Ha? Vice President Sara Duterte dito sa Davao City, iya gining gihimo nga city administrator. But eventually, kay dili man lagi qualified, iya ning ha? Iya ning gitaktak. Apa na kapangitag paagi, agihimong acting city administrator, oy?
2: Pinawa!
0: Aka ni Safe, kahit tingali ni Dulz Dughan, laliman kag, ha? Vice President ka ni Unong kagin, dikuyog yung ka dito sa, dikuyog kag katog dito saog sa, kananaang House of Representatives. Dito sa Batasan Hills, Quezon City, mga kabibes, kay gipriso man ni Anto si Attorney Zulaika Lopez. Sa iyang kasuko, sa iyang ka-emotional, mautong niingon siya, mga kabibes, nga, ha, may kinausap na ako. O dito na siya ng hulga. Si Vice President Sara Duterte, nga ito ni Presidente Marcos, sa iyang kapikas, og ni kanhi Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Asos, bahala na ka niya, Kakak Porcel, di ko nabasaho ng imo mga puros naman na panglobog imo, sir o dong. Ha? Saba ka, babae ka ba? Mga kabibes, mao na gipunto kagahapon ni Congresswoman Jerby Luistro. Unya ang mainungdanon kayo nga giingon ni Congresswoman Jerby Luistro. Ebidensya. Kining mao nga impeachment, may kalabutan ni sa ebidensya, mga dokumento, nga matod pa niya dili mamakak, mga kabahibs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya ang sa depensa kay kani si Vice President. Pasdilan, ang ila ra gyud nga gipilis katawhan. O niya gipilis katawhan. O makahimog kasaypanan, ipapilin des pwesto.
2: Ayaw!
0: Kana na ang okay, ang birada gikan ni 9354 ang birada sa mga bugo ug uto-uto ng mga DDS ka vibes tonton, meaningless pero ang sa mga loyalist bisag pader walis gikan ni ka vibes 9354. Ingon ini ang akong baruganan ining isiwa mga ka vibes. Ebidensya ang importante. Muni atong gusto nga mahibaw-an. Gusto na to nga masuta nining nagpadayo na karon nga impeachment trial batok ti Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya kanang ilang giingon lagi nga nganong kalimtan na lang ang isyu sa malita, di man nakalimtan na man nag-imbestigar man sa ombudsman ron. Unsaon ta man nga naamoy nagungo nga impeachment case batok ti Vice President Sara Duterte. Inyong gusto nga pakalimtad na lang nato o ipag-sure mo'y?
2: Ayaw!
0: Laliman ka. Binilyo ng kantidad nga nasubay. Unya, I'm sure mga ka-vibes, ana-ana na matubuag, hubag-hubag, tingalis, BP Sara. Kay gisgutan na to kagahapon ang mga bangko. Siyam ka mga bangko. Ang known kayo, ang BPI, Julia Vargas Branch. Mga ka-vibes, unya kasagaran ini mga bangko dito sa Davao City. What if mugawas nga grabe ang mga transaksyones, grabe ang kwarta nga nasod nining maong mga bangko, mga ka-vibes, unya masubay, matrace kung kinsa ang nagdeposito. Nan mo ingon mo DDS gaway sa gihapon Sara Duterte?
2: Ayaw!
0: Kayo may tabo na mga ka-vibes, ma-establish sir yun ang gitawag og unexplained wealth. Ha? Kay nga no mga ka-vibes, ang iya laging gideklara diha sayang statement of assets, liabilities, and net worth as of late, mukaba tra sa 98 milyones ka pesos. Ha? Mauni yung 2025 sal-end nga bag-o lang nabutyag sa ombudsman. Apan ispuko na nimo. Ang nisgutan ng mga bangko kagahapon, siyam to kabuok? Ay, kung ingang mga sincere resort, aning maong bangko mga ka-vibes.
2: Ayaw!
0: Unya, nga nang makaingon yung ka nga doon ay gilig ang basihanan? For the last 6 years, sukad sa 2019 mga ka-vibes, wa nagiklaro ni Vice President Sara Duterte sa iyang sal-en ang iyang cash on hand o cash on bank, mga ka-vibes. And yet, kagahapon pa lang, wa pa ang igong mga detalye, siyam na ka mga bangko ang gipaisyuhan o supina sa prosecution panel, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Muna diha. Ha? Muna nga, ningon lagi ko ninyo, sawa pa ni nagsugod, huwa talagi ninyong main event, and now we are on the main event, mga ka-vibes. Ang kantong isyo sa 18 Marines, warang ito. Natanawan ang ahilom sila ron. Ha? Siya naman siya nilang ipabuto. Wa naman. Mike Defensor na preso na. Si Rodante Marculeta na preso na. Aw, ang magtikaw-tikaw na lang si Attorney Libito Baligod.
2: Ayaw!
0: And remember, doon na sanay nag-ung-ung akaso si Attorney Libito Baligod. Mga ka-vibes, kibawagin mo, ang realidad karong panahon na ba kaning mga anaa sa DDS garbo na magiging ilaha ba? They are unreasonable nang gikay sila. Prangka-prangka rin bitaw pagka-istorya. Kanang bitaw, og sa kuan pa, kanang giilad na ka-atubangan ba? Unyang muto lang yapong ka? Pidag nga no. Kanang kalabot sa kwartas bangko. Pastilla no eh. Mathematics ramang tao na oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gani, lipay sila kay ang desisyon kagahapon sa napili gyud nga kana na ang presiding officer sa impeachment trial mao man si senador Chis Escudero ni hukom kagahapon si senador Escudero mga kabaybs nga ang katong BIR box nga na ang mga tax records ni Vice President Sara Duterte ug siyang bana ipabalik kadto sa poder sa Bureau of Internal Revenue mga kabaybs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero hindi pa tapos ang boxing diyan kay matod pang senator Escudero mga kabaybs nga that is without prejudice to whatever the outcome sa impeachment trial mga kabaybs. Matod pa ni Kabibs Ronick Bless, napakabobo at utak ang chubi. Kasana, maintindihan mo yan. Sinasabi ata ni Kabibs Ronick Bless ang si kining nakasood lagi ng taon nga naasa kananaang sa troll farm sa mga DDS. Benjamin Hildore, Kabibs, ang laway ra ilang nakitaan pero ang kang piya nga mura gigukod o irubua ang gikotasan nga nag-speech. Bitaw nung maluoy ko. Actually, Kabibs Benji, maluoy na lang ko ni Senator Piya. Naibulong ko, athletic man tada siya, pero tanaw ko, she has, si Bako lang ba? She has a heart problem nga dapat magpa-mukonsulta siya. Kay, kanabang naghangos, magsulti? O niya, noon man siya nga athletic, mag-biking na siya. She's into marathon, but when she spoke yesterday, gahangos tao na yun, naluoy ko na Senator Pia kay Tano nga, na out of touch in town siya. ang niilog sa eksina kagahapon, ang graduado sa criminology, o niya gikan sa UP. Kay mao mo kinsa, si Senador Robin Padilla, ang iyang UP University of Prison. Nagpakatawa na sa gahapon si Tuanan kay Bakay, in English man, matod pa niya, alam po ninyo, nagpatulong ako sa Google. Ayang gitranslate dito kay nilaban lagi siya nga dili ang ayan nga si Senador Chase Escudero ang mahimong presiding officer sa impeachment court. Pero klaro man, sa Article 11 sa 1987 Constitution, silent ni kung kinsa ang kanang presiding officer sa usa ka impeachment. Gawas lang og presidente, ang mahimong presiding officer, ang Chief Justice sa Korte Suprema. But he cannot vote. Salida ang kaitan ng siblings kagahapon, pero para nako, sablay man itong salida ha. At klaro pag-istorya, napag-ipagkahambugiro ni si Kwan. Kana na ang Alan Peter Cayetano kay graduado si UP. Ang Gikas de la Sal. Ano mo di ay? Akong amigong abogado ay. Graduado din sa Ateneo de Colon. Ano yung kumtuhan na nila kabibs kay kung bisan pag graduado sila si UP, graduado sila unsa pa na diha Ateneo. Parehas mamig libros balaon gitunan.
2: Ayaw!
0: O niya na ba? Wala tayo nakabantay gahapon. Tanaw ko, murag nanungo to siya. Ako lang niyong tibawason, matod pa ni Kabibs Ronick Bless, may malalim dyan na dahilan siya tonton kung bakit ginawa at nasabi yung pang-death threat kasi alam mo na yan si... Okay, kung si Ton, kung ano ang real story about them. Gika ni... Malakas Yas Ogok Unsay... Ah, okay. Ingon bitak ko ka page 31 milyones ang boto pastila ning mga tawana. Mo na sila diha. Ano bang mag-nitpick na lang ba? Maluoy na lang bitaw taas mga DDS, oy. King ano mga ka-vibes? Sa tinuod lang, ha? Naana sa kakuyaw nga kahimtang ang Vice Presidente. Kung mga ka-vibes, untot na mga alisete mo post lang sa ko, kaya atong hatagan o gagayanan ang atong arangkada, balita sa buntag o ba ni Juby Balneg. But don't you worry, kay mabalik ko kining inika alisete imedya human sa atong balita sa buntag. Sa ngalan sa among station manager nga si Langganida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon niyong kabahib, si Tonton Alcusan Tugup nga magaingon, hinaud paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magabulig ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Mga kabahib, standby lang mo, mabalik ko inig ka alas 7:30. Kabahib, mauna niya.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Ang Martes with not so good news kay misaka na pag-usab ang presyo sa lana sa Pilipinas. Mga ka-vibes, ang gasolina misaka og 25 centavos matag litro, samta ang diesel misaka og 3 pesos og 30 centavos matag litro og ang kerosene misaka og piso og 75 centavos matag litro. At ang usbon, mga ka-vibes, ang gasolina misaka og 25 centavos matag litro, samta ang diesel misaka og 3 pesos og 30 centavos matag litro, samta ang kerosene misaka og piso og 75 centavos matag litro. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita karong buntaga, mga ka-vibes, impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte opisyal nang gisugdan kagahapong adlaw. Formal nang gibuksan ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte apan absent ang maong vice presidente sa unang adlaw sa husay diin. Formal usab nga napili si Senador Cheese Escudero isip presiding officer pinaagi sa butar nga 12 batok 8 luyo sa pagsupak sa managsuong Cayetano nga gusto untang palingkuron si Senate President Win Gatchalian. Samtang giklaro ni Senador Escudero nga 16 kabutar ang kinahanglan para ma-convict ang vice presidente dungan sa pagmando nga ipabalik dayon sa BIR kagahapong adlawa ang selyadong berde nga kahon sa tax records ni Vice Presidente Duterte. Sa pikas nga bahin, gibasura usab sa korte ang dinalian nga pagbasa sa kaso o arraignment batok ang Vice President Sara Duterte human kining gikwestiyon ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Samtang gibutyag usab ni Representative Chel Jokno nga unahon pag-ungkat ang issue sa grave threats o confidential funds o gisundan sa bribery o unexplained wealth. Sa katapusan, mitambong ang 21 ka senador apan absent sila si Senador Bato de la Rosa, lakip na sila si Senador Jinggoy Estrada o Senador Rodante Marcoleta nga kasamtangang nabilanggo apan gipangitaan na karon og paagi ni Senador Alan Peter Cayetano pinaagi sa Sandigan Bayan aron tugutan gihapon silang makaapil sa maong makasaysayanong husay. Og karon, mga kabayan, sa tuwang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Magtan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padali natong gi-monitor ang support typhoon na international named Bavi sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Nagilay una 2,010 kilometers sa may silangan sa Central Luzon o base sa atong forecast track. Posible kini makasulod karong gabi o ugma sa buntag sa atong PR o na ay local name na Inday. Sa scenario, less likely kini makalandfall sa atong nasod but posible kini magpadoldeha sa may probinsya ng Batanes Island o na rolled out ang pag-raise o pag-issue sa tropical cyclone Mindignal sa portion of Northern Luzon. Samtang kining bagyo magpakusog sa habagat na makaapekto sa atong nasod lakit na day sa Visayas this coming day. So padayon ta mag-monitor sa latest update sa bagyo o sa atong mga latest information sa weather update. Karong adlaw generally for weather ang Central Visayas lakit na ang probinsya sa Cebu ug na mga localized thunderstorms. Hinay na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa dakadagatan. Malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagdaloy. Temperatura sa sumot 26 at 32 degrees Celsius. Araw ang lag mo sa alap alas 8 sa hapon. Dagat mo tao alas 3 gis sa hapon. Muhuna sa alas 9.39 sa gabi. Pilipin Standard Time alas 7.17 sa buntag. Ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST, Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat og maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomer Eclarino. Samtang padayon ta sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, Senador Rodante Marcoleta posibleng ibalhin sa QC jail human sa medical test. Si Senador Rodante Marcoleta gipaubo sa sunod-sunod nga medical examinations

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
6: Vibes, the vibes, kasama sa
7: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabayes.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: Bueno, mayang buntag pag-usaba ka vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka vibes si Tonton Alco Santogo. Bueno, mga ka vibes, doon ay tayo pagpadayon sa pagtuki kalabot sa nahitabo na gyud nga pagsugod sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, karong adlaw, mao gihapong oras alas 2 ang pagpadayon ni ini dito mismo sa hawanan sa Senado, mga kabayes. Ang expected karong adlaw, mga ahente sa National Bureau of Investigation kay gi padad-an na sila og subpoena ad testificandum. Buot pasabot, mga kabayes, patistiguhon sila karong adlaw kalabot niya itong video ni Vice President Sara Duterte nga sumala pa nang hulga siya nga patyon si Presidente Bongbong Marcos ang kapikas ni ini nga si First Lady Liza Araneta Marcos o si kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga kabibes. Arangkada sa butang. Di ay apasumpay sa tong gisgutan kaganiha sa wapang atong balita si Kabibes 4541 matud pa niya. Ang klaro sa panghitabo gahapon, Kabibes, is waste of time ragyod ang mga gipangyawyaw sa Cayetano siblings. Sumapa ni Kabibes 4541. By the way, sa wapa makatultol sa atong text line, mahimo kayo kamo nga makasalmot o makatimang, makapadayag sa inyong opinion, pinaagi sa pag-text sa 0995-472-0802. Usbo na ko, 0995-472-0802. And of course, sa atong official Facebook page, ang atong FB Live Broadcast, mga kabibes, inyong makita sa 93.1 FM Radio Cebu. Akong Usbon, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, labing maayo o gusto mong komportable mo kanunay, basta doon alay internet signal, mga kabibes, pwede kayo ninyong i-download sa kininiang online. Pinaagi sa Play Store ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes. Arangkada sa butang. Sumoto kagahapon, mga kabibes, ang nindot kayo nga gipunto ni Lead Prosecutor Jerbil Luistro, mga kabibes. And I will quote here verbatim aron matukba ang atong pagkutlo niya, mga kabibes. Ningon siya kagahapon, matud pa ni Congresswoman Jerbil Luistro, quote, evidence, hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalong hindi sokmed narrative, matud pa ni Congresswoman Jerbil Luistro, mga kabibes. Arangkada sa butang. Sa ato pa, ebidensya gyud ang ilang basihanan. Ha? Dili, mga marites lang, mga kabibes. Ha? Doon ay timang si Kabibes Runic Bless nagsisimula ng ng managing ang mga DDS. Kabibes Runic Bless. Anong ibig sabihin ng managing o ano ba yan? Mo nigiklaro kagahapon ni Congresswoman Jerbil Luistro nga ila ra ba taong gisaway kining ayalaging hyper celebration nga mo-build up pa ang pasensya sa mga namahaw, ha? Mo-build up ito ang laway sa baba ni kining Congresswoman Jerbil Luistro niya ang kasipat aning mga DDS ba? Nag-nitpicking na lang gini sila. Ila bitong gi-superimpose ang video. Hasta litrato. Niya, makita gini mo yung taon ang kanang pag-build up sa saliva, sa laway ni Congresswoman Luistro. But you know, it is an indication, magod mga kabibes, nga dunay medical condition si Congresswoman Luistro. O baka she is under medical treatment. What a kaibaw. So, kana kana na ang biological man na mga kabahibs. Huwag na tuyo a taon. Hihilas kayang abugada, diri sugbo ay. Nahunong ko no siyag tanaw, kay gross ko no kayo ang kana na ang pag-build up sa laway ni Congressman Luis Trope. Pero oy, pag-sure oy, onya ang gikan sa imong uyab. Kaya ba ang tingali ato mga sakop sa LGBT ni ani mga kabibes? Huwag na lang ito'y kwinta. Ako ba'y gihilasan ni mo, ha? Attorney, siya na iyangan, Regal Oliva? Unya, ni Daig sa dayon niyang mga followers niya sa social media, mga kabibes. Hilasan ni mo, Regal? Minaw karon, unya ang kwani kay bawo na ka kana imong dog firme. Ha? Ang gikan sa ang lawas, wa na lay kwinta Regal kana di ka bukuan, di ka hilasan na na. Gross ko no kayo, si stop watching pag show Regal. Mo na diha kay mahuta na mo argumento, manaway na lang mo. Huwag mo na tuyo at tao ni Congressman Jerby Luistro. Klaro na lang nga, apike na gin mo sa inyong depensa sa inyong giidolo nga si Vice President Sara Duterte. I don't want to state the obvious mga kabais, but you know, Regal Oliva, iyan ang gi-announce kasi is a transgender. O niya doon na ni Uyab. Ang gikan sa imong uyab Regal, waka hilase, waka gilase. Ah, di ta maglipod-lipod din iba. Di lang nako klaruhod kay dunay mga minor de edad nga naminaw. Ah, wakoy labot anang inyong sexual preference, pero kay bawo ba mo unsay kinaiya sa akong buot pasabot sa mga nasakop sa LGBT kana Regal. Limpyo na para nimo, kahilas nimo. Ato ning di ni bardagulan ato pero real talk ba? Ha? Okay. Dunay giklaro si Kabaib sa Ronick Bless. Nagsimula ng manginig ang mga DDS. Sana gumising na kayo. Talaga. I agree with you, Kabaib Ronick Bless. Laliman ka mga Kabaib, ha? Nindot kay ning gisulti ni Congresswoman Jerby Luistro. Ha? Evidence. Dili chismis, dili marites. Ha? Dili tabi-tabi. Ha? Dili propaganda, unya dili sukmed narrative sama sa gibuhat ngayong Regal Oliva na kung imong paminaon, ha? Kamao kayo pero ambot lang, na script. Pag show Regal, oy. Gika ni Kabaib 0792, matod pa niya, Sir, I know it's too early pero para nako it doesn't make sense nga mustik sa 16 votes to convict ang Senate. What if mapriso sila Cheese, Joel B., Camille, Mark, Bongo, and Lauren? So 15 na lang ang senators, don't tell me automatic mabsuelto si Piatos. Actually, that is a very contentious issue. Kinini ang Kabaib 0792 pero mo na ang gideklara kagahapon ni presiding officer Senator Judge sa kinini ang Chief Escudero, let it be. Kay total dugay pa man ni ang dagan sa kining impeachment trial. And to be honest, akong tanaw ni ini mga Kabaib, sa may fairness forecast for this. Moabot po ni sa Korte Suprema kining maong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. For the simple reason, tungod anang threshold lagi, establishar og pila manggyod ang magic number, ha? Pila manggyod ang saktong numero to convict, ha? Fixed bagyo ng disisize. Kaya nga kung nabasa diha sa Batakang Balaod, mga kabibes, at least ha? Kana na ang giklaro diha ang kanang two-thirds man sa mga sakop sa Senado, mga kabibes. Wa man na giklaro nga 16. Unya nga no man tong maumuntoy gisulti kagahapon ni kining presiding officer Chase Escudero. Again, kay taas pa maning dagan sa impeachment, mga kabibes, mahimo nga doon na pa'y mga kausaban sa muabot ng mga adlaw.
1: Arangkada sa Butan.
0: Matod pa ni kabibes, Benaminil Dore, kabibes, murag na kaamgo na gyud ang mga Cayetano siblings nga gamay na lang ang nagtuo nila. Kay sulti ni Panipia kung wala na daw mutuo ni Alan Basin daw sa iyaha na mutuo, nagpakiluoy nga abi niya. Yeah. Actually, ako ba'y naanugnan aning Cayetano siblings kabibes sa Benji? Kaya you know what? Kana laging you cannot lisod kayo dipinsaan ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Ha? You cannot depend the indefensible. So mani mo na pag-explicar puhon kabibes nga giklaro ni Vice President naman ni kanana ang Congresswoman Luis Tro nga doon na sila ebidensya. Ha? Unya ra ba gusto ipasalikway ni sa kanana ang defense panel pinaagi ni Attorney Attorney Sheila, mga kabibes, ganlan talang siya Attorney Sheila. Ha? Kay matod pa niya sa iyang argumento kagahapon, ha? Dili gikuno sakto ang paghanay sa impeachment case batok sa ilang kliyente nga si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butan.
0: Palusot na lang ba? Ha? Palusot na lang, klaro kayo mga kabibes nga naglisod gitaon sila pagdepensa. Ha? Laliman kag moingon ka nga, oy, ayaw mo kalimot nga kining kasuha ang among kliyente gi kananaang gipaluyuhan og sa buto nga 32 milyones ka buto. Ha? Matod pa ni Attorney Sheila Season, mga kabibes, ang lead nga sa defense panel ni Vice President Sara Duterte. Sa may labot sa 32 milyones, gipaklaro gitabato sa saka DDS ganiya nga, oy, ay 31, dili. Ningon ko 31 milyones kapin. Ha? Inani ang good mga kabibes ba? That's a trick. Kaya kanagong 31 milyones, gika na ni, mo ng boto ni PBBM. O niya, nakalabaw pagid niya si Vice President Sara Duterte kay miabot yun og 32 milyones kapin. But be that as it may, unsa may kalabutan sa maong boto sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte?
1: Arangkada sa Butan.
0: Matod pa ni Kabibes Runic Bless Oliva. Yeah, si Oliva, si Regal. Ang alam niya puro scripted. Kung mandiri at kasalaway ni Ma'am Luis Tro, ikaw ang nakakadiri. Kasi kung ang ano ang binigay ng Diyos sa'yo, binago mo ikaw karumalduma lang sa mata ng mga tao. Okay? Kung higit sa kundi higit sa mata ng Diyos. Talagang may punto ka, Kabibes, sa Ronick Bless. Ang ako, manggod mga kabayos. Kung dito ni i-call out with us, Regal Oliva, hilas rekay ng bayhanoy. Ayaw, pag hinilas Regal. Because wama na tuyua ang hyper salivation. Mama na yung termino mga kabayos sa kanang mag-build up itaw, pasensya again sa mga namahaw ha. Hasta ka na himuang pada ni mong isyo. Regal, ang sagot taong kagal, mura mong kagdi abogada. Oy, abogada kagal. Ato lang na siya. Gahal-hal ka lang, gal. Gika ni kabibes sa 4541. Tumpak ka kabibes. Ang laway nilang nalang yun ni Congresswoman Luis Tro. Ilang nakita o gisaway. Mga isip bata ra kayo. Wa man lang ninyo gipahimugatan ang opening statement ni Congressman Luis Tro nga punto por punto. Bullseye yun. Evidence-based. Og di kay marites lang, mahiya naman kayo GDS. Oy, gika ni kabibes 4541.
1: Arangkada sa Butan.
0: Wana, makaingon ko nga they were really short of argument. Kay, ha? nag-aluminium na lang ni sila. Og sa kuang pwede, argumentum, aluminium na lang ni. Hasta pa ang physical nga kahimtang in tao ni Congresswoman Jerby Luistro. And you know, dili raman si Congresswoman Luistro ang ingon niini nga mga tao sa kalibutan, mga kabibes. Kaya again, lagi, bot pa sa botunan na siya ay prevailing kondisyon sa iyang lawas. What the kibaw? Ha? Nga under medication ba siya? But, ang ako mga kabibes ha, ang ilingi kayo maka-istorya season kahapon pero matod pa sa kong amigong abogado, contextualize na kayo ito kanana ang kabibes. Mao mo na among nakatunan sa law school, kanabang pinahan ay kitahay ba? Pero ang kang Luistro Mangud, lahi nga taktika. And para nako, nindot ang approach ni Congresswoman Luistro isip lead prosecutor kay nasabtan gyud sa katawhang Pilipinhon kung unsa ang ilang articles of impeachment. Nagiskot siya accountability, nagiskot siya public office. Public office is a public trust and so on and so forth. Na para nako, og magiskot ang public office is a public trust, wa gilabot nini ang mga namutar ni Vice President Sara Duterte sa miaging May 2022 elections, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yika ni kabibes 6084. Good morning, Sir Ton. Attorney Season is trying to call on the 32 million na nibutar para mo take side the BP. Is she insinuating nga mga klas? Ambot lang nila, 6084. If they will do that, ambot lang. But I just don't think so. Nga, with your respect ni mo, 6084. Kay tanaw na ko, basta maminaw las rasoning maong mga tao, hana. Ha? Tikang kangyos Vice President Sara Duterte. Kana laging inigkabutyag na pohon sa mga milyones ka depositos bangko. Laliman ka, inigbalik na ko mga kabab, sinika alas 8, kutob na ginta alas 9. Ako nganla ng at least siyam ka mga bangko nga gipadadaan nagsupina doses tikom buot pasabot kanada ang muda sila og mga dokumento og ad testificandum ang kantong ilang mga bank officers mutambong sa maong impeachment trial, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8 naman, mupose ako makadiyot apan ayaw yun magbiya, standby lang mo kay bubalik ko alang sa pagpadayon sa tong arangkada sa buntag palihog, standby.
1: Arangkada